0: Music.
1: Pahibalo ang mga opinion, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinion, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Pinasalamat kay alas 8:07 na mga kabayab samtang nag-commercial break ta. Usa sa atong mga listeners din ang paibaw na to nga while we were discussing about the situation in Davao City. But let's pray for Davao mga kabayabs and the rest of Mindanao. Kay ibaw mo mga kabayabs, kanang way may laki aning trahedya bitaw. Bago lang ni titanaw na ko ang website sa P-Box. Ilang gipahibaw ang kining earthquake information number 1 nga nahitabo ni alas 7:37, magnitude 7.0 ang maong linog mga kabayabs nga ang location niini 13 kilometers southwest of city of General Santos, dito pataon gud sa among syudad sa Jansan mga kabayabs. So let's pray for Mindanao. Apil na ang syudad sa Davao mga kabayabs. Ang ako nakita din ni Speak Asad, of course ang Jansan Mangod is near South Cotabato, or rather Pulumulok ang itaho sa din ni sa lain nga news outlet ingon nga 6.7 earthquake na feel dito sa Pulumulok, South Cotabato. Niya ang City Government of Davao mga kabayabs ni Mando nideklara nga why klase o why excuse me why kanana ang pagtungha sa gobyerno karong adlaw dito sa syudad sa Davao mga kabayabs.

0: So atong punto din ni mga kababs, regardless of our political inclinations, away labot ang kanang magiskot na bitaw-ta og mga kalamidad. Bisag unsa pa man ang atong mga political beliefs, maghiusa ta og dunay angay tabangan. And I am praying nga nihangyo sa ta sa atong mga kababs nga let's pray for Mindanao. Kay matud pa diri sa P-Box town dito sa amo sa General Santos City, intensity 7, intensity 6 dito sa Palimbang og Senator Ninoy Aquino, o dito sa suito kay ko aning mga lugar mga kababs dito sa Sultan Kodarat, intensity 5 sa City of Davao, City of Kidapawan and Carmen Cotabato, Bagumbayan, Calamansig and President Quirino, Sultan Kodarat, Siboco and Siocon, Zamboanga del Norte, intensity 4 sa City of Mati, sa Davao Oriental, sa Buog, Zamboanga, Sibugay, Caragamanay and Taraguna, Davao Oriental. Unya kining intensity 3 dito sa City of Butuan sa mainit, Surigao del Norte, City of Dapitan, Zamboanga del Norte, Kumalarang, Vincenzo Sagon, Zamboanga del Sur, intensity 2 dito sa City of Dipolog, sa Labason, sa Liloy, sa President Manuel Erujas og Salog, Zamboanga del Norte, og sa Alicia Ipel Mabuhay, Olutanga og Siay, Zamboanga Sibugay, Mulabe, Zamboanga del Sur, Abuyog og Dulag Leyte, o apil sa day gani ang San Fran sa Southern Leyte. Unya kanang instrumental intensities, intensity City 7 sa City of Coronadal, sa Sarangani, sa Santa Maria, og Davao Occidental, intensity 5 sa City of Davao, intensity 3 Abuyog Leyte, intensity 2 San Francisco Southern Leyte, Dulag Leyte, matod pa na sa website sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PBOX sa DOST, mga kababs. So again, akong awag sa itong mga kababs, let's pray for Mindanao, let's pray for Jansan, let's pray for Davao City. Bisag unsa pa ang atong mga political differences, basta kalamidad ng ganing isgutan, mga kababs, angayan kitang mag-iusa ng mga Pilipinhon. Matod pa ni kababs Benjamin Hildore, bago pa yun naglinog ang Davao, yes, confirm ng ang imong kanang tampo sa atong text line, kababs Benjamin Hildore. Matod pa niya din, sigon sa akong kasin nga suko daw si Basti asa ilabay ang basura sa Dios, dili pod pwede kay gamay area sa Tagum pod, asa kuno ilabay sa Malacañang. Unya ito ni kababs sa Rodolfo Bandala, good morning idol sir, good morning sad nimo, kababs Rodolfo Bandala. So ako lang awhag no, while we were discussing about Davao City, timing yung kaayo nga naigo sila dito og linog karong adlawa, hinungdan nga gideklara ni Mayor Basti Duterte ang away klase sa tanang levels unya wasay opisinas gobyerno dito sa maong syudad, sa Davao, mga kababs. Unya dito sa amo town, I am praying for Jensen, hangyo ko sa itong mga kininiang nga kababs, let's pray for Mindanao kay di nilalim, intensity 7 ang ako lang kanana ang panghinaot, that doubles rather General Santos City and the rest sa nearby area niya, labi na ang kanang Pulumulok, ini basta-basta ang intensity 7, hinaot ko nga dili grabe ang kadaot sa among pinalangga nga syudad dito sa Jansan, because you know, even if my roots are from here, I was born here, more than half of my life has been in Jansan nga sikit rasad sa Davao City, mga kababs. Bueno, alas 8:13 na mga kababs, medyo nikalit og usab akong tunada, pero salamat sa God nga karong adlaw sa kauluhan, importante man kayo ang mga kalihukan. Again, I don't know if this is God's will ba, sa tinuod lang. Basin og ang ambot og unsak po'y reaksyon kaha sa kanang mga opisyal sa Davao, kung galing mo extend og help nila ang Malacañang, simba ko ba? Wamta kay pao pa sa extent of the damage, but I think whatever help nga gikan sa nasudnong gobyerno, dili angay nga balibaran sa syudad sa Davao o sa uban pang mga areas dito nga napiktahan. Okay, so kalamidad ba ni? Unya, why may laki aning kalamidad? This is, mo nagingon ako nga force majeure. Itong pinunduman ni si Senador Ruben Padilla, this is force majeure. Ha? This is a calamity that we are not expecting. Di ginato kapungan. So, mo ni klaro nga definition sa force majeure o itong pinunduman si Senador Ruben Padilla, mga kabibes. So again, we're praying for Mindanao, we're praying for Davao, we're praying for Jansan, and the rest of the Mindanao areas nga naigo nining intensity 7 nga linog. Dito sa Davao hinoon, sa intensity 5, but ang akong pinangga nga Jansan, I'm praying nga in town, okay ra sila dito. Kay this is the first time nga naigo og intensity 7 nga linog ang syudad sa Jansan, mga kabibes. Nalisang mangganit tanin na itong katong intensity 6 kapin diri sa Bugo sa Milabayng Tuig. Grabe ka itong damage. Labi na ni kaning intensity 7. Hinoon dito sa Jensen, mga kabayt, so may mga high-rise building dito. But again, tungod kay intensity 7, mga kabayt, like Bugo, kita magiko dito sa personal pon nga panghitabo. Ang nahitabo dito, ang naay kananaang usa ka passport change store, perting gubaag yun. So, there are also kining building like that in Jansan. Nasay mga malls dito, mga eskwilahan, mga building hinoon, di man skyscraper ang mga building dito sa Jansan. So, I'm praying na okay raunta. Dili inguna na kanako ang damage ito sa syudad sa Jansan, mga kabibes, ug ingon man sa Davao City, mga kabibes. So samtang mauna karong adlaw ang pagpahigayon lagi sa hearing sa kining Senate Doribon Committee nga pastilan bitaw ning atong politika sa Pilipinas pa. Kita ka maka-feel mo nga medyo na usab akong tunada. Ginoon na ganin mo lihok, di kita ka-question. So, I just don't know sa nga talimad on. Ha? Karang, ang ako maunta ba, if the Vice President could be sober? Nga, iyag yung tanaw nga, di na bitaw niya ipugos na lang ba? Huwag tanaw niya nga, ligon gyud ang ebidensya ba, tok niya? Why would she resign and declare and ask forgiveness to the Filipino people and that's it? Kana og kaya ni Vice President Sara Duterte, galing kay daghan man lagi pug mga lumalaban nga dili gid nila i-give up. Kay tinuod lang, mga kabibes, I agree that the impeachment will somehow cause another polarization among us Filipinos. Pero this is an issue about accountability and truth. This is an issue about good governance. Nga karon kining balita nga mo tapon na gyud si Senador Joel Villanueva nga atus grupo ni Senador Sherwin Gatchalian will be a major development o galing matinuod ni. In fact, ang Malacañang, mga kabibes, I just do not know if they will really pursue this. Ha? Kanang unsa gyud taw ni kakak for sale. Nag-isgot ka ni Mitown diri kakak for sale. Grabiha po ni ilang ko ano, kanan ni ilahabang huwag paangod ni ilang ha? Huwag paangod ni ilahang paita ng mga tawhanag mga managan. Ang ilabi taong ha? Klaro kayo nga troll farm. Masayo kayo. Ha? Hearing ko niya show, dili man daw mag-live ang sinado. Pag sure, di taka mo lang mo. So, mo ni mga kabibes nga, ug mo tapo na gyud si Senador Joel Villanueva, impas ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. In fact, Malacañang is bent on calling for a special session for the Senate. Kay gideklara man ang ilang kininiang adjournment sinidia, buot pasabot, till further notice nga moable o balik ang sesyon sa Senado. But if the President, klaro kay ng lubog ang ilahang echo chamber, klaro kay ng lubog ang ilahang kininiang tiyangan yan ang ilang troll farm. Kay imidya blackout. Ngano kay imidya blackout, good itaon nga ang lehitimo na wana nga Senate Blue Ribbon Committee ang mapatawag sa hearing mag-blackout na hinoon some town. Eh. O pagtuon sa mo diha troll farm sa DDS. Oy. Ganong imidya blackout man, nga legal lang kanina. Ha? Still ang pahita. Tuga-tuga mo mag troll farm. Oy. Unya di ka maon yung handler. So mo patawag si PBBM og usa ka kinini ang sesyon sa Senado, mga ka-vibes. The moment dili mo tambong, kung si kinsa man nga mga senador ang dili mo tambong, mapiki gyud sila. Pananglit si Senador Alan Peter Cayetano di mo tambong din, he will be in default. Murag iyang giwave ang iyang katungod nga mao siya ang Senate President. Ha? Pananglit sa mutungag yun. Because mga ka-vibes, as we speak, og imong karuhon ang doon nag-tao nga mas taghan ba? Ang habig man ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga ka-vibes. Unya, ha? Gawas niya na og imong klarohon na naglalis ganit sila og pilag yung numero sa quorum, ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, mga ka-vibes, apil niya, ha? Taon, oy? Pila na mali sila kabuk? Ang nahabilin sa ilang grupo, mga ka-vibes, ha? 22 na malang ng within the coercive jurisdiction of the Senate. Kundusi ang pikas na po na lang sila, mga ka-vibes, sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. In other words, they cease to be the majority. Ha? Kasabot mo sa punto, mga ka-vibes. Kay dusi naman daan ang grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Unyag mapuno pa ni karong adlawa or whatever is the day nga mo desider siya nga mutawok yun, kay ang gihugun-hugunan mo balisad o mo tapunan nga ito sa bagong majority si Senador Joel Villanueva, mga ka-vibes, sa impas. Yabo ang sabaw sa habig ni Senate President Alan Peter Cayetano. O niyag dili sila muto nga sa ipatawag ng special session sa presidente, aw, nagbitik sila sa ilang kagulingon. Ha? Kay ang Malacanang man ang ributya nga ilang giila ang liderato ni Senador Sherwin Gatchalian. Ay, sa sige na rapon mo. Rapon, inyong dauto na pong mga tulpo. Bahala mo, yung nagtrabaho niya. Para na ko, ang kabahin anang isyo sa mga tulpo ay inyo ra po ng mga echo chamber. Ha? Alang nako, mga kabayos, for as long as the service to the Filipino people is unhampered. Whatever are the issues against the tulpos kana inyong mga black propaganda inyo na na. Ha? Mauma na kay inyong gi hinaway ang mga managsuon nga Erwin O'Graffy tulpo tungod kay di aman sila sa habig ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes Bonzui, ka-vibes Tonton, may pa manarbaho ng mga senador, liman ka tag 10K ang adlaw, kitang mga taong bayan, nagsweldo na pulo self-interest na ilang ipangbuhat, makalagot na lang. Dili pagid na ka-vibes Bonzui, iba o baka nga on a day, tanan nga gisuldoan sa Senado, 25 milyones na. Unya ang mga senador, sakto ka, ha? Tag-10,000 ang adlaw, kay tag, dili mo menos sa tag-300,000 sa 30 dias, ha? Ang ilang sweldo matag senador sa Pilipinas, mga ka-vibes. Ah, matod pa ni Kakak Porcelo, naa ko no sila ang power pero at least na inibarog ang mga senador sa kabaturan. Sa mga kabaturan, katong gibutiag sa mga questionable nga kanhi Marines. Nga, ultimo ang giingon nga address sa simbahan sa pare ngay lang itagaan, di mao. Wa dito sa kanang Mindanao Avenue sa Quezon City niya. Nagsulti din ang tinood. So mao ni ang sitwasyon karon dito sa Senado mga kabibes. If and when mutabok ni si Senador Joel Villanueva, impas ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. And you know mga kabibes, sa tinuod lang, ang mas labing dako nga isyo kining pagsugod na unya sa Senate impeachment trial. Kaya ang tinuod, kinahanglan magyud og 16 ka mga boto sa mga senador aron makonbikto si Vice President Sara Duterte mga kabibes. Kung mapunan, mahimo ng 13 ang grupo ni Senador Sherwin Gatchalian mga kabibes. They only need another 3 to secure a conviction sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kanang, takal po ni, ito bag na po ko na sila mga echo chamber. Nabaday, sige lang magpasiata ba na inyong kanang flood control projects lagi kanana ang kakak for sale para sa inyong mga na-stroll farm ninyo. Panahon palagi na sa Duterte administration nga no, dito mo na nilambo. Uy, by the way, ang update ra ba kay ikihan na sad si contractor nga si Pacifico Corle Discaya? Ang mga Discaya dito na ni sikat panahon sa Duterte administration, dito na sila ni dako. Sa ato pa, og imong isgutan ang flood control projects controversy sa ilang panahon nagsugod. Mabitan ang hinungdan ron nga na priso na diya sa BGMP facility si Sara Discaya kay ghost project mo na dito sa Davao region. Kay ba mo kano sa nahitabo? Panahon sa administrasyon na kani Presidente Rodrigo Duterte. Mao na labing klaro kabahin sa isyu sa flood control projects controversy. Therefore, moingon bitaw ko nga kanang inyong giingon nga ang kanini ang buto sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte nga sumapan ninyo gitabon sa isyu sa flood control projects controversy taon uy. May labing tuig pa minigisgutan? Nahug ba nga nitong unconstitutional to? Unya, si PBBM ni mando na lang sa investigasyon sa flood control projects tungod human sa iyang zona sa last year. Nitumaw naman tong mga report nga doon na di ay mga substandard o ghost projects mga kabibes. So wapa nang maong isyuha sa flood control projects nga sa ako nang gikengon o magisgotag mga substandard o mga ghost projects panahon pa sa administrasyong Duterte. Naana nang isyu kalabot sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Magsige na sa tiyalag balik-balik aning mga ambot lang. Sagdan talang na sila ay kay gisulduan man sila ni Ana. Sumaw ni mga kabibes ka kung mutabok ni Gyud si Senador Joel Villanueva, impas gina sila and you know, mga kabibes, ang mga senador na to, kuno galing ang ebidensya nga mabutyag puhon sa Senate impeachment trial, ligon yung kayo ba? Ang mga tao nga sigon sa survey, kapin sa 70% sa mga Pilipino ang gusto gyud nga mahitabo ang Senate impeachment trial aron mulutaw ang kamatuoran. Nga hinumdumin ninyo mga ka-vibes, ha? Kung may tabo gid galing na, nga dunay mulutaw nga mga major developments mga ka-vibes. Ha? Di mo na ma... Okay, dit lang. Medyo ni ungot ang among... Ha? Matod pa ni 3758. Ibang request. Thank you ha. 3758. Gikan ni Kabayes 4464. Sa muka aning kakak for sale, may pa ato na siya sa kay Murag Duterte. Kanang ka-vibes, dilit lang ko paliog, ay lang may taon kanabang sabong sa ako mga ka-abanas buhat. Ila sa tong presentation sa programa dito. Ang ato din yung ato po. And again, demokrasya man yung ato, it's really up to you to weigh the issues, the pros and cons. Kaya ang rest assured lagi ako din wa ko ipuno sa istorya kung unsa atong nakita, unsa atong na suta ba nga angay bitaw natong pasauan ninyo, mao na ang atong ipresentar din sa atong arangkada sa buntag. And we are kana na ang unsay nga ana, we are one in the cause of pagsibya diha sa kung unsa man ang atong dapat nga ipahibaw ngadto sa katawhing Pilipinhon.
1: Arangkada sa buntag.
0: Bala naman dihag mangunsa mo diha. Okay ra gid mi diri. So, mao ni mga ka-vibes ang may tabo karong adlaw. Unya in the event nga do na gyud special session nga ipatawag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unya mo tabok gyud si Senador Joel Villanueva. Papas gyud na si Senador Alan Peter Cayetano mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: And what will come next? Kung kinsa gyud ang mo preside sa kanang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. If mawagtang gyud sa poder si Senator Alan Peter Cayetano, then the next Senate President will be the presiding officer sa impeachment trial nga gikatakda karong sunod buwan, sa Hulyo sa Ais, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Mga ka-vibes, alas 8:31 na, mupusa ko niya humani ini. Padayo na ta sa atong pagtuki din sa Arangkada sa buntag, palihog, standby.
1: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.

Bueno, alas 8:30 i-5 na mga kabibes. Mga kabibes, kananaang obviously medyo kanang natandog ko gamay kay akong gilili samtang nag-commercial breaks ta. Doon nag-i-damage ito sa amo sa Jensan. Kung din sa Sugbo, ang katong usa ka popular kay nga fast food chain nag-uba, mausa dito. At least one fast food chain nga popular kay dito sa Dakwens Jensan ang nahugmak yun mga kabibes. Manginaot lang ko nga wa itaw ay mga kinabuhi nga nakalas kay di magutiaw, grabe, intensity 7 ang kining paglinog dito sa syudad sa Jensan mga kabibes unya dito sa Davao City, apektado sa mga kabibes niining mga orasa. Salamat kay ni kabibes Alex Arellano. Good morning Sir Tonton, diri lang mi sa radio kay daghan mi nakapaminaw. Salamat kay ni mo kabibes Alex unya sa atong text line. Sa mga wa pa katultol, palihog 0995-472-0802. Akong Osbon 0995-472-0802. Unya atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. Pasagdi lang na si Kakak for sale kay nanginabuhi na po na siya. Basta ako lagi mga kabibes, demokrasya maning ato, wa manipog sanay. Ang ako laging ihatod ninyo nga opinion o komentaryo kanang tan-aw na ko nga naa kita sa kaligdong o kamatuuran mga kabibes. Watay laing dugukan din eh. Unya, sa ako nang gikengon nga kon mahingpit yun gamu tabok si Senador Joel Villanueva, mawagtang na gina, mapapas na ginaspuesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Nga alang na ko, mamagini ang dakong isyo na ining umaabot nga adlaw mga kabibes. Kining pagpahigayon karon sa hearing sa Senate the Ribbon Committee, kung ano ni, mga kanana ang tibailan na ni sa polarization sa Senado pagkakaroon. Kay saan taman nag bisag doon na nagkikatakda ang Senate impeachment trial, himuan pa mangin og senaryo sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga lagi gidaot ang kanang pagkatao sa mga tao nga sagad nila responsable sa gikatakda nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Laliman kay giapil-apil palagi ang pari si Father Flabby Villanueva mga kabibes nga nakadawat ko noong malita. Unya, grabe ha sa nga istorya no? Mudawat kag malita nga klaro kaayo nga questionable. So po nang magsutana kag yun. Ah, grabe ha naman lang po ng istorya ha. Unya, gipangutana kasang address sa simbahan dito sa Mindanao Avenue nga way simbahan nga to ang Society of Divine World nga sakop si Father Fabi Villanueva mga kabibes. So maunay na itabo. Nining 18 Marines nga ambot lang og muto nga bakarong adlaw. Akong tanaw expected ni karong adlaw nga ibutyag ni NBI Director Melvin Matibag mga kabibes nga dunay apidabit sila nga gihuptan nga sumala pa usa sa mga ambot og muto nga ba ni usa sa mga paryente sa 18 Marines ang nibutyag nga gipamayra ni Michael Defensor og tag 5 million kining maong mga kanhi sakop sa armadong kusog sa Pilipinas mga kabibes. Unya raman ipahibaw ang Armed Forces of the Philippines ka kung mahimo dili lang sila taugon nga mga Marines. Kay suma pa nila sa dihang gihire sila ni kani Congressman Saldico, dili na sila mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas pagpaklaro ka na sa liderato sa Armed Forces of the Philippines. So alang nakuha at that time mga mercenaryo na to sila oy.
Mga private bodyguards to ni kani Congressman Saldico. Kay di mo siya tumalimod that Saldico was really a billionaire niya doon na gin siya ay kapasidad nga mo hire ani nila. Galing lang kay sawaan na Saldico nangawagtang sila mga kabay. So na ipangwarta. Mauna nga kana na ang niabot sila sa punto nga magpataka na lagbutyag sa mga aligasyon nga wa gid sila ebidensya mga kabibes. Akong tanaw, doon na gyoy mga ingon ni adto nga panghitabo. Di na malimot, but kung inato ka lapad ang ilang pagpahigayon,

0: Tawag nilang Alokables, mga ka-vibes. And from the Alokables, ang nagkontrolar niya na ang mga regular ng mga district congressmen. Ah? Kasabot mo punto? So in other words, mga ka-vibes, in fairness to the congressman also, ang mga kukhan ganyan, kaning mga kontraktor o ang mga opisyalis sa DPWH. Ay, so smoothly na. Wagi, congressman nga magpa... Ha? Kanabang magpa... musugot siya nga... dili siya konsultahon sa mga proyekto nga tukuron sa iyang distrito. Kay ang mga mihuras, mga ka-vibes. Tungod masanas pa nga paningkamot sa mga nagkadaiyang district congressman, mga ka-vibes. So, dihang dapita, mga ka-vibes. Ha? Taka lang yun ang silaw. Muna, mga ka-vibes, nga makaingon ko ba nga kantong mga ex-marines, mga ka-vibes, buhay-buhay reputahon tong ilang. So, ingon niya ini ang panghitabo, mga ka-vibes. Ikaw ba kakak? Ha? Sabay akong itawag ni mo? Ha? Tamparason takaka sa akong kuha, no? Sa akong sweldo gikas ATM? Nga, anong sultim taong kang black timer ko, black timer, good taon? Taka ka mo lang. Inyong mga hinanip, pangalim mga black timer. Ah, ako lang yung disclosure, mga ka-vibes, nakapirma taong kong kontrata din, he. Magsibya din, he. So, ay magtuhan na nilang ilang ipasiatab nga black timer ko na nga itong programa, pastilan po, hindi mo mga na-istorya, ha, we. So, anyway, just to distract me, but, sus, wala kita matao nga gisugo lang tagsuka sa skena o niya nagduma na tagprograma di sa pag-unsa eh. Nag-unaw ko sa duyan anang ubang mga komentarista ron. Modesty aside, ha? Una nga there were offers to me in the past pero waman ko ato po na ako sa di tama compensate sa atong profesyon, mga ka-vibes. So anyway, mauni ang sitwasyon karon dito sa Senado, mga ka-vibes. Ako lang itong itabag ang ilang kanini ang daas ilang troll farm ba? Nga magpasiata bitaw nga masig doon na yung mutuo. So, mauni labing dako nga isyo. Nga karong umabot, gabang adlaw, ipahigayon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, kung galing mo tumawag yun ang daghang ebidensya, sukwahi nining gibuhat sa 18 Marines nga wagi klaro ilang mga ebidensya, mga ka-vibes. I don't think so nga ang mga senador nga naghuna-huna nga ang katawang Pilipino nagtanaw nila makaako nga ila pang iabswelto si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Kaya lagi ang ligon kay ni anak kana laging mga bank transaction reports. Estabilizar ro gina kay di lagi na nimo matayo-tayo, dili na nimo mapabrikar, di nimo mapabricate, di nimo mahimo-himo ra ang mga bank transaction reports. Ha? Dili lang kay duha ka mga bank officers nga mga dunay igong kasinatian ang akong na-interview ni ini, even mga kining mga financial analyst, ha? Kaya naganutag mga amigo dari Cebu. Cebu is just a very... Ano bang? Ang atong network sa Cebu, ubay-ubay, sad. Mayong ginako nga, saktogi ka, ka-vibes tuntun. Nga lisod kay ni mo, ha? Alkontrahon ang bank transaction reports. Kaya ngunin ini, ha? Gitawag nila og triangulation. Pananglit, si Sara Duterte nidawat og kananaang deposito gikan sa negosyante nga si kininiang ginganla ni kanhi senador Sunny Trillanes nga si Samuel Uy. Amosunto dito
1: inflow to.

0: ngadto sa account ni Vice President Sara Duterte. Kung ugaling withdrawon to outflow, may bawaan ragyapon ko giun sa pag-withdraw ni Vice President Sara Duterte o sa iyang mga masugo, mga kabibes, dito sa iyang bank account.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unya ka ng tanang inflow o outflow, ma-record ba na dito? Ha? Tanang transaksyon sa bangko, ma-report ba na nga to sa kining Anti-Money Laundering Council? Ilabi na kung maabot sa threshold nga 500,000, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Good morning ato ni Kabibes Ace Junaldo. Good morning Sir Idol Tone. Wala pa mahuman ang Cineplex pero tan-aw nako. Padong na sa last episode ron. Taon prostrating kayo mga professionals kaoban nako sa prayer group sus. Mutuog yun sa affidavit sa 18 Marites. That is sumalagi na ang kapait Kabibes Ace Junaldo. Ala bang as I was saying here, ang ilagong makita ang echo chamber mangkod. Nga imposible gyud kayo ambot di sila kasabot sa logistical needs daliman kag 805 billion niya imong mahatag inanara ka sayon mao pud na ilang naagpas ra kining kabibes si Ace Junaldo. So in other words, sige lang, demokrasya man yung ato kabibes, ato lang ning tanaon. So akong balikon lang kana laging kabahin sa unexplained wealth, that is really kanang an incident nga lisod kaayo tubagon sa mga abogado o mismo ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Mabitaw nga og tanaw nimo ang ilang tubag. Ha? Kay ni tubag naman sila ni atong 10 days non-extendable days nga gihatag kanila sa kinini ang Senate Impeachment Court. Ang ilang gusto, motion to dismiss dayon. Ha? At upawa nila gidenay ang mga articles of impeachment, but they want it dismissed right away due to some procedural grounds. Technicality ang ilang gisaligan.
1: Arangkada sa kabutan!
0: In other words, ang technicality ang iyong gisaligan, dili ka makahatag o klarong husay kung ngano nga doon na kay daghang kwarta sa bangko nga wa nimo gideklarar sa katawhang Pilipinon.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Unay labing klaro nga isyu diha. Ha? Napay mga professionals kabibes Ace, mahalangin na. Because you know, ang usagod ka irony ang itanan ba? Ha? Kana bitawong gipabahaan ta og mga trolls unya sa ako nagikaingon lagi tungod sa matrix pod ni ha tungod sa kining echo chamber nga balik-balikon katong paborable nila nga opinion unya tungod lagsan ni sa kana na ang ha algorithm nato sa social media ha nga og unsay imong kinahang balik-balikon gina ni Uncle Mita. Kaya na may gitawag og algorete, mga kababes. So, dihang dapita ni daog ang kining Duterte propaganda machine. Kay ilang balik-balikon na ay troll farm. Doon ay mga soldado ng mga vloggers na pabahaan ta o mga sayop ng mga naratibo diha sa social media, kababes Ace Junaldo.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Di naman ginmalimod nga karong panahon na it's all about social media. With your respect sa mga naa sa mainstream media, kay kasagaran ko doon, tatanawa, a case in point, ang naitabos Dabaw, Oritus Jensen. Kanyan to, traditional media, padugay pa na nato mahibawan. Makita na nato sa television nun ya. O i-break manggali sa television karon. Seconds after mahitabo, doon na yung makatatag, makakuha og litrato. O niya, i-post niya diha sa iyang social media accounts, Facebook. Oh, nahibawa na dahil nato, dito ang nahitabo sa Mindanao karon nga naigo og ha intensity 7 nga linog labi na dito taon sa amo sa Jensen nga nagitaw na guba nga mga importante nga mga building unya initially akong nakita ha ang usa ka passport chain nga mausad ang naguba diri sa Bugo sa linog sa milabay nga tuig mausad dito sa akong pinalangga nga syudad sa Jensen mga kabibes. So mao ni karong adlaw atong gipaabot mga kabibes. Ha? Kung unsa kaha ang mamahimong resulta niini, tingali makasabot na mo og di gyud mutungan niadto didto ang 18 Marines. Unya ang akong anticipation niini mga kabibes, ibutyag dani iyagyag daning tanan ni NBI Director Melvin Matibag. Ang iyang nahibaw-an yun, ha? Kay initially nakakita na ko gabi eh, sa akong paghimo o gitawag na itong due diligence mga kabibes, nga dunay usa pa kalaing grupo nga giistoryahan, gikonbinser nga patistiguhon sila pero malagi na, bayran sila mga kabibes. So, mauna ang atong gitanaw nga mahitabo karong taod-taod dito sa Senado mga kabibes. Ha? Kay mao naman ni ang mupahigayo na sa hearing ang legitimate Senate No Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senator Erwin Tulpo. Ang ilarabanggi demolish karong bagko si Erwin Tulpo kay saan si Senator Erwin Tulpo mga kabibes nga murabag nag ha? Kanang sanggano nga basagulero nga pagkaistorya ba nga kahit na former Senate President ka pa kahit na naging House Speaker ka pa kikwilyuhan kita. Iya ko nung ipadakop si Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Kung mapahigayon paglaing hearing. Inoon, after that, ha? Ni nangayo og kanang dispensa. Nangayog public apology si Senator Erwin Tulpo mga kabibes. So sa Tagalog pa kaabang-abang na ang unsa man ron ang mahitabo dito sa Senado and more than that mga kabibes. Ang akong tan-aw kinig yung importante kaayo nga special session nga ipatawag ni President Ferdinand Bongbong Marcos to pave the way for a new leadership in the Senate. Kaya gano mga kabibes, klaro naman nga si Senator Alan Peter Cayetano, no matter what he will say, he doesn't have a number anymore. Kaya nitabok naman si Jesus Cudero. Unya ang duha, walay coercive reach, walay coercive jurisdiction ang Senado. Kaya gipreso si Jingo Estrada, unya wanted o nagtago-tago karon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nga sa ato pa og 13 sila ni ato napo na lang sila ron kay ha? Wa na mas cheese. Ang nahug nga lumalaban na lang ni ha? Kana na ang Alan Peter Cayetano, siyam na lang ka mga senador. Unya ang pikas dosiman. Unya ang gikatakda pa ron, ang gihugun-hugun, mutabo pagid si Senador Joel Villanueva, aw impas, ha? Samot na, mahuli pa na yun. Kung galing mapatawag og special session, ang Malacanang, mainstalar na yun isip bagong Senate President, si Senador Sherwin Gatchalian, mga kabibes. And if that happens, mga kabibes, bag-o na ang liderato sa Senado. Ang mahog ngayon eh, huwag sa duwa pa ni basketball mga kabibes, bangko na sad si Senate President Alan Peter Cayetano. Muna'y may tabo. Although, ang dipinsa ko na nila di, pupuna sakto ay kay ang mga senador gitawag Manila og 24 republic so mga independente gina sila but you know despite that mga kabibes lahi ra gyud og ikaw ang Senate President kay ikaw ang mudas timon. Yan saan po mga pagdas timon ni Senador Alan Peter kay Tano nga wa naman siya igong numero. Kay iyang mga kaalyado, makabitaw to nga katong iyang gihimo sa milabay nga Mayo 11 mga kabibes. Ha? Klaro gagay to nga iyang gimaniobra kay iyang gipatunga taon si Bato de la Rosa na damay pa tatanawa. Nagduo si Bato de la Rosa nga wa siya warrant of arrest nan ingon naman gyud hinoo ng International Criminal Court nga do na sila'y warrant of arrest. Wa lang nila gipublikar on tungod kay nigawas mga Bato de la Rosa ilang gi unsealed. Sa ito pa ilang gi butyag na gispubliko nga dunay warrant of arrest gikan sa ICC si Bato de la Rosa. Mauna nga human mi patimaw pagka pitsa 11 pagkakadlaon sa Mayo 14 ani sibat gikan sa protective custody sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa mga kabibes. So ato ning atkan karong adlaw mga kabibes kung unsa gyud ang resulta sa line nga hearing sa Senate do Ribbon Committee kay mao namang gini ang lehitimo nga Blue Ribbon Committee. Nakaapas pa si Kabibes Almira Hinares. Good morning Kabibes Tonton. Shout out ko sa kapamilya nako sa Jensen Marilio Huzul and family nang inaot ko nga okay ra mo diha. Mausad ang akong panginaot Kabibes Almira Hinares to adito akong igsuon akong mga pag-ubangkon. Daghan mga kapalitihan ako dito sa Jensen nga hinaot unta nga okay ra sila. So mga kabibes, kanana ang pila na lang ka minuto ang nabilin. Magdungan ta pagtanaw ron, gawas nga itong monitoron ng nahitabo nga earthquake dito sa Mindanao, ato sang aninawon kung unsa ang mga panghitabo sa Senado karong adlaw, ilaban na sa pagpahigayon sa kininglain nga hearing sa lehitimo nga Senate Blue Ribbon Committee labot sa flood control projects controversy o atong mahibawan kung mupakita o mutungabasad ang kadtong mga 18 ka mga kanhi marines nga nitunga sa unang kining pagpahigayon sa investigasyon sa komitiba nga gipanguluhan ni Senador Rodante Marcoleta. Mga kabibes, sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung kabibes, si Tonton Alcos ang tugup ng bagayon hinaot paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagahom sa tanan, magagiyang magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma mga kabibes, dagang salamat. Kabibes, mauna ni!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Pagkagugupang Luna. Pagkagugupang Luna. Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Kabalaka. Walang kapaminawa. Dili mag-uul kay ania na ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu 93.1 Kavimes! Mauna ni atong oras, alas 9.33, 9.33. And welcome mga Kavimes sa programang Kalandrakas on a beautiful Monday morning. Mga Kavimes, no? Grabe ang mga panghitabo karong adlawa. First day of school, no? To all our basic education students, no? From kinder to elementary to senior high, to junior high and senior high. Pero mula ginin, labi na sa mga taga Mindanao, gisugat jud mga Kavimes og linog ang nigo diha sa may atong i-check, no? Asa jud ang epicenter? Hello, hello prof, pwede pakis, ayaw lang. Inkis dito gimo, ayaw lang ako. Anyway, mga Kavimes, ang sa pinakaulahing impormasyon gikan mismo sa buhatan sa FIVOLX, ha. Kini atong information dire gikan mismo sa FIVOLX, dili gikan sa Google, dili gikan sa panasalaing mga application sa internet, dili gikan sa mga unsa pa nang inyong hiraminta diha, no? Syempre ang mas masaligan jud nato ang FIVOLX, because sina mo man ni ang ahensya nga magtuon nga gitahasan sa gobyerno nga tun-an ang mga linog nga naa diri sa atong nasod, no? So I would suggest do na naman jud mo mga laing app diha nga mga warnings or whatever, mas maayo yung diferita sa FIVOLX, kay kining FIVOLX mga good local gud ni siya, no? Okay, sige. So do na napoy laing aftershock nga niigo sa Sarangani Island gihapon, no? 3.7 ang pinaka latest, no? A few minutes ago. Pero ang Municipality of Sarangani ang epicenter sa maong linog, mga Kavimes, no? Sa pinaka o sa mga tumoy na, no, sa Mindanao, doon na po yung mga niigo sa Balut Island, no? Diha sa may Sarangani, mga Kavimes. Pero ang confirmation nato kung unsa jud kakusga tong linog kagaina, ang matod pa sa FIVOLX, ang linog nga niigo alas 8:55 sa buntag, mga Kavimes. Na ni 8:44 na apadailain, kay na ay earthquake nga ang gilawmon kay kuan, ang gilawmon niya kay 10 kilometers na apoy 44, no? So mula gini ang kinimanggong mga updates, mga Kavimes, usahay kuan ba, no? Magsunod-sunod dayon na ay 44 kilometers nga gilawmon sa linog. Pero ang katong niigo gaina, the first quake jud, the first major quake was just 10 kilometers, no? Ang initial nga impormasyon gikan sa FIVOLX sa ilang earthquake information, number 1, no, niigo ang 7. Ona gikan niya an hour ago, no, 7:37 niigo ang 7.8 magnitude nga linog nga dunay gilawmon nga 33 kilometers, no, diha sa may Maasim Sarangani. Muna siya ang impormasyon gikan sa FIVOLX, mga Kavimes. Tapos 7:37 doon na po'y 7.0 magnitude, no? So gasunod-sunod yun di ay, no? Ang first nga information, earthquake information number 1, gipost sa FIVOLX 7:37 sa buntag. Muna siya ang pinakauna nga quake, muna siya ang kusog, no? 7.0 magnitude nga linog nga doon ay gilawmon nga 10 kilometers. So if 10 kilometers, i-compare na to sa nahitabo diri, mga Kavimes, ako, nahitabo diri sa may Bugo, di ba? The idea of earthquakes is mas mabawang earthquake, mas ma-feel na to, no? So 10 kilometers, it's a bit similar to what happened in Bugo. Kaya ang Bugo morag 15 unsa man paputi ko ninyo, ay bumalbasan mo ko ninyo. Di ba? So ayan, I'll try to reach out to Noreen Igonya, ha. Sige, what's up, ha? What's up? Ako sa ning replyan, multitasking ko, mga Kavimes. Naka on air pa ko, ako pa reach out, ha. Okay, wait lang, ha. I'm trying to reach out kay Sinori na asa Jensen mismo. Amping diha, okay. Amping lab. Ang gina-reach out na Sinori Igonya nga naa mismo sa Jensen, no? So again, 10 kilometers ang unang linog yun, mga Kavimes, no? And syempre, dahil yung tsunami warning nga gi-issue ang kining FIVOLX, no? Kabahin aning linog. So ang first jud is 10 kilometers, 7.0,
na nga linog. Then gisundan na pud na siya og aftershocks, no. Unang linog ni igo alas 7:37 mga ka-vibes, no, 7:37. Unya aduna poy lain pud nga kusog. Ay amo na to ang 7:37 di ay nga linog. Gisangka pag yun og 7.8 dili day 7.7 dili kay 7.0 ra. So paghuman sa linog, gi-evaluate sa FIVOX, gisaka siya to 7.8. Munang mas nindot ang FIVOX, mga ka-vibes, kaya magsige ni sila update, no? Kabangin sa magnitude sa linog, no? So, muni mga ka-vibes, ang nasinati karon diha sa may Mindanao, no? Hinaut nga okay ra itong mga ka-vibes diha, labi na sa mga taga-Sarangani. If namoy mga relatives dito, mga ka-vibes, please reach out to them, kontaka sila. Kung mahimo, syempre, magtinabangay, magyut na mga Pilipino, no? We're known to be very, very resilient, no? In terms of, you know, tragedies like this. Ang makagool lang yun, mga ka-vibes, no? Kaya nga naman, kining tingklasi pag yun, no? First day of classes pag yun, mga ka-vibes. And yan, nahitabo na ingon ani. Daghan kayong mga nagbugal-bugal, muingon sila nga kanang kuan, muingon sila nga kining tungod ko ni kay daghang mga estudyante nga nagampo nga may tagwalay klase, no? But then kini main ani mga dijud ni matag-an, mga ka-vibes, no? These are natural disasters. Kung pwede lang gining tag-anon kanus aning linog, nga di man pwede, di ba? Oo. So mauna, mga ka-vibes, no, di man good na siya mahimo, no, nga matag-anan lang. What's up? Okay, ako sang gi-replyan si Norin, okay? So, di man gud na matag-anan ang linog kung kanus ana siya mo igo. Okay, matag-an pa lang, mga ka-vibes, so mo sulod in tawon. No? And you know, I think it's a blessing, mga ka-vibes, nga may na lang gani nga niigo ang kuan, niigo ang maong linog nga wala pa ang mga estudyante sa sulod sa classroom. Ang katong mga mall nga nangahagsa, wala pa ang mga tao sa sulod sa mall pag igo sa mong linog, mga ka-vibes. And then katong mga building nga nahagsa, wala pa nagsugod ang trabaho, no? Hopefully walay casualty, pero if most likely if naa may tagamay lang, no, injuries lang unta, hopefully. Na wala pa tay update, mga ka-vibes, kabahin ana. We're still trying to reach out, no, our new sources. I'm trying to reach out to Noreen Egonia and Jam Nueva, atong mga reporters sa Mindanao, kabahin aning maong linog, mga ka-vibes, no? So hopefully makakuha tag update gikan nila, no? So munay latest nga panghitabo. Again, our prayers, no, for those who are in Mindanao right now. Daghan pa yun ang mga aftershocks nga maabot. Ganit, the latest aftershock, 9:27, 3.0, dito na sa gihapon, no, sa Balut Island Municipality of Sarangani, no, diha sa may Mindanao gihapon, mga ka-vibes. So, mag-amping lang yun tang tanan. And syempre, again, if you have relatives dito sa Mindanao, please pray for them. Reach out to them, kamusta sila. Hopefully, dili lang inana kagrabe, no, ang kadaot, no, kay of course initial information, daghan kaayog mga ko ang mga buildings nga nanghagsa, no, daghan kaayog mga what do you call this, mga establishments nga nangaguba, no. Na hopefully, no, makabangon dayon, no? We all know, mga ka-vibes, no, nga ang kining linog di jud basta-basta nga makabangon. If we could remember, syempre, no, what happened to the city of Bogo diri sa ato sa Cebu, no, pag igo sa linog, hinay jud kaayo ang proseso.

0: no, eskwelahan sa Notre Dame of the Dagangas University, sa ilang basic education, nahagsa ang building, mga ka-vibes, no? Humamigo ang 7.8. So confirmed na ni siya, ha, confirmed gikan mismo sa FEVOLX, okay? Ang FEVOLX mismo ni ingon nga 7.8 magnitude ang linog nga miigo gainang alas 7:30 city sa buntag diha sa may Sarangani. Okay, so mauna siya, mangayo ask ko sa imong number. Okay. Okay, so it's a mga ka-vibes, ha. We're still waiting for for an update para makaistorya na to mismo ang naaron sa Mindanao nga si Noreen Igonia, one of our reporters, no. Gikan sa FM Radio Davao, no? So atong tan-awon, mga ka-vibes, kung unsa yung ipaminawon to, unsa yung latest nga panghitabo. Wait sa tiyo na, nangayo pa kong number. Sige, na ako niya, Viber naman, Viber akong naa. So mauna ang mga ka-vibes. Hopefully, again, safe ra ang tanan. I think again, it's really a blessing in disguise nga niigo siya nga wala pa nagsugod ang klase. Imagine, okay. What's up, ha? Okay, so again, it's a blessing in disguise. I think nga morning siya ni Igo rather than mo Igo bitaw siya og kanang naanay ting klase na nagsugod na ang klase. Seventh, imagine, very crucial no, 7:37 siya ni Igo and most likely alas 8 sa buntag naana na sa sulod sa mga kuan tiyo, tawagin na tiyo palihog, Noreen Igonia atong mahinabi. Okay, atong mahinabi si Noreen, muni ang number tiyo, kini palihog ko, no, kini ang number, idaya lang palihog, no? Again, no, 8 o'clock in the morning. Oo, usually, naanan sa classroom, mag-orientation, sa pa na usually, basta first day of school, mag-orientation, mang-limpyo, unsa pa, mag-election sa classroom officers, di ba? Kasagaran anong orientation, arabi as yun na ipahigayon sa sulod sa classroom, di ba? So, I think it's really a blessing in disguise, no? Nga, morning siya ni Igo, o mga class rules, ingon ana, no? But again, we're still hoping there are no casualties. Wala pa tay informasyon kabahin anang casualties, mga ka-vibes. Pero atong hinabian ko rin si Noreen Igonia gikan mismo sa FMR Davao kung unsay latest nga sitwasyon dito o unsay mga impormasyon nga iyang nakuha, no, kabahin aning kuan, kabahin aning maong kuan, maong linog nga miigo diha sa Mindanao, mga ka-vibes, no, diha labi na diha sa may kuan, sa may Sarangani. Kusog yo daw kaayo ang linog, no, daghan kaayog mga videos karon nga nang gawas na, mga ka-vibes, kundiin makita jud ninyo ang emosyon, no, sa mga kuan, mga taga didto nga pirti jud ang kusog. Imagine 7.8 magnitude nga linog, mga ka-vibes, it's really strong, no. I'm not saying nga dili kusog tong diri sa Cebu, ay naka-feel man sa jud taanto, no, kay pirti man sa jud kusoga ato nana si Noreen. Okay, atong mahinabi, mga ka-vibes, ha, gikan ni siya mismo sa Davao, naa siya, I think sa Jensen karon, no, atong mahinabi gikan sa FMR Davao, no, si Noreen Igonia. Noreen, good morning, kamusta ka diha, Noreen?
1: Yes, Clark, anya diri karon, no, sa General Santos City, particular na dinhi sa usa sa pinaka gikonsidera nila nga dakong mall sa syudad, ang KCC Mall, kung din ani part, no, nga nahugma og kaganina ni sulay ta og sulod diri sa vicinity sa mall. Apan wala tagitugtan sa mga security forces nga naa diri karon, kay do na sila gipahigay yung rescue operations. Uga nangutana ta niining mga drivers nga naa diri sa kilid, mga drivers sa pedicab. Say, natay mahinabi, Clark, no? Sister, pakalim niya.
2: Bilamino Joy.
1: Say, dala ko ipangutana sa imo, sir. Kaganina pa ka ng parking din, he. Nagulat ko, kuan, pasahero.
2: Ay,
1: yes, sir. So, say, di ka sa kuan, may posibilidad nga na apila nang nahugmakan din na karoon na tapos sa nagpayas, parahin nila ng rescue operation.
2: na dahil yung mga engineer

0: σε όλο και μόνο φιλελά, σε όλο και τι θυμώνει.
1: Sibling na gito isa nga patient like no wala na to gihandom nga na ay mahitabo sa tong mga kaisonan sa Tony assume Clark nga nagi mga na nga kuan dito na trap dito sa sulod sa building sa KCC Mall nga nahugmak.
2: So atong larohon, yes Noreen, atong larohon KCC Mall sa Jensen ni Noreen. Lahi pa ni atong mga atong nakita na mga nato nga mga videos online nga nangahugmak sad. So nahugmak ang mall, pila ka floors ang nahugmak ani nga mall?
1: Sa current light dili pa nato ma-assess kung pila ni ka floors no, kay wala pa man gustay mahinabi nga mo imo kumpirma ang kanini, pero as per observation nato, kining atubangan mismo sa mall nga ato ang nahimutangan karon kay naata dinhi. Ini nga mismong entrance sa mall, nahugmak ang bumbong ni ini, basta ang iyahang kung ayon, Clark, ang adri sa sulod o ga, naaong tatay mahinabi no, ng miyembro sa kapulisan. Sir, hindi ka ba? Yes, sir. Morning program, BNM, sir, pero naapod ni FM Raging. Sir, hindi ka mahinabi sir, regarding ano yung hitap sa taon?
0: Ano, kadarating ko lang din ba for compliance sa hitap para makita yung hitap sa
1: Always, dinhi sa kuan nang naiya agianan sa mga kuan mall goers nahugno ni siya dili siya masudlan o di na siya maagian o bang dito sa mismo unahan sa mall kay kining mall murag duharan ni siya ka kuan ni daha ka floor o dito sa may kilid sa mall dunay kilid sa unahan jud mismo sa mall na ay nahugmak ito na dito mga rescuers o karon ay mga proper protection na masunod.
2: Yes, yes.
1: Nasa 30 to 40 kilometers away, gikan dito sa Pulomulok sa Cotabato, kung di na mauto ang epicenter sa 7.8 magnitude na linog.
2: Okay, so medyo layo-layo na pero kusog gihapon kayo. Noreen, ang sitwasyon ba diha aside anang mall nga imong nakitaan o na kung asa karon nga nahugmak ng maong mall, doon na ba yung mga estudyante nga mga nagpanik tungod kay first day of class biasa diha karon, doon na masad ba yung mga eskwelahan nga nadaot ang building tungod aning linog ganigo diha diha sa may habig sa Jensen?
1: Yes, kaya tayo mga iskwelahan nga nangahugmak, no? O mga panayato ang atuong karon o na po yung mga estudyante na di pangala sa mga balay tambalanan tungod kayo na kasi natin sila o kuanglag, kakulba o kahadlo, kasi nahitabong nga linog na kaangsahi tinagpanik atak ang mga estudyante. So, gidala sila sa gidala sa mga hospital o sa mga balay tambalanan sa bisundo sa ilang mga gilitanan na gidala dito sa safe na area. Kaya doon ay tsunami warning Clark after siya 7.8 siya mitsod na linog.
2: Hala, sige. Nya Noreen, salamat kayo. I know yes, go ahead.
1: Simbahan o mga food chains nga nakuhaan. Mga simbahan o food chains nga nangahugmak sa glad na dito na siya mapuslan o di na magamit.
2: Agoy. Di hapon.
1: Di hapon sa General
2: sa Jensen. Okay. Because ang makita manggod na ito karon Noreen sa ano, sa social media usually, ang sa Sarangani o sa diri sa may Davao, no? So, diri po dahil sa Jensen, grabe po dahil ang kadaot.
1: Yes, Clark, ay doon ramanggod siya sa mismong epicenter sa Kuana, sa Linog, Moto nga. Nakagigilita na niya ang Jensen na po. Moye, sentro sa komersyo, di ito probinsya sa Sarangani.
2: Mm. Ayan, sige.
1: Mga, na ay mga dagpong buildings na rin, ay mga dagpong eskwelahan, dagpong na mga simbahan na naadere, na naapektuhan din sa linang kaganina.
2: Ayan, sige. Noreen, amping ka diha. I know, busy kayo karon. Daghan kayo. I believe, naapa kayo mga reports from DZMM and from Arangkada Balita unyang hapon. So, kung makalugar ka, Noreen, let us know kung namin mga dugang updates diha. Tawagan ka na magbalik, Noreen. Amping diha, Noreen, ha? Safety first, good. Pero, yes, okay?
1: Alright. Salamat lang. Kung makapalitest din, higikan sa General Statistics. Salamat lang. Balik tayo mo, ha?
2: Dahil salamat, Noreen Igonya, mga ka-vibes, ang atong reporter, gikan mismo diha sa may General Santos. Okay, so muna, mga ka-vibes, no? Dilidyo basta-basta mga ka-vibes ang maulinog because we were thinking ang atong apektado ra Davao ra mga ka-vibes no Davao ra ang or maybe diri sa may Sarangani no pero 30 to 40 kilometers away na good ng General Santos mga ka-vibes from the epicenter pero grabe og kadaot no so grabe yung kakusog ning maulinog mga ka-vibes nga miigo diha sa Mindanao so once again we will be giving you updates kabahin aning maong panghitabo mga ka-vibes diha sa Mindanao daghan na kairon o mga ni-issue og class suspension mga ka-vibes sa Tibuok, Mindanao, actually even sa Ipil, Sambuanga, Sibugay, na po yung mga class suspensions. Again, naapoy tsunami warning. Wala pa tayong nabalitaan nga miigo nga tsunami mga ka-vibes. No? Wala pa tayong nabalitaan pero doon na yung tsunami warning. Gikan mismo sa FIVOLX. Doon na po yung mga nanggawas karon ng mga video mga ka-vibes. Again, diri sa may Malita, Davao Occidental, sa Mahayay Elementary School, kundi in yung ginoo ko mga batan o no mga oy na kuan maka mga kulba ning mga videos nga nanggawas ron mga ka-vibes kay doon ay mga kining mga multi-purpose halls or multi-purpose building kini bitong murag mga himong murag gymnasium mga kuan bitong mga open kining covered court mga ka-vibes no nga nanghagsa gyud in tawon no. And again, matod pa ni Rodilito Situbal Jr. diri sa Pulomolok, South Cotabato, sir. Grabe kakusog. So, maamping mo diha, no? Duol-duol yun mo sa epicenter diha, no? Pulomolok, South Cotabato. Again, mga ka-vibes. But still, we're still trying to look for the latest updates. Labi na kabahin aning gitawag nilang tsunami, mga ka-vibes. Hopefully, wala lang yun, no? Wala lang yun muigo nga tsunami or, you know, di lang maabot sa inanang apuntong mga ka-vibes, no? But we're still waiting for the latest updates. Atong nahinabi kagaina, si Noreen Igonya mga ka-vibes, gikan mismo sa kuan, gikan mismo sa General Santos. Nakugang ko siyang giingon mga ka-vibes nga 30 to 40 kilometers away ang General Santos pero grabe ang kadaot gihapon dito doon ay mall nga nahagsa ang KCC Mall of Jensan doon na ay mga possible casualties no human nga nakita niya nga doon ay mga ambulansya nga naabot sa nisulod dito mga ka-vibes doon na yung mga polis nga nipalibot sa mong mall digidugang sa niya mga ka-vibes nga doon na yung mga simbahan mga fast food chains nga nang hagsa yun mga ka-vibes no? Location ako, I am from Cebu, no? Na ako sa 93.1 FM Radio Cebu. Diri sa Cebu, wala kay me, na, wala may kayo na feel diri sa Cebu. Nga linog mga ka-vibes. Okay? So, pero ang ikabalak na mo, ang naadyo diya sa Mindanao, wala pa yung kakontakt sa akong papa nga taga Surigao, no? Medyo layo man sa noon, pero naadyo daw gihapon ang linog dito, ma-feel yun daw gihapon mga ka-vibes. Unya, latest nga update, doon na po yung aftershock 3.1 magnitude, pero nagkalaw na ang linog noon na sa 45 kilometers ang linog mga ka-vibes ang linog na sinati na to na sinati dahil sa Davao it's 9:41 a.m. 3.1 magnitude nga linog na lang ang usa sa mga aftershock di gihapon sa may Balut Island, no? Municipality of Sarangani. So again, atong balikon mga ka-vibes, dugol ra kaining mga dako nga mga syudad, no? Diri sa Davao, no? So sa Davao, sa Mindanao rather. So I hope nga okay ra ang tanan mga ka-vibes. Can reach out to your relatives, your family and friends. kabahin aning maong linog nga niigo, no? Akong gitanaw karon ang mapa, General Santos, pirtiradyo daing duula. So, no, first day of school, gisugat dayon og linog, gikabalakan na namo ang mga bata. Again, no, because the integrity of the classrooms, no, kanang ligon pa ba ng mga classrooms humang nagitay og sa 7.8 magnitude nga linog, mga ka-vibes. Pirtiradyong kusuga. Nga miigo diha sa may kuan, miigo diha sa may Davao region. Gusto dai pahunong ang blue ribbon kaya naglinog. So wala na tay labot ana ha. Yung mga joke ninyong ingon ana, no. If yung mga panahon ingon ani, we need to be serious, sir. Oo, sige. Sorry, Bella Bonita. Sir, ahada yung epicenter. Epicenter sa 7.8 nga magnitude nga linog. Atong Klarohon, Sarangani may nakabutang diri. Pero napoy mga niingon nga pulumulok sa South Cotabato, kuno. No? Pero ang gikan mismo sa FIVOLX, no? Ang gikan mismo sa FIVOLX nga impormasyon, kabahin aning epicenter sa 7.8 magnitude nga linog. Updated information ni siya, ha? Ilang earthquake information to... It's 4 kilometers southwest of Maasim, Sarangani. Mooy gibutang din, no? Nga kuan nga impormasyon gikan sa FIVOLX. Actually, ang ilang initial information jud ana mga ka-vibes, ang pinakaunang impormasyon kabahin sa maong linog 7:37 AM 13 kilometers west city of General Santos. No, but then again, murag i-update nila sa Rangani gyud. Kikinig magong General Santos, 7.0 ang magnitude ng gibutang ani, pero pag-update nila kabahin sa maong linog, same lang sa kuan nata sa na sa Rangani. Let's try to call Noreen again, ate, bagong update gi kaniya. Mga ka-vibes. Atong gitawagan si Noreen Igonya pagbalik, no? Naakaroon live gihapon diya sa may General Santos. Try to see if nakasulod na ba ta. Tiyo pali kung tawag ni Noreen balik. Akong gikuan, atong gi-reach out pagbalik si Noreen. Ni Chacha na ako, ano siya, tawagin ako. Update lang ha, tawagin ako, update lang. Sige, natay update, gikan gihapon ni Noreen mga ka-vibes. Pamilya na ako, naasa Maasim, gikan ni Blackbird. Maasim sa Rangani, grabing building sa Jensen, baka tong, oo, sige. So, alas gis na, news break naman nina ako mga ka-vibes, but we will try ito kuan ha. At isang mag-special programming, siguro ta for a while. Gab ha, i-live lang, continuous lang itong live, no? Kaya we'll try to reach out to some of our reporters from Mindanao. Kabahin aning miigo nga linog, no? Basta matira lang ang commercial kaya nanaraba itong traffic. Okay, sige. Sige mga ka-vibes. Okay, at itong oras, alas 10 impunto naman dyan mga ka-vibes. We will take our commercial break na lang sa ha. Okay, inigbalik na to. Mga mukha tag updates, no? Gikan mismo sa Davao sa itong reporter nga si Noreen Egonya. Mabalik pa ang Kalandrakas.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras, Mega Vibes, it is now at 10:03.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Maing buntag mga ka-vibes itong oras, alas G4 na. Kaya itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Mga ka-vibes, giisa na ang tsunami signal or tsunami warning mga ka-vibes, no? Alang sa pipila ka mga lugar nga duol sa epicenter sa linog nga miigo, 7.8 mga ka-vibes, gainang alas 7:37 sa buntag diha sa may maasim sa Rangani. Mga ka-vibes, doon ay tsunami warning nga gi-issue alang sa mga residente sa Rangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat ingon man sa South Cotabato. Ang kining maong tsunami warning mga ka-vibes tungod kini sa 7.8 magnitude na linog na miigo sa may maasim sa Rangani gainang buntag mga ka-vibes. Gaabisuhan karon sa FIVOLX ang tanang mga residente nga dapit diha sa may coastal areas, dapit sa may bayon mga ka-vibes, dapit sa dagat nga muadto sa higher ground kung aduna na yung mga sinyales sa tsunami. Unsa may mga sinyales sa tsunami mga ka-vibes? Kasagaran ini mga ka-vibes nga sinyales sa tsunami nga atong mahibawaan is kining moatras ang tubig dagat, no? Kanang murag mo mudahili bitaw ang nanat, mudahili bat moatras ang tubig dagat, and then muna na siya yung mga sinyales sa tsunami mga ka-vibes, no? I'll try to check natay reporter po sa CDO pizza ha atong murag dili pa yata makaya si Norin, murag nag-live siya dire si Norin. Okay, so nag-live pa si Norin sa DZMM na. Okay, so once again, no, sa mga ka-vibes na to nga if naamoy mga parente sa Mindanao, no, mga ka-vibes, ang or labi na diri sa may Jensen sa Rangani, I believe okay pa ang signal. So please reach out to them, tawagi sila, kamustaha sila. PRTV, okay, naka-live sino rin sa PRTV. I wanted to reach out to Jam Nueva pero naasyag CDO, naasyag Cagayan de Oro mga ka-vibes, wala siya sa o Mindanao gihapon eh, pero na-feel man yata gihapon sa CDO, pero medyo layo-layo siya gamay, no, sa kuan sa epicenter. Pwede ba nato wala mas si Miss Neda karon atong ipananghid unta nga mo kuanta, no, sa DZMM, but sige lang kuan man sa gudrong gidungan sa gud karon ang Blue Ribbon Committee hearing. Mao na nga sagol-sagol ang atong mga balita mga ka-vibes, but again atong klarohon ha, kining maong linog gamigo gainang alas 7:37 sa buntag mga ka-vibes, adunay gilaw mo nga 10 kilometers mo nang na-feel kaayo diha sa may maasim sa Rangani ang final nga epicenter base sa pagkuan, base sa pag ang kuan pag hatag og impormasyon gikan mismo sa FIVOLX. Shoutout sa mga taga Compostela, Davao de Oro, ayan, pray for Mindanao. Amting mo diha, no, mga taga Mindanao, no, okay? So reported intensity 7 sa City of General Santos, intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarata, intensity 5 sa City of Davao, Kidapawan, Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Calamansing, President Quirino Sultan Kudarat, Sibukos, Yokon, Zamboanga del Norte, intensity 4 sa City of Mati, Davao Oriental, Buog, Zamboanga, Sibugay, Caraga, so Manay, Tarragona, Davao Oriental, intensity 3 sa City of Butuan, mainit, Surigao del Norte, City of Dapitan, Zamboanga del Norte, Kumalarang Vicente Vicenzo Sagun, Zamboanga del Sur, Intensity 2 sa Dipolog, Labason, Liloy, Manuel Rojas, Salug, and the rest of Zamboanga del Norte. So muna ang ikusgon mga ka-vibes. Shout out DJ Chris from Tondo but here in Cebu. Ayan, ayan, maayong morning ni Munha. So we're still trying to reach out, no? Okay na si Norin? Okay, so busy kayo ni si Norin mga ka-vibes. Salamat kayo ni Norin, no? Matagan yung taghiga yun alang sa atong FMR News Break. So atong dawaton ang latest update, Norin. Unsa na may latest din, Norin? Sa may Jensen, Norin, pasok.
6: Yes, Christian, niyag lapon kita din sa KCC Mall, no? O bahan ko karo, di pa dahil lapon ka nangalap ng informasyon. Kung ulta yun ang naasa, so yun, dinayin mga nakaistorya sa atwa dire, na doon ay mga trabahante na natrap dito sa nahugmak na porsyon na nini nga maong mall. O wala pa yung muhatag sa ato ang information na Christian, maski ang gikan sa barangay o gikan sa PNP o sa DST, sa mga rescue team, wala pa yung makahatag ng informasyon sa ato. So ato alam ni Kwan, no, nga ilapang diya, i-compile ang ilang mga information sa na ilang ihatag sa media. O karon Christian, at ilang ang dikordon kini nga maong portion din sa mall din atubangan. O wala nag-iwiya ni Disa na Kinsa na makakuha o videos dito sa sulod or makasulod man mismo dito sa mall. Ang ilang na lang ginaalaw nga musulod diri sa mga mall Christian, kini na lang ang mga nagtrabaho din sa security, kini mga rescuers, sa pulisan, og ang mga kuana ang miyembro sa ato ang medical team kagabi na Christian mo Clark. Sorry kasi Christian.
3: Okay na. Kay bow ko naglibog na jud ka na rin. Sige lang, okay ra.
6: Kaya ako maghapon mga Aston Shop Clark dili gihapon nga ligayan ang kapoy ba og kahadlok nga to ang bation kay nata mismo dili sa area kung diin mo gini gihapak og gusto nga linog mo gitay og gusto nga linog. Karon na guys, ang kini nga noong mall, wala na ng ikordon, dili na nila pasudlan ni Vicente Quinza, o gani, agad ang ilang mga trabahante na safety, wala na ng ipagawas. O gawa pa sa takabiya, no, kaya one man team man ta din, eh. Kita ang driver, kita po ang reporter, kita po ang maghimog, at ang kuan, o kita pa yung mga cameraman. So, wala pa pa nakaawa din sa ato ang area, o nagpangutan na lang ta din sa mga nakasaksi dito, ganina, sa maong panghitabo. Ang ilang lang di confirm no pagganina sa natay na istorya o nahinabi dito sa security sa maong mall nga naay mga nakasulod tuod pero mga trabahante pa lang wala ya mga mall goers pa nga nisulod dito sa area. So ato pang ginahulat karon kong unsa gyud ang latest nga update ni ni nana ko yung mga media ta kagabanina Christian kita pala upload kita pala nga muna nga media nga niabot kay karon naay mga ugay-ugay nga mga media entities nga naa din karon sa uban nato ug kadanina sa Clark dunay yung nahugmak nga simbahan nahugmak nga nahugin nahugmak nga eskwelahan ato pa nang atuan dito aron ato ang subayon kung katong mga nahugmak syempre food chain na Christian pamahaw. So, most probably,
3: na yung mga tao,
6: affected yung mga tao na naadito karon o gamo na ang ato ang susiyon. Kung naya na humaksag na simbahan, o katungan sa iskwilahan. Ito ang aturo, maghatag minyon niya o maghatag o niya o latest update. Sa pagkakaroon, Christian, nangita ka sa uga ma-interview regarding yung mga panghitabo. Kaya wala pa yun yung mutubag sa ato ang mga pangutanan mo na nasigidol ka ganila nga gikan sa barangay, gikan din yung sa kapulisan, gikan sa mga rescue team, wala pa din makatubag Christian. Kaya nagulat pa siguro sila o signal gikan sa ilang mga heads.
3: Actually, Norin, muna akong pangutanan, Norin, no? Kamusta man diha, number one, naabay kuryente karon diha sa Jensen. Ikaduha, kamusta ang signal ka na medyo mukarat-karat ka panagsa? Okay pa ba ang signal for now?
6: Kapag karon Chris, Clark, di-confirma na yun yung mga nadi ni mga residente din dito nga, wala yun daw, wala kuryente. Kung ang signal na to medyo unstable. Kaya tungod na di sana yung mga kuhanan na yung mga towers nga napit kung hindi na po ni inyong maong linog. Mauna nga, di pa din

0: Friendship.
1: Legal friendship. Okay, amping ka. Amping pangita o ga open nga space. Oh. Yes. So mo na mga ka-vibes ato sang pansamantalang puton si Nerin kay nag-aftershock dito mga ka-vibes. Ingin anak ka kuyaw ang sitwasyon karon dito sa May Davao mga ka-vibes or any sorry sa May Jensen samtang nag-report si Nerin Igonia na napuilaing aftershock nga nasinati mga ka-vibes live no during the report no. So muna grabe dito basta-basta mga ka-vibes. So hopefully once again ang limbato kong balihibo no samtang naminaw ni Norin no. So murag kaduhan na yun ni si Norin na biktima og kanang linog nga dito pirmi pati katang sa Davao nga after dito sa Cebu naglinog po dito siya po ang point person dito. Sige, so anyway it is now 10:13 mga ka-vibes. So taod-taod unyang alas 11 ano po tila yung FMR news break atong dawato no unya no ang labing uwahing impormasyon kabayan aning maong linog mga ka-vibes nga niigo diha sa may maasi sa langgani 7.8 magnitude nga linog. Alas 10:14 na mga ka-vibes sa padayon lang sa pamaminaw dire lang sa 93.1 FM Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes, itong oras sa alas 11:02 na ug ganito mga nagunang balita aron mga takna alang sa atong FM Radio News Break. Padayon gihapon mga ka-vibes, ang tsunami warning wa pa kinigiisa diha sa may habig sa Mindanao, human nga miigo ang 7.8 magnitude nga linog diha sa may maasim Sarangani gayon ang alas 7:37 sa buntag. Sa mga karon ang labing uwahi nga update, doon na po ilang aftershock nga niigo alas 10:34 sa buntag, doon ay kusgon nga 3.6 magnitude. Samtang sa labing uwing update po gikan sa FIVOX mga ka-vibes, usa ka 6.7 magnitude ang labing kusog nga aftershock. Humangya miigo ang 7.8 magnitude nga linog kain ang alas 7:37 sa buntag. Ang maong aftershock mga ka-vibes na sinati alas 8:55 kundi na doon ay kinigikusgon nga 6.7. Ang epicenter sa maong aftershock mga ka-vibes dili na sa Maasim kundi sa Balut Island kabahin gihapon sa Sarangani, Davao Occidental. Samtang sa laing bahin mga ka-vibes, tungod ning linog mga ka-vibes, doon ay girespondihan sa karon nga sunog diha sa may Davao City. Tungod gihapon ni mga ka-vibes sa linog ang maong alarman na dawat alas 10 sa buntag. Ang maong linog mga ka-vibes sa sinati po diha sa may Dakbayan sa Davao, ugi pang lamtawan karon ang kining maong sunog, ang linog mo hinungdan aning maong sunog mga ka-vibes. Samtang padayon karon ang pagsulod sa mga reports kabayan sa mga tunghaan o kabalayan mga ka-vibes diha sa may General Santos City nga lang tumpag o nangahag sa tungod sa kusog nga linog nga nasinati gainang buntag mga ka-vibes. Apilasad ni ini ang usasada kaiskwilahan, adun ay mga ospitalog usaka inilang simbahan diha sa may kining gitawag na tong Holy Cross Church Parish sa kalumpang General Santos nga nahagsa mga ka-vibes tungod sa kakusog sa linog nga nasinati gainang ng alas 7:37 sa kabuntagon. Padayon sa pamaminaw mga ka-vibes, dire lang sa 93.1 FM Radio Cebu alang sa latest updates. Kabayan na ning linog mga ka-vibes nga niigo diha sa may maasim na Sarangani sa Mindanao. Alas 10:04 na itong oras, huwag mo kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. Maayong udto mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

sa alas 11:16 na sa Kautuhan. Huwag ka muna minaw lang yapa sa inyo ang paborito ng istasyon sa radio sa dial. Sa inyo ang mga radio. 93.1, your favorite music FM radio ka vibes. Mauna ni. Welcome sa itong programa. Alas 11 na launa ang programa kung diin nagkadugay. Naglanog-lanog, nagpaka-paka, nagboto-boto, naglagubo. Programa ang ka-vibe sa chat sa odto. And of course, no, nagsulo man taruan. Hangover pa man ang mga mananap. Oh, DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone. Mayong oto ninyo tanong diyan mga ka-vibes, may pagpaniod to. O may pagpaminaw sa tanong mga naminaw diyan karon. Labi na itong nakaroon sa mga tagsa-tagsa nila ka mga businesses. Mga establishmento. O mga kananan, o. Kugyan kayo sa maminaw gila mga kaunan diyan, no? O niya, syempre. Oo.

0: May pag sipa sa radio diya. Kamay na ako rin ay nakasakop diyan. Oh, nay nakasakop nga pwerte kanong lanuga kuno sa pagpaminaw. Chris Joe Etiri. Oh, naani siya sa may sa ganin sa paho ni siya nga paho road no. Layo anang 7-Eleven kay mo sa terminal. Why? May pagpaminaw ni tanan diha ha. Oh, may pagpaminaw ni tanan diha. May pag pakapaka o pagsipa sa mga radio diha mga kabay. Ha? Shout out sa mga Otari family sa Barangay Adela. Nadia karon sa may Mercado. And of course, ang akong amano ginahanan, nag-iun in town sa may Barangay Adela na uli nag-i-country sa Ciudad. Dahil nga ito sa tanahan, Papa Hermenel Domingo ko na itong mamalulitan, litagun na to. Ipon mo absent, no? Sige, kinig pa, abot. Mamention ang pangan. Yo ibero di tia Ellen Gunato. Redford og si Yanyan. Redford ba si Redford og si Ai. Og si Yanyan og si Edson des Mercado sa Barangay Adela. Depre si Erwin. O ato ang certified ka vibes Erwin na nagbuto-buto ng pagkapagada sa may tangke sa Barangay Adela. Siyempre, kung naapon may mga greetings o pa-shoutout yan, mga ka-vibes, ayun mo kaulaw, i-text lang sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Kung asa mo na minaw karon, volume, og i-greet ang inyong kaugalingon. Alas 11:20 na gyud sa kaudtohan mga ka-vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Volume, volume.

malapit sa utso sa buwan sa Hunyo. Tuig 2020 sa IIS. Happy happy birthday sa tanong mga nag-birthday karon. Happy birthday! Happy birthday sa akong pinakamamahal na asawa, Jorge Pastolero. Gikan ni John Pastolero. Good morning! Good morning og happy birthday, happy happy birthday! Mahingod to, DJ Nior nga Lami Oil. Ito ka na minaw sa 93.1 FM Radio Cebu. Shoutout ko sa among mga kauban sa News Cebu International Container Port Hanjin Office. Dire sa may Capiz Road. Capiz Road. O Tayod Consolacion. Sa among gwardiya nga na minaw sa ilang mga radio. Silang SJ Jerry Medes, SJ JT Planza, SJ Biscocho, Nurse Janine, Fiscal, Ma'am Medi o Christine. Mga ka-vibes, mga nani, sad-sad sa uto. From our certified ka-vibes, ka-vibes sa ni Calzada. Hello! Katuang ka-vibes po all the way from Japan. Sa Team Ellie. Oh, hello ni Ma'am Rosalie niya, ah. Dako kaayo ang imong tingog diri sa store. Shout out kay Roxanne Cusicol from Punciano, Davao City. O kumusta diay mo diha, Ma'am Rosalie sa Davao? Okay ra ba mo diha? Oo, okay ra ba mo diha? O niya, si Daping, na sige lang gara-gara, no? Hello ni ADP Mini Sound. Mayong odto ni mo. Wala ah. Saan eh? Oo, sige, may pagpaminaw ha. 93.1 FM Radio Cebu. ADP Mini Sound. Shout out from Saudi. You are Minard. May pag volume sa inyong radio diyan.

a tomar vibes a las 11:37 na. Ayong pagpaminaw natat yun sa ako ang manghod na naglaba o akong papa nga naglaba po. Ano na niya? Oo, naglaba po si papa niya si sorry, Roldan Janica Ripaha. So, pa-request po ko o sa niya Isha from City of Agik Iktingob Mandawi. Mahingod to nito na niya mga ka-vibes. Mahingod to, mahingod to, volume in yung radio mga ka-vibes. Bunal ta din ang napita, Bunal!

oras na ito mga ka-vibes. Alas 11.52 na. O kamuna minaw lang yapon sa programa. Ka-vibes at sad salto with yours truly, the solo. DJ's bracket live on the mix and live on the microphone mga ka-vibes. May pag-volume sa radio diha-diha sa may Hanjin. Nadira na minaw ang ito mga certified ka-vibes. Sila si Nef, Nilo, Sunny, Daniel, Jeffrey. Og sa uban pang naminaw kuno, og nagsayaw-sayaw. Grabe bunala kuno silang radio diha sa may Hanjin. Onya dili pon magpalupig sila si Jane, Liza, Shirley, Rita, Orlan og sa mga customer nga nangaon diha sa may Zian Karindiria.

O siyempre, maayong Oddo ni Moria Piskal. Ay, pagpaminaw sa tanan mga taga o municipality of Boro sa Camotes. Ay, Oddo ni yung tanan niya. Masong Oddo, masong Oddo, masong Oddo. Bali si Tia, Tia Nathan, ikaw nwa mga agda. Aboy. Mangagda ka mo, kumangaon ka mo, ha? Alas sa 11.53 na, padayin lang yan para tumanaglago po ng mga sunata, mga kabahin. Walang volume, eh!

Shoutout, shoutout sa akong buwak anak na sigit sayaw. Sila si Zach Ezekiel o si Zian na puwerteng nakaikit sa inyuhang mga sunata. O sa tanalang namin ako nagsayaw sayaw o may mga otonita na diyan sa may sana yung sityo Tagaytap. O Tagay, sityo ta, o ni, Tagatap-tap di ay. O sa iyo pa ako magkabasa, tap-tap. O otonita na diyan. O siyempre mga ka-vimes, o. O mo break sa ta. O pa padayon lagi mo diyan sa pagpaminaw kay mo break sa ta kay mga inaboy sa ta kadali. Siyempre dagan pa kay mga ma-

0: Short break sa tama mga ka-vimes. Oo. Oo. Stay po tra mo rin mga ka-vimes. Stay po tra.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
4: Vibes, the vibes, kasama sa wanan.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Usa!

Og welcome sa itong ikaduang oras, ikaduang hugna sa programa ka Vibes sa Udto. Dahil pagpaminaw din sa mga taga Bohol, no? Mga taga Dawish Bohol, mayong Udto. Mga taga Tuburan, Ubay Bohol. Mga to your family diha. Hello ni Ara Jean. Hello ni Mama Helen, ni Papa Panfilo to your 93.1, your favorite music FM radio, The Vibes.

Oras na ito mga kababs, alas 12, 16 na. Maayong pagbunal o pagsipa sa radyo ni Erlyn Inicio. O sa mga Inicio family diyan sa may sayaw

oras na to mga ka-vibes. Alas 12.58 na. O kamo namin lang gyapon sa programa ka-vibes. Sad sa 93.1. Your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni. Padong nagyunta magpatigog mga ka-vibes no. O sa dili pa ko magpatigog. Salamat diay ninyo sa pakiguban kanako. Suloy sa duha ka oras. O nasolo na to ang adlawng Lunes. O nasulo. Si DJ Sprocket ang ni-mix. Siya ay niyaw-yaw. Oh! Ingana takatugyan mga ka-vibes. So, syempre, ang kato mga naminaw na to, di ano, mayong udto niyong tanarog, mayong hapon na, padulong nagyod.

This has been your DJ mga ka-vimes. DJ Sprocket Gunato magpatighug na. Salamat, salamat kayo ninyo mga ka-vimes. Sa oga, adto na ko ha. Amping-amping mong tanan mga ka-vimes. Oga, amping dapag ampo. Kaya blab ko kamong tanan mga ka-vimes. Adto na ko mga ka-vimes. Maayong hapon. Og syempre atangin ninyo ato ang FM Radio News Break. O karong alauna, no? So ato mapaminawan ang news break atong hook up sa PRTV para sa bagong balita. O bagong update sa balita. Wala pa Sir Virgil, no? Sir Virgil?

0: sa Abinaga.
1: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alauna, dos na, o kini ang atuang FM Radio News Break para karong hapuna. O ato ang FM Radio News Break, gikan ni siya sa atuang PRTV News para sa updates sa nahitabong linog sa Mindanao.

0: Apo, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Bakas ang naging epekto sa mga infrastruktura sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Sa video ni Ernesto Torres Jr., makikita ang nasirang gusali ng isang sikat na mall at condominium unit developer. Inigpita na rin ang seguridad sa paligid habang patuloy na ina-assess ang integridad ng gusali kasunod ang lindol. Samantala, pansamantalang sinuspende ng CAAP ang operasyon ng General Santos City Airport. Sa detalye, alamin natin mula kay Justin Ignacio. Justina.
1: Christian, pansamantalang isinuspende ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang operasyon ng General Santos Airport matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at maglabas ng tsunami warning box. Ayon sa CAAP, epektibo na rin ang notice to airmen mula 8:45 nitong umaga hanggang 3 o'clock mamayang hapon. Sumasa ilalim na rin sa inspection ngayon ng naturang airport at pinapayuhan naman ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airlines para malaman ang estado ng kanilang flights. Samantala, official itinaas na rin ng Philippine Coast Guard ang kanilang kahandaan sa operasyon at coastal safety measures kasunod ng babala ng tsunami mula sa Tibox. Inatasa ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban ang lahat ng mga concerned maritime district at station ang magpalaganap ng mga babala sa mga komunidad at makipagtulungan ng gusto sa mga lokal na pamahalaan. Nagpadala na rin ang ahensya ng mga tauhan upang tumulong sa pagpapakalat ng impormasyon sa publiko at pagpapalikas sa mga residente sa mga delikadong coastal areas kabilang ang Sarangani, Cagayan Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao at Sulu. Bukod dito, pinayuhan ng mga mangingisda at mga residente na malapit sa dagat na may ikasumod sa mga babalang pangkaligtasan. Balik sa iyo, Christian.
0: Justin, bago kita bitawan, mga ilang mga flights yung apektado dahil maliban dyan sa isa na raw kinansilang operasyon ng airport, ibang mga flights kabuuan, ilang in totality, ilang mga flights yung apektado dito?
1: Christian, ayon sa CAAP, mayroon ng 17 flights ang kanselado ngayon. Ang 11 flights dyan ay mula sa Cebu Pacific. Yan nga ay yung mga rutang papuntang kay General Santos. Tapos, 4 na flights naman mula sa Philippine Airlines Express o yung PAL Express at 2 flights mula naman sa Philippine Airlines. Lahat yan ay yung mga patungo na General Santos, yung Iloilo papuntang General Santos, Cebu papuntang ni General Santos at pati yung mga pabalik din na mga flight. Christian?
0: Alright, maraming salamat, Justin Ignacio. Kabilang ang Cagayan de Oro sa mga nakaranas ng malakas na lindol, alamin natin ang detalye sa report ni Jam Nueva. Jam?
2: Yes, Christian, naramdaman ang pagyanik sa lungsod ng Cagayan de Oro bandang alas 7 ng umaga ngayong araw na umabot sa intensity 3 at batay sa earthquake ito na intensity meter na inilabas ng Cagayan de Oro Information Office. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of CVOS, wala pa inilalabas na opisyal na detalye kung saan ang epicenter ng lindol habang patuloy ang kanilang monitoring at pagsusuri. Agad namang nagpaalala ang City Disaster Risk Reduction and Management Department o CDRRMD Cagayan de Oro City sa lahat ng mga barangay na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na abiso upang makapaghanda sa posibleng aftershocks o iba pang emergency. Bilang tugon sa sitwasyon, nilagdaan naman ng alkalde ng Cagayan de Oro City ang executive order na nag-uutos ng pagsuspindi ng klase sa lahat ng preschool, kindergarten at elementarya sa mga pampublikong paaralan upang isagawa ang mabilis na pagsusuri sa mga gusaling pang-eskwelahan. Para naman sa mga pribadong paaralan, pati na rin sa high school at kolehiyo, ipinauubaya sa mga school administrators ang desisyon kung itutuloy o isususpindi ang klase depende sa kanilang sariling safety assessment. Samantala, naglabas din ang kani-kanilang pahayag ang ilang malalaking establishmento sa lungsod, kabilang ang mga shopping malls na tiniyak sa publiko na isinasagawa ang agarang inspeksyon sa kanilang mga gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga customer, tenants at empleyado. Ayon pa sa mall management, pansamantala rin itatutupad ang enhanced safety checks at patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang otoridad upang masiguro na ligtas ang operasyon sa loob ng kanilang mga establishmento. Patuloy ang panawagan sa mga mamamayan na manatiling mapagmatyag at laging sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo habang nagpapatuloy ang monitoring at assessment sa lungsod. Christian.
0: Rajam, dyan din ba sa inyong lugar may mga gusali din bang napinsala?
2: Christian, sa ngayon wala pang naitala o wala pa tayong natanggap na report ng mga damages o mga gusaling gumuho. Sa huling tala ng Cagayan de Oro City Disaster Risk and Management Office, sa ngayon patuloy ang inspeksyon sa mga lugar kagaya ng mga eskwelahan at mga buildings para ma-ensure ang kaligtasan ng mga estudyante, lalo na pagkasama niyo mga malls.
0: Maraming salamat, Jam Nueva. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, sa Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media account sa Instagram, sa Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Ako po si Christian Vascones. Magandang hapon.
3: Inyong nadungog mga ka-vibes ang atuang FM Radio News Break gikan sa PRTV News. At ang ipa ang uang dugang mga balita sa tong FM Radio News Break usa ka oras gikan karon. Arangkada balita sa hapon kauban si Nida Aviniente Isguera ingon man sa tong hook up program sa Arangkada Balita with Jake Batalyones og Ninya Corpus og ang TV Patrol. Musunod na ang programang request 931 ni DJ Rico Mambo. Kinidi ay si Richie Gunato mga ka-vibes. Og maayong hapon.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu Kabayt, mauna ni.
6: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
7: 93.1 FM Radio Cebu Kabayt, mauna ni.
6: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka Vibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay! Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: Gatong oras mga kabayom sa launa, launa 31 na sa kahaponon. Oy, kumusta nga ito mga kabayom sa karon? Adlaw nga Lunes mga kabayom sa pizza 8 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026 mga kabayom. So syempre, adlaw karon nga Lunes, una pong adlaw sa simana mga kabayom. So gawas ba dyan ha? Unang adlaw sa Bruno sa klase mga kabayom. No? Syempre, sa ito mga kabataan karon. Sa mga estudyante, kumusta man mo din ha? Unsa man kana ang ito mga kabayabs, kisa mamaywa pa mga eskwela karon. Nakapan sa dili pa mga kabayabs, naamanggoy kasagaran, labi na kaniad ito mga kabayabs sa mua, may ngunday may nga, unang klase di sa mga eskwela kay ang limpyo pa sa eskwelahan. Sige na sa mga kabayabs, kinaminaw, sa mga nagtikaw-tikaw, umano-umano-usap na mga kabayabs, hindi nga itong programang Request 931 diin, sukad na sa launas gahaponon mga kabayabs, hantod ta sa alas 4 usap, hindi nga itong programang Request 931, mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang itong hatagan o pagtagan ni ini, okay? O niya, syempre, sa itong mga kabayabs garon, asa pa man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. O niya, diyan naman si Miss Eva o DJ Pamela. O niya, syempre, ang atong sparring partner, Uncle Boy Pasok.
1: Hello, kumusta? May hapon sa itong mga kabayabs. O niya, sa dili pa sa mga naminaw karong hapuna. Oh, manghinaot na usap kita nga naamo karon sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. O niya, siyempre manghinaot usap kita sa adlaw nga Lunes nga mamahimong malamboon ang atong adlaw nga Lunes mga kabayabs, no? O niya, siyempre sa mga nagsaulog karon silang adlaw nga natawhan, happy birthday. Nagsaulog silang anibersary o niya sa itong mga kabayabs usap karon. Nga na minaw, di anaman si Miss Eva o si DJ Pamela. Ato sang welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello.
3: Hi.
2: Hello, hello, hello.
3: Kumusta?
2: Maayong hapon, mga kabayabs.
3: Mayroon nga, di na po.
2: Napitingong dira?
3: Ha?
2: Napitingong?
3: Ah, wakay po. Kanan. Ano ay na? Ano ay siyempre sa itong mga kabibs, sinapunin ni mga dalaging next sa kapon, no? Hindi si Pamela.
2: Hindi Eva.
3: Hi, sa itong mga kabibs,
2: yes,
3: kumusta?
2: Kumusta mong tagay?
3: Lunes, tapos Miss Eva. No, ano ay Lunes, unang adlaw sa klase.
2: Yes, kaya
3: kumusta man ang mga kabataan karon nga ng eskwela? Ang saman, wapado ka ah. Bitaon, yapon sa dili pa, no? Kana ang Digirico Mambo.
0: Muna mga kabayabs, so, siyempre sa unang adlaw nga klase Miss Eva, murag sugat na yun, no? Labi na dito sa kanaang
2: Mindanao,
0: dito sa Maasin, no? Maasin ba ni, no? Nga diin doon ay nahitabo mga kabayabs, nga diin linog lagi in town, eh, pastilan kaluuya in town. Unya muna, unang adlaw pagyos klase Miss Eva. O, kanaang maupay pagsud sa kanaang klase o niya, kanaang gisugat na yun sila sa kuan ba? Maong nga katalagman, Miss Eva. O, nga kanaang ni linog in town niya, may rabag hinay-hinay nga kusog rabag in town kaayo, no? Diin ni tala nga to sa 7.8 magnitude, mga kabayabs, no? Dito sa Maasin, Sarangani, ang maong nga linog kaganin ng buntag. Pero muna, makaingon po ta, Miss Eva, nga bisan pa man siguro nga nahitabo ang maong nga trahedya, kaniang kalamidad, apan, kuan, kanang mapasalamaton gihapon ta kay kasagaran sa mga estudyante Miss Eva napas gawas no napas sa kanang kuan ba kanang ilahang gitawag og kanang ground okay kasag nag-uban ni nagpa flag ceremony ana o niya wapag sila makasaka silang ang uban siguro lamay uban nga di o namay pero siguro sa bago mao pa pagsugod klase mga buutan pa man buutan pa man mga estudyante mga kabayabs basta ganang bagong ablis klase pero maabutan ka rin pila kabuhan ang klase Miss Eva na namay uban nga managaw lang sa classroom di mapil. Oh, nakakuan mo na kisam to mga bata din haga ganabi taong kuan ganang medyo kuan ba ganang makulit no nga kuan gani mga kabayabs permerong ablis klase apas kang nindot tagi di appears wa kuan ni flag ceremony oh, no? Nindot kay kailinya dito sa kuan flag ceremony kay makakita kag magungnaw labi nag may mga transfer ni mga kabayabs niya makakita na pug kasi mo mga barkada no nga kanaang magbalik na mo kakita pud sa mo mga amigo sa kanaang kauban nimo sa klase mga kabayabs o niya gawas pwede ana kanaang makakita pug ka sa mga crush nimo no ana no. O niya, bago kay mga uniform, ang uban Miss Eva nga, kanabitang gikan kuno nagbakasyon. O, ana sila, uy, kuan gikan no? Gikan magkukusyudad. Ana, uban. Ana. Dito magkukus.
2: I-transfer.
0: Dito magkukus ako ang auntie nagkuan, nagstay o pila kabuan, katong pagkuan. Oh, mau deh nga morning tambo ka. Istorya.
2: Namuti ana.
0: Ani puti lagi ka, moral kay ngibuti lagi. Okay. Nakuan man ko nag samtang nag bakasyon, nag nagpa-maid ko, nagpabuwan ko. Mm. Oh, mo na nga wa kay ko ma-expose sa adlaw. Ana. So muna no. Oni amo na kasagaran mga kabayan, sinaam ko ubang mga estudyante labi na kaniadto ako. Oban di magin mo apil og kuan. Labi na kuan kana ang dugay ng klase mis iba. Di mo apil og plug ceremony, managu dito sa classroom. Oh, di na andi ni magsuri-suri kanang gitawag nila o kanang sana, sergeant at arms.
2: Oh, kay na.
0: Magsuri-suri sa mga classroom.
2: Ipanglista kung oh, kinsay wala ni ate.
0: Mangliili sa mga room dito o kinsay mga nagtago-tago kay wa mo apil sa plug ceremony. Pero muna, siguro kaganina ni Apple Tanan sa plug ceremony, Miss Eva, muna nga, looy po din taong kayo paskang kusugas linog nila dito mga kabahib. Mm-hmm. So, you know, sa kuhan, maulagi na dito sa may maasin sarangani ang epicenter yung kuno ini, Miss Eva, nga maunga linog, no? O niya, syempre, sa ito mga kabahibs, karong naminaw, ang ato ang sender, syempre, kay maumaning ato ang programang Request 931, mga kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi man ang ato ang masukuan ini, ato ang gihatagan yung mas pagtagad, Miss Eva, na kung pagtagad, mm-hmm. Ang ato ang sender, karon kasi nga na ni Miss Eva, ni G. Pamela.
2: Si Joven.
3: Ay, mani, ay, si Joven. Ang sabi ni si Joven, Miss Eva.
2: Na problema siya sa iyahang ga-relasyon.
3: Ay, na problema?
2: Sa iyahang uyab karon.
3: Na, kani si Jubin nga, sa ni 28 anyos. Mm-hmm. Ay, batanin, oin pa di ay. Na, ang sabi si Jubin, Miss Eva nga, atong aging si Mana, ka-relasyon po to. Karon, relasyon na po.
2: Oo.
3: Mas daghan naging murag, tanano ka, Miss Eva, daghan naging nagpadaan sa mga relasyon. Wala sa manway na problema sa kwarta. Ay.
2: Mao siguro
3: kasi garan sila problema ilar yung relasyon wag yun sila ka problema sa kwarta.
2: Apil gihapon karon.
3: Apil ni karon.
2: Bitaw. Kay ko ay nang istorya ani tagaan na to sila gamay nga koan.
3: Unsa tawag ana? Na hits. Hits ka naman ako sakay.
2: Hints.
3: Mang hits. Ay na mang hits ko sakay ko ako bakoy complete ana mang hits.
2: Unsa hits?
3: Oh, kaya na. Ingo na namang hits.
2: Gamay hint.
3: Ah, hint. Ay na, di namang hits di ay. Sige, o niya.
2: Oo. Kung ay ni, about ni aning tato-tato.
3: Ay, ano man.
2: Kaya na laging nauso karon nga, kaya nga, while uyab mo, ay na, ipatato ni mo ang dagway. Ingo na, ay na.
3: O niya?
2: Oo, mauna iyang problema karon.
3: Mauna iyahang kung ay, ipangayuan ng advice.
2: Oo,
3: kaya na. Sa ito mga kabayos ka na minaw at ang gininyo kung unsa magkaunsa ang ano siya karon nga na problema niningiyahang kasi na ayahang sa ni Miss Eva ayahang gitawag tato ay na sumuna mo na inyuhang at ngan karong taon-taon. Sige, o niya Uncle Boy.
1: O niya, siyempre sa ito mga kabayos ka na minaw ang atong numero nga pwedeng i-text ninyo, pwedeng tawagan 09954720802. Onya mo na, no? Sa itong mga kabayabs karong na minaw, kay naarabay o kuan, Miss Eva, maabot na bata sa Mindanao, no?
2: Oo.
1: Nga diin. Mo na, no? Pahasubuin taon, no? Pahasubuin taon po sa inyong lugar din ha karon. Onya, manginauta nga, walay ingon ana nga dako kayong damage, Miss Eva, nga di katodiri sa tuas bugo, kita nakasinati masagita ini. Gani, pagbata na ko kaganin ng buntag sa iyo, Miss Eva, nakakuan lagi ko, nakamati, nakabalita ko ba? Ini nga naitabo nga linog in town dito sa kanaang maasin. Diin, mura ko ka na bitong, mura kag makakuan ba kay, naka-experience bita anak dire.
2: Oh, o
1: mura kag ka nang mabalik ang imuha bitong nga, mura kag trauma, ana, mabalik sa iyong panumduman ba nga sus, di yun alalim. Makaanagi ka ba nga, di yun alalim, kanang inyuha karong nga, kanaang na sinati din ha, nga, makatanaw lagi tas mga video nga singgit in town. Lord, ana, sus, something
2: unya,
1: in town.
2: Uncle Boy, nagpasunod bagyod to ang sa tuwa.
1: Sa tuwa.
2: Oo, nagluno po.
1: Kini lagi mga pagsuway ni itong labong nga makagagahong ba nga din. Ang sabag yun, makasugakod bagyod tao. Tagaan tag niya mga pagsuway.
2: Kaya na.
1: Okay, katong diri sa tuwa, sugbo, di masagin to lalim.
2: Oo, di yun.
1: Nga una, dito sa bugog, kuan, kusukosos linog. O niya, paghuman, sunod buwan ni ana, diri na po sa tuwa si Bunga.
2: Oo. Oh,
1: Metro Cebu nga grabing daghana pong nakalas tungod sa baha nga tino. Ingon ana ba So muna mga ka-vibes, manginaot ta sa to ang mga ka-vibes din sa laing lugar o dito sa may Mindanao ba ni Maasin nga barog yun ta, no? Kuan yun ta, kanaang madasigon lang yun gihapon ta, taliwala nining ato ang gikuan, kanaang mga pagsulay nga gihatag sa atong labaw nga makagagahom.
2: Yes, kaya dili siya muhatag og pagsuway kung dili na tumakaya.
1: Kana, tinood yun na. So muna, manginaot lang ta din ha, kay looy kayo in town nga, kana laging experience na, kani laging linog mas iba. Makaingon lagi ko nga, oy, sus, kani ilang na natagamtaman, kani gibati nilang kakuyaw, kahadlok, ilabi na sa mga bata in town nga, sus, pagkaluoyas mga bata mas iba. Oh, katong nag-video lagi mga maestra batukin sa to nga, nang hapa in town mga bata, sige, nag-uyog-uyog ng yuta mas iba. Oh, niya mo to, kanang dinaganay sila ba nga, makita ganun mo silang dagway nga, paskang luoyas mga bata taon, oy nga, kana ang klase pagyud kana bitaw naghinam-hinam sila ba nga oy klase na kanang ingon ana nga feelings ba
2: mo eskwela na
1: oh eskwela na naghinam-hinam na sila bagong nay bagong notebook ana nay bagong nga mga ballpen bagong Crayola onya sus ang ilahang kanang mur kalipay silang dughan nga klase na mis iba murag na pulihan sa ilang ka trauma sa linog in town sus luoya in sumuna no sa ato mga kabayev din na pasubo in town onya manghinaot lang ta nga kanang walang in town mga kinabuhi nga nakalas bahala na mga building.
2: Yes, oh.
1: Oh, kay kita maginato sa video mga kabayev nga pila na agito yung mga establishmento nga nahugno naghan gito mga building nga mga nalumpag sumuna bahala ng mga building ang importante nga way ang mga kinabuhi nga nakalas down no ana lang sige din Jericho Mambo.
0: Okay, onya muna sa itong mga kabahim siguro alauna ba alauna 42 na sa itong pagbalik karong taon-taon mga kabahim sa itong naning hatagan o pagtagad ang istorya sa ito ang sender nga maugining si Jubin nga usa ka 28 anyos nga taga Naga ni si Miss Eva. Oh, nga di na problema siya karon kay murag tungod lagi kuno ni siya tato-tato o kung sa pagkaunsa nga siya karon na problema mga kabahim sa itong hatagan o pagtagad kining iyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi sa itong pagbalik karong taon-taon ha. Onya muna sa itong mga kabahim vibes karon sa imong lagi kaingon lagi ang Cool Boy dili lalim tong ilahang naagian dito sa ganaang maagay at balita mis iba mas kusog pa ilahang lindog dito no kaysa diri sa tua onya mo
2: 7.8
0: oh 7.8 dito sa kanang Maasin in town so muna makita ginato lagi sa video nga paskang kanang kuan gyud kanang bitong uyog bitaw sa yuta mis iba no sus paita sinagitay morgana ba kanang katulaging feelings sa to kaniadto sa giingon nimo ang Cool Boy nga ilang ato pong naagian katong feelings ba nga kanang bitong ratol-ratol ka naghunahuna kag asa ka agi ang unahuna kag kanang gawas nga maghunahuna kami sa iba nga makaadto kas lugar nga kanang safety ba
2: naghunahuna pud kasi imong kauban
0: di kaysa imong kauban maghunahuna pud kasi imong pamilya kumusta man sila dito kay tanan biya di ba kikita ra ato huna kasi imong ginikanan oy unsa magka sila no kumusta magka sila dito karon ana ba no murag masagol imong unahuna Miss Eva unya samot na sa mga ginikanan in town anto ang Cool Boy mga bata dito sa kuan sa kanang Maasin nga nakahibaw sila nga ilang mga anak to nasa eskwelahan
2: nga makaingon nga safety na
0: ang mga ginikanan ato ba mga hunahuna sa ginikanan Miss Eva gawas nga naningkamot sila nga kanabitong makadagan makatago ugon sa pagkaunsa

0: Siguro kayo ang karatol sa gilipinan.
1: Ingon na niya, okay ra siguro ito mga dagko-dagko, high school, pero bisan pa manganig dagko, imong mga anak, Miss Eva,
0: malakagi
1: ka, isip ginikanan. Samot na itong elementary, so pagkang luuya, mga magunahon na ka,
0: grade 1, grade 2,
1: magunahon na ka, isip ginikanan nga, uy, akong anak in town, naunsa magkaroon dito, nga pagkakusugar ba ni linuga. O niya, lahi magunang feelings nga naani mo, kuyog ni mo imong anak, kay murag ko anang ka bang, ay okay ra, kay na akong anak din.
0: Kompleto
1: na mo. Pero kung wala imong anak din na mga kabibes, kaya nagunaon na ka nga, tuwan na raba sa eskulahan in town, karong orasa, unsa baka ha? Kanang ingon ana ba? Nana baka suod sa eskulahan sila karon? Unsa baka ha? Unsa asa na karon kung anak in town? Ana, sus pagkaluuya, no? Sa muna, no? Sa itong mga kabibes karong naminaw, kanang isip mga kuan, kita nakaagi lagi ta ini sa giingon ni Uncle Boy kay nasinatay gid ni kay sa bugo lagi Miss Eva o katong diri sa tuan naka angkon man pugid ta diri na mga daghan nga guba daghan nga nga guba nga building gani diri sa tuan to diri sa bugo paskang daghan na pud in town nga nakalas ug kinabuhi ni atong gana ang linog mga kabayb
0: sige
1: onya sa di pa rin mabalik ta karon taon mga kabayb so niya Miss Eva sa itong magbalik karong tataon na ito na hatagan o pagtagad, ang kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi ni ngatong sender nga si Jubin. Apan sa dili pa mo play sa tag-awit mga kabayabs nga diin. Ato po nang ikanaang silbi kuan ba? Kanaang pahinungod in town. Sa itong mga kabayabs nga naapod in town dito sa maasin, ato mga kaigsuunan, ato mga kaparyentihan. Sumuna, ato mga kabayabs karong naminaw, basig kita din hina, og naamo karon sa Cebu. Basig na mo yung mga kaparyentihan, mga kaigsuunan nga naa dito, palihog tagtawag, no? I-check din yung mga kabayabs o kumusta, unsay ilang kahimtang dito karon mga kabayabs. Sige, atong oras alauna 46 na balik na karon daw din hilamang sa paboritong radio sa Subo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayabs, muna niya.

ない。

0: Nga itong oras mga kabayms, alas 2:15 na sa kahaponon. O niya, kumusta nga itong mga kabayms garon? Mayang adlaw sa tanan? Ako balik ko sa mag-ausa, adlaw garon nga Lunes mga kabayms, upit sa 8 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga kabayms. So garon, arin nata sa toang istorya, hindi nga toang koan ha, to programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Karon nga po na mga kabayabs yung atong sinder, maugining usa ka lalaki nga si Kuan, kanaang Jubin, oh, taga Naga Dennis Jubin mga kabayabs, nga usa ka 28 anyos. Niya, karon lagi, ang iyang kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi, kabahin ni sa iyang karon nga relasyon, oh, sa iyang uya mga kabayabs, no? Nga diin, ang iyang lagi kunumura o ganang about ni sa iyang karon tato mga kabayabs, o kung sa pagkaunsa, ah, ato na ning sugdan sa pagkaykay sa kahanginan ang iyang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Okay, o niya, andam na ka din ha, Miss Eva?
1: Yes!
0: Okay, sige din natin maglangan pa, mga kabayms, aniya, ang istorya, kaagi sa kinabuhi, gugma, sa atong sinder nga si Juben.

0: kena ang mustana mga kedai guru seningan ni mudai guriyo seningan ni mo gani
1: si Mari
0: ah Mari mudai kami to aku tong amigos guriyo kena ang dai Mari kena ang duha na kita kabuan ini nga to ang gugma
1: duha na kita
0: paspasan no duha kabuan unya kena ang gawas ba ana bisag bago pa lang ta pero tan-aw na ko murag dugay na kaita ano kana ang paminaw na ko sa kuang kuan ba murag dugay na kaita nga nagkaila Day Mari
1: naa jud ingon ana nga mga feelings Juven kana murag bago pa mo pero murag dugay na ingon ana ba
0: bitaw no
1: kanang, mga sunod semana ba di ay kanang nakuy ingon nimo
0: unsa man naami ko
1: naami kuan family outing.
0: Ah, sa ato ba magbanding mo si mong pamilya?
1: Oo, ubanon tika. Nya ipailaila na po tika sa ako ang pamilya.
0: Ah, ayaw lang, oy, ayaw lang siguro, oy, kay maulaw ko, eh. Maulaw ko nga, mauban, unya. Mabay ko labot sa inyong pamilya. Kay
1: okay
0: uya,
1: na
0: pamilya,
1: na, oy. Ipailaila na gani tika.
0: Ano, basig na ay mong mga uyuan ba? Basig sungugon, hinoon ko dito.
1: Dili, kamera man.
0: Kanang,
1: oh.
0: Nahala, sige, ako lang tanaw na.
1: Basta, sunod si Mana, unya. Kanang unsa man imong gibit-bit?
0: Gani, kuan kana ang
1: sweater. Sweater. Ay magi-date man day kanako no. Mo rin din nang imong ipainom nako kanang ice water.
0: Importante nga di ka uhaon.
1: Unsa okay. May Paris ana?
0: Na may kuan dang panburikat si kuan si Red Gas. Kari lang kay Mary kay basta kana ang kaon makakagpan.
1: Kaon makakagpan. Kanang sige dili lang das kilid ay kanang mag holding hands nang ta.
0: Holding hands gid ay.
1: Oo, mag holding hands kay.
0: Ana de na, dili pwede maglingkod nang tadi tapad lang ana. Holding hands gid ta.
1: Sweet sweet man.
0: Oh, na sige. Sige holding hands ta.

0: ba ito mga kabibes? Bisan bago pa may sa kuang uyab nga si Marie, pero tingin mo ka sweet. Ingon ana gyud may ka malipayon sa mo ang bag-o nga natukod nga gugma. Og mauli ito mga kabibes, yaha dayon kong gi-invite, no? Bago pa lang gani mi, gi-invite na ko niya nga dalhon ko no ko niya sa ilahang family bonding. Kay lagi daw iyaha sa kong ipaila-ila sa iyahang mga ginikanan o sa iyong mga igsuon. So mao to nga ni okay lang sa ko kay ganahan po ko nga magkaila na po sa iyong mga ginikanan. Kay aron po nga open na po ming duha ba. Wala ko'y problema nga to sila ha o mubisita ko. O mao to nang labay ang mga adlaw na hitabo gyud mga kabibes. Ang ligo ming dagat kuyog sa iyong pamilya. Kuyog sa kong hinigugma nga si Marie. O guniya, ingon ani abang abang hitabo. Day, Marie. Nanagid ta. Kusugas bawo day, oh. Kusugas mga bawo, oh.
1: Murat. Nalipay pud ka ayo ko.
0: Basig unos, no? Unsa?
1: Nalipay pud ka ayo ko nga napailailan ang cutie ka sa akong mama o papa o sa akong mga igsuon.
0: Bitaw.
1: Oo, nya. Wala naman sila'y problema. Nya, ikaw, unsa may gibati ni mo?
0: Ako, kulbaan ko, eh. Kuyawan ko day, Marie, kay... Kuan ko ba, basin urag mga isog ang imuhang mga papa, isog imong uyuan, hadlok po taong ko, eh. Basin niya kasabaan ko, kay basin niya ba di pa kasugtan, or basin na sila ganahang laing lalaki nga gitagana para si muha.
1: Ikaw, Joy, negative ra kaayo. O, tanawa, di ba? Nakauyo na sila ni mo.
0: Salamat na lang po din taong ko. Sige, De Marie.
1: Kanaya, pag-ilis na dito ka. Nga, bantayan lang di ka dito sa gawas. Kaya human naman kong ilis.
0: Pwede ra. Okay, lamay na po kayo kapakapa des dagat. Labi na kayo isang
1: song. Sige, ato na ta. Mulakaw na ta.
0: Sige, mag-ilis ko day. Hagot. Puro mag-dry ka na yung
1: Imunisit ko na.
0: Nananay ka. Ay, kaya ikidry ni mo. Kamura magkagawa mo kay gana sa akoan. Ato ang drama. Bitaw dayo eh. Kana ang nanagin ta dress sa akoan. Baby, mag-ilis. Asa raman to kung kuan day. Kaya mag-ilis ako, be. Bitaw ba, akong sunin na abe. Kaya mag-ilis ako. Kaya aron makapangaligo na ta. Nindota na eh. Langoy-langoy eh. Kaya, ato si Love Dagat ba? Magkuan ka na ang samsawam dito. Love Dagat ay ba? No?
1: Lagot na dyan ko
0: niya.
1: Una na.
0: Katawa din na.
1: Darang sure. Dara na.
0: Bebe, kibig-ilas ko, be. Aniya. Ganun din ko buon.
1: Kanang... Joven.
0: Uy, oh, naman.
1: Kinsa man ang... Dagway nga naa sa imong buko-buko. Kadako ba din imong tato? Karan palagi ko nakakita, ana.
0: Bitaw dako, bitaw kay ko kuanday, tato day sa kong buko-buko.
1: Kinsa ba na?
0: Kuan ni, kandidato ni kani ato?
1: Pagtanong ba? Kinsa na? Uguwa palagi na.
0: Kuan, kana ang bitaw, ako ng ex day. Ako ng ex ba? Pero upat katuig na nga, nagbuwag mi. O niya, kung magitato sa kuwa mo kubuko, huwag mauni. Mauni siya.
1: Mauba? Unya, kanang okay ra na nimo nga ako naman ang imong hinigugma karon.
0: Kanang dili man pero sa amo ni nako nga dako man kay ni hurot man gani kumukubuko asta man gani dapit sliog gi apil man gani. Unya, sa amo ni nako nga sa amo man ako ini mao naman ni. Huwag manghinaot lang ko nga makasabot ka ini day. Marie, sa kuwang ako ang tato ba? Hinaot lang ko ba?
1: Di yun ko makasabot, ana. Kanang mauna lang sa kugpauli, oy. Magpabili lang sa kadiri. Muad dun ako.
0: Magkuyog daw, oy. Kaya imo haraman ng ginikano
1: natin. Bahala ka diha, oy. Bahala ka diha.
0: Turay, sirit giglakaw, ay. Sukura ba kayo? Gawas pa, hilak yun. Mauli na lang sab ko, eh. Mauli na lang po ko sumuha. Gibiyaan naman ko niya din, eh. Turato yun naman itong lakaw. Suko kayo siya mga... Suko ka siya nga... Suko, pero di suko anis kong dato. Nga nakakita siya sa picture ni si kuwa magubuko. Si kuwa ang ex. Turay, inisakay na. Muli na lang sa mga, eh. Ato na lang ko sumuha. Hmm. Og mao ito mga kabaims. Perting sukoa sa kong hinigugma. Perting ganyang hilak mga kabaims. Dagan ko siya largo. Uli sila ha. Kailagi, di ko na siya ginahan. Magtanaw sa kuang nga tato. Perting ganyang kasuko nga diin ako nang itato sa kuang mukubuko. Ang dagway sa kuang uyab. Anya, perte na bagyong dakua mga kabaims. Sangkad yun ang kuang mukubuko. Og mao ito nga ako asang giistoryahan. Ako siyang giadto sila ha. Nangayo ko niya og dispensa nga unsa o manin ako nga nanaman eh. Og unya, mao ni mga panghitabo mga kabaims. Day, Marie, siluan na ay nalang pagkuan. Day kay, unsa o manin nanaman eh. Unsa o wak magkong magdahon po taon nga magkabuwag po day me. Mao na nga akong gipasangkad gigo ni sa... Sangkad gina na ko sa Moronic Picture Frame ang kumukubuko.
1: Di lagi ko makadawat, Ana. Di ko makadawat, Ana, Joven. Kay every time kung mugakos ko ni mo, ang dagway sa imo ang ex akong makita.
0: Ako lang kun kana ang ari lang ta magkuan, gakos lang ko, ari lang ta maggakos ay magkuan, piyong lang ka.
1: Dili, di jud na ako madawat, Joven. Pangitay jud nagpaagi nga ma-erase na. So, kung gigugma ko ni mo, kung gigugma jud ko ni mo, pangitain nagpaagi nga mawagtang na.
0: Pero tira bang na may tinuod na may pamaagi, apan. Pero tira bang mahala sa ko anday, laser karon og ipa-laser ni tato paskang mahala ra ba day Jesus. Usao man din ako noon ay nga na naman.
1: Sige, ikay bahala, mamili ka kanang tato ni mo sa imuhang ex o ako karon.
0: So, dili day pwede day nga kuan na lang ana na lang ni day kuan ako laning suman magsinina lamang ko magsinina ra man ko pirmi di, para di makitaan mag t-shirt lang ko pirmi ba okay ra ka ana
1: di gyud Joven di gyud lagi na na ako madawat kay kita na gud karon unya napakay hulagway sa imong ex imo pa jud nang gipatato diha sa imong buko-buko kalain ana
0: okay ra nimo ari lang kas kuntian ana akong ex sa buko-buko aron di ka masuko okay ra nimo
1: di gyud bahala ka diha. Basta, pangitain nagpaagi. Di dyan na ako madawat, Joven.
0: Unsa?

Mga kabibes, mauni nakahatag hasol sa kong unahon na karon. Nga diindi gyud madawat sa kong hinigugma nga si Marie, ang ako ang tato nga dako kayo sa kubuko. Kay lagi, pong paniya, hindi ko na siya gusto nga magtanaw. Kung kanan ko nung samtang mugakos ko na siya nako, makitaan ko na niyang dagway sa kong uyab kani adto, ko ang ex. Mga kabibes, sumayangay na kong buhaton iniron. Pero tira bang mahalas bayad sa paliser? Sa o maninago niya, dako ra ba kayo? Sangkad yun akong buko-buko. Murag yun ka na ang picture frames, balay ba? Dako yun kang dagway sa kong hinigugma diri kani adto. Mga kabibes, mga DJ, tabagi daw ko ninyo. Sa may angay na kong buhaton. Unsa o man ako pagpasabot niya nga iya ako masabdan. Unsa may buhaton ako ini karon. Daghang salamat. Sinimbag tagad nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Niining nabantog na kayo nga programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Daghang salamat og ako na lang. Inyong suki nagpaminaw, Jubin.

0: At ang oras magagabayad, alas 2:31 na sa kahaponon, Miss Eva.
1: Yes.
0: Onya, sa ito magagabayad, karon kumusta ang inyong kahaponon? O kung sa may inyohang mahatag-advice, bulawanong panghuna-huna. Ining atong kabayad nga nangayo in town o bulawanong kuan, tambag, no?
1: Oh, dara, smile, smile. Oh,
0: smile, dara.
1: Abi siguro niyag makalingkaw siya.
0: Ah. Eh, kasi kayo sa kayo kayo ka na si Mami Lodge, bisa kung sa'yo problema, Miss Eva.
1: Love me. Ihanong mga kuan.
0: Kamao gud siya mo advice gyo, no? Kuan gyo kayo ka na.
1: Nasaitan gyo siya, mo?
0: Okay, Mami Lodge, be, alin na. Ikay unang advice. Sword na rin, sword. Ikay unang advice, aron nga, mapaminawa na mo imong habig. Unsay imuhang masulti. Unsay mahatag ni mong advice.
1: Lisod-lisod yun ba ang iyahang problema?
0: Tinuon na, Miss Eva.
1: Ganong ipatato man pod good, oy?
0: Dako ko no, kayo mura ko no, kuan lagi ko no, mura ko ka na ang...
1: Nindot nang ipatato kung kasal na, kaya para wala na dyan ko anay.
0: Okay. Sige, daras Mami Lodge, be, atong paminawon kung unsay iyahang mahatag advice. Nining atong sinder karon nga maokining si Jubin. Nga na problema siya karon kay dako kay tatos buko-buko siyang uyab. Yang ex ka niya doon niya. Yang uyab karon di masugot kay ano kunong magtato. Nga ano kuno na nga kuan. Ana sila na kuno karon. Okay, Mami Lodge, so sa may mahatag ni mong advice ni Jubin. Iyaha problema ron.
2: Una sa tanan, sari pa ko mo hatag sa akong advice. Mayong hapon kanimo diha, DJ Rico Mambo.
0: Mayong hapon usa.
2: DJ Eva and I Selfie, yes. Nga kanunay guwapa ug sexy.
0: Okay.
2: Guan, mayong hapon pud tanan sa mga naminaw, no? Ang ako ra ikasulti ni Mudong Jubin, kaning ibutang talang sa panalitan, no, sa sitwasyon nga kung ang imong uyab aduna puy
0: susama.
2: Tato susama nga iyahang hinigugma sa una unya makita nimo di ba pud malain imong buot, di ba? Malain gid imong buot. Walay malipay sen ana. Sakitan ka kay nganong man paber nga wala nimo gi papa so wala nimo tangtanga. Nagpabilin niya ikaduha dako budget kay tanan nga murag picture frame ingon pa nimo uy lisod.
0: Murag picture frames bumbong ana.
1: Grabe ko no kay pahiyo.
2: Mao na diha. Syempre ma insecure man siya. Batiun magid siya insecurity sa kinabuhi nga anaa pag sa iyang hunahuna makuan gid niya nga anaa pagid siguro ang kuma kay nganong wa man nimo tangtanga. Bisan pag siya imong gilumluman kada adlaw unsa ba na diha?
0: Lumlum.
2: Diba?
0: Ana siya kana ang Mami Lodge nga ibutang lang po niya picture sa tiyan niya. Bak-tubak.
2: Dili sad. Og ako pa pud nimo Dong Jubin, unya naging ka magpatato og naminyo na ka. Mas maayo pa kay safety ba? Diba? Ang uban gani ang ipatato naong silang anak. Diba? Kay para wa kay mapasakitan kay wera wa takiba og madamlag mabiyudo sad ka. O diba? Mas ang uban, safety po ang anak ang imuhang gibutang.
1: Ang uban sa Mami Lodge kay pangalan o niya, pare sa ang ana, gisumpayan na lang, anagun.
0: Anagun. Sumpayan na lang.
1: Drawing na lang o ka ng naong sa anagun po.
0: Hindi, ang technique ka niya na lang, sumpayan o ka ng dragon. Ay, sumpay. Butangan na lang sungay, mas iba. Sa dragon man eh.
1: Pinaingon ni Ma'am Junette, mas naiingon, nga butangan ng sungay-sungay.
0: Kuha na lang, mura lang drago. Kuha na, ka nang biti ng anak kunda.
1: Niya, moingon niya. Kung kunsa man ni si ay, zodiac man ni, ka ng aris ba? Di ba, naisungay?
0: Ipakuha na lang. Eh, ana, mura ipa-renovate na lang.
2: Pwede rin na. Kung naadyo,
0: murag balay.
2: Namay mga artist nga, nindot yung kayo mo, dagtato.
0: Tapakan rin lang nila, Mami Lodge.
2: Kanang buhatan na lang siya glain nga kuan kanang sige na art
0: gana
2: gana gani kuan siya diba
0: say tawag gana gana ang cover up
2: gana moron cover up para di na lang pud in town ma hiubos nang imong hinigugma.
0: Sakit kayo
2: samot
0: niya gasto pa gyud
2: pa siya kaysa atong nagpatato ka diba wa ba man pud ko kasuway pero kanang sigon sa atong
0: nadunggan
2: sa mga nakasuway
1: ang
2: na
1: ang
2: mga
1: inana.
2: Mauna siya. Mas bali pa siguro sunugan lang kanay mong likod. Unsa ba?
0: Lansahon ba? Muna yung lisod. No? Kuan na lang siguro at mas kuan, cover up na lang yun.
2: Mas safe ang hinay. Cover up na lang para dili po kuan, para diba, sakit.
0: O niya, nangyapoy art sa mabuko-buko.
2: Ayaw na gina mga dagway, ayaw na mga ngan sa mga babay. Kuan na lang yun, kanang art na lang gid siya ba nga mga buwak, ana para na mga dragon, mga tiger, and ana
0: iro baron ana.
2: Mga gorila.
1: Grabe sa gorila.
0: Oh. De, Lisa na ikaw na lang, gorilla na lang ni Nang Sloyo. Oh,
1: hindi siguro, hindi na siguro pwede.
0: Pwede siguro eh.
1: Barbie. Oh, kaya na, butangan na laguan, pangalan po eh nga. Ah, katumining, pero mas nindot kong zodiac. Oo.
0: Oh, niya yung sa itong mga kabayabs nga man na to ay, no? Mga artist pero na minaw.
1: Oo, unsa may kuan.
0: Nindot nga kuan. Inaning dako na kayo. Madala pa ba ni kabira?
1: Oo, naabot mong good sa liog.
0: Kuan mong good daw.
1: Asa man ibutang ang sungay? Kung butang ang sungay.
0: Eh, ituyok mo. Ituyok Christian. Ano, ilakos. Dito, ano? Alam mo na, nagkalisod. Ano, dako sa gugay ang gibuhat ng tato. Ano sa niya? Gingon, hello, DJ Eva. Advice to tattoo have it restored. Kuno, saan eh? Image of present girlfriend. So, dapat dato yung tambago.
1: Ilisan?
0: Sa
3: image.
1: Ano yung bagong
0: girlfriend?
1: Unsa ko
0: man. Magbuwag na po sila. Magbuwag na po sila sunod.
1: Butangan na po niya ito.
0: Pero tinang naghanag pila nag-bumi.
1: Ay, manguan na lang. Mayroon lang siya. Ako ni mama.
0: Akong lula na. Dako kay to. Dako naong tong una. O niya, karon gamay. So, pag-adjust na mo, lapas. Dako asag naong.
1: Buta nga nilaguan. Kana gani.
0: Bayo, ang gibayook mo na.
1: Isakit ang ngipon. Headset na lang. Ah, DJ, magunto siya.
0: Buta nga lang headphone. Bitaw na nasa mga kabayo sa pan na napakay madugang niya mamilods na napakay madugang advice niya kay problema mgin sa iniron kay dako magugkay nang tato niya ano ino ang duha pa mas
1: imagine na lapad be kay mugubuko sa lalaki oo niya sa kana iya hang bagong iyab duha pa sila kabuwan
0: oo niya ko ang klaro kuno kay agtang ang sa to agtang
1: sa babay unya ang nindot nga pahiyom unya inigakos niya igakos sa iyang uyab mausad to iyo iyang makita didto
0: oh iya lay palapaw ang panan.
1: Kalain po siguro no nya every time kung sila'y magkadayon o nya magtapad na sila nya magtalikod ang iyahang bana nya ay makita niya katong picture sa iyahang ex dito o
0: oh. Yan lapuan
1: sakit jud kaayo
0: sabli ganig tubig init oh ako na sabli
1: oh para mapaso ya mapanit man na.
0: Suspaita. Sa kuno sa mamilod, sa anak ko na mamilod.
2: Magsige na lang sa kasyag sulubog t-shirt nga ito. Nga anong dili makita. Niyag hubuon sa babae na ayaw hukasa kay kanang kuan. Na diha ang nagdag swerte.
0: Mone nakalisob, mone nakaapan ini, no?
2: Mone na nakaapan. Niya kay di man gina na to ma... malalis po doon sa kanya. First love never dies. Ingon pa nila niya. Na sobrahan rapod ka ba nga? Sa imong ka-excited sa una niya. Patato na yun ka. Niya, karon.
3: Imagine sa upat ka tuig, wala sa panabuwa nila, wala pa dyan mo na pa-erase or
0: usap. Basig, nanadako kay Miss Eva, dako sa naggastuhon. Basig, guwapoy kwarta. Okay.
2: Ang gasto, mangguna na.
0: Ang pulse lay bang gani.
3: Sa pagpahin mo niya, dako mas itong gasto.
2: Basin, og ka ng naay nabay uban nga
3: para siya kaila
2: oh gawa sa kaila kana naabi tay contest
0: niya kana bayran ra gamay
2: siya ni presentar sa model unya karon unsaon man nga wamay model para papas day model.
0: Kana dato na sa mga artist ba na datoy kanang model pod para nga para iris no aron nga kisa to magpa-iris ba moy model dre.
2: Kita nga kamao dyan, nindot dyan pagkatantang.
0: Kaya nga, kasagaran sa mga model, sa mga tato, kana naman yung inigtato, mamilods, no? Pero why model sa kanang pag-iris, nga tarong pagka-iris, alam mo?
2: Kanang pinaspasay iris ba?
0: Pinaspasay iris nga, nindot kayo ni why sakit? Ano ang tato? No, natato yung mga model po na. Wala,
3: guan, blackboard.
2: Kung blackboard pa lang, mas dali, no? Kung whiteboard, samot kadali. Pero unsaon ta man nga, gipatik na magid na nimo sa imong buko-buko, o niya.
3: Bisura ba yan, no?
2: Pwede po na nasakita ba yan, no? Daghan kay kag beer na hurot kung wa ka magamit o anesthesia.
0: Tinood yun, no?
2: Kaya mo man, kaya naman tayo mga barkada po nga.
0: Nagpatatosan.
2: Aron ko nung dili sakit, galak-galak.
0: Para nga makuhan ang kanang matoleransya kanang kasakit, ma'am, milods, madarag yun nila. Okay. Sige, maura to.
2: So maura to, unya dagang salamat og maing hapon kanatong tanan og mag-amping.
0: Okay.
1: Thank you, Ma'am Melody.
0: Sige, unya muna to no sa duha mga kabayabs karon, abli ang atong numero nga 0995-472-0802. Yes. Alang sini mga bulawan ng panghuna-huna advice karon kabahin sa gugman ining atong sender nga si Juben nga pong palagi niya murag nagkinahanglan gi siya karas ini. Katong ilisan nagkaras mo si iba. Murag karasunan din rin. Ilisan na po sa babo.
1: Okay, so, rin okay, sa itong FB page. Niingon si Ems Puente Negra. Maayong hapon ka vibes. Naminaw ko din sa tayong relocation, Banilad, Cebu City. Ang akong ma-advise ni mo, Sender Juven, ipatangtang ng imong patik. Oy, luoy pod ang girl. Nga, unsa niya? Hugaw man kung dako nga patik, Sender. Oy, ex man na ni mo. Move on na lang, ana. Dili man na to. Unsa ni? Naay mo abot, naay mo biya, Sender. Maura na atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. God bless all ka vibes amping. Ana okay. Siya. Unya si Ma'am Lorna, happy Monday. DJ Evan, DJ Rico Mambo. Welcome back your program of 93.1 FM Radio Cebu, mga ka vibes. Mauna niya, stay safe. God bless watching now in Australia. Ana si Ma'am Lorna. Malingaw gyud ko sa reaction ninyong duha. Unya ni Sir Baselio Rudolph, pausbi na lang na himua og kabayo. Himuon ko ng kabayo. Himuon
0: lang kabayo. So himuon na lang kandamahan. Kadako, inanagdako kay Miss Eva. Dako yung kaiguan.
1: Unya, butangan na lang mga tansan-tansan.
0: Butangan na lang mga bato.
1: Oo, niya. Ang katong na, butangan tansan. Ana.
0: Asa ko na, sa kalingin ni Mamilids.
2: Patatuin na lang ng FM radio.
1: Oo, kaya pwede. Kaya dako, ihaklap ko dito.
0: Gani, FM radio na lang. Sticker na sa kubo ko. Sticker, stencil
1: ba nila? Katulagin, itong naong sa babae nga na, imura siyang iguan, kuha na lang ba? Ihanap-hanap. Unya, butangan o headphone. Para mura kuhaan.
0: Para gatong logong sprocket.
1: Ingon ato.
0: Bitawan na sa mga kaulisod na bitawan ni nani. Kaya may dagami makarilit ani.
1: Yes.
0: Kaniyahan ka problema kay dako mangog kayo. Manay lisod kayo mga kabayabs. Okay ra siguro gamay lang kay dali ra ka bear up. Ano dali ra pod bayad. Gamay ra pod gasto. Pero kaniyahan dako gasto. Kanang tibuok
1: buko-buko.
0: Liman ka anang tibuok buko-buko ka na.
1: Yalapat biya kay lalaki. May tagamay yung tiyaglawa siguro.
0: Ikuan na lang siguro. O dako gasto mas iba ka bear up. Ikuan na lang kanang anam-anamon lang. Karon pikas naong lang sa na.
1: Pikas naong dere.
0: Pikas naong na sa ikabir up. Sunod, pikas naong na sa...
1: Unsa man sa ipuli ka ha?
0: Ang ita na lang siyang laing picture. Kanang picture baro ni Kuan. Kana ang...
1: Sa artista.
0: Di, sa mga sinandor.
1: Sinandor?
0: Sakuna?
1: Adakong sanga.
0: Sanga, sanga, biyabas?
1: Ang katumbaba, butangan o Kuan, sanga-sanga. Dris baba, dris ilong, ana. Kanang... Diyosa ba, manglusot dris mata.
0: Himo na lang kahoy.
1: Oo, kahoy. Nihimo siyang kahoy. Wala, ay lisod yun kaayo. Naglibog po ito.
0: muna yung nagkaapan ini.
1: Oo, nga no, bitaw
0: si bro
1: boys.
0: Si Bro Gab. Ang sa may mong ma-advise ini. Ang sa may nindot nga mahatan yung ma-advise ini.
1: Ari dire.
0: O sa kanindot nga advice mo tatlo ini. So ma'am, himuon ang kanyang kahoy, dakong puno ang kas yung kahoy. Ano?
3: Ay, kanyang nga ang babae. Ha? Kanyang nga sa picture ni Pahiyuman.
0: O di, ilisan niya, iyan ko nang...
3: Kanang ma- himuon nilang itong umayin mo.
4: Okay, bro. Kuhan akong ma-advise na kanang cover up na lang, Jod.
0: Cover up, no? Muna ginamuro.
4: Kanang mga uso nga mga kuhan ron.
0: Na may daghan.
3: Ano yung ma-advise mo nga cover up?
0: Ang sa manindot, kanang himuon kasyag, ha?
3: Babae,

0: na. Gibutangan og gisumpayon og gun, anagon,
1: dili
0: ana.
1: Dili anaconda.
0: Dili man. Gisumpayon jug anagon niya. Naa dyan na picture sa kuan.
1: Bitaw.
0: Sa anagon. In ana.
1: Okay, sige.
0: Listen ka ayog yun.
1: Salamat kay Bro Gabriel Mamilod sa seminyuhang mga bulawanong panguna-una. O niya, sa ining
0: inani,
1: sa itong ipipage, Miss Iba, walay kuan din ha? May nagpadangat sila bulawanong panguna-una diha.
0: Wala. Maurag yun to si kuan. Si ma'am, Ma'am Igreen.
1: Mm.
0: Ay, nagkuan ni siya. Maayong hapon, DJ Eva. Advance happy birthday sa duha na ko kaanak. Dungan sila birthday ugma June 9.
1: Mm.
0: Kuya EJ ug si Dodong Nathaniel.
1: Oy, kana. Happy birthday. Mm-mm. Advance happy birthday. Sige, unya mo na sa itong mga kabayabs. Garong naminaw, napatay pipila ka. Kahit ito bantas alas 4. Pwede pa mo nga mong padangat sinuhang mga bulawan ng panguna-una sa itong numero nga 0995472-0802.
0: Naaday ni Ingon Diri nga si sini po Pobi tayo.
1: Mm.
0: Dili pag yun madungog diri sa Simala, si Bunga. Ang radyo siguro.
1: Okay. Sige lang, puhon-puhon. Masig madungog tagbalik diha ninyo. Sige, ano nga to. Ang ipipage is 93.1 FM Radio Cebu. Pagkakabayabs, basig ganahan mo nga muhatag sino mga bulawanong panguna-una.
0: Yes.
1: Basig agi ni ninyo. Onya, unsa may nang pamaagi nga kanaang nairis ang giniyuhang tato. Ana,
0: bitaw, no? Dako-dako magyud kaayo ang nasa buko-buko.
1: Kani buko-buko, dako. Magugay ni Miss Eva. May tato gigamay-gamay lang po niya, no? Anong dako, masugog kaayo. Ana siyang gamayong hapon, guwapo-guwapa. Asa may imong mahatag advice, guwapo-guwapa? Asa may imong mahatag advice? Hindi nga itong sinder karon. Sige, unay mo balik na karon itong taon. Kaoban si Uncle Boy, DJ Pamela, Miss Eva.
0: Okay.
1: Ang itong oras, magkakabayab sa las 2:47. Hindi nga itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ay, magkakabayab, mauna ni, alas 2:47 na.

0: やね。
1: Request 931. Request 931.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabibes. Ania ang labing ulahing panghitabo karong mga orasa. Daghang landslide na hitabo sa Lake Holon, South Cotabato, human sa magnitude 7.8 nga linog.

我爱奶奶。93.1 93.1 93.1 Moaning Knee.

0: At oras mga kabayan, sila stress 22 na sa kahapon nun. O nga siyempre sa mga kabayan, siya kumusta? Ang dalan, ang laong Lunes, ang Gulboy, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Yeah! Sa mga kabibes karon kumusta ay lang ay oniya sa tanan nato mga kabibes sumusta ka ang usa kay ko ang lakaw ros gawas Miss Eva sa malandong ba o kay ganina
2: init
1: sa kanina si Rincas pagpadong nimo ni landong o init
2: ay, init
1: landong amina sumoy na sa mga kabibes karon na mina
2: kaawanon
1: sa man medyo kuan makulimlim ay na dili ra
2: basta man init landong.
1: Oh, siya mangipili lang siya rin ka sa man true or false. Landong,
2: true or false.
1: Dili.
2: Uwan? Dagom. Dagom.
1: Dagim dahi, dagim. Dagim di iron, dagim.
2: Maayo na umuuwan kay paraway basket.
1: Mo ba? Naamang yapon kay kuan man, cover court man. Bitaw nun, hala sa itong mga kabahims karon ron, naman tayo kuan, ay unsa may atong madugang advice ini nga atong sinder nga nagdakong problema ho niya Miss Iba. Kaya lagi, nagpatato siya, kaya siguro kaniadto, nagpakuan siya ba sa iyong uyab, no nga?
2: Nagpa-impress.
1: Oo nga, daddy agiday, ako gigitato
2: day. Gigog mo, gigayo ti kaday. Itato, gigog ni imong hulagway, diri sa kong buko-buko.
1: Sos, karon ron mga kabahims, nagbuwag man. O niya, pagkabuwag ron, naunsa ba pagkaunsa ang kaniyang uya brombag o si Mare, di man dahi ganahan kay tanaw lagi ko niya sa dako kay agtang na sa buko-buko. dako ko na kay agtang, o niya, pahiyong pag-economy si Iba.
2: Sus,
1: maunay na problemahan niya iniron. Kaya unsa o man niya, iabang iyon, sa man niya, ipaang laktod nga pagka-istoryaan ni Miss Iba nga para mo man ipairis ganiya o kanang dako siya gusto ni Bayhana. Apan ini kahuman og iris mo ana nga magbuwag ta. So, sakita sa buko-buko.
2: Pero mas maayo siguro nga, iriso na lang yun. Kay, kitang tanan, maminyo man yun ta.
1: Niya mo na. Tanaw ni mo, magmauna ginibayhan na imong maminyoan. Kana, pwede na imo na lang na ipairis. Kay, base no rin, mubalik to kalit ng ex. Magbalik sila ni mo, ana. Oy, balik ta. Niya, oy, nairis na raba. Ana, ay, pabuhat na sa gusto. Sus, problema ha ka, no?
2: Siguro ko ay na lang yun.
1: Ana, kanang... yan na ginaipa, cover up.
2: Cover yeah. up.
1: Cover up ko lang ni Day, huwag magkadayo na kita, Day. Ana, unsa ba ka, huwag na ako'y kwarta. Unsa imong pasalig kay mamay pong niya, Miss Iba.
2: Unsaon niya pag...
1: Pagpasalig ba nga, ma-okay in town ang feeling sa iyang hinugugma.
2: Ako, Uncle Boy, ko ano na lang, kay para ma-okay na yun, na may assurance ka nang iyan na lang ang pakaslan. Iyang uyab ka ron. Unya, bahala na lang ang tato diha.
1: Kaslin na lang nagkalit. Niya, ana siya, wa ko ka paminaw ka vibes ka nag-charge ko. Niya karon request lang ko Your Love by JM Brickman. Sige, tanahon rin ipangayo ni mong awit karong taon-taon, sir, ni JM Brickman. Niya mo na, no? Kay Lison Mangguniin na ni. Niya, ikaw, Miss Iba, napakay madugang advice sa tuang sinder.
2: Mauna lang yun na, para na assurance, iyahan na lang pakaslan. Niya, iyahan na lang pasabton nga. Kuan, hinahinayan o pa cover up. Para mawala na jud na totally ang kanang itsura sa iyahang ex diha.
1: Okay.
2: Kay murag lain man jud kaayo siguro oy paminawon nga naapa nang bisan ganig picture, di ba? Bisan
1: mauna
2: sa cellphone, inana sa Facebook, murag insulto kaayo kung nganong wala pa nagipang delete diha. Unya kana pag yung imuha nga naa sa buko-buko gipatato. Murag lain jud kaayo so pangitain nila nagpaagi nga ma-erase or ma-cover up. Ingon ana na lang.
1: Ana lang, iya na lang. Ang pangitaan yung uwi, ana uwi nga mawa na mga tato niya karon. Bahalag na ko kay mula ginasako apod siguro kakuan lang kana ang inana nga
2: tambagi na lang ang mga kabatanunay na mababay o lalaki kanang dili na lang magpatato-tato yun og dagway
1: mao na sa mga naminaw karon. O sani sinyuhang makuha ang maing pagtulunan nga di day maayo nga magpadali-dali mao sa desisyon no
2: kaya
1: pero mo lagi na kaniliging batan-on pa tamis iba dali ra magi kay ta madapod sa mga hulhog no dali ra kay ta madalabi na murag wa pagita ingon nga ingon ana kahinog ang unahuna ba sumuna di po nato ta makaingon mabaka blame gyud ta kay mo lagi na batan-on pa man sumuna
2: pero nya basing gi request pud sa iyahang uya
1: mao na sumuna sa mga naminaw karon og naa gani mo ingon-ingon ni uyab nga itato akong dagway kaya para gud ingnon nga kana ang imo kong higugma Para gyud pamatod igyud nga gigugma ko nimo, itato akong naong, itato ako ang unsa dinha. Ayaw.
2: Dili man nabasihan sa gugma. Kay na.
1: Nga itato akong bugan.
2: Pero nabay uban ana di ako ay Uncle Boy nga sa agtang-agtang mismo gipatatuag pangalan.
1: Oh na, suspestilan.
2: Dira sa private part gibutangan og Junjun.
1: Oh, Junjun ini gabli oi na dai Junjun dere aray ko. Pero mo lagi na mo na nakalisod ana mga kabayad. Oh, kamo lagi na minaw ron. Pwede ko ani ha ma lesson learn ninyo. No, dili lang kay Junjun astas mga naminaw nga dili magpadali
2: dali. Si Junjun.
1: Oh, Junjun naman. Asta sa mga asta ni Kuan, dili lang kay sa ni Kuan ba?
2: Ni Juven.
1: Juven. Asta sa mga naminaw karon, lesson learn ni nato nga di ta magpadali-dali sa aton desisyon. Kay inana ang kaso, suswa na. Likado kay mga kabayim. So, yun, oh, niya.
2: Parihan ni Kuan, ni Kiray. Gitato Kiray, sa iyahang, ang iyahang diri ka ng samata. Gitato sa iyahang uyab. Kanya sila mag-iwi nagkadayon. So, okay ra nang ingon ana.
1: Oh, pero malagay, wamsad na kay bawag magbuwag ba sin? Taas pa kay panahon.
2: Buwag, butangan itong kuan, laser-laser.
1: Irison na lang.
2: Dili, irison. Butangan, oo, para yung nana.
1: Oo, niya, butangan lang kaning kuan, Ray-Ban. Butangan Ray-Ban.
2: Oo, okay na, pwede.
1: Ang usa, mura lang si ka ng Hokage.
2: Oo, butangan.
1: At nasa Naruto. Oo, nga, butangan lang kuha kay matang kulot. Adik mo ni. Pastilana, bitano na ha. Adik, Pamela, on sa'yo mahatag niyo mo advice.
3: Mana sa kuan lang siguro na magina ingon ani part magina sa kabatanonan siguro mas iba po na yan na lang inang hinahinayan pasabot nga sige lang ako lang na ipakabir up ha ay lang kayo kakuan kay muna ako lang na ipakabir up ako lang nang hinahinayan og makakwarta ay na mangita lang kog design ay na tabang na tabangi kog pangitag design beyond sa nindot ay na aron nga murag makampanti yang uyab sa iba na nga sige mao ni kong ganahan ay na unya mo na ay nang ipag-usam basi mo ana po na imuhang uyab nga ako ang naong diha ibutay pole ay na ikabir up ako ang naong din ha ay na
2: lisod na good kaayo.
3: Lisod kaayo na. Sunod, wala po. Magbuwag pa ng litan. Ika-bear up na pa. Wala na. Puno sa swat-swat. Imong lawas. Ay na. Lisoda kayo. Ana. Amo ka na lang siguro, Uncle Boy.
1: Mauna. Para sa kuha po. Maorosan na kuha. Tanaw ginimog. Kanaang kuan ka. Kanaang kay nindot. Trabakano kayong pagkabuhat. Pagbisiba. Oh, yan tato. Sa ato pamurag. Kuan gini. Mahal gin siguro ni. Nindot ang artist. Ani. Mahalon. Oh. Kay kaning nindot ka tato nagkuan mo po na sa mga artist may iba. Og mahalon nga artist, mahal nga tato, mahal sa nindot sa gagi. Pero ari lang sa gas bukot-bukot may iba nga moingon lang nga palite lang kung kuan ka na asing nga na tinta. Kay kalay palit og egg, way bayad ako rin bahala. Nawa na ka na tato ni mo mura sa gagikas presuhan. Pastilan bitaw na muna no kana ang hinahinayin lang na sakto tong ingon ni mo po DJ Pamela nga magpang ayang ikuang kuan para maulian ang feelings bit gaya ko sa may nindot nga itato sa jeez ba ana kay aron nga mao ako ipoli diris ko mukubuko ma kabir up ana kay imo nang ipaliser dako gasto sakit pakaayo onya lain pa imong lawas kung magsamong kuan man kana mura ka nasunog
2: onya inigahigda ni mo di ka katarog higda
1: magtakilid na lang ka pirme hindi magubo sus lisura bitaw nagklakiha ana na lang siguro aron nga mahimutang nang kuan kana ang kasing-kasing si mong uyab. Pinanggar ba ka na ni mo taon? Ana. Sige, digit ko mambo.
0: Okay, onya, maulang po to siguro Uncle Boy. Ana na lang yun. Kaya maulang mga ginaang uban na namin si iba, ipakaras man yun. Naamit uban nga ka ng murag katong nagdagkaras gani. Nag-viral mga gina social media nga ka na ang tanawag ko din namin si iba katong mga tato nga mga gipang kabir up Facebook, diba? Daghan kito mga design din ha, nga na ikatong nagdagkaras. Ana. Munay, kana anggi sa ngana ni mura og gipaagian sa karas bis iba kay aron kuno nga mawagtang lagi kuno tong tato ana. Sumuna sa mga ka-vibes karong naminaw sa mainyuhang maakuan, no? Kay murag apikin na rama punta sa oras. Siguro, inaanto na lang yun. Huwag yun tayo laing masulti siguro, ana. Ang bugtong pamaagi, ana, kabir up man lang yun. Maura magin na, no? Kabir up o baka
2: ha? Oo, namin daghang design. Oo,
0: namin daghan, oy.
2: Nga para maguba ng dagway sa imuhang ex.
0: Para nga, di lang yun, di lang yun plastada kayo. Bahala lang kung dili makabir up siguro, tanda.
2: Butang na nagdahon-dahon diha in ana.
0: Aron nga dili lang gyud makabir up kay tanan kay labi nagdako gyud kay na. At least nga matabunan ng dapit sa agtang ug ang pahiyom. Ilisi lang ang pahiyom ipamugot lang kanang murag nagmugot din ka nang murag mo bayris.
2: Ipakuan na lang kato ganing abat sa kunja itong salida nga ipadako ang baba. Ingon ana na lang sa
0: sigon. Kuan kana ang sa salida hang nagkugbaba mi siba. Sige, ano na lang siguro na sa mga kabayabs karoon na minaw. Nagkangkig salamat sa inyong paghatag advice, blawan o panghuna-huna. Ano yan, syempre ha, sa tuwa usap ng mga kabayabs karoon nag-tikaw-tikaw, musunod karoon taod-taod ang programang kuan ha, kaniang arangkada, balita sa hapon mga kabayabs kauban si DJ Langga Nida. O niya, dahil musunod po ang arangkada, kuan. Ano, servisyong kabayabs ba di ay? Servisyong kabayabs musunod, dahil arangkada balita mga kabayabs. O kauban si DJ Langga Nida. O niya muna sa ito mga kabayabs karon, salamat kayo. Ilabi na sa ito ang sender nga si Jubin. Ano lang siguro Jubin, ano, ikaw siguro mismo, kay bawa naman po siguro yung kaana nga kasagaran, ano, nga nindot nga mas kana ang pabor nga buhaton, kana na lang yung pagka-bear up. O kay lisod man po imo nang ipa-plan siya o imo nang ipa-iris, sakit man po kayo. O niya, gawas ana, dako na gasto, ana na lang. Eh, kung ana lang yung ganap, ngita na lang yung kag mga design na may dagkong design po. Kani, ganing mga, kana, in-shake ba namin si Ivanga, dagko na kigdatos buko-buko.
2: Oo,
0: kaya na. Kasi halos na gani nga, nahurot na yung lawas.
2: Pwede, inay na lang yung Digeri Kumambo. Ang katong buhok, ilisa na nagbitin-bitin.
0: Mura
2: nang
0: para
2: murag si Valentina ba?
0: Valentina lang na, basig na siya masuko.
2: Oo, kaya na.
0: Ipa, ang buhok, ipakuan na lang katong mga naibitin na daghang kaya na, daghang kagbitin siya, oo. Aro di mailhan nga iyang uyab.
2: Oo, kana na lang.
0: Ang kasama ni, Valentina, ano man, ganahan mo kato si, ang salida na Valentina, katong kuan man na si Miss Eva, katong si, ang iyang pares, itong dakong tao ba nga si kuan. Siya nga ang totohan
2: na to.
0: Si Daho? Di eh. Lahi, magpunay mo ha. Ang kanang dahok na salida, lahi na Miss Eva, kanang Valentina, lahi, puto.
2: Oo. Si ako nakuha na sa Dynamite.
0: Zuma, Zuma. Zuma, malipangan.
2: Ah, si Zuma.
0: Mao na si Zuma, nga katong lalaki nga bitin, dako kayong bitin Miss Eva. Mao to si Zuma. O niya, garon si kanang Valentina, mao to katong ang buhok lagi, puno sa puno sa bitin.
2: Kontra ni Dyna.
0: Kontra din sa Darna?
2: Oh, kontra. Waka ka ba, ana?
0: Basta kay abi na kung kontra ba din na sila dahil?
2: Oo, kontra.
0: Okay, sige. Mao na na. Sige, atong oras mga kabayab, sila stress na wala tayong oras. Sa ito ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ikayo na, Miss Eva.
2: Kung ganahan mo blingaw nga muhupay sa inyong makagool o maminaw sa inyong maksinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahapon noon, Inday Eva, selfie, bye and good afternoon mga ka-vibes, amping!
1: Okay, onya DJ Pamela.
3: Para sa ito mga ka-vibes, kanaminaw, kanaga po na, salamat na lang. Huwag maing hapon sa tanan. Ako na lang usap si DJ Pamela, maging on. Stop thinking in the start, doon. Naging salamat, huwag maing hapon, kanaga tanan. Uncle Boy!
1: Alright, onya ay sa mga estudyante, karon nga nangating na, nanguli nagsayo. Oh, maupagay pagsugod klase, kating dayon. Oh, maupagay pagsugod klase, layat na skural. Oh, di ba? Oh, labi na sa mga kabatanonan karon nga kanabit ang paligoy-ligoy ra ba mga eskwela. Oh, tanaw nila mo ana man nila. Uli na tayo kay we klase kay bag-o pang sugod, unang adlaw ros klase, wa pa ay tarong klase. Oh, ang uli magitag tarong ang klase kanir bang wa. Ato na yun, dagan na sloyos kura, layat na yun mga kabayabs. Karong orasa, wala, naglakaw na skarsada, padong na uli. Nagabot sila, ingon pa nga, wala may klase, kay bago pang sugod, bago pang, mapay pag sugod sa klase, wala tarong, wapay kuan, wapay tarong nga kuan, diskasyon, may hal no, kuan, diskarte. Sige lang, unya muna, sa mga estudyante, karong nagsakay na sa bahas, kay nagunaunag uli. Hala, sige, unya, musta man ang iniuhang unang adlaw sa klase, mga kabayabs. Mga estudyante, mga ginikanan, kumusta man ang inyohang unang adlaw sa klase? Sige, wala naman tayong oras. Ako na lang usap si Uncle Boy. Ninyo magingon, tiguang bitaw panite. Di ba taros, DJ Rico Mambo?
0: Okay, unya sa tuwang sender karong hapuna nga si Jubin. Salamat kayo Jubin sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share ni mong kasinatian sa gugma. Kaagi sa kinabuhi ni nga itong programang Request ni Triwan, no? Sukat sa launa mga kabayab sa antutas alas 4, ang gikan po sa adlawang Lunes nga antutas sa adlawang nga Biyernes. So, naman tayo ng oras panahon. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa bay panahon na bay oras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayab. Sa ito oras, alas 3:36 na kahapon noon. Wala naman tayo kong panahon oras mga kabayabs. Rakraga na! Ayun sa mga kabayabs, karoon sa mga nagbiyay taxi drivers, mga grab drivers, jeepney drivers, bus drivers. Nagkang salamat umayang hapon. Mga kabayabs, wala tayo kong oras. Bye-bye! Ay, sa Lepadeas 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. Alas 3:36 na. Nagang salamat ug may hapon. Bye-bye sa pag-usa mga ka-vibes.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes!
2: Kabibes!
3: Kabibes, isot pa ka? Patuloy na eh. Mauna ni.
4: Vibes, kabibes, kasama sa awan.
5: Mauna ni.
0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tanaw ni mo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
6: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

Alas 4:31, mayong hapon, Sugbo, Kabisayan, ug tibuok kalibutan. Dayon sa programa ang anda maminaw, anda muunong, anda mga lagad. Serbisyong ka-vibes, kininyong ubos nga alagad, langga na da. Sa inyong paborito, 93.1, your FMR, favorite music radio, Cebu, ka-vibes, mauna ni. Naning kamot, ragyod ta, no? Nga atong gihapong itaasa nga to ang vibe, no? Dapat good vibes gihapon. Taliwala sa mga ning sugat nato ning adlawng Lunes. Nga naman, kay nguna na man lagi daw, kung naakaining panrabaho, kining profesyon, pagpanibya, no? Kinahanglan, the show must go on. Labi na nga, nahimutang man ta sa FM station, entertainment, so music, ang nakanindot kay atong programa, serbisyo publiko. So, serbisyong ka-vibes. Wala on natay guest this afternoon. Tungod kay ganahan kong atong tutukan ug hatagan ug pagtagad ang mga panghitabo sa ato ang palibot. So, dili maayong balita tungod kay gitayog, no, ang pipila ka bahin sa Mindanao or ang Mindanao sa 7.8 magnitude nga linog, mga ka-vibes. Unya specifically ang miigo sa Sarangani. Karong adlaw, Hunyo 8, 2026. So, dili ni siya maayong balita. Mauni ni pukaw na ito kaganiha. Lain-lain na ang mga balita, updates, no, kalambuan nga ato ang nabasa sa social media sites. Unya, doon na tayo mga news break, no, sa mga pipila pa nato ka mga pagpanibya or mga nagkalain-laing media outlets. Onya, kita din sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu, dili pwede nga dili mo hatag ninyo og kalambuan. Siyempre, gikan pud ni sa ato ang mga sources, sa ato ang mga nagkadaiya pang mga media outlets. Og ang uban, gikan sa Prime Media, PRTV, og DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ato po mga kaubanan nga naa mismo na nukad sa Mindanao, doon natay kaubanan na nga inyo napaminawan kaganina nga ning hatag og update sa ato ang FM radio news break, no, si Noreen. Naa siya dito sa General Santos Jensen. And syempre, mga ka-vibes, ang syudad sa Sugbo or probinsya sa Sugbo, dili pod na magpakibaliwala, no? Doon na pod na yung mga daghang gibuhat aron makahatag o makadunol pod ta sa ato ang tabang ngadto sa Mindanao. Apan sa dili pa ta mo proceed and mo discuss kabahin ni Ana, mangumusta una ko atong suwayan nga mapangumusta ang ato ang mga ka-vibes nga tigpaminawan. Pinaagi sa 93.1 sa dial silang mga radyo. Ang mga ka-vibes na to nga naminaw, pinaagi sa to ang audio streaming app FMR Philippines. Kumusta man mo o asa man mong bahina karon sa Pilipinas? Nang hinaot mi nga naasa maayong kahimtang nga may panglawas, luwas ang inyong mga mahal sa kinabuhi, ilabi na tong dunay mga kabanay sa Mindanao, no? Inyo na bang napangumusta? Basinog doon natin mga listeners karon, mga ka-vibes nga wa pa sila nakuha nga feedback or reply gikan sa ilahang mga relatives. Pwede po na ninyong ipadangat din he kay mong suway po taog reach out sa ato ang pipila ka mga ka-vibes nga naa dito sa Mindanao. Basin og nanginahanglan mo og tabang para ma-reach out ang inyohang mga kabanay. Please let us know. All you have to do is to comment sa itong ipahigayon nga live streaming na ata sa 93.1 FM Radio Cebu. Monay ato ang ipahigayon nga live karon. And if you're watching the live streaming, mamalihog silang ganeda nga i-share ang ato ang live streaming this afternoon. Palihog, aron daghan ang makakita, daghan ang mahibaw nga nagpakatapta dinhi og mga impormasyon nga makatabang ngadto sa komunidad. Pagpangalagad man ning atua. Almira Henares, mayong hapon sa toang early bird o kanunay gyud nga nagsubay sa ato ang mga nagkalain-laing programa dinhi sa FM Radio Cebu.
Alright, and of course, no, since it's Monday, doon na tayo mga pag-recharge nga gibuhat over the weekend. Ang uban, ang pipila sa to ang mga ka-vibes, nindot yun ang inyuhang rest yun siguro. No? So that's good, that's great. Ang importante, every time nga doon na tayo kahigayunan nga makapahuway, ato yun ang i-grab ang opportunity. Nindot yun unta ang ako ang weekend. No? Mabulukon na half siya, no? Doon na tayo pahuway, doon na tayo spending time with loved ones, with family, naapo tayo alone time, pertigid untang ninduta, apan mo lagi na. Gisugat man ta uga, dili maayong balita ning adlaw nga Lunes. Sa unang adlaw pag yun, no, sa pag-abli sa school year 2026-2027. Nagan kay tag naagian sa social media, dito sa mga pipila ka mga eskwelahan nga nagpahigayon sa ilahang flag raising, dito in town ang mga bata, no, nangahadlok ang mga maestra, may nalang kay first day, so nay mga mama naghatod, ang uban nag-apong kahato. Pero ang mga dagko na nga wala in town, na wala na in town apong eh, no, kahadlok ba, no, ina permi ang worry nato as ginikanan as parents whenever ang ato ang students naa sa eskwelahan. Ibilin sila dito, mas taas bi ang oras ang panahon nga naa sila dito from Monday till Friday. Tiaw mo na. Mo na mga ka-vibes, katong ingon ko, naghisgot ko last week nga dili parehas ang opinion sa katawhan. Sa to ang mga ka-vibes, mahitungod ining brigada eskwela. Ang uban dili uyon, nga no mang mag-apil-apil mig pagpangandam nga inyo man ang trabaho, nga naa man ay budget ang DepEd. Naiingon ni Ana, o tiaw mo na karon o, naining gawas nga balita nga ang Central Visayas na is shortage sa classroom, mga ka-vibes. Central Visayas needs 10,000 classrooms. Mooni ha? Central Visayas is currently facing shortage. 10,000 classrooms matod pa sa Department of Education kon DepEd 7. Oh, kuwang yun, no? Ang kakuwang kay 8,287 classrooms base sa datos, no? As of June 8, 2026. Nga naman, dun ay damaged nga schools sa mga probinsya. Nga hangtod karon, wa pa ma-renovate, wa pa ma-rehabilitate human sa 6.9 magnitude earthquake nga ning igo ngadto sa Northern Cebu last year. Gisundan pag yun sa bagyong Tino pag Nobyembre. O, diba? Unya, dili tamos sugot nga makighiusa ta, makigbayanihan ta sa komunidad. Ginagmay nato nga effort ba, no? Nga unta nakatampo ta. Unta atong na bisita ang mga eskwelahan nga grabing gikusukuso sa bagyo. Naluno pag bagyong Tino. Unta atong nalili ang mga eskwelahan nga gitayog pag-ayo sa earthquake, no, sa linog ni atong Setyembre. Oh, unta, no? Puro na lang taunta. So karon mo ni ang nahitabo, shortage. Dunay kakuwang sa mga classroom mga ka-vibes. And ang kining kakuwang sa classroom betaw, kuan ka inisiya ka ng alarming. Can you imagine nangabli na ang bagong school year apan dili andam ang pipila ka mga eskwelahan, wala pa ma-rehabilitate. I'm sure mo ingon na punta, hay mandaing pundo. Oh, mana na punta. Nganong wa mana maatiman sa DepEd? Nganong wa man na maatiman sa probinsya mo, ana na punta, no? Okay, mauna man na karon. Lisod kaayo nga ato pong husgahan ang mga tao nga manguwinta. Kay ngano pangitaon o pangitaon man gina nato og asa na paingon ang ato ang kwarta? Ang kaltas, ang gikaltas nga tax, no, sa ato ang mga sweldo. Ang kanang matag mo palit ta, no, maka natay tax. Asam day na paingon? Asa man dai na gibutang? O, ana man dayon talabi na sa mga nagkalain-laing issues na atuan nagyong na sinati. O, di ba? Mangita o mangita mangyud ta. Unya wa man tay mahatag nga tubag ni ana karon kay of course, no, usa pud ta sa taxpayer nga nangutana og nangita pud. Apan mao lagi na kaysa atong hutdon ang ato ang energy, ang atong oras ug panahon, ang ato ang kusog nga masigig pangugat mangita ang asa ang wala. Ang ato sigurong buhaton, no, unsay kaya natong buhaton. Una, kaya siguro nato, no, mag come together as one community aron magtinabangay nga tabangan ang eskwelahan nga kinahanglan og rehabilitasyon. I'm sure ang sunod ini nya maunang manganad sila langga. Maunang manganad sila ka vibes kay kita may musalo.
tinuod gyud na, no? Apan, atong hunahunaon nga ang alaot ang mga kabatan-unan nga unta hamugaway ang ilahang pag-eskwela. For all we know, katong mga eskwelahan nga wa pa na rehabilitate human sa linog ug bagyo, gigamit gihapon to kay wala may choice. Mga blimang gyud ang new school year. Diba? Mga blimang gyud ang school year 2026-2027. Muklase ug muklase man gyud. So imagine asa sila magklase kung gubaon pa ang ilang classroom. Ug dili pa masudlan, no? Dili pa pwedeng sudlan sa mga estudyante ang ilang classroom. Ug wa pay mga lingkuranan, wa pay mga desks. Imagine asa ang mga bata nag-eskwela, asa sila nagkat-on karon. Diba? That is why doon na tayo daghan kaayo nga mga pamaagi aron makahatag sa tabang. No? So, katuunta, sa dihang nag-open ang Brigada Eskwela, atuuntang gituyo, gyudog duol ang mga eskwelahan nga mas nanginahanglan og tabang. Diba? But of course, matod pa nila, sinugdanan pa lang kuno to sa bayanihan, at any time, no, pwede pang moadto aron tabangan ng mga eskwelahan, aron ma-rehabilitate sila. Open, no? Open kaayo ang 93.1 Favorite Music Radio Cebu kung nanginahanglan mo sa mga tabang nga i-connect pod mo na mo, no, sa mga nanginahanglan. Well, I'd like to make a special mention unsa to Janita, Tiltilon Elementary School. Ayan, o usa ni sa grabing naigo sa bagyong Tino, gilunok baha. Unya, di pagyud okay ang ilahang eskwelahan. So kunay naminaw na ko karon, doon na mo'y kagamitan, doon na mo'y resources. Pwede mo moadto, pwede ninyo liliun nga to. If you need our help na i-connect pod mo dito, willing ra kaayo mi, no? Liliun og unsay gikinahanglan aron mapahimutang na. Ito na siguro ta sa super urgent. O sa may gikinahanglan? Kinahanglan ba ang eskwelahan, ang classroom, doon na nay lingkuranan? Kay basin mo na kay pag-adto baya na mo last time walay lingkuranan. Kay gipang-anod yun to sa baha. Kay grabe yun kalaom dito. Diba? So kung naminaw mo karon doon na may resources, doon na may kayang buhaton. Aron makapadayon ning mga bata. Huwag ka nang hamugaway bitaw nga pagkat-on, no? Let's work together. Please let us know. Dinhi sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Marvin Ladera is online right now. Ingon si Marvin, naminaw yun siya gikan sa 4 a.m. until 12 midnight. Taghan kayong salamat, Marvin. Amping ka nunay sa akong igsuon nga sa naa sa Jensen si Marilu Josol nang hinaot ko nga naa sila sa luwas nga kahimtang karon kauban sa iyang pamilya ug mga pag-umangko nako sa mga lugar sa Mindanao nga naigo sa linog. Amping mo tanan gikan ni Almira Henares ang atog yung pamasin Almira, no, nga luwas silang tanan. Nahinaot mi nga maka-reply sila nimo aron mahimutang po din ha ang imuhang kasing-kasing. Alright, so mo na mga ka-vibes ha, ang ato ang gihisgutan. And then, katong atong mga nakitan sa social media, ang mga bata nga nangahadlok, ang mga maestra, we still do not know until when papud ni silang maka-cope up. Apan dunay mga eskwelahan nga midahili, no, grabe gyud ang pagkatayog. So dili pa siya luwas pod kay matag karon og unya do na po'y aftershock na ma-feel didto sa pipila ka bahin sa Mindanao. Alright, so padayon ta sa pagtutok ining panghitabo ining katalagman unya mohatag pud ta og dugang updates ninyo pinaagi dinhi sa tong programang Servisyong Ka-Vibes ug sa tong programang sa tong balita karong taud-taud arangkada balita. Okay, nabalikan nato itong shortage sa classroom ha, mga public school sa Bohol, Tagbilaran City, naa sila'y shortage pod og 1,713 classroom. Katong 8,287 Central Visayas, o niya specifically Bohol, Tagbilaran City, mao na naay 1,713 nga shortage sa classroom. I mean, Cebu City ang 8,287. O Cebu City, unsa may ato ang kayang buhaton ini? 8,287. Doon na tayo gibalita. That's why kinahanglan gyud mi maka-reach out gyud sa DepEd 7. Aron atong mahinabi og unsay plano ni ini, no? Unsay plano man nga nagsugod naman ang klase. O sa may plano, kanus-aman ni nato maapas ba ni?
Diba? Kaya I think kinahanglan ning tutukan. What the Central Visayas ra ni mga ka-vibes. So pata kabalita dito sa laing regions. Kumusta pod ang ilahang eskwelahan? No, kumusta pod ang ilahang classrooms? So again, 10,000 shortage classrooms. Mo na gikinahanglan sa Central Visayas. Cebu alone ha, public schools 8,287. Anya ang Bohol, apil ang Tagbilaran City 1,713 classrooms. 'Di ba? It is sad and very alarming na nag-target ta og opening sa klase apan wa na to ma-target nga mahuman og rehabilitate, mahuman og renovate, maayo ang mga classroom.

Tips kay ngon ana man ang kinabuhi. Di man pud pwede nga kanang sige na lang pud tag pamasol, no. Kining ako a semi basol pud ning ako a apan ato pud yung sumpayan. Mas may mo lihok ta, lihok, lihok, lihok. Ana hustle. Ana man, di ba? Kinanglanin ana man ta. Dili kay puro ta yaw-yaw, puro to kyaw-kyaw, pero wala pud tay gibuhat. Lisod pud kaayo. Apan do nay uban nga may pud kay sa buhat. Oh, dili magyaw-yaw, may pud sabot apan kuwang kaayo sila, kuwang sa tao, kuwang sa resources. That is why importante ang pagtinabangay, importante ang bayanihan. Let's communicate so that we can collaborate, no? Let's come together and help mga estudyante, ang mga eskwelahan nga nanginahanglan og tabang nato. Alas 4:47, ning abot na daw sa 138 ka aftershock ang natala, no? Human sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo ngadto sa Sarangani Bay kaganinang buntag. Nya ang mga aftershock naa sa between 1.3 to 6.7 magnitude ang gikusgon every time nga naay aftershock. So of course we know how it feels kay nasinati pud ni nato unya kanabang makatroma, no, or digid makatroma, naagi trauma gamay lang na pag tayog muratag mahubag-hubagan, mas kusog ning ilahang nasinati, mas taas pagyud ang panahon nga nasinati nila. So lisod kaayo ning ilahang kahimtang og ang ilahang gibati. That's why we keep praying for them. We keep praying na unta mo kalma ning ilahang kasing-kasing. No, kay I think mo na mahinungdanon sa tanan. Like for now, lisod kaayo nga to silang kuhaon tanan aron mabutang sila sa laing dapit nga wala ang aftershock, no? That's not possible. But we can only wish and pray, no, that mukalma ang ilang kasing-kasing and that musalig sila nga dili sila pasagdan sa Ginoo, no, taliwala ning ilahang giagian karon. And it's very important nga daghan kayo tang gaampo para sa ilahang kaluwasan. Oy, laing dunay kalambigitan sa pag-abli sa klase ang classroom, no, dunay classroom sa Sudtungan Elementary School diri sa Basak, Lapu-Lapu City na damage human ang sunog tungod sa faulty electrical wiring sa unang adlaw sa klase. Ang incident, no, naka partially burnt the classroom's roof atop. Unya na destroy ang electric fan. So faulty wiring. Ang mga estudyante luwas mga ka-vibes na evacuate and paspas po nilang na paong ang kayo using their fire extinguisher. Nag-chat Minister Wendell last week, busy po sila di ay. Iyag yun yung gimension, busy sila pila ka-adlaw, pila ka-simana sa wa pa mag-open ang klase. Nga naman because they also made sure na luwas ang matag iskwilahan sa sunog. Kay labi na nga dunay mga bata na nga mga eskwila. Imagine lagi ang mga bata, mas taas og oras nga stay din ha sa eskwilahan. That is why mauna part sa ilahang responsibilidad is to make sure ma-check ang mga eskwilahan. So mo po na gihisgutan ni Sir Wendell, no? Sa Cebu City Fire Bureau of Fire po si Sir Wendell. So ang mga nagkalain-laing munisipalidad, syudad, nagpahigayo na sila ingon ana, no? So basin og nalang wa matanawi din he sa Sudtungan Elementary School. But ang nakandot kay luwas ang mga bata og ang mga maestra. Alas 4:51. Nangayo si Cebu Governor Pambari 4 og pagtugot gikan sa provincial board alang sa pagpagawas og 10 milyones pesos nga calamity assistance ngadto sa General Santos City human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Sarangani kaganinang buntag. Sa ihang suwat ngadto kang Vice Governor Glenn Soko, gihangyo ni Barikwatro ang provincial board nga aprubahan ang pinansyal nga tabang aron makatabang sa relief og recovery operations
alang sa mga residente nga naapektuhan sa linog ang gisugyot nga ayuda magdepende pa sa pag-aproba sa sangguniang panlalawigan sa Cebu sa dili pa kini mahimong ihatag ngadto sa

General Santos City. Murag nakabasa na kaagi na kog balita nga aprobado daw. Murag na ma-approve no, makahatod gyud ta og tabang sa tuang mga ka-vibes dito sa Mindanao. Ato nang ihatag ninyo ang update in a little while. Pero yes, no, mo na ang nakanindot nato. Kusog kaayo ta nga mudunol gyud og tabang sa why pagduha-duha. Of course, nato i-put into considerations kay doon naman putay ato ang mga kasinatian din he, mga challenges din he sa Cebu ug probinsya, 'di ba? Apan ug doon na gyud tay extra na pwedeng madunol isip tabang sa nanginahanglan sa Luzon ug sa Mindanao, ato gyud nang ihatag. Proud pod nga naata dinhi sa probinsya sa Sugbo. Dunay pagpakabana ang ato ang mga public servants. Unya dunay duha ka mobile storage units gikan sa DSWD field office no sa Caraga. Maunay gideploy to Region 12 SOC Sergeant aron suportaan ang ongoing disaster response operations human ang 7.8 magnitude earthquake ngadto sa Mindanao. Ang DSWD mingingon na kining ilahang effort aron ni mas mapastrengthen no ang kapasidad nga makahatag og tabang paspas nga tabang labi na ang distribution of relief goods ngadto sa affected families nga nanginahanglan. Matud pa sa assessment, kinahanglan yun dayon nga ma-provide, no? Ang ato ang ahensya nga DSWD, hello, shout out ninyo din ha. Kanunay ni silang andam, no, sa mga ingon ni ini. Of course, they are not praying for a calamity to happen. Apan ilagyud ng andamon kay mo man ay ilahang role, no? Mo assist man dayon na sila sa local government units. Dili na sila ang dapat mag-una. Apan, assistance, aid na sila. So, mubuhat sa ang local government units. The moment nga dili na pasibo, dili na kaya, then naana dayon si DSWD aron muhatag sa assistance nga gikinahanglan. Ang nakanindot nila kay ilan na nang ipang-andam doon na sila ready nga mga relief goods alang sa manginahanglan or affected sa matag kalamidad nga mahitabo. So good job sa ato ang DSWD. Nanginauta nga dunay tanan no, hands on gyud tanan unta aron mas paspas ang deployment. Labi na karon no, unang adlaw pa lamang no, nagpadayon pa pud pag suta nagpadayon pa ang pangayo og mga kalambuan og duna bay mga pipila pa ang mga apektado, ang mga nawala, ang missing no, and ang mga confirmed death mga ka-vibes. So ato nang ihatod ninyo ang update karong taod-taod.

As of unsa ning orasa na to nakuha, no, do na nay 15 na ba or nay nadugangan na, pila na ang death toll nato sa dito sa Mindanao, no, sa Rangani. 7.8 Sarangani earthquake kaganina ni before ko ni Boardwork sa ato ang 4 PM na program. Doon na tay 15, sakto ba? 19 ang kabsan o kinabuhi, 8 ang missing, onya 134 ang injured. Mo na latest mga ka-vibes, no? So keep checking mga legit nato nga news sources so that ma-updated pud mo, no? Of course, mamo na gitawag nga magpakabana. Kinahanglan nga do na tay pagpakabana aron in town makahatag pud ta sa tong insaktong kanabang unsa man ang pag-ampo ba nato. Onya basin og do na pud tay mahuna-huna bitaw kanang idea, brilliant idea, o kung saon nga ato silang matabangan aron mohupay ng ilaha ang kabalaka, kaguol, no, kasubo na ilahang gibati, no, sa panahon karon tanan nga brilliant ideas nga pwedeng makapahupay sa ilahang kaguol ba sa ilang kasing-kasing, welcome kaayo na mga ka-vibes. And syempre sa uban pa natong mga ka-vibes, padayon punta diri sa 93.1 FM Radio Cebu sa paghatag og kalambuan. Doon ay 10,000 ka-families affected. Unya, gideclare na siya na state of calamity ang GenSan. Again, 10,000 families sa GenSan ang affected. Na under state of calamity ang General Santos City. Sa to ang mga ka-vibes, no? Doon natin mga kaila, mga nakatrabaho, our prayers, no, are with you gyud, no, appeal gyud sa ato ang pag-ampo nang hinaot ta karong adlawa. Sa ato ang mga moments of silence nga pwede tang muhunghong, mu whisper og prayer, muhunghong og pag-ampo unta na sila sa number one karon, no. Ana man na do na tay listahan, oh, mo ni priority number one, number two, number three, number four. Unta ibutang nato sa number one ang ato ang mga ka-vibes dito sa Mindanao. Kinahanglan kay nila ang pag-ampo. Gideclare na pod nga unsa ni WFH, work from home, ang mga opisina establishmento dito sa Mindanao as per ombudsman bitaw, no, because it's not safe to be there sa mga opisina. Oo, so ang ombudsman nagdeklarar nga work from home ang setup sa pagkakaroon. Again, we've been through this mga ka-vibes nato dinhi sa probinsya sa Cebu, so we know how it feels, ang kapanik, ang kabalaka, ang kaguol, ang kasubo, nagsagol. So let us be their strength na anak man, no, let us be their strength right now. So kami ang amo ang role as broadcasters is to provide you updates. And at least to, like, at least makalma mo ba, no? Dili to, not to cause panic also. But nindot raman po nga ma-updated mo kung sa'yo nahitabo po dito sa Mindanao. Alas 4:58 mga ka-vibes. Usay pang hitabo din hi sa syudad or probinsya sa Cebu, extended yellow alert. Okay, extended yellow alert na mga ka-vibes. Ang yellow alert extended until 8 PM. So gikan sa 3 till 8 PM, gikan unta sa 4 till 8 PM. Tungod ni siya sa insufficient operating reserves aron ma-meet gyud ang ato ang power requirements mga ka-vibes. So medyo apike ang ato ang karga nga power, that is why kinahanglan tang magdaginot. Maura yun ay gusto. Maura yun gusto sa ato ang mga kaubanan sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, magkatunta og daginot. So kung kinahanglan way tao sa usa ka kwarto, sa usa ka luna, i-off ang suga. Pero kung ganahan mo nga naa mo sa usa ka luna, sa ka kwarto, pwede na po niyo i-off ang suga. Depende ko sa inyong buhaton. Lights on or lights off? Ang uban mo pili og lights on. Pag lights off lang sa mo, ana. Uy, kipakatawa rata mo. Kay padong na kumubabay good. Padong na kumanamilit sa kong programa niya. Medyo heavy ang ato ang updates nga na-provide. O, diba?
So, sa mga hilig og lights on, lights off lang usa ta. Aron ta makadaginot. Mas aligre man pud nang kanang imong kanang hinol-hinolon ba o mauban ni? Mauday ni ang remote control ana. Oh. Hinol na pud. Ops. Maoday ni ang baso ana. Oh, laing hinol. Ops. Maoday ana ba no? Lahala, sige mga ka-vibes. Bitaw, magdaginot ta ha. So, kung dili gamiton ang mga appliances, unplug. Kung walay tao, pagmon ang suga. Uy, seryoso ko sa lights off. Yes, seryoso ko sa lights off. Anadra pod ko og lights off. Mayra pod ta muhinol din hing dapita. Makonroon po na ko ang mga butang-butang. Gamayra mo gudamong balay. So, easy to kabot. So, kay bawa na pod ko memorize na nako asa mga bahina na butang ako ang mga gikinahanglan. Aron makadaginot. Alas 5:01. Maginahinay nag-aginod silang ganada. Apan standby mo sa arangkada balita sa hapon, musunod na. Sa mga ka-vibes na to din ha, ugma, doon na tayo bisita sa itong programang Servisyong Ka-vibes. We will talk about pulmonary health. Ang sabi ng pulmonary no, lungs. Pulmonary lungs. So sa mga doon ay concerns, manginana, pulmonary rehabilitation, basin doon na mo ingon ana nga panginahanglan, doon na tay guest or bisita ugma, asa man ni pwede nga serbisyo, pila man ni siya. Manginana ba no, may manang aware ta. Aron ug makaingon mo nga medyo mahal di ay no, dili kaya. So unsay buhaton? Mag-amping sa ato ang panglawas. Dili masigig. Di na sa ito mo mention. Kay masukuun niya mo. Masukuun niya ang kumpanya. That's a, kana siya nga company. One of the biggest actually, ha? Kanang bisyo ba sa mga tao? Pero, usa na I guess, no? Sa mga nakaingon. So, maminaw mo ugma. Ha, maminaw mo ano makaingon mo nga mahal di ay oy lisod di lisod gyud. So ampingin ninyo mga baga din ha. Mga sunog baga. Og maato silang hinabion mga ka-vibes and atong katunan og unsay pwedeng buhaton aron maimpingan ang ato ang mga atong lungs ug ato ang baga ug ato ang panglawas in general. Mabalik ko ugma sa lain na pud nga pagpangalagad, anda maminaw, anda muunong, andam nga mangalagad, servisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad langga nada sa 93.1 your FMR, your favorite music radio Cebu Ka-vibes. Mauna ni maayong hapon, amping lablab.

0: 2026, Lunes. Nianig ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Nabalot ng takot ang mga estudyante at guro sa malakas na pagyanig sa unang araw ng pasukan. Kasama pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang

0: ang namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umabot na sa 19. General Santos City, isinailalim na sa state of calamity. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos ang agarang earthquake response para sa mga apektado ng malakas na pagyanig. Milyon-milyong estudyante sa buong bansa, balik eskwela na. Bagong academic calendar, nagsimula na rin. House Prosecution Panel, kikilalanin ang pamumuno ni Acting Senate President Gatchalian sa gagawing impeachment trial ni VP Sara. At Blue Ribbon Committee, opisyal nang sinimulan ang consultative meeting kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects.
1: Niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang General Santos City at ilan pang bahagi ng Mindanao kaninang alas 7:37 ng umaga. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong 32 kilometers timog kanluran ng Maasim, Sarangani. Tectonic in origin ang lindol at may lalim na 33 kilometro. Naramdaman din ang intensity 6 na pagyanig sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Intensity 5 sa Davao City, Kidapawan City at Carmen, Cotabato. Gayun din sa Bagong Bayan, Calamansig at President Quirino, Sultan Kudarat, Cebuco at Siocon, Zamboanga del Norte. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang hapon, Director Bacolcol.
2: Yes ma'am, magandang hapon din po sa inyo.
1: Okay, Director, ano po ang fault line na gumalaw na nagdulot ng malakas na lindol na ito sa Mindanao kaninang umaga?
2: Yung gumalaw po kanina, nag-generate ng magnitude 7.8 is the Cotabato Trench. It's the same trench that generated the magnitude 8.1 noong 1976 and nagkaroon po ng tsunami. So, the same trends po sila.
1: Okay, so after po yung nangyari noong sabi niyo po, 1976, ito na po ba yung sumunod na, na malakas na lindol na galing sa same fault line?
2: Hindi po siya fault, it's a trench. But yes, ito po yung pinakamalaki na sumunod following that magnitude 8.1 event.
1: Okay, can you explain ano po yung trench tsaka yung fault line?
2: Yung trench po kasi ito yung gumigit-git sa ilalim ng dagat. Habang yung plate natin umuusad, gumigit-git po yan sa ilalim ng dagat. Yun po yung trench. Yung fault natin could either be nasa lupa or nasa dagat. And ito yung, meron tayong tatlong klaseng fault. We have the normal fault, reverse fault, and strike slip fault. So, magkaiba po yan sa trench. Sa trench, makikita lamang natin yan sa dagat.
1: Opo, so galing ang lindol na ito sa dagat. Tama po?
2: Yes po. Nasa dagat po yung epicenter natin kanina.
1: Okay, so itong lindol po kanina sa Davao Region at Soxargen, konektado po ba sa mga nagdaang malalakas na lindol sa rehiyon?
2: Hindi po sila konektado, but kasi yung lindol, for example, last year, Philippine Trends naman yon, so magkaibang trends po yan. Ito naman is the Cotabato Trench. Although again, konektado ito, it's the same trench that generated the earthquake last 1976. At saka meron tayong mga earthquake swarm, maliliit na lindol dito sa Cotabato Trench early this year.
1: Okay. So, Director, ito na po ba yung itinuturing na the big one para sa Mindanao?
2: Hindi pa kasi may, again, yung big one natin, it's the 8.1. For the Cotabato Trench, yan yung nangyari na 1976. And then, yung ibang trenches din natin sa may eastern side ng Pilipinas, sa may eastern side ng Mindanao, pwede pong mag-generate ng magnitude 8 and above na earthquake.
1: Opo. And kailan po ba yung huling nagkaroon ng ganitong klase ng magnitude na 8 and above?
2: 8.1, 1976, yun yung the latest earthquake that happened along the Cotabato Trench.
1: And the pinaka malakas po, the strongest.
2: That's right, that's the strongest for the Cotabato Trench so far.
1: Kaya nga po nakakabahala kasi malapit na yung 7.8 no, sa 8.1. Director, ano po ba ang kaibahan nun pagdating sa pakiramdam?
2: Although, again, kung titingnan natin, decimal places lang yung difference nila. But kung tutuusin talaga, yung magnitude 8.1 is almost 3 times more energy than the magnitude 7.8. That's the reason why yung 8.1, ang taas ng tsunami waves na naitala natin, umabot ng halos 8 to 10 meter high. Dito, yung magnitude 7.8, ang pinakamataas na tsunami wave na naitala natin is only 1.4.
1: So talagang malaki rin pala, no? Kahit sabi mong parang kaunti lang 7.8 tapos 8, there's a big difference po, no, sa pakiramdam. Can you explain po explain to us yung feeling nung 7.8 kanina po na nangyari dyan sa Mindanao?
2: Yung 7.8 kanina, again, based din naman, kahit may 7.8 tayo, kung malalim naman, halos hindi po yan maramdaman ng mga tao. But kanina, yung 7.8 ay... Ang intensity na naramdaman natin is intensity as 8. Yun yung pinakamalakas, and that is considered as destructive. And when we say intensity 8, people are panicky. People find it difficult to stand kahit sa labas. And many well-built buildings are considerably damaged. Concrete dikes and foundation of bridges are destroyed by ground settling or toppling. And then yung utility posts, towers, and monuments may tilt or topple. And pwede pong magkaroon ng numerous landslides and rock falls, especially in mountainous and hilly areas. So yun po yung intensity 8. And that's considered as very destructive.
1: Opo, when you say po the big one, can it happen anywhere in the Philippines or iba ba yung the big one ng, let's say, Metro Manila or ng Visayas at Mindanao?
2: Yes po, magkakaiba po yan. Again, nakakonsentrate tayo sa Metro Manila, the big one, but actually in other parts of the country, there are bigger ones as well. Yung term the big one was coined for the magnitude 7.2 earthquake that will be generated by the West Valley Fault, but again, titingnan natin to. Mas mataas yung earthquake na generate ng Cotabato Trench, which is magnitude 7.8. Meron din tayong Philippine Fault sa Gabaldon area that's capable of generating magnitude 7.9 event. So there are bigger ones in other parts of the country, hindi lamang sa Metro Manila.
1: Yun nga lang po, mas populated kasi ang Metro Manila. Kaya kung mangyari po ito sa Metro Manila, ano pong klase ang damage? Kunyari yung 7.8, pag sa Metro Manila po yan, ano po ang nakikita ninyong resulta niyan, Director Bacolcol?
2: I-consider na lang yung magnitude 7.2 kasi 7.8, hindi po kaya na i-generate yan ng West Valley Fault. Yung kaya lang ng West Valley Fault is magnitude 7.2. But even then, kapag kahit 7.2 yan, it's capable, yung estimated casualties natin would go as high as 33,000.
1: Ayun nga po. So di hamak na mas malakas tong 7.8 no, sa the big one na inaasahan sa Metro Manila dito sa West Valley Fault nga po na 7.2 lang. Kung ikukumpara no, sa 7.2 and 7.8, Director Bacolcol.
2: Yes, that's right. Mas mataas yung 7.8. Just that nasa dagat and medyo malalim, 33 kilometers. So although, again, may mga casualties pa rin, 19 as of the latest count.
1: Opo. At kanina may mga lumabas pong mga larawan na umurong ang dagat matapos ang lindol. Nagkaroon po ba talaga ng tsunami?
2: Yes po, nagkaroon po tayo ng tsunami, and in fact yung pinakamataas na tsunami wave na naitala natin is in Kiambas, Sarangani. Umabot po ito ng 1.48 meters. Meron din tayo sa Calamansi, Sultan Kudarat, 0.84. Sa Maasim, Sarangani, 0.48. Sa Zamboanga City, 0.25. 0.21 naman sa Mati, Davao Oriental, and sa Tandag City in Surigao del Sur, masyadong insignificant, masa 0.09 lamang meters.
1: Oo nga po. O may nagkwento rin na kakaiba raw ang paggalaw sa lupa kanina. Hindi yung parang dinuduyan daw, kundi parang inaalog ang lupa. Bakit po ganito?
2: Well, kapag malayo ka sa epicenter, ang usual, or kapag malapit ka sa epicenter, ang maramdaman mo is up and down shaking. Kapag malayo ka sa epicenter, sideways. So parang yun yung naramdaman ng ating mga kababayan, para silang dinuduin kasi sideways yung shaking.
1: Opo, going back to the tsunami warning, kailan po ba ito pwedeng i-lift at ligtas na hubang bumalik ang mga lumikas?
2: We already lifted the tsunami warning kaninang bandang alas 3 and pwede na po silang bumalik. May mga minor sea level disturbances tayong na-record but the observed wave heights are masyadong maliit na to cause damage. So again, we already lifted the tsunami warning kanina.
1: Opo. And also, what about aftershocks? Ano po ang inyong abiso sa ating mga kababayan sa mga apektadong lugar? Do we expect more aftershocks at gaano po kalalakas?
2: Yes, we expect aftershocks in the next several weeks or even several months. And again, based on definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So since this is magnitude 7.8, we would expect aftershocks to go as high as magnitude 6.8. But kanina, meron tayong aftershock na umabot ng 6.7. And as of 2 p.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 258 aftershocks. So again, we would expect aftershocks to continue within the next few weeks or few months.
1: Weeks or months, ganun po katagal, ano? Pero as time goes by, pahina ng pahina po ba itong mga aftershocks na ito?
2: Yes po, pahina ng pahina yan. And pati yung magnitude niya, humihina rin. Pati yung number of aftershocks in a day, humihina din po yan.
1: At last question na lang po, dahil marami ng bitak ang mga gusali dyan sa Gensan at Davao at nakita nga natin may mga gumuho pa like yung Jollibee building, pati yung mall sa Gensan. Ano po ang direktang utos ninyo sa mga local engineers at sa publiko po doon? Safe po bang bumalik dito sa mga gusali, ibang mga gusali dyan na feeling natin na hindi apektado ng lindol?
2: Advice natin sa ating mga kabayan, kapag may napansin silang visible cracks sa bahay nila o sa building or kung mga structures kung saan sila namamalagi, pag muna silang pumasok kasi kung hindi man ito nasira during the main shock, baka masira ito during a strong aftershock. So paalala natin, bago sila pumasok, kumonsulta muna sa kanilang local, municipal or city engineers and seek for their advice.
1: Okay, at bilang pangwakas, ano po ang inyong pinakamahalagang paalala sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Gensan, sa Sarangani at sa Davao City?
2: Okay, so para sa ating mga kababayan affected by the event, kapag meron pong malakas na aftershock, they do the dock cover and hold, huwag magpanik, dapat kalmado lamang kasi minsan dahil sa panic, pwede tayong magkaroon ng pwede tayong matumba kapag magtatakbuhan tayo, magkaroon ng stampede and magiging casualty pa tayo. So, again, paalala din natin yung katulad ng nabanggit ko kanina, kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag muna

0: Binulabog ng malakas na lindol ang flag ceremony sa Mahayahay Elementary School sa bayan ng Malita, Davao Occidental matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol bandang alas 7 kaninang umaga. Kita sa video ang paggalaw ng lupa na nagdulot ng labis na takot sa mga mag-aaral at mga guro. Bumigay pa ang istruktura sa likurang bahagi, ngunit ayon sa pamunuan ng eskwelahan, wala namang nasaktan sa insidente. Ramdam sa buong Davao region ng lindol. Sa pinakamataas na building sa Davao City, makikita ang paggalaw ng gusali at ang pagsayaw ng tubig sa swimming pool sa rooftop. May mga bitak na namataan sa naturang gusali. Nagsilabasa naman ang mga tao sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Kwento ng mga watcher at pasyente, nagunahan silang makalabas ng building dahil sa lakas ng pagyanig. May mga naka-wheelchair na pasyente at hindi na natuloy sa pagpa-check up, habang inanunsyo naman ng taga-SPMC na suspendido muna ang consultation at check up ng mga kararating lang sa ospital.
1: Sa tingala lang ko, murag ko nalipong ba? Yeah. Tingala man ko nga, murag magdaganaan na itong singana na, murag mga suga nila. Yan mo ito, gunita na lang nako ang wheelchair. Kaya mga tao, nangurot na panggawas.
2: Kusog pa ito siya, pinakapusog
3: nila. Kusog, oy, kusog.
4: Biligid na tarantagit siya. O ba lang, tiyagit ba? Paggawas naman, o ba, nakaluhod na sa kalsada.
0: Sinusuri naman ng mga otoridad ang mga gusali kung mayroong pinsala. Patuloy ang assessment ng mga local disaster teams, lalo't may mga naiulat na pinsala sa ilang lugar sa rehiyon. Ako si Ernel Tokmo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
5: Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City na lubhang apektado ng nangyaring pagyanig sa Mindanao nitong Lunes ng umaga. At live mula sa GenSun, may umaarangkadang balita si Noreen Egonia. Noreen?
6: Yes, Nini, nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala ng 7.8 magnitude na pagyanig na nangyari kaninang alas 7.38 ng umaga. Base sa pinakahuling update, umabot na sa 11 ang nasawi sa General Santos. Samantalang, 4 naman ang patuloy na pinaghahanap pa ng mga otoridad. Kanina ay nabutan pa natin ang mga rescue team na manumanong kinakarga ang mga debris upang mahukay ang 2 trabahante sa gumuhong grocery store sa barangay Talumpang. Isa naman dito ang naitalang nasawi. Habang sa isang kilalang mall, 2 ang kumpirmadong nasawi ng matabunan ng gumuhong gusali. Pinulong naman ngayon ni Secretary Rex Gacheria ng DSWD ang mga lokal na opisyal sa lungsod. Sa ngayon, tinatayang aabot na sa 1 bilyong piso ang estimated value ng pinsala. Normal naman ang karagatan dito ngayon at may lift na rin ang tsunami warning. Yan muna ang latest mula dito sa General Santos City. Ako si Noreen Egonia para sa PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Okay Noreen, bago ka tuluyang magpaalam sa amin, ano, kanina narinig kita sa radyo at sa show rin namin ni Migs Bustos, ano, yung pinagdaanan mo na nagda-drive ka at napahinto ka sa daan at feeling mo ay kakainin ka na ng lupa. Pakikwento mo nga uli sa amin kung ano yung nangyari sa'yo kanina habang nagkaroon ng 7.8 magnitude na lindol.
6: Yes, Ninia, from Davao, bumiyahe ako papunta sana dito sa GenSun para sa isang event ng government agency na ika-cover ko sana. Along the way, dun sa Malungon, Sarangani area, Sarangani province area, biglang umuga yung lupa, kaya gumilid ako at yun na nga, nakita ko rin yung ibang mga kasamahan ko sa kalsada na mga sasakyan, gumilid din sila. May isa pang ang motor na muntikan na rin nga matumba. At doon na namin na-confirm na lindol pala talaga yung nangyari. Akala ko na naginip lang ako kanina. At dahil sa takot ko, parang wala akong nagawa. Hanggang ngayon nga nanginginig pa rin ako. Hindi ko pa rin maano sa sarili ko na okay na ako dahil nga doon sa na-experience namin kanina, na-experience ko kanina na parang kakainin ako ng lupa sa lakas talaga ng pag-uga, sa lakas ng pagyanig. At yung mga poste ng kuryente at yung mga puno sa gilid ng kalsada parang matutumba na doon sa pinagparkingan ko ng sasakyan, kaya doon na medyo natakot na ako at iniisip ko din yung mga anak ko na nasa school kanina kasi unang araw pa lang ng pasukan at nasa na ang alam ko na sila na flag raising. Kaya natakot din ako kasi sa Davao Occidental yung mga anak ko at may tsunami warning agad na after nung lindol. Kaya tinawagan ko na lang din sila. Yun na nga, muntikan na din nga mahimatay yung isang anak kong babae.

0: Ay, at ako rin kanina niya. Sorry, pero ano, parang maiyak pa rin ako.
1: Oo nga, ano? Sabi mo nga, Noreen, ito na yung pinakamalakas na lindol na iyong naramdaman.
0: Yes.
1: At talagang natakot ka. At gano'n ba katagal yung pagyanig, Noreen?
0: Para sa akin ninyo, parang nasa 30 seconds to 1 minute yung pagyanig. Eh. Kasi matagal talaga bago siya natapos. At after nung malakas na pagyanig, mga ilang minuto lang, may mga aftershocks na nangyayari. Kaya yun, traumatizing experience. Kaya sa tanang buhay ko, kasi dati nakakover na din kami doon sa mga areas dito sa Davao region ng pagyanig. Since 2019, malalakas na yung mga pagyanig noon. 6.9, 6.5, 6.8. Pero nitong ano lang, kanina, 7.8 yun.
1: Mm-mm.
0: Ano, sobrang hindi ko ma-explain kung paano nangyari o buti na lang nakasurvive kami. Ang masasabi ko lang, thankful ako kasi hanggang ngayon buhay pa rin kami.
1: Oo nga, at
0: Noreen. Pero mga anak ko, walang nangyaring masama. Ang ano lang, kasi may mga nasawi na rin dito sa Jensen. At kanina nga, pag ano, after nung nakompose ko yung sarili ko, dumiretso na lang din ako dito sa Jensen kasi alam ko may mga may mas maraming ano, maraming buildings dito na gumuho compared dun sa ibang area ng Soccsergen at sa Davao. Noreen, dito sa Jensen talaga yung ano affected. Yes, Nina.
1: Yes, yung Jollibee building na gumuho, meron bang namatay doon or merong nasugatan?
0: Kanina, nagtanong tayo dun sa mga rescue team na nandun. So far, wala pa naman silang natanggap na ano na information kung may mga ano may kailangang i-rescue dun sa loob. Ang sinasabi lang sa kanila daw kanina ng management ng ano ng food chain na i-ano lang, parang tanggalin lang yung mga debris para makita nila kung ano yung mga nasa kung ano yung nasa ano sa ilalim ng gumuhong ano nga gumuhong facility. Ang alam lang natin niya na ano may mga natabunan talaga doon sa isang malaking mall dito at may kumpirmado nga na dalawa nga nasawi at yung isang grocery store na may limang na-rescue yung ating mga rescue team kanina. Dalawa yung na-rescue nila, naligtas na ngayon. Isa yung nakuha nila na patay na at dalawa pa yung ongoing na pinaghahanap. Hindi pa rin nila makumpirma kung yung dalawang yun ay buhay pa o patay na. Isa sa mga na-missing ay assistant manager ng grocery store at isa din na doon sa na-missing lalaki at babae. Yung babae yung manager, assistant manager, yung lalaki, yun yung merchandiser. At yung isang namatay, yung confirmed dead kanina, babae, na siya din yung accounting staff.
1: Nako, so lahat dyan sa drugstore, ano? Tama ba? Save More Drug daw dyan sa Jensen?
0: Save More Grocery Store.
1: Grocery
0: yes.
1: Store. Okay, nako, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Noreen Igonia. Mabuhay ka at thank you for your service, Noreen.
0: Maraming salamat, Ninia at Jack.
2: DepEd Region 8, tiwalang masosolusyonan ng three-term school calendar ang problema sa reading comprehension ng mga estudyante.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng Health Education at Promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang ligundi, Plemex!
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
10: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigay ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
11: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
9: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
12: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
9: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Laga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Umabot na sa 19 ang naitalang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kanina. Makakausap natin sa linya ng telepono si Justine Ignacio. Justine, ano ang update sa lindol? Nandyan ka ngayon sa NDRRMC, ano, Justine?
1: Sa report ng Office of the Civil Defense, 19 na ang nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao at 134 naman ang nasugatan habang 12 ang nawawala. Ayon sa OCD, 3 sa namatay ay mula sa Davao Occidental habang 5 ang sugatan. Sa Region 12 Sub-Sergeant, 16 ang naitalang patay habang 129 ang sugatan habang 12 pa ang nawawala sa General Santos City. 2 sa mga namatay ay mula sa Tupi South Cotabato, 10 mula sa Gensan, 3 mula sa Glan, at 1 naman mula sa Malapatan, Sarangani.
2: Kanina meron na naiulat na 10,000 pamilya na in-evacuate, no? This is coming from Sarangani and Sultan Kudarat. And then meron din pong 700 families na apektado po. No?
1: Sa ngayon naman, nakalapag na sa Davao City International Airport ang mga opisyal ng pamahalaan upang pamunuan ang pagtugon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nakataas din ang red alert status sa NDRRM Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City, gayon din sa OCD Sub-Sergeant Operations Center. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ninya.
0: Oo, Justin, saan ba pinakamarami na itala yung casualties natin? Anong lugar at ano yung dahilan?
1: Yes, Ninya, yung kabuuan kasing casualty, no, ang ayon sa OCD ay 19 ang namatay. Yung Region 12 sa Sokcharjon, 16 dito yung naitala nilang nasawi. 129 naman yung injured at 12 yung missing. At kaugnay naman sa kung paano sila exactly nasawi, yan naman ay yung detalye na antabayan pa natin dahil nakatakda muling magbigay ng update ang NDRRMC ngayong gabi.
0: Okay. Maraming salamat, Justine Ignacio.
3: Agad ng pinakilo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan matapos ang malakas na lindol sa Mindanao kanina. Yan ang umaraghadang balita ni Christian Bascones.
4: Mabilis na rumesponde. Yan ang utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para tiyakin na matutulungan ang mga naapektuhan ng malakas na lindol sa timog bahagi ng Mindanao. Naka-alerto na ang Office of the Civil Defense o OCD at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang pangunahan ang mga hakbang sa pagtugon sa sakuna at patuloy na binabantayan ang kalagayan sa mga apektadong lugar. Inatasan din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na maghanda ng mga relief goods at tiyakin handa ang mga evacuation centers. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahahalagang infrastruktura. Ayon kay Palace Press Officer o PCO Undersecretary Claire Castro, hindi agad pumunta ang Pangulo sa Gensan para hindi makaagaw ng atensyon.
5: Medyo magulo po ang sitwasyon. Hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol.
4: Tiniyak ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan para makapaghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Anya, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga regional offices at mga lokal na opisyal at nangakong magbibigay pa ng mga karagdagang update sa publiko. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa ibang balita, back to school na ang milyong-milyong mag-aaral ngayong araw. Sa Batasan Hills National High School, libo-libo ring estudyante ang balik eskwela matapos ang kanilang summer vacation. Nagbabalik si Justine Ignacio.
6: Naging mapayapa ang unang araw ng balik-eskwela ng mga estudyante sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ayon kay Principal Joseph Palisok, handa ang kanilang eskwelahan dahil sa tulong ng iba't ibang volunteers last week. Ngayong school year, aarangkada na ang bagong academic calendar na three-term system o trimester, bagay na pinaghandaan na nila.
7: Karoon muna ng initial na orientation sa mga teachers nung summer. So nung Mayo nagkaroon na. Sumaayos, maganda yung pagtanggap.
6: Last week sa mga magulang at estudyante naman ipinaliwanag ang bagong sistema.
7: Napakaganda naman ang pagtanggap nila at nakita nila yung advantage nung three terms kasi doon sa instructional block. As of kahapon po, ang aming estudyante ay nasa 15,258.
6: Mahigit 3,000 naman ang bilang ng mga first-time high schoolers nila o yung mga estudyanteng nasa grade 7 na. Wala namang nakitang hamon sa unang araw ng eskwela si Palisok nitong umaga dahil sa dami raw ng assistance na kanilang natanggap. Isa naman sa kanyang inaasahan ngayong school year ang manatili sa isa sa mga top performing school, ang Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ako, si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw ay ang malakas na lindol na tumama sa General Santos City sa Mindanao. Agad na kumilos ang administrasyon at nanguna rin ang House of Representatives para magbigay ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa putong ito, makausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi po, Congressman Asidre, at welcome back sa Arangkada Balita.
8: Magandang gabi po. Magandang gabi po sa nakikinig sa atin yung oras.
3: Yes, Congressman Jude, no? Last year, nung lumindol sa, I think, Davao at Cebu, ay nandun yung Tingog Party List. Ngayon po, nagkaroon na naman na isang malakas na lindol sa Mindanao, sa General Santos City. Ano po yung gagawin po ng Tingog Party List para makatulong po?
8: Well, kausap natin kanina yung team natin sa Tacurong, sa Davao, at sa Davao del Sur, no? Around lunchtime kanina, lahat po sila ay papunta na ng General Santos City para ma-check natin kung ano yung kailangan gawin, no? Although nag-prepare rin tayo ng mga paunang tulong, syempre gusto natin talagang targeted ayon sa pangangailangan on the ground. Meron tayong hinanda mga initial supply ng relief goods, but I think yung crisis na meron doon would require more than that. Kaya ang gagawin ng team natin yan ay makipag-ugnayan sa local government, sa ating mga national government agencies para ang mangyayari tayo talaga ay complementary sa anumang ginagawa ng mga local na LGU doon at yung mga line agencies natin.
3: Mm-hmm. And Congressman, minasabi na ba kung ano yung mga needs ng mga kababayan natin dyan sa General Santos? O doon sa mga
8: well, initially, no. It's really yung basics, especially that sa ngayon shelter, food assistance would be on top of what is needed on the ground, but then again we're still waiting for the more official assessment that we hope to get by the end of today.
3: And magkakaroon ho ba kayo parang donation drive dyan sa House of Representatives or magkakaroon kayo na pag-uusap tungkol po sa ano may itutulong?
8: Sa parte ng House ay simula na kanina. Yung mga congressman na nun ay simula ng mag-ambaga na mag-contribute para sa efforts naman ng House. Yun ay pinangunahan naman ng ating Speaker Bojidi, no, at yung mga leaders ng House, no. Pero syempre, yung mga ibang mga grupo, yung district congressmen at katulad namin sa Tingog na meron tayong medyo dedicated na presence sa Sarangani at General Santos, talagang we have to put our own staff on the ground, no, to facilitate all the relief and response operations. Medyo lakwan lang talaga tayo kasi mismo ang ating mga tao dun sa General Santos, kailangan talagang intindihin yung sarili din ng pamilya. That's why we have to bring in our staff from other parts of Mindanao.
3: And dyan ho sa team nyo mula sa Tingog na nakabase dyan sa malapit po sa Kusan, yung sentro po ng pagyanig, ay ano yung sinasabi nilang so far nakita nilang difficulties po?
8: Well, sa ngayon kanina kausap ko sila, talagang yung traffic daw papunta papasok at palabas ng area, no. Siguro it's really more of the logistics requirements, especially na alam naman natin hindi natin inasahan today, and we had all our attention sa opening ng classes from today. So I think that is the main concern sa ngayon, no. Wala pa kaming masyadong konkretong assessment as to whether yung evacuation, at patuloy pa rin tayo nagmo-monitor at inaantay nga yung kompletong report mamaya na ibibigay po ng ating team na nasa ground.
3: Okay, and then Congressman Jude, punta naman tayo sa ito nga, yung school opening ngayon, kanina yung first day. Magsimula na nga yung trimester sa mga pampublikong eskwelahan. Tingin nyo paano ito makakatulong sa mga estudyante, guro at staff po?
8: Maganda yung for me, no, if it really works well, no, maganda, makakatulong na talagang mas manageable yung structuring, yung pag-structure ng ating school calendar, lalong-lalo na dito sa tatlong term. Kumbaga, yung opening block, yung main delivery part, tapos yung part ng conclusion, talagang naka-format, nasisigurado nating on time and on track ang pag-divide ng mga lessons, no, ng mga subject, yung coverage para sa taon na yon. Nakikita natin makakatuloy ito para kung tuwing may mga suspension or meron mga dala ng sakuna o kung anumang rason, no, hindi masyadong komplikado yung mas madali yung paghahabol natin, kasi nga alam na ho natin na for this particular term dito naka-focus tayo, like, for example dun sa delivery ng main core content ng kurso, ng subject. Alam natin kung nasa parte tayo ng opening, ng first part, o di kaya may mga learning goals tayo na identify dun sa pangatlong block. No? Hindi katulad muna na pag halos pare-pareho lang every grading period, no, ang content lang yung hinati-hati. Mm. At nangyayari talaga dahil sa suspension, isa, nasa fourth grading ka na, hindi pa tayo nakakalampas ng kalahati ng libro o di kaya nung course. So medyo maganda yung ganung inaasahan natin na mapapa-improve to with this current school calendar structure.
3: At siguro ito po nakikitang solusyon para kumbaga mabigyan ng ng solusyon yung nakitang problema ng EDCOM po, di ba?
8: Well, kasama na po doon sa pagpapa decongest ng ating curriculum, lalong-lalo na sa basic education, kasi isa po 'yan sa mga nirekomenda ng EDCOM, no. Kasama din po diyan 'yung pagbabawas sa mga administrative tasks ng mga guro. Kasi kung mas kukonti ang panahon, mas malaki ang panahon na ma-free up sa kanila sa paggagawa ng kanilang administrative requirements, mas malaking oras ang maituturn sa pagtuturo sa mga estudyante.
3: Okay.
8: Napakarami kasing reform ngayon na i-introduce na. Nandyan yung mas intensified natin na anti-bullying guidelines. Nandyan din yung upgraded grading system natin na mas madali na yung paghati-hati ng grades, no? At yung decongested curriculum. At kasama na doon yung pagpapalakas sa senior high school program.
3: Mm-hmm. Okay, nako. Sige, maraming salamat po, Tingog Party List Representative Jude Asidere, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Sir, maraming magandang gabi at ingat po kayo.
8: Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
3: Maraming estudyante ang masaya at excited sa pagpasok sa paaralan. Pero ang first day ng ilan na uwi sa iyakan ng mga tsikiting na ayaw magpaiwan sa mga magulang. Alamin ang mga tagpong iyan sa umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Unang araw ng pasukan at ramdam ang excitement ng ilang mag-aaral sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Ang ilang mga magulang naman, todo picture at video sa kanilang mga anak na mag-umpisa ng mag-aral. Pero sa kabila ng excitement at saya, may ilan na rin mga bata ang humahagulgul, napapayakap at ayaw mawalay sa kanilang mga pamilya. Ang tawag dito ay separation anxiety. Isa itong anxiety o stress na pansamantalang nararamdaman lalo na ng mga first time maging estudyante, gaya na lamang ng 5 taong gulang na kinder student na si Samantha Arellano. Ayon sa kapatid nito na si Jalaine Arellano, bagamat nakapag-daycare na ito noong nakaraang taon, ay natatakot pa rin itong maiwanan.
10: Lagi naman po namin siya masasabihan na kailangan niya na po magpaiwan sa school. Kasi first day niya po, iniisip niya po na baka iwan po namin siya dito, kaya ganyan po siya.
9: Dahil dito, minabuti niyang samahan ang kanyang kapatid hanggang sa tapat ng classroom nito. Pero wala pa rin tigil sa pag-iyak ang bata. Ayon sa prinsipal ng paaralan na si Dr. Jerry Isip, nakipagpulong na sila sa mga magulang at guro kaugnay sa ganitong sitwasyon.
11: Ahead of time, kinakausap na namin ng mga magulang, mayroong orientation sa mga teachers na kunin kaagad yung mga number ng mga parents para i-guide sila, i-message. At the same time, ahead of time, last week, nagkaroon na tayo ng orientation sa mga parents.
9: Hamon naman sa paaralan ng kakulangan sa classroom na maaari pang makadagdag sa stress ng mga estudyante. Mula kasi sa 112 classrooms, nasa humigit kumulang 45 classrooms ang kinakailangan lagyan ng divider upang magamit ng dalawang section. At dahil din sa mataas na bilang ng estudyante, ay shifting ang klase dito.
11: Meron po tayong dinagdag na mga classrooms na hinati, bagamat tumutulong ating local government at pumunta na po rito para i-soundproof yung mga division, yung mga partition room natin.
9: Inaasahan kasi na abot sa humigit kumulang 8,500 enrollees ang papasok sa naturang paaralan ngayong taon. Mas mataas raw ito kumpara sa mahigit 8,200 enrollees noong 2025. Ako si Lestor Aler ng PRDV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Nagsimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issues of flood control sa panguna ni Senator Erwin Tulfo. Pero bago yan, inaresto muna ng mga tauhan ng PNPCIDG ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
12: Ninya, ayon sa findings ng National Bureau of Investigation, puro hearsay at inconsistencies ang naging pahayag ng ex-bodyguards. Tila coach din daw ang mga ito. Pero bago nangyari yan ay nagkaroon muna ng pag-aresto sa kontrobersyal na kontratistang si Pacifico Curly Discaya.
13: Pasado alas 7 ng umaga nang isinakay si Pacifico Curly Discaya sa PNP Mobile para dalhin sa Malolos City Regional Trial Court. Humaharap sa kasong malversation si Discaya kaugnay ng anumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III, walang magiging special treatment kay Discaya sa kabila ng patuloy nitong pagpapagaling mula sa operasyon sa balikat.
14: Siya kalahin na sa pagsasalitaan niya ng katotohanan ito ang mangyayari sa kanya sa kanyang family. Contractor po siya, legal siyang contractor, so we deny the allegations. So, lahat po ng mga kontratang nakuha niya sa gobyerno ay dumaan po sa bidding process. Hindi po siya nagbigay, hiningan.
13: Samantala, pasado alas 9 naman ng umaga nang pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee hearing at consultative meeting. Ito ay sa kabila ng nauna ng bogus umano na BRC hearing ng Cayetano Block noong June 4. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang mga mambabatas mula sa House of Representatives sa ilalim ng parliamentary courtesy. Samantala, ay kinadismaya naman ng ilang senador ang hindi pagdalo sa pagpulong ng 18 ex-bodyguards na nauna nang dumalo sa pagdinig ng Cayetano Block noong June 4. Dumating ang ex-bodyguards sa Senado bagamat hindi baba at umabot sa pagdinig dahil sa naunang preskon.
15: Well, yung kanilang statement came from a time na hindi naman official yung gathering nila. So, sana kung dito nila ginawa yan, meron silang ganung pahiya, then it's official. Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell that. Yun ang nakakadismaya dahil nandito na sila sa meeting.
13: Inisa-isa naman ni Senator Raffy Tulfo ang mga dahilan kung bakit sa kanyang palagay ay hindi makatotohanan ng mga salaysay ng 18 ex-bodyguards.
16: Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines ay isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, aba, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Because it seems that some of the information from these 18 porters or kargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. Pag medyo nagkakamali, Siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya.
13: Iginiit naman ni NBI Director Melvin Matibag na puro hearsay at maraming inconsistency sa testimonya ng ex-bodyguards at naniniwalang coach o tinuruan umano ang mga ito sa kanilang salaysay.
17: I actually came in.
12: Dagdag ko lamang din na nakatanggap ang kampo ni Senator Erwin Tulfo ng isang liham mula naman kay Congressman Leandro Leviste. Doon nga sa liham nakapaloob yung kagustuhan ni Congressman Leandro Leviste na sumali or dumalo sa BRC hearing na pinamumunuan or pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Leviste, sinubukan niyang hingiin ang contact details ni Senator Erwin Tulfo mula sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Pero hindi niya ito nakuha, kaya naman personal na siyang nagsulat ng liham para nga kay Senator Erwin Tulfo. Kanina din nag-file ng kasong grave oral defamation si Senator Erwin Tulfo laban naman sa ilang miyembro nga ng 18 bodyguards. Samantala, sa isang press con kanina ay muling iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President. Pero nagbigay siya ng suwestiyon sa kampo ni Senator Sherwin Gatchalian patungkol sa sinasabing admin sharing. Pero sa mga oras na ito, wala pang opisyal na tugon ang kampo ni Senator Sherwin Gatchalian patungkol sa suwestiyon. Balik sa inyo, Janinia.
0: Maraming salamat, Angela Babat.
3: Sa gitna ng nagpapatuloy na issue sa pamumuno ng Senado, nilinaw ng House Prosecution Panel na ang pamumuno lang ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kanilang kikilalanin sa paghawak ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
18: Nanindigan ng House Prosecution Panel na susunod ito sa opisyal na posisyon ng kapulungan pagdating sa pamumuno ng Senado sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jervy Luistro, kinikilala ng Kamara ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
19: Please understand, kami pong 11 prosecutors ay bahagi ng House of Representatives. As a matter of fact, we are representing the institution. In other words, if the position of the House of Representatives is in favor of the legitimacy of the leadership of Acting SP Gatchalian, then it follows na doon din po kami susunod in as far as notices and orders are concerned.
18: Ito ang naging tugon kung ano ang mangyayari sakaling maglabas ng magkakaibang abiso o direksyon sa Senado at magkaiba rin ang maging pagtingin dito ng depensa ng vice-presidente. Ayon kay Luistro, posibleng magdulot ito ng isang awkward scenario. Ngunit nilinaw niyang mananatili ang House Prosecution Panel sa posisyon ng institusyon na kanilang kinakatawan.
19: Kung anong posisyon ng institusyon, yun ang posisyon ng House of Representatives.
18: Inamin din ng mababatas na posibleng maapektuhan ng sigalot sa liderato ng Senado ang schedule ng impeachment proceedings, kabilang ang pre-trial conference at ang aktual na paglilitis. Sa kabila nito, tiwala siya na mananatili ang mga natakdang petsa ng impeachment trial. Ayon kasi kay Acting SP Gatchalian, napagkasunduan na ng mga senator judges ang timeline ng proseso.
19: So we anticipate na June 18 ang 11 prosecutors po ay appear sa impeachment court for the first day of pre-trial conference, and on July 6 para po sa unang schedule ng trial naman doon sa impeachment court.
18: Nakatakdang sumailalim sa pre-trial proceedings ang impeachment case ngayong Hunyo bago tuloy ang simula ng presentasyon ng mga ebidensya sa Hulyo. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Maring dinawi ng 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldy Co ang pagdadawit kay Senator Loren Legarda sa usapin ng flood control project. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si J.M. Pineda.
20: Yes, Nina, alam mo, Pebrero pa lang nung sinabi nilang Senator Loren Legarda nga ay kasama doon sa mga binibigyan nila ng, o nabigyan nila ng mga maleta na may laman na kickback. Pero kanina nga ay agad nila itong binawi at sinabi nilang hindi daw nila nakita mismo ang senadora at ang bahay lang nito ang napuntahan nila.
21: Nakasama.
2: kasama ninyo.
21: Sa unang affidavit ng 18 nagpakilalang bagmen at ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico, damay si Senator Loren Legarda sa mga tumatanggap umano ng maleta na may pera o kickback. Pero kanina, biglang kumambyo ang kampo nila. Nagbago ang ihip ng hangin at nilinaw ng kanilang abogado ni si Attorney Levy Baligod na hindi umano personal na nakita ng dalawa sa mga ex-bodyguards na binigyan ng maleta si Senator Legarda. Ang bahay lang daw ng senadora ang nakita nila at hindi mismo ang transaksyon.
22: Pag hinto ng sasakyan ni Zaldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Zaldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin.
21: Marso pa daw nang bawiin ng dalawang ex-bodyguards ang kanilang pahayag patungkol sa senadora at hanggang sa ngayon, hindi ito nababago sa ombudsman. Pinanindigan naman ang mga ex-bodyguards na nakapag-deliver sila ng maleta kay Senator Mark Villar kasama si Zaldico. 7 medium-sized na maleta umano nakatumbas ng 40 million pesos ang naibigay nila noong 2022. Bukod sa 18 ex-bodyguards o bagmen, may ikinakasa na rin daw na bagong testigo ang kampo nila Attorney Baligod.
22: Labas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin.
23: Pag masampinahan sila, darating sila. Anong mga significance ng mga sasabihin itong bagong grupo?
22: Sila na lang po ang magsabi.
23: Pero Attorney, preview lang, may malaking pangalan ulit.
22: Yes po. I do not want to speculate. Hintayin na lang po natin.
21: Kanina ay paulit-ulit nilang sinasabi na handa silang humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block, pero pagdating sa Senado, hindi sila dumiretso sa Session Hall kung saan ginaganap ang consultative meeting para sa hearing ng flood control projects. Paliwanag nila, naipit sila sa first floor ng Senado matapos harangin. Isa pa sa giniit ng kampo nila, dapat hindi si Senator Erwin Tulfo ang mag-imbestiga dahil kabilang siya sa inaakusahan. Takot daw ang kanilang grupo na ma-cite in contempt dahil paniguradong makokontrol ito ni Tulfo. Bagay na itinanggi naman ng senador at sinabing balak niya talagang mag-inhibit sa gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects.
20: Ninya, nauna na nga rin sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na pinapasinulingan niya itong mga sinasabi ng 18 bodyguards dahil nga bayad daw ito ni dating Congressman Mike Defensor. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ninya.
0: Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
24: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon,
4: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magnitude 7.8 na lindol, yumanig sa Sarangani Province at naramdaman din sa marami pang lugar sa Mindanao. Bilang ng mga namatay, umalo na sa 19. Mga bata nabalot ng takot sa unang araw ng klase dahil sa lindol. General Santos City, napuruhan ang huling sitwasyon sa Mindanao. Tutukan live! Flood control broke. Ikinasan ng grupo nila Acting Senate President Sherwin Gatsalian, 18 dating empleyado ni Zaldico, hindi sila sinipot. Early Discaya, inaresto sa kasong malversation, kaugnay na manumanyang flood control project sa Bulacan. TNBS driver, binaril ng kanyang pasahero, patay! Lumang problema, idinaing sa pagbabalik eskwela, guro, silid-aralan at iba pang pasilidad, kulang pa rin. Tondo, Maynila, nag-miss pulang fiesta dahil sa pasabog ng Singapore.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao. Mahigit 15 na ang patay at marami rin ang nasugatan sa lindol na yumanig sa Soccsaryen Region ayon sa Office of the Civil Defense. Sa General Santos City, maraming gusali ang gumuho kung saan may pinangambahan pang mga natabunan. Live mula sa GEN sa nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, gaano katindi ang pinsala ng lindol sa inyo dyan?
1: Alvin, dito sa General Santos City, naikot natin ang mga lansangan at napapansin natin na maraming mga gusali ang nagtamo ng malalaking pinsala. Dalawa rito ay marami ang may ilang mga individual ang naipit. At isa na nga rito ay itong Barangay Kalumpang kung saan patuloy ang rescue operations sa dalawa pang individual na hinahanap.
2: Sentro ng lindol ang karagatan na bahagi ng maasim sa Rangani Province, pero umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang pagyanig. Pero malaking pinsala ang inabot ng General Santos City, gaya ng gusaling ito na gumuho dahil sa pag-uga ng lupa. Labis na napuruhan ang malalaking negosyo sa Gensan. Matinding pinsala ang tinamo ng fast food chain na ito sa Barangay Lagaw. Ang dalawang shopping malls, ang KCC at SMCT Gensan, natibag ang bahagi ng mga pader. Kita na ang mga paninda sa loob. Sarado ang mga mall at walang kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Sa Notre Dame of the Dangas University, bumigay ang gusali.
3: Yung temporary structure na nilagay namin sa fourth floor ng aming three-story building,
4: opo,
3: bumigay din po yun. Tapos may water tank na bumigay din. Kaya parang bumaha dito sa aming mga classrooms. Yung aking worry po yung sa Lagaw campus namin, talagang bumulusok sa pababa.
2: Isa sa mga matinding tinamaan ng lindol ang malaking grocery store sa Barangay Kalumpang. May mga sasakyang nadamay. Patuloy ang rescue operations dahil may dalawa pang nawawalang empleyado. Isa naman ang na-recover na bangkay roon. Sa Banga, South Cotabato, hindi na naitawid ni Bayan Patroller Jamin Mama ang kanyang mga produktong mais at saging papunta sa palengke dahil naputol ang tulay sa Lampari Tupi Diversion Road dahil sa lindol. Kwento ni Bayan Patroller Jamin, sa ilalim ng tulay na lang muna pinadaan ang kanila sasakyan dahil mababa pa ang tubig dito. Samantala, napinsala din ang Divine Mercy Shrine sa City of Loren, Barangay Lamdalag, Lake Cebu, South Cotabato. Makikita sa videos na ibinahagi ni Bayan Patroller Junjun Pakak ang nabutas na pader ng simbahan at nahulog ang imahe ni Jesus sa tuktok nito. Madami ring paso ng halaman ang nabasag at natumba sa paligid ng simbahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang assessment ng Office of Civil Defense sa mga nasirang gusali at nadamay na mga individual.
1: Alvin, madilim pa rin sa maraming lansangan dito sa General Santos City. May mga generator set nga, pero yung mga malalaking kumpanya at mga negosyo lamang. Dito rin sa Barangay Kalumpang, kung saan nangyari yung pagbigay ng malaking grocery store, ay walang humpay pa rin ang rescue operation sa nawawalang dalawang individual. At may mga inaayos ding tubo dito sa supply ng tubig dito sa Gensan, lalo na at maraming mga kasada ang nabitak dito. Alvin?
0: Hernel, nakita natin yung video ng isang fast food chain na gumuho. Wala bang may tao ba dun sa loob na nag-aalmusal nung biglang bumagsak?
1: Alvin, actually, medyo bago lang tayo nakarating dito. At yung naikot natin ng mga istruktura at mga establishmento ay yung dalawang shopping mall, itong malaking grocery store, at may isang universidad. Hindi pa natin na-check o nasuri yung fast food chain na nakita sa video na bumigay. At inaalam natin kung may tao ba doon na naipit or na-rescue. Pero sa ngayon, may dalawang rescue operations kasing nangyayari dito sa Barangay Kalumpang, at may isa pang lokasyon kung saan may isang pamilya daw ang natabunan sa guho. Alvin?
0: Hernel, kumusta yung mood ngayon? Eh di ba'y gabi na? Yung mga kababayan natin, hindi kaya natatakot bumalik sa kanilang bahay o kung nakatira sila halimbawa sa kondo o sa building, paano yun? Gabi na.
1: Alvin, sa ngayon, wala pa naman tayong nakita ang mga nag-set up ng kanilang tent, no, sa gilid ng kalsada. Saan mga nadaanan natin, lalo na dito sa Barangay Kalumpang? At dito sa kinatatayuan ko, sa Barangay Kalumpang, ay napakaraming tao ang nanatili pa sa labas. Lalo, nakaramdam sila ng takot dahil nga sa sunod-sunod pa ng mga aftershocks. May nakausap tayo kanina na ayaw pa niyang manatili sa kanyang bahay dahil takot siyang magka-aftershock habang natutulog at makabumigay ang kanyang bahay. Alvin?
0: Isa na lang, Hernel. Kumusta naman ang supply ng tubig at kuryente?
1: Sa ngayon, Alvin, ang sa nadaanan natin mga lansangan dito sa Jensen ay madilim pa rin. Dito lang sa Kalumpang, Barangay Kalumpang, ay yung mga may ilaw ay yung mga fast food chains at yung mga business establishment. Pero yung mga bahay talaga, may mga street lights na wala pang ilaw talaga. At yan pa yung iti-check pa natin sa lokal na pamahalaan kung ano ang kanilang tugon. At sa supply naman ng tubig, hindi pa rin natin nasasuri, pero may mga nag-ayos ng tubo dito sa kalapit at nasabi nilang nasira daw ang tubo ng tubig dahil nabitak nga ang mga kalsada dito. Alvin?
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
4: Nabulabog ng malakas na lindol ang unang araw ng eskwela sa iba pang lugar sa Mindanao. Kaya naman suspendido muna ang klase sa ilang lugar doon habang sinusuri pa ang posibleng pinsala sa mga paaralan. At live mula Davao City, nagpapatrol Rafael Bosano. Rati, anong lagay ng mga kababayan natin dyan?
5: Karen, alam mo, takot, kaba, pagkalito at trauma yung bumalot sa mga kababayan natin dito sa Mindanao. Kasunod nga yan ng magnitude 7.8 na lindol na umanik sa General Santos City. Isa ito sa mga hindi malilimutang first day of classes, hindi lang ng mga teacher, kundi lalong higit yung mga estudyante dahil nangyari ang napakalakas na pagyanig ilang minuto lang bago sila magpasukan sa kanilang mga classroom.
6: Imbis na pambansang awit ang maririnig sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental, hiyawan ng mga estudyante at guro ang umalingaw-ngaw sa paaralan habang kitang sumusuray ang lupa.
7: Bantay mo, anak! Bantay mo, diate!
6: Dinig pa ang isang teacher na halatang pinalalakas ang loob ng mga kapwa guro at mga bata. Ilang sandali lang, bumigay na ang yerong bubong sa entablado. Dama ang takot sa mga batang wala nang ibang nagawa kundi pumalahaw ng iyak.
8: Good thing po is nandun na yung mga bata sa open field at saka malayo po kami sa building. Wala pong nasaktan sa mga teachers at mga bata po, pero may sa parents po medyo may nasugatan lang ng konti. First time po namin maka-experience ng ganun kalakas na lindol po. Traumatized po talaga yung mga bata po, lalo-lalo na yung mga nag-iiyakan.
6: Sa Dimolok Valley National High School, pilit ding pinalalakas ng loob ni Teacher Gevhardt ang mga nag-iiyakang estudyante. Habang hinihintay na humupa ang pagyanig, tila nahimatay pa ang isang estudyante na agad tinulungan ng mga guro. Hindi na mapakikinabangan ang classroom ni Teacher Gevhardt matapos bumagsak ang buong kisame nito. Ang mga computer naman sa ibang silid, nahulog sa sahig. Nanginginig pa ang boses niya nang makapanayam namin sa telepono. Tanda na kahit ilang oras na mula nang mangyari ang lindol, kamdam pa niya ang labis na takot.
9: Natakot kami pero hindi namin pinapafeel sa mga estudyante na natatakot kami kasi sila mismo, takot talaga sila, sir, umiiyak.
6: Hindi lang sa mga eskwelahan nakita ang malawak na pinsalang iniwan ng lindol. Nagkalat ang debris mula sa itaas na bahagi ng isang mall sa Buhangin, Davao City, kung saan naramdaman ang intensity 5 na lindol. Kita rin ang paggalaw ng pinakamataas na building sa Davao City na nagdulot ng malalakas na alon sa rooftop swimming pool. Sinasabing nakitaan din ng mga bitak ang mababang bahagi ng gusali. Ang Southern Philippines Medical Center pansamantalang sinuspinde ang konsultasyon at check-up para sa mga bagong pasyente. Kasalukuyang sinusuri ang SPMC kung nagtamo ang gusali ng pinsala.
10: Tingala lang po ang kanang murag kanang murakong nalipong ba?
6: Ayon sa isa sa mga watcher sa ospital, nagulat na lang siya sa lindol na para siyang nahilo hanggang sa napahawak siya sa wheelchair bago lumikas.
11: Biligid na tarantag dito. Ako ba lang tiyagit ba? Gawas na mga uban nakaluhod na sa kalsada.
6: Narinig naman ang pasyenteng ito ang sigawan at nakita pang nakaluhod sa kalsada ang iba. Ayon sa Department of Health, isinasagawa na ang rapid assessment para alamin ang estado ng health facilities na isa sa mga pinaka-importanteng infrastruktura sa panahon ng sakuna.
12: Ang mga health emergency response teams sa mga ospital ng DOH at sa mga CHD ay ide-deploy batay sa ground operations. Pinapaalalahanan po ang lahat sa lugar na pinangyarihan ng lindol na mag-ingat sa mga aftershocks at dinggin ang umiiral na tsunami warning.
6: Matapos ang lindol, sinuspindi muna ng Department of Education until further notice ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sonny Anggara, pinakilos na nila ang mga engineer sa DepEd Region 12 para magsagawa ng inspeksyon sa kanilang mga pasilidad. Anya, ang kaligtasan ng mga estudyante, teacher at staff ang kanilang prioridad, kaya mahalagang tiyaking ligtas na talaga ang mga gusali at silid-aralan bago ituloy ang klase. Base sa pangunahing datos, higit 6,000 eskwelahan sa 5 rehiyon ang naging lantad sa mga hazard ng lindol at mga aftershock nito. Apektado nito ang higit 3,000,000 estudyante at 128,000 na mga teacher.
5: Karen, tiniyak ni Secretary Anggara na makatatanggap ng assistance ang mga apektadong eskwelahan para sa mga eskwelahan na may mga repairs na nakakahalaga ng 50,000 pababa ay pwede nilang magamit yung kanilang mga maintenance and other operating expenses. Samantala, para sa mga mas malalaki na major repairs and rehabilitation ay may iba naman na funding mechanism ang kagawaran. Iniutos na rin, no, ni Secretary Anggara sa lahat ng mga eskwelahan na i-review yung kanilang earthquake preparedness, ganun din yung mga pagsasagawa ng mga regular drills para nga kung sakaling makaramdam na naman ng panibagong malakas na lindol o aftershock ay mas magiging handa pa yung mga nandoon sa eskwelahan. Pero nga, ang sabi ng mga residente ay sana wala nang mangyaring aftershock dahil hanggang kanina ay nararamdaman pa rin talaga nila, no, yung takot. At yung iba sa ating mga nakakausap dito ay sinabi na baka hindi sila makatulog ng mahimbing dahil nga tuwing magkakalindol ay ito talaga yung sumusunod, no, yung mga aftershock na minsan ay napakalakas at sadyang delikado rin. Karen.
4: Rafael, ang mga Yahay Elementary School ay nasa Davao Occidental, tama, no? Ito lang ba ang naapektuhan o meron din bang mga gusali na bumagsak?
5: Hindi lang ito yung eskwelahan na naapektuhan. Nakita rin natin, no, yung eskwelahan ni Teacher Gebhardt, yung isa pa sa may dito rin, no, sa may Davao del Sur ay naapektuhan din. Nakita natin yung mga kisame ay nagsipagbagsakan. Kaya ngayon tayo ay pupunta doon sa mga areas na malapit dito para makita rin natin yung pinsala. Dito sa bungad ng Davao del Sur, kausap natin yung ilang mga residente. Tinanong natin kung nakatalangan sila ng pinsala o may mga bumigay o bumagsak ng mga infrastructure dito. Sabi nila, thankfully, wala naman. Kaya susuyo rin natin ng susunod ay yung mga nasa loob at bulubunduking bahagi naman ng lugar. Karen.
4: Rafael, may deklarasyon ba na walang pasok sa mga lugar na yan? Kahit na hindi pa nai-inspeksyonan ang ibang mga paaralan, meron na bang declaration ang DepEd?
5: Oh, so far, ang sinabi ng Department of Education ay suspended until further notice. At yun din naman, no, yung sinabi ng mga teacher na ating nakausap ay talagang hindi sila kampante, hindi sila confident na magdaos ng klase dahil nga doon sa estado ng kanilang mga paaralan. Kaya mismong sila ay sinabihan na muna yung mga estudyante na mag-antay dahil yung mga teachers ay nag-aantay pa rin, no, ng further instructions. Pero ang klaro ay suspended until further notice yung klase sa mga apektadong lugar.
4: Doon lang sa mga apektadong paaralan na yon o sa buong probinsya, Rafael?
5: O, Yung suspension ay para doon sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8. Yung suspension ay para sa mga lugar na apektado ng 7.8 magnitude na lindol dito sa Mindanao. So whether that's in Davao Occidental, basta apektado ang iyong paaralan, suspended ang iyong klase. O kung yan ay sa General Santos o Sarangani, pag naapektuhan at may mga bumagsak, suspended din ang klase doon. Karen.
4: Maraming salamat, Rafael Bosano.
13: Naging organisado ang pagbubukas ng klase sa iba pang paaralan ngayong Lunes. Kasabay din ito ang pagpapatupad ng pre-term school calendar sa unang pagkakataon. Pero para naman sa grupo ng mga teacher, lumang mga problema pa rin ang pinapasa ng mga guro sa bagong school year. Nagpapatrol, Francis Orsho.
14: Alas 5 pa lang ng umaga, maraming estudyante na ang nakaabang sa labas ng gate ng Senator Benigno Aquino Jr. Elementary School sa Baseco, Maynila, ngayong unang araw ng eskwela. At sa kanilang pagpasok, agad silang pinapila at sinimulan ng maayos ang programa. Buo ang loob na pumasok sa eskwela ng anak ni Jenny na isang kinder student.
15: Kasi simula pa nung nursery, sinanay na po namin iwan-iwanan siya sa school para matuto.
14: Pero ang anak ni Jane Lazarte na nasa kinder din, napilitang umuwi makalipas ang isang oras dahil hindi kinayang humiwalay ng bata sa kanyang ina.
16: Sobra pong paghahanda, kaso lang po, ayan, hindi pong nagpapaiwan sa loob. So, ngayon lang din po kami magkakahiwalay dalawa.
14: Higit 5,000 estudyante mula kinder to grade 6 ang naka-enroll sa paaralang ito.
17: Nakita nyo naman, napakaayos ng aming opening ng aming klase, no? Naging masuno rin lahat. Handa mga learners natin na makinig at mag-aral.
14: Ngayong school year 2026-2027, ipinapatupad na rin ng Department of Education ang three-term school calendar. Mahati sa tatlong block ang bawat term. At kasama sa opening block, ang orientation at assessment sa loob ng 5 araw.
18: And actually, meron kaming activity. This week, naka-schedule na po ang aming parent orientation. At yan po ang highlights namin na okay. I-inform ang mga magulang about the three-term school calendar. Okay.

0: estudyanteng inaasahang papasok sa public at private schools para sa bagong school year.
1: Bagong school year, lumang problema. Ganyan naman inilarawan ng grupo ng mga guro ang pagbubukas ng klase ngayong Lunes. Anila, sa kabila ng malaking budget para sa edukasyon ngayong taon, nananatili pa rin ang malaking problema o malaking kakulangan sa mga pangangailangan ng paaralan at guro, tulad ng mababang sahod, kakulangan sa mga guro, kulang na classroom at hindi sapat na learning materials.
0: Ang Alliance of Concerned Teachers nagsagawa ng bisita eskwela para obserbahan ang mga eskwelahan sa unang araw ng pasukan.
2: Ang isang concern natin, yung napakaraming klase, yung loading ng mga teachers, no? Kung titingnan natin ang mga schedules, 7 hanggang 8 kasama yung aral program ang kailangang iturong subject sa isang araw ng maraming mga teacher.
0: Samantala, tinutukan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang malawakang clearing operations sa mga school zones sa Quezon City ngayong Lunes para matanggal ang mga sagabal sa kalye at mapabilis ang daloy ng trapiko.
3: Ang mga estudyante, syempre mga bata yan eh, we need to provide a safe haven for them, lalo lang ang mga kalsada at mga sidewalk.
0: Ilang motorista rin ang nahuli sa mabuhay lanes dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at mga sasakyang ilegal na nakapark sa bangketa. Francis Orso, ABS-CBN News.
4: Inaresto na ng BNP ang kontratistang si Curly Vizcaya dahil sa kasong malversation kaugnay ng questionabling flood control project sa Bulacan. Kinuha siya sa kustudiya ng Senado para ikulong sa Bulacan Provincial Jail. Nagpapatrol, Michael Delizo.
5: May arm support dahil umano sa injury sa kanang balikat ang government contractor na si Curly Vizcaya nang sunduin ng mga pulis sa Senado ngayong Lunes ng umaga. Halos siyam na buwang napiit sa pasilidad ng Senado si Vizcaya matapos i-cite for contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa hearing sa flood control scandal. Ngayon, sa bisa ng arrest warrant mula sa korte sa Malolo sa kasong malversation, inaresto na siya para ilipat sa regular na kulungan.
6: With the criminal case number 3573.
5: Sa Senado na ginawa ang booking procedure tulad ng pagbasa ng Miranda rights, pagkuha ng fingerprint, mugshot, medical check-up at iba pa. Doon na rin siya pinagsuot ng uniforme ng preso pero hindi na siya pinosasan.
7: Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ano ng kamay niya because of the injury. So, binantayan naman natin, no special treatment sa kanya.
8: Si Sir Curly naman, kasi hindi mo man i-handcuff, cooperative naman yan. Willing siyang harapin lahat, diba? Resulta po yun ng operation kasi yung tendon niya sa right shoulder na patpo, na naputol sa damage na.
5: Samantala, dalawa pa sa kapwa akusado ni Vizcaya na sina Merg Laus at Norberto Santos ng DPWH ang sumuko at iniharap din ng pulisya sa korte sa Malolos. Sumadya si Interior Secretary John Vicremulla sa Bulacan para bantayan ang proseso.
9: I did it personally to dispel any doubts ng special treatment ng mga Vizcaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadil na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. They are here, nandito sila sa regular, lalagay sila sa regular na selda.
5: Siyam na sa 11 akusado sa 53.9 million peso flood control scam sa Bulacan ang nasa kustodiya ng mga otoridad, kabilang ang misis ni Curly na si Sara Vizcaya na ikinulong sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tinutugis pa ang dalawang suspect na dati ring taga DPWH.
9: Itong flood control mess is for our cases ay moving forward. Kita nyo, at sa mga darating na panahon ay mas maraming pa kaming mauhuli.
5: Ayon sa kampo ni Vizcaya, hindi sila hihiling ng hospital arrest, pero hihiling sila na makapagpiyansa.
10: Kaya nakikita namin ang petition for bail, gawa nung guilt is not strong. Yan lang naman yung purpose ng petition for bail, kahit na non-bailable yung isang kaso.
5: Samantala, handa umanong isiwalat ni Ginoong Vizcaya ang nasa 150 individual na sangkot umano sa korupsyon kung bibigyan ng pagkakataon. Nasa 1,800 ang kasalukuyang nakulong dito sa Bulacan Provincial Jail. Nasa 30 hanggang 50 ang laman ng isang selda. Bagamat high profile detainee si Mr. Vizcaya, wala umanong special treatment para sa kanya at ihahalo siya sa mga regular na preso. Michael Delizo, ABS-CBN News.
4: Sa pagpabalik ng TV Patrol, TNVS driver pinaril ng pasahero patay. Mga minor de

0: na Cryot Santi Polo. Bida ng sigabo na si Coco Martin, dinumog! Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function,
7: Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
8: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.

0: ang isang TNVS driver matapos barilin ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Bago ang insidente, humingi pa umano ng tulong sa barangay at sa pulis ang suspect para maibook siya ng sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Nagpapatrol, Dennis Dato.
1: Ito ang kuha ng dashcam video sa loob ng isang TNVS vehicle habang bumibiyahe sa barangay 176A sa North Caloocan nitong linggo ng madaling araw. Maririnig na nagtatalo ang driver at ang pasahero na nakaupo sa likuran nito.
2: Babangin ako, sir. Diyan kita to sa inyo, sir.
1: Pinipilit umano ng pasahero na ibaba na siya ng driver. Pero sabi ng driver sa tapat ng bahay niya, ibababa ang pasahero base sa nakabook nitong biyahe. Hanggang sa nagbanta ang pasahero na babarilin niya ang driver. Makikitang tinatabig pa ng driver ang pasahero sa tuwing tatangkaing lumapit sa kanya. Ilang sandali pa, binaril na ng pasahero ang biktima na agad nitong ikinasawi. Labis ang hinagpis ng kinakasama ng biktima na si Tunet nang matanggap ang masamang balita. Sabi niya, mapagmahal at patulungin sa pamilya ang kanyang kinakasamang si Eric Robert Sonko.
3: Mabuting hamari po yun. Mabuting tito na po ngayon nagkaroon siya ng babaeng anak. Tuwang-tuwa po siya. Yung puso namin hindi pa nabibinyagan. Ano pala ngayon September, sasabay sa birthday niya.
1: Lumabas sa investigasyon na bago ang pamamaril, humingi muna ng tulong ang suspect sa barangay 188 dahil nawawala umano siya. Dinala naman siya ng mga taga-barangay sa Police Substation 14 para matulungan. Pero ang gusto lamang pala niya ay maibok siya ng masakyan pauwi ng San Jose del Monte City, Bulacan. At dahil walang cellphone ng suspect, ang pulis na ang nagbook ng sasakyan.
4: Ang sinasabi po is hinahanap po raw niya yung asawa niya. At during doon sa paghahanap niya is naligaw na raw po siya. At ang gusto na lang po niya is makabalik po sa kanyang bahay.
1: Dumepensa naman ang Caloocan City Police sa mga batikos at kumukwestiyon kung bakit hindi nila nakitang may baril ang suspect nang dalhin ito sa substation.
4: Yung suot po ng ating suspect is naka-tight po siya na body fit na sando po. He's wearing denim to kung pants po. At doon po makikita niyo po hindi po visible po, no? Kahit sa mga pockets po niya, hindi siya bulging. In fact, there was one time na tinanong po namin yung ating personnel na tinapik naman po niya yung mga bulsa. Wala po siyang nakapkapan na anumang bagay na matigas na that would suggest na deadly weapon.
1: Sa hot pursuit operation, naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa Muson sa San Jose del Monte City. Nabawi sa kanya ang isang hindi lisensyadong baril.
3: Justicia po lahat. Justicia po yung gusto namin mabuwa.
1: Hindi pa matukoy ng mga investigador ang motibo sa krimen. Isulumiti na sa PNP Anti-Cybercrime Group ang dashcam recording para mapalinaw ang video at audio nito. Naharap naman ang suspect sa reklamong murder at illegal possession of firearms. Dennis Dato, ABS-CBN News.
5: Sa pulso video, ang riot ng ilang kabataan sa Antipolo City. Arestado naman ang isang lalaki na nakitang may dala-dala pang palakol at hinabol ang umanoy ng gulong grupo. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Nakikipagpatintero sa mga sasakyan ang mga kabataan ito na kumakaripas ng takbo sa kahabaan ng Marcos Highway sa barangay Bagong Nayon sa Antipolo City, Rizal, Sabado ng gabi. Kapansin-pansin naman ng isang lalaki na walang damit pang itaas na may bit-bit na palakol, habang isang bata may dala namang pat-pat. Ayon kay Mary Rose, na residente sa lugar, nagulantang sila nang makarinig ng mga nagbabagsakang bato sa kanilang bubong na nagmula sa isang grupo ng kabataan.
7: May mga lumilipad na bato eh, ang lalaki pong bato. Ngayon paglabas ko po dito, ang naabutan ko na, dyan na sila naghahabulan na. Tapos may mga hawak na lalaki na mga bato, may bote, may isa pang may ice pick. Siguro nasa 10 mahigit, riot po talaga.
6: Hindi nakuhanan sa video ang buong insidente, pero ayon sa asawa ng inarestong lalaki na may hawak ng palakol, nadampot lang ito ng kanyang asawa para itaboy ang mga kabataang nanggulo sa lugar.
7: Yung palakol na po yun na viral po, na hawak po ng asawa ko, na tinutukan ng video kasi man po nag-video na yun, ayun ay hindi po kanya. Dala po yun ng mga nasasangkot na sumugod dito sa amin na ng bato, na bigla na lang ng bato sa amin. Siya lang naman ay tumulong lamang sa mga pagtaboy ng mga kabataan na ng bato sa aming lugar.
6: Sa follow-up operation ng pulisya, na aresto ang lalaki nitong Linggo. Ayon sa suspect, muntik nang matamaan ng bato ang kanyang anak nang biglang mambato ang grupo ng kabataan.
8: Babato yung looban namin. Hmm. Eh, nandun yung anak ko sa labas. Hmm. Muntik tamaan. Tinamaan naman yung kapatid ko sa tuhod.
3: Sa tuhod?
8: Nagsalo yung gulat tsaka yung galit. Palakot lang. Yung palakol.
6: Pinaigting na rin ang barangay ang seguridad sa lugar at nanawagan sa magulang ng mga minor de edad na laging bantayan at pagsabihan ng mga anak.
7: Padalas po silang nagpapangabot din kasi mga gulo. Ngayon, pag dumating po yung mga barangay, nagsisitakbuhan na po sila lahat. Ang hindi naman nila inulit yun, wala nang tahimik ang lugar. Kahit yung mga magulang, pagsabihan na lang din nila yung mga anak nila.
6: Patuloy pa ang investigasyon ng PNP sa insidente at inaalam na rin kung sino ang unang grupo na nakalaban ng mga kabataang nagpaulan ng bato sa lugar. Inihahanda na rin ang kaukulang kaso sa naarestong individual. Tiniyak din ang pulisya na nakatuon sila sa pagkapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Posible umano gumamit ng peking license plate o plaka ang puting SUV na naka-hit and run sa isang rider ng Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway. Ayon kay HPD Director, Police Brigadier General Romel Batangan, walang lumabas na record sa Land Transportation Office nang suriin ang plaka at conduction sticker ng sasakyan. Anya, nakikipagtulungan ng HPG sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa pamunuan ng SLEX para sa pagpapalinaw ng mga dashcam at CCTV footage para matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nangyari ang insidente nitong Sabado nang biglang lumiko sa kaliwa ang humaharurot na puting SUV at bumangga sa HPG rider. Sakaling matukoy, mahaharap ang salarin sa mga kasong reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property, speeding, at falsification of public documents dahil sa umano'y peking plaka. Samantala, pinagpapaliwanag ng LTO ang driver ng SUV at ang rehistradong may-ari nito sa bisa ng show cause order at pinahahanap o pinahaharap sa pagdinig ng itatakda ng ahensya. Inatasan rin ng LTO ang driver na isuko ang kanyang lisensya na sususpendihin ng 90 araw habang iniimbestigahan ang insidente.
9: Buong pwersa na ng pamahalaan ang tumutugon sa pangangailangan ng mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Live mula sa P-Vault sa Hall, Johnson Manaba. Johnson, ano ang pinagmulan ng lindol at may naitala nga bang tsunami kasunod nito?
10: Alvin, ang sabi ng FEBOX, ang paggalaon ng tinatawag na Cotabato Trench ang naging dahilan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani na naramdaman sa iba't ibang parte ng Mindanao hanggang sa Visayas. May na-monitor din ng FEBOX na tsunami wave sa ilang mga coastal communities gaya na lamang sa Maasim at Kiamba sa Sarangani. Ganito katindi ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani alas 7:37 ngayong Lunes ng umaga. Ang mga konkretong gusali na gaya nito, sa isang iglap, gumuho sa lakas ng pagyanig. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, muling gumalaw ang Cotabato Trench na minsan ang nagpayanig sa Moro Gulf halos 5 dekada na ang nakararaan.
11: Ito rin po yung na-responsable nung 1976 Moro Gulf earthquake na nag-cause naman ng malawakang tsunami din at maraming casualties during that time. Aktibo yung Cotabato Trench. Marami tayong nare-record dito ng mga earthquakes, maliliit. Okay. In fact, last January, nagkaroon ng mga, hanggang May, nagkaroon ng tinatawag nating seismic swarms.
10: Sabi ni Sevilla, ang lindol kanina, kasing lakas ng 7.8 magnitude na lindol sa Baguio City noong 1990. Ang kaibahan lang, sa dagat nagmula ang lindol sa Sarangani, habang sa lupa naman ang sa Baguio. Pinakamalakas ang naramdamang pagyanig ngayong Lunes sa General Santos City na pumalo sa Intensity 7. Naramdaman ang lindol hanggang sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Leyte at Southern Leyte. Maagaring naglabas ng tsunami warning ang FIBOX bilang babala sa mga residente sa ilang coastal communities na maaaring abuti ng malalaking alon. Sabi ni Sevilla, naitala ang first wave ng tsunami, 7:42 ng umaga sa bayan ng Maasim, sumunod sa Kiamba, Sarangani, makalipas lang ang 2 minuto. Kaninang hapon, inalis na rin ng FIBOX ang babala. Pero, ang aftershocks, posibleng tumagal pa nila ng hanggang 1 buwan. Sa huling tala naman ng Office of Civil Defense, 19 na ang kumpirmadong nasawi. 16 sa mga ito ay mula sa Soccsargen, 3 naman ay mula sa Davao Region.
12: We are trying to get the information if some of these ay meron din kasing naiulat na galing sa our dahil sa landslide.
10: Inatasan na ng Pangulo ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na agad kumilos para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng lindol.
13: Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
10: Dumating ng ilang opisyal sa Mindanao ngayong hapon para magsagawa ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDNA. Sabi rin ng Department of Budget and Management, available na at agarang magagamit ang Quick Response Funds ng mga ahensya ng gobyerno. Handa rin nila silang magproseso ng request para sa additional na budget kung kakailanganin. May mga lugar na nawalan ng supply ng kuryente dahil apektado ang transmission line sa tibok kanlurang bahagi ng Mindanao. Ginagawa na ito ng paraan ng National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, 17 flights ang kansilado dahil sa lindol ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pansamantala ring isinara ang General Santos Airport. Tanging government, military at humanitarian flights ang pinapahintulutang gumamit ng runway sa nasabing paliparan. Alvin, sa huling tala ng Office of Civil Defense, nasa 134 ang injured dahil sa malakas na lindol na karamihan ay pawang galing sa Regions 11 at Region 12, habang may mga naiulat din na nawawala pa sa Davao Region. Samantala, tuloy-tuloy din Alvin ang search and rescue operations kasama na ang Philippine Coast Guard sa ilang gumuhong gusali sa General Santos City ngayong araw. Ngayong hapon din ay nakipagpulong na ang ilang cabinet secretary sa mga opisyal ng General Santos City para planchahin ang ginagawang disaster response matapos tumama ang malakas na lindol. Alvin.
9: Johnson, isang tanong lang, yung death toll na 19 ay 19 pa rin hanggang ngayon at yan ay mukhang lalaki pa sa mga susunod na araw?
10: Sana ay hindi, pero ang posibilidad malaki dahil sabi nga ng mga otoridad ng Office of Civil Defense, may mga nawawala pa at may mga gusali na gumuho talaga at posibleng may mga na-trap sa ilalim nito na siyang patuloy na pinaghahanap ng search and rescue teams ng gobyerno. Alvin.
9: Maraming salamat, Johnson Manabat. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan ba ngayong Linggo?
14: Alam mo Alvin, medyo mahina ang habagat pero makakaapekto pa rin yan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Mapapansin natin medyo makapal yung ulap dito sa mahilagang bahagi ng West Philippine Sea dahil po sa tinatawag na frontal system na salubungan ng mainit at malamig na hangin at yan po ang humihila sa habagat kaya dyan sa may Northern at Central Luzon siya nakakaapekto. At mula po sa frontal system ay pwedeng may mabuong low pressure area at kung yan po ay maging bagyo man, ang kanyang magiging pagkilos ay parang nung nagdaang bagyong Esther na kumilos pahilagang silangan at hindi naman directly makaka-apekto sa ating bansa. Pero bukod sa frontal system, ito yung ibang nakikita ang posibleng samanlang panahon na pwedeng manggaling mula sa silangan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 9, Martes sa Luzon, maghapon po may aasang kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may Bicol Region, ilang bahagi ng Quezon Province at maging sa bahagi ng Mindoro. Sa hapon din ay may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera at dito rin sa may bahagi bahagi po ng Central Luzon, lalo sa Zambales. Oras ng hapunan, may madalakas pang pag-ulan dito sa may bahagi po ng Tarlac, Pangasinan at sa may Nueva Ecija. At sa gabi, may kaunting ulan pa sa ilang lugar sa Southern Luzon. Sa Palawan, hapon hanggang alas 7 ng gabi magiging maulan sa halos buong probinsya, bagamat mawawala po iyan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Visayas, may mga daraang pag-ulan sa ilang lugar sa umaga at tanghali, pero hapon pa mas maulan dito po, lalo sa may central part ng Negros Island at maging sa may northeastern part ng Panay at dito sa northern part ng Samar. Meron pang kaunting ulan pagsapit ng gabi dyan sa may Antique, Northern Cebu at dito po sa Samar Province. Maaraw naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga, pero may kaunting ulan po sa may Zamboanga at ilang lugar sa Davao Region. Kukulimlim po ang panahon at may mga pag-ulan mula po yan hapon tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ilang bahagi po ng Sokcergen at lalo sa Caraga dyan po sa may Agusan Provinces. At dito po sa General Santos City, kung saan po talagang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, bukas po Martes ay mababa ang tsansa ng pag-ulan, pero posibleng sa Miyerkules at Huwebes mas may tsansa ng thunderstorm na magpaulan bandang hapon. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan po muli ang mainit na panahon maghapon. May okasyon ng pagkulimlim bandang tanghali at hapon, pero hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, 18 dating empleyado ni Zaldi Co. hindi sinipot ang ipinatawag na pulong ni Senator Erwin Tulfo. At maraming motorista umaangal ilang gasolinahan, inunahan umano ang dagdag presyo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
15: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
17: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.

0: TTTZMM numero 1 sa aksyon.
1: Ang oras alas 7:15 ng gabi.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Sinima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay.
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin. May multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras alas 7:17 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nang matapos po ang imbestigasyon nitong Huwebes, ang grupo naman ni na Senador Sherwin Gatchalian ang nag-imbestiga sa flood control scandal kanina. Pero kahit nasa iisang gusali lamang silang lahat, hindi pa rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Sal Deco. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Hindi sinipot ni na dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Zia Adyong, Jose Alvarez, Julian Baronda at Laila Dilima ang consultative meeting na pinatawag ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at napili nilang chairman ng Blue Ribbon Committee Erwin Tulfo ukol sa investigasyon sa flood control scandal dahil sa interparliamentary courtesy. Pero hindi rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Sal Deco na naghatid umano ng malemaletang salapi. Ito'y kahit sinipot nila ang pagdinig ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano nung Huwebes.
2: It was a regular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding.
3: The so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect.
4: Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi.
5: Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resource full persons.
1: Wala ang 18, pati ang abogado nilang si Levito Baligod nang isa-isahin ni NBI Director Melvin Matibag ang resulta ng pag-aaral ng ahensya sa kanilang mga aligasyon.
6: Doon po sa 10 hanggang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila as a driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. Lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sunong pangsalaysay.
1: May nakalap din silang alegasyon mula sa partner ng anak ng isa sa 18 na may kapalit ang pagsasalita. Pero hindi anya ito na ibigay ng buo.
6: Ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay.
1: Ani Matibag, mahigit 20 ang nilapitan para magsalita.
6: 26 po dapat yan eh. 24. Na-approach si nila yung isa, si what's the name? Buduan. Na-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18.
1: Ayon naman sa abogado ng 18, isusumite pa nila ang pangalan ng 14 pang dating nagtrabaho kay Ko na pwedeng tumistigo.
7: Kung peke kami, ano ang resulta ng 2 pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification?
6: Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing at council assembled content, ang appliant ay house sa council unit na may real-time coaching interview.
1: Gini-itri ni Matibag na karamihan sa 18 kapuna-puna ang pag-alis sa militar.
6: Sa breakdown ng NBI, 3 lang ang honorably retired. 12 ang dishonorably discharged at may army reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay mayroong mga naging kaso at mayroong isa na mayroong pang patuloy na dinidinig na kaso.
1: Hindi na nagtanong pa si Senator Vicente Soro III dahil sa mga sinabi ni Matibag.
8: So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila.
1: Ilang beses umapila at pinasundo ni Tulfo ang 18 at si Baligod sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla. Doon kasi sila nag-press con imbis na bumaba sa meeting. Kinontra naman ni Johnny Buduan, isa sa 18 ang mga punas sa mga bintang nila.
9: Wala pong problema man yung mga kaso namin. Kasuhan po nila kami.
1: Gusto rin ng 18 na mag-inhibit sa investigasyon si Tulfo.
7: Ang pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang maging huwes.
10: Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media, nagka-bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw na bumaba dahil baka ma-cite daw sila ng contempt ng committee.
11: Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged.
1: Kinalauna nang ipagpulong naman si Baligod kay Soto.
12: Nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang, basta walang personalan, sabi ko. Okay lang.
13: Sabi ko sa Senator Soto.
12: Tawa lang siya.
1: Narindigan naman ang nabingolo sa pagdamay nila sa dalawa pang senador sa kanila mga bintang. May sinabi naman sila ukol sa paghahatid umano ng pera kay Senador Loren Legarda.
12: Hindi nila nakita.
1: Samantala, sinabi ni Cayetano na tinanggihan ni Gatchalian ang alok nila mag-usap. Sumulat kasi ang kampo ni Cayetano sa kampo ni Gatchalian para humirit ng meeting at pag-usapan kung paano makakausad ang Senado ng hindi naiipit ang mga empleyado at operasyon ng institusyon. Duda rin si Cayetano kung bakit anya binabraso ng palasyo ang Senado.
14: Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo.
1: Nanindigan naman si Cayetano na hindi niya isusuko ang anya pagka-Senate President hanggang walang 13 ang kabilang kampo. RG Cruz, ABS-CBN News.
15: Handa na ang hanay ng prosecution para sa impeachment pre-trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Gervil Luistro, bagamat wala pa silang formal na abiso mula sa impeachment court, sinisiguro nilang handa silang humarap sa korte para sa pre-trial conference sa June 18. Ito'y base anya sa nauna ng itinakdang impeachment trial calendar kung saan inaasahang magsisimula ang trial proper sa July 6. Paglilinaw ni Luistro, buo ang kanilang paghahanda sa kabila ng anya mga komisyon at irregularidad na nagaganap sa Senado at hindi natitinag ang hanay ng prosecution sa papalapit na impeachment trial.
16: As I've been telling the public, wala po kaming official notices pa, but nonetheless, where our preparation is aligned to the timeline that was publicized by the Senate, particularly the former leadership.
17: Sinimula na ng Sandigan Bayan First Division ang pagliliti sa kasong graft ni dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Kaugnay po ito ng umano'y manumalyang paglilipat ng 41 billion pesos para pambili noon ng pandemic supplies gaya ng face mask at COVID-19 test kits. Nagbigay ng testimonya sa korte ang direktor ng Senate Legislative Records at nagpresenta ng kahong-kahong mga dokumentong nakalap ng Senate Blue Ribbon Committee. Nang imbestigahan ito ang sinasabing irregular na paglilipat ng pondo ng DOH patungo sa Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ayon sa prosekusyon, nagkaroon ng paglabag dito sina Duque at Lau dahil pwede namang dumiretso na lang bumili ang DOH na kailangan nilang mga gamit imbis na idaan pa sa ibang ahensya. Agosto 2024 pa, lumayhain ang kaso sa anti-graft court. Itinakda naman ang susunod na pagdinig sa June 22.
18: Patuloy ang pag-angat ni Pinay tennis star Alex Ayala sa women's tennis. Nag-campion siya sa Birmingham Open sa England ang kanyang unang grass court tournament ngayong 2026 season bilang paghahanda sa unang Grand Slam ng taon, ang Wimbledon. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
19: Pretty in pink si Alex Ayala sa finals ng WTA 125 Birmingham Open. Kalaban ng Czech fifth seed na si Nicola Bartunkova. Maganda ang panahon kaya sulit ang pagdagsa ng Pinoy fans sa center court para i-cheer ang Pinay tennis star. Dikit ang laban at matindi ang bakbakan sa baseline. Nakuha ni Bartunkova ang first set 7-5. Sa second set, tabla ang score 2-all nang humataw ng husto ang Pinay. Nagpamala siya ng matitinding palo mula sa baseline at hinabol ang lahat ng drop shots ni Bartunkova para makuha ang set 6-3. Sa final set, unang nakabreak si Ayala at lumamang ng 4-3 at 5-3. Nakatabla pa ang Czech player pero sa huli, determinasyon at puso ni Ayala ang nanaig. Champion si Ayala sa final score na 5-7, 6-3, 7-5.
20: It's incredibly special and I like to say that home is a people and not a place. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa support.
19: Pinasalamatan din ni Ayala ang pamilya niya at ang kanyang team na kasama niyang nagdiwang ng kanyang tagumpay. Sa panayam naman matapos ang finals, sinabi ni Ayala na ituturing niyang malaking achievement ang kanyang ikalawang WTA 125 title matapos magkampiyon sa WTA 125 Guadalajara noong September 2025.
0: I feel amazing. Of course, winning a tournament is a great feeling and my first title on grass, so very good memories this week.
19: Aminado si Ayala at ang kanyang coach na talagang nahirapan ang Pinay sa finals, pero masaya sila sa naging resulta nito.
0: Magaling na competitor si Nicola at kaibigan ko din siya. So, mas lalong nahirapan ako doon. And of course, I think many moments in this match were difficult.
21: It was a tough match. I think Nicola played better than Alex in the first. But in the second, Alex just remembered that she had to be aggressive and brave and try to dominate the points.
19: Kasunod ng panalo sa Birmingham, umakyat si Ayala sa numbers 33 sa WTA rankings. Sasabak naman siya sa Queen's Club Championship sa London, laban kay world number 64 na si Xue Zhang ng China. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
22: Susunod, taasingil sa kuryente at petrolyo namumuro at mag-inang balyena spotted sa Cagayan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: DZMM, numero uno sa aksyon.
22: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
24: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
23: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
25: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
28: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
23: DZMM, numero uno sa aksyon.
29: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
30: Lalo ngayon matraffic sa Tausata, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
23: TV Patrol sa DZMM.
17: Nagpahiwatig na ang Meralco na mukhang pataas nga ang overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Samantala, ang presyo naman ng produktong petrolyo magmamahal lahat bukas batay sa Edition Price Advisory ng mga kumpanya ng langis. Napansin ng motoristang si Irene na tumaas ang presyo ng gasolina sa istasyong ito kumpara no isang araw. Pero dahil may ine-expect siyang rollback sa gasolina, hindi na muna nagpakarga si Irene. Sana lang anya, kung ano ang inanunsyo, yun lang ang dapat nagalaw ng gasolinahan.
2: Actually, kahapon mura pa dapat eh. Pero, oo.
3: Magkano kahapon?
2: Dapat mga 72 eh. Dapat may ano, fix na date talaga. Dapat confirmed kung kailan talaga yung rollback or para makasave kami.
17: Ganyan din ang napuna ni Paulo, kaya dehado umano mga motorista kasi kung may rollback, edi parang wala ring bawas dahil itinaas na ang presyo bago ang takdang rollback.
4: Dapat may standard day po sila na rollback or increase na day po para hindi po alam po namin mag-plan ahead.
17: Pero hindi lamang ang gasolinahang ito ang unti-unting nagtataas presyo bago pa ang opisyal na anunsyo. Sa social media, sang katerbang motorista ang umaangal na maraming gasolinahan ang nag-a-adjust na ng presyo pataas bago pa mag-Martes. Dalawang beses nating kinuhanan ng reaksyon ang Department of Energy pero hindi sumagot si Director Rino Abad. Sa inilabas naman ang range ng DOE, 3 pesos at 77 centavos hanggang 577 ang pwedeng itaas sa diesel, 610 hanggang 810 sa kerosene. Pero ang gasolina, rollback na 1.70 hanggang dagdag na 30 centimos ang range ng adjustment. Ang sinunod ng mga kumpanya ng langis, taas presyo lahat. 577 sa diesel, 30 centavos sa gasolina at mahigit 8 piso sa kerosene. Ang iba naman, 30 centavos sa gasolina pero lagpas 4 pesos lang sa diesel at kerosene. Samantala, nagpahiwatig na ang Meralco sa posibleng pagtaas ng overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Tatlong factors ang pwedeng magpataas ng bayarin. Malakas na demand sa kuryente, serye ng red alert o pagkapos ng supply noong May 13 hanggang 15 at paghina ng palitan ng piso kontra US dollar.
5: We're hoping na hindi naman ganun masyadong kabigat itong papasok na ito na rates sa customers natin. Because kami, concern namin siyempre din na somehow ma-manage yung impact nito na wag naman masyadong maging mataas.
17: Naitala rin ng Meralco ang pinakamataas na konsumo sa kasaysayan sa kanilang franchise area noong May 28 dahil nuknuka ng init. Sa buong Luzon, sumirit din ang konsumo sa pinakamataas na level. Sa Webes pa, i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang magiging adjustment sa overall rate nila sa June billing. Kinumpirma naman ni Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan na hindi aabot sa June billing ang desisyon ng komisyon kaugnay sa petisyon ng Meralco na mag-refund ng mga 9 billion pesos na sobrang nakolekta sa mga consumer sa buong 2025.
6: Itinuloy ng House Prosecution ang paghahain ng manifestation ngayong Lunes imbis na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang kasong impeachment. Inihain ng mga taga-usig ng Kamara ang 5 pahinang manifestation sa Senate Impeachment Court. Gate nila, itinanggi lang ng bise ang mga ibinibintang sa kanyang impeachable offense, pero hindi naman umano siya nagbigay ng malinaw at makatotohanang naratibo para pabulaanan ang mga paratang. Pinadalhan din ng panel ng mga kopya ng manifestation ang Office of the Vice President pati na ang mga abogado ng pangalawang pangulo.
7: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
8: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso.
6: Pampagood vibes naman kapamilya, spotted ang mag-inang balena na tila masayang naglalaro sa loob ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape sa Santa Ana, Cagayan. Ayon sa DNR Cagayan Valley, kuha ang naturang video ng kanilang mga kawani sa gitna ng exploration para sa pangangalaga ng kalikasan noong isang buwan. Dagdag ng DNR, ang humpback whale at ang kanyang calf ay masasabing malusog dahil na rin sa maligaling nilang kondisyon. Isa umunong pambihira ang pagkakataong mamataan ang mag-inang balyena sa naturang lugar na senyales na ito'y ligtas na breeding ground o tahanan kung saan malayang matututukan ang mga batang balyena. Paalala naman po ng ahensya, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang World Ocean Day, patuloy po nating alagaan ang kalagatan at marine protected areas para mapanatiling ligtas ang lahat ng yamang dagat.
17: Susunod, Coco Martin, Julia Montes, arima pang cast ng Sigabo, pinagpiestahan. Yan, arima pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: TV Patrol sa DZMM. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
23: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protect sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mahigit 800 kabahayan ang walang kuryente ngayon sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Umabot na sa mahigit 864,000 na mga bahay ang walang kuryente ngayon sa malaking bahagi ng Southern Mindanao patapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol ayon sa Department of Energy. Puspusan na ang ginagawang power restoration katuwang ang National Electrification Administration, National Power Corporation at National Power Corporation upang agad na maibalik ang supply ng kuryente. Prioridad ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga hospital and evacuation centers. Patuloy namang nagsasagawa ng damage assessment ang ahensya at mga rapid response team at nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa National Grid Corporation of the Philippines, mga electric cooperative distribution utilities at power generation companies upang masuri ang pinsala sa mga pasilidad ng kuryente. Pinakikilos na rin ang ahensya ang Task Force Kapatid para magbigay ng karagdagang tauhan na gamitan at technical support sa mga apektadong lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
23: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras, alas 7.41 ng gabi.
29: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: kailangang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Formal na naghain ng reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver na porsang inaresto ni Police Corporal Simeon de Maalasuan matapos masangkot sa banggaan sa Taguig City. Umarap sa media ang senior citizen na si Santiago Parado at ikinwento ang kanyang panig. Aniya, sumingit ang sasakyan ng pulis kaya nagkadikit ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi rin ang biktimang ibigay ang kanyang lisensya sa pulis dahil hindi naman aniya traffic police si Suan sa lugar ng insidente. Tinakot pa umulo siya ng pulis na babarilin at nang ipasok sa sasakyan ay pinagsusuntok umano siya at pinilipit ang kamay. Ayon sa Napulcom, bukod sa kasong administratibo, nagsampa rin si Parado ng mga kasong kriminal laban sa pulis. Nag-awol o absent without leave naman si Corporal Suan na inilagay na sa restrictive custody bago ito isinuko na niya ang kanyang service firearm. Ipatatawag ng Office of the Ombudsman ang 18 nagpakilalang dating bodyguard at staff ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, itinakda ang schedule ng kanilang pagharap sa Ombudsman sa June 11, 15 at 16. Aniya, hindi ito ang unang beses na nakapanayam nila ang 18 at bahagi pa rin ito ng kanilang investigasyon sa anomalya sa flood control projects kung saan sangkot si Co. Dagdag pa ni Clavano, pupunta ang Ombudsman kung saan man sila dadalhin ng ebidensya. Una nang kinumpirma ni Attorney Levy Baligod na abogado ng mga dating tauhan ni Co na nakatanggap sila ng summons mula sa Ombudsman kaugnay ng kanilang reklamo laban sa mga umano'y tumanggap ng kickback mula kay Co. Naglabas po ng pahayag ang fast food company na may branch na gumuho dahil sa lindol sa Sok Sargent Region. Sa kanilang abiso, sinabi ng kumpanya na ligtas ang lahat ng kanilang team members sa lahat ng kanilang branches sa General Santos City. Wala rin umano silang nakuhang ulat na may nasugatan sa kanilang branches sa mga lugar na nianig ng malakas na lindol. Patuloy naman umano nilang binabantayan ang sitwasyon at nakikiisa sa mga komunidad at mga Pilipino sa pagdarasal para sa mga apektado ng lindol.
1: Sa ibang balita naman, aminado ang Commission on Higher Education na bagamat may mga eskwelahang libre sa matrikula, may ilang estudyante pa rin nagda-drop out dahil sa mga gastusing sakop ng practicum program. Nais siyang punan ng komisyon sa pamamagitan ng 25,000 peso na educational assistance o tinatawag na AHEAD grant para sa mga nursing at allied health students. Nagpapatrol Francis Orsio.
2: Wala nang binabayarang matrikula ang nursing students na sina Herlit at Angeline sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Pero kailangan nilang magbayad para sa internship at clinical training. May tinatawag na Related Learning Experience o RLE at iba pang requirements sa clinical practicum program sa ospital na higit 30,000 pesos sa isang taon na kailangang bayaran.
3: Malaki-laki po talaga yung expenses pag nasa medical field ka. And yung for RLE naman, yung binabayaran po namin doon is napupunta po yung sa mga hospitals na affiliated po ng schools namin.
4: Yung 30,000 po sa isang taon, hindi po siya biro nakitain eh. Kasi given na yung sweldo po sa Pilipinas, hindi naman po ganun kataas. Bukod po sa RLE, meron pa po kami yung binibiling mga paraphernalias, hindi naman na po siya binibigay din ng school.
2: Aminado rin ng Commission on Higher Education na ito rin ang karaniwang dahilan kaya hindi nakakapagtapos sa kurso ang ilang estudyante ng nursing at allied health programs.
5: Kailangan nila talaga ng pera for their accommodation, transportation, uniform most of the time pag nandyan na sila sa clinical training sa hospitals. So dito yung bottleneck ng mga allied health sciences natin. Nai-stop sila any time from second year to fourth year.
2: Nais itong matugunan ng CHED sa pamamagitan ng bagong financial assistance, ang Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHEAD Grant. Makatatanggap ang mga kwalipikadong estudyante ng 25,000 pesos na one-time subsidy mula sa 500,000 pisong pondo ng pamahalaan. Ayon sa CHED, tinatayang umaabot hanggang 75,000 pesos ang RLE cost depende sa training requirements sa iba-ibang kolehiyo at universidad. Sakop ng AHEAD Grant ang 14 priority allied health programs tulad ng mga kursong nursing, nursing, pharmacy, midwifery, physical therapy, medical technology.

0: Dong estudyanteng naka-enroll sa Allied Health Program sa buong bansa. Isinusulong naman ni Senator Bam Aquino ang mas malawak na reforma sa Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kabilang anya dito ang pagsasabatas at gawing permanente ang RLE subsidy. Giit niya, kailangang mas tutukan ang matagal ng problema ng mahal na clinical training na nagdudulot din ng migration ng mga healthcare workers sa ibang bansa. Pero aminado si Aquino na hamon ang pagkakatanggal niya bilang Education Committee Chair.
1: Magiging mas mahirap lang, sa totoo lang, yung mga reforma pag hindi ikaw yung namumuno dun sa komite. Pero kaya pa rin gawin yan, no? And I believe pagdating sa edukasyon, dapat talaga hindi ito pinopolitika at lahat tayo nagtutulungan.
0: Nananatili ang kanyang panawagang ipagpatuloy ang reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga mambabatas at pakikinig sa sentimiento ng mga estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News.
2: Isang mangingisda ang nalapnos ang balat nang sumabog po ang kanilang bangka sa Bajo de Masinloc noong 2024. Pagkatapos ito, panibagong dagok ang tumama sa kanya. Sa parehong trahedya, hindi siya iniwan ng lingkod kapamilya.
3: Na-ICU si Freddy Legaspi, 2 taon na ang nakalilipas. Sumabog kasi ang bangkang sinasakyan niya noon, kasama ang 7 mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Umalalay noon ang TV Patrol lingkod kapamilya sa pagpapagamot ni Freddy. Ngayon, magaling na ang mga sugat ni Freddy at nakapamamasada na rin siya ng tricycle sa Kamalig Albay. Unti-unti na sanang nakababangon ang kanilang pamilya pero panibagong dagok naman ang dumating.
4: Lahat naman ginawa ko para sipag lang, tsaka lakas ng loob. Kaya lang meron na naman panibago ito nga yung nangyari sa mata ko. Kaya yun ang iniisip ko, hindi ako makapaghanap buhay na maayos.
3: Sa takot na tuluyang mawala ang paningin ni Freddy, lumapit na po sa atin ang kanyang asawang si Lawrence.
5: Kahit hiyang-hiya na po ako, talagang pinilit ko po talaga na humingi ng tulong sa lingkod kapamilya. Kaya sabi ko, wala man iba tayong mapupuntahan, wala tayong ibang tatakbuhan, kundi sila. Sila ang nag-ano sa atin. Talagang hulog ng langit.
3: Dinala po natin sila sa Bicol Eye Center para ipasuri ang kanyang kalagayan.
6: Kapag sinabing malabo ang lente, ang talagang termino niyan ay katarata. So, kadalasan problema ito sa mga tumatanda. Kaya lang, nangyayari din dito sa middle age, kung sabihin nating maraming posibleng mag-cause ng ganito. Let's say, trauma, tinamaan kung ano, o kaya may sumabog, yung force ng blast injury, pwede rin siyang mag-cause ng damage sa lente ng mata.
3: Sa pamumuno ni Dr. Eduardo Pardiñas, napa-operahan si Freddy. Ngayon, muli na po siyang nakapamamasada.
4: Maraming salamat po sa ABS-CBN. Ilang taon nang nakalipas, andyan pa rin sila para tumulong. Kung wala kayo, hanggang ngayon, talagang mahirap.
3: Dahil po sa inyong suporta sa ating paglilingkod, natupad ang mga hiling ni Freddy para muling makabangon.
2: Inanunsyo po ng Ateneo de Manila University na pumanaw ang 2 miyembro ng kanilang men's basketball team. Kinilala ang mga yumaong student-athletes sa sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Ayon po sa universidad, nalunod ang 2 estudyante sa kanilang team building activity sa Dipakulaw Aurora nitong linggo. Dagdag po ng Ateneo, binibigyan na nila ng suporta ang mga naulilang pamilya ng 2 manlalaro. Isa sa publiko naman ang detalye ng kanilang wake at funeral arrangements kapag naisapinal na ito ng kanilang mga pamilya.
7: Sabik na ang fans sa pagbabalik sa prime time ni Coco Martin. Patunay nito ang mainit na pagsalubok sa kanya kay Julia Montes at iba pang cast ng bagong seryeng Sigabo sa kanilang motorcade nitong weekend. Malapiesta pa ang eksena sa Tondo, Maynila matapos pagkaguluhan ng hari ng aksyon ng ating henerasyon. Nagpapatrol MJ Felipe.
8: Alauna ng hapon nang magsimula ang motorcade ng Sigabo sa Baclaran noong Sabado. pinangunahan ito ng

0: bida na si Coco Martin kasama si Julia Montes at iba pang cast members ng serye. Mula Baclaran, binaybay ng motorcade ang ilan pang lugar sa Maynila. At kahit nagpabago-bago ang panahon buong maghapon, umambon, uminit, hindi natinag ang mga kapamilya at kababayan natin sa paghintay na makita si Coco, Julia at iba pang artista. At sa dami ng taong sumalubong at nag-abang sa kanila, inabot na sila ng gabi sa Tundo. Mapabata, mga bagets, tatay, nanay, lolo at lola, pati alagang aso, hindi pinalampas na makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Nagmistulang pista at street party ang Tundo. Dahil mabagal ang usad, game si Coco at ilang cast members sa saya at mataas na energy. At kumanta pa si Gabo. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ni Coco ang lumapit sa mga tao para pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa kanyang mga palabas. Pati mga co-stars ni Coco, umaapaw din ang pasasalamat.
1: Sobrang saya, sobrang daming sumalubong sa amin dito, lalo-lalo na dito sa Tondo at syempre doon sa Baclaran. Maraming salamat sa oras ninyo.
2: Kahit mainit, kahit mula nakita mo yung tao, napakasaya. Excited lahat sila.
3: Masarap makisalimuha doon sa mga taong sumusuporta sa atin para mapasalamatan man lang sila kahit papaano.
0: Paunang pasasalamat sa suportang ibibigay sa nalalapit na pagbabalik ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at ng prime actress na si Julia Montes sa Sigabo sa June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Teka muna, makiramay muna tayo sa lahat ng mga kababayan natin na naapektuhan dyan sa Mindanao. Ang lakas ka rin ng ano, kita mo yung video.
5: Malakas. Pantay daw ng bagyo kasing lakas ng bagyo noon.
4: Aming pong pakikiramay sa mga pamilya na nasawi at saka yung mga na nawalan ng bahay. Nakita mo, nawalan ng bahay. Yung isang gusali, gumuho. At yung death toll mukhang likely to rise. Mukhang tatal kasi may mga missing.
6: Yeah. At sino yung tutulong kapag yung syudad, marami sa kanila magkakapit bahay, at lahat kayo biktima? Sino ang tutulong sa kanila sa mga panong ito?
4: Yeah. Local government.
5: Walang national government din. Dapat mapasok na. Pero yan ang mahirap sa lindol. Hindi tulad ng bagyo. Diba? Or even a volcanic eruption.
4: Makikita
5: you can predict kahit papaano. Ang lindol talaga walang way to predict.
6: At ang hirap mag-rescue ng tao sa lindol. Yung mga gamit, kumpleto ba tayo? Hindi eh, for sure eh.
4: So, can you imagine kung dito nangyari sa Metro Manila?
5: Oh my gosh.
4: Ang daming building.
5: Yeah, as a country, we are number one, we are in the ring of fire. Right. Number two,
6: ang diba, ibig sabihin nun,
5: fault lines, diba?
4: At disaster. Alabas mo isa yung disaster sa atin.
6: From lindol to earth at to bagyo. Yeah. Diba talagang
4: So it brings to mind na dapat maghanda po tayo. Siguro dapat ma-assess kumusta ang naging response. Nakita mo yung mga bata na timing kasi sa school opening.
6: Oo.
4: Mga bata
5: pero ang swerte, ang swerte ng mga bata na sa labas.
4: Kasi lumabas na sila. Yeah. Alam na nila yung drill. Mm-mm. Kasi dapat po muscle memory na natin na we should know what to do. Ikaw, alam ko ba?
5: Alam mo, kunyari,
4: yun na. Gawin natin?
5: Nagkalindol sa ABS saan tayo. Dapat,
4: ayan.
5: Pero sapat ba yung mesang to?
4: Hindi, pansamantala. Kasi pag tumakbo ka, baka biglang mahulog yan sa'yo.
5: Oh, takbo sa labas.
4: Oh.
5: Sa ba tayo tatakbo dapat sa labas?
4: Sa labas.
5: Saan? Sa garden o sa front?
4: Dapat alam natin.
6: May open area dyan sa
5: open
6: main.
5: Area.
6: Malayo sa tower.
4: Pero kung malakas kasi, KD, mahirap maglakad.
5: Yeah, totoo yun.
4: Subukan mong maglakad sa ilan yun? Anong intensity? 7.8.
5: Bagyo level.
4: Mahirap maglakad. Sabay mo, tatakbo, di ba? Baka matumba ka pag tumakbo ka, di ba? So dapat maghanap ka muna ng sturdy.
5: Yeah.
4: Siguro naman parang sturdy na yun para sa atin.
5: Yeah.
4: Palagay mo?
5: Ako natatandaan ko yung lindol noon, yung 6 point something, nasa condo ako sa bahay.
4: Ano floor yun?
5: 34th floor. Yun, kinabahan ako talaga
4: doon.
5: As in talagang gumanon yung building, tapos tumakbo kami 34th floor pababa sa ground.
4: Sa stairs.
5: Nakapantulog pa ako.
4: So because of your adrenaline, na kaya mo.
5: Yeah. I'm not kidding.
4: Anong oras yun?
5: That was daytime yun. Tapos meron kaming disaster go bag.
4: Ba't ka nakapantulog?
5: Hindi, minsan gano'n naman ako nasa...
6: sa bahay siya.
5: Alam niyo ba? Oh, ayan, o tama to, expect yes, aftershocks. Yes. Oh,
6: marami pa tayong dapat ma-improve yeah, sa kahandaan. Ang oh, idol natin, mga Hapon, di ba?
5: Oo. Oh,
6: sa kahandaan. Kaya so, palaging nililindot.
5: Tama ka, yung building sa Japan.
4: You are a resistant. You are a sway.
5: Yes. It should be talaga that it is for, earthquake-proof ng level 9. Dapat 9.
4: At unfortunately, hindi ganyan ang karamihan sa building. Diba?
6: So, abangan po ninyo yung mga balita pa na manggagaling sa Mindanao. At sana nga tayong lahat ay bukas palad na tutulong dahil for sure in the coming days, kailangan po tayo ng ating mga kababayan.
4: And I'm sure yung lingkod ko pamilya will go there.
6: Mm-hmm. Yeah. Nauna na. Oo.
4: Yeah. Very good.
5: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Dadala.
6: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang mga paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Kabay! Kabay!
8: Hala, uy! Kagwapo! Paano niya, uy? Uy, kamayim siguro ni Mauna

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabibs, ay sige katulog niya. Malimot na pagkaglit eh. Mauna ni.
5: Kabibs, kabibs, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Oo na ni.
1: Hi mga ka-vibes, mayang gabi eh. Sa mga wa makaabot kaganina sa tuwa nga programang Request 931, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Nining atong sinder nga si Jubin, ania ang replay sa iyang istorya. Sa itong programang Request 931.
2: Request 931.
3: Request 931.

0: Kumusta nga ito mga kabayabs karon? Adlaw nga Lunes mga kabayabs o pizza otso na sa bulan sa Hunyo tuig 2026 mga kabayabs. So syempre, adlaw karon nga Lunes o na pong adlaw sa simana mga kabayabs. So gawas ba dyan ha? Unang adlaw sa Bruno sa klase mga kabayabs. No? Syempre, sa ito mga kabataan karon sa mga estudyante, kumusta man mo din ha? Unsa man ka na ang ito mga kabayabs kisa mamaywa pa mga eskwela karon. Naapan sa dili pa mga kabayabs, naamanggoy kasagaran, labi na kaniadto mga kabayabs sa mua, moingon dahi may nga, unang klase di sa may buskwila kay maglimpyo pa sa eskwilahan. Sige na sa mga kabayabs, kinaminaw, sa mga nagtikaw-tikaw, umano-umano-usap na mga kabayabs, hindi nga itong nga programang Request 931 diin, sukad ta sa launa sa kahapon noon mga kabayabs, hantod ta sa alas 4 usap. Hindi nga itong nga programang Request 931. Mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, ang itong hatagan o pagtagan ni ini. Okay? O niya, syempre, sa itong mga kabayabs, ganoon, asa pa man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, mauna ni. O niya, diyan naman si Miss Eva o DJ Pamela. O niya, syempre, ang itong sparring partner, Uncle Boy Pasok.
1: Hello, kumusta? May hapon sa itong mga kabayabs. Onya, sa dili pa sa mga naminaw karong hapuna. Oh, manghinaot na usap kita nga naamo karon sa maayong nga kapiskay, kalagsik sa panglawas. Onya, siyempre manghinaot usap kita sa adlaw nga Lunes nga mamahimong malambuon ang atong adlaw nga Lunes mga kabayad, no? Onya, siyempre sa mga nagsaulog karon silang adlaw nga natawhan, happy birthday. Nagsaunlog silang anibersary o niya sa ito mga kabayag susab karon nga na minaw di anaman si Miss Eva o si DJ Pamela. Ato sang welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello.
3: Hi.
2: Hello, hello, hello.
3: Kumusta?
2: Maayong hapon. Mga kabay.
3: Mara, di na po.
2: Napapitin mo, Mira?
3: Ha?
2: Napapitin mo?
3: Ah, wakay po. Ayan ka na. Ano ay na? Ano ay siyempre sa itong mga kabayabs, sinapod din yung mga dalang index sa kampon, no? Hindi si Pamela.
2: Hindi Eva.
3: Hi, sa itong mga kabayabs,
2: yes,
3: kumusta?
2: Kumusta mong tagay?
3: Lunes, tapod Miss Eva. No, ano ay Lunes, unang adlaw sa klase.
2: Yes, kaya na.
3: Kumusta man ang mga kabataan karon nga ng eskwela?
2: Mm-mm.
3: Kung sa man, wapado ka, ah? Bitaon, yapon sa dili pa, no? Kana ang digiri kumambo.
0: Muna, mga kabayabs, so, siyempre, sa unang adlaw nga klase, Miss Eva, murag isugat na yun, no? Labi na dito sa kanaang
2: Mindanao,
0: dito sa Maasin, no? Maasin ba ni, no? Nga, diin doon ay nahitabo, mga kabayabs, nga diin linog lagi in town, ni Pastilan, Kaluuya in town. Unya muna, unang adlaw pag sa klase, Miss Eva, o kanaang maupay pagsud sa kanaang klase, unya kanaang gisugat na yun sila sa kuan ba? Mao nga katalagman, Miss Eva, o nga kanaang ni linog in town, ni may rabag hinay-hinay nga kusog ra bagid in town kaayo, no? Diin ni tala ngadto sa 7.8 magnitude mga kabayabs, no? Dito sa Maasin sa Rangani ang mao nga linog kaganin ang buntag. Pero muna makaingon po ta Miss Eva nga bisan pa man siguro nga nahitabo ang mao nga trahedya kani ang kalamidad apan kuan kanang mapasalamaton gihapon ta kay kasagaran sa mga estudyante Miss Eva na pasgawas, no? Napasa kana. Kana ang kuan ba kana ang ilang gitawag og kana ground. Okay, kasagaran nag-uban ni nagpa-flag ceremony. Ana. Pero muna, siguro kaganina ni Apple Tanan sa flag ceremony, Miss Eva, muna nga looy po din taong kayo paskang kusugas linog nila dito mga kabayabs. Mm-hmm. You know, sa kuan, maulagin na dito sa may Maasin sa Rangani ang epicenter gikuno ini Miss Eva nga maong nga linog, no? O niya, siyempre, sa itong mga kabayabs, ganun naminaw, ang ito ang sender, siyempre, kay maumaning ito ang programang Request 931, mga kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, man ang ito ang masukuan ini, at ang gihatagan, yung mas pagtagan, Miss Eva, na kung pagtagan.
2: Mm-hmm.
0: Ang ito ang sender, karon kasi nga na ni Miss Eva, DJ Pamela.
2: Si Joven.
3: Ay, mani, si Joven. Ang sabi ni si Joven, Miss Eva.
2: Na problema siya sa iyahang ga-relasyon.
3: Ay, na problema?
2: Sa iyahang uyab karon.
3: Na, kani si Jubin nga, asa ni 28 anyos.
2: Mm-hmm.
3: Ay, batanin, oy, pa di ay. Na, asa mo si Jubin, Miss Eva nga, atong aging si Mana, ka-relasyon po to. Karon, relasyon na po.
2: Oo.
3: Mas daghan naging murag, tanano ka, Miss Eva, daghan naging nagpada sa mga relasyon. Wala sa manway na problema sa kwarta.
2: Mao siguro
3: kasi po na. Kasi sila problema, ilar yung relasyon, wag sila ka
2: appeal
3: problema sa kwarta.
2: Apil gihapon ni Karon. Oo, apil gihapon Karon.
3: Apil ni Karon.
2: Bitaw. Kay Koan, ang istorya ani, tagaanan na to sila gamay nga Koan.
3: Ang kaya ang hits na? Hits? Hits ka naman at masakay?
2: Hints.
3: Mang hits? Oo, oh, namang hits ko, masakay ko. Kung ako'y kapliti, ano, mang hits.
2: Ano sa hits?
3: Oh, tano, ingon na namang hits.
2: Gamay ang hint.
3: Ah, hint ay na, di namang hits di ay. Sige, o niya?
2: Oo. Kung ay ni, about ni aning tato-tato.
3: Ay, ano
2: kaya nalaging nauso ka ron nga, kaya nga, while uyab mo, ay na, ipatato ni mo ang dagway, ingon ay na.
3: O niya?
2: Oo, mauna yung problema ka ron.
3: Mauna iyahang ko ay, hindi pa ngayon anong advice.
2: Oo,
3: kaya na. Sa so, ito mga kabayos ka na minaw at ang gininyo kong onsa mag-onsa ang ano siya karon nga na problema niningiyahang kasi na ayahang sa ni Miss Eva ayahang gitawag tato ayah so muna mo na inyuhang at ngan karong taon-taon sige o ni Uncle Boy
1: o niya siyempre sa ito mga kabayos ka na minaw ang atong numero nga pwedeng i-text ninyo pwedeng tawagan 09-9-5-4-7-2-0-8-0-2 o niya muna, no, sa itong mga kabayabs karoon na minaw, kay naarabay o kuan, Miss Iba, maabot sa mata sa Mindanao, no?
2: Oo.
1: Nga diin. Muna, no, pahasubuin taon, no? Pahasubuin taon po sa inyong lugar din karoon. O niya, mga inaota nga, walay ingon anak nga dako kayong damage, Miss Iba, nga hindi ka to diri sa tuas bugo, kita nakasinati, masagita ini. Gani, pagmata na ko kaganin ng buntag sa iyo, Miss Iba, nakakuan lagi ko, nakamati, nakabalita ko ba? Hindi nga naitabo nga linog in town dito sa kanaang maasin. Then, mura ko ka na bitong, mura kag makakuan ba kay, naka-experience bita anak dire.
2: Oh,
1: o mura kag ka nang mabalik ang imuha bitong nga, mura kag trauma, ana, mabalik sa iyo, panumduman ba nga sus, di ginalalim. Makaanagi ka ba nga, di ginalalim, kanang iniwa karong nga, kanaang na sinati din ha, makatanaw lagi tas mga video nga singgit in town Lord ana sus
2: unya Uncle Boy nagpasunod pag yun to ang sa tuwa nagluno po
1: kini lagi mga pagsuway ni sung labaw nga makagagahom ba nga din unsa ba yun makasugakod bag yun tao tagaantag niya mga pagsuway
2: kanya
1: okay katong diri sa tuwa sugbo di man sa gito na lim
2: nga
1: una dito sbogog kuan kusukosos lino niya pag human sunod buwan ni ana diri na po sa tuwa si bunga
2: Metro Cebu nga grabing
1: naghana pong nakalas tungod sa baha nga tino. Ingon ana ba? So muna, bahala ng mga building ang importante nga way
2: ang
1: mga kinabuhi nga nakalas daw, no? Ana lang. Sige, Dejeri Kamambo.
0: Okay, o niya muna, sa itong mga kabayabs karon, sa itong pagbalik karong taon-taon mga kabayabs, ito na hatagan o pagtagad ang istorya sa ito ang sinder nga maugining si Jubin, nga usa ka 28 anyos nga taga naga ni si Miss Eva. Oh, nga di na problema siya karon kay murag tungod lagi kuno ni siya tato-tato o sa pagkaunsa nga siya karon na problema mga kabayabs, sa itong hatagan o pagtagad. Kining iyang kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Sa itong pagbalik karong taon-taon ha.
4: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
5: 93.1 Maana ni
4: Request 931

0: Kumusta ang ato mga kabayabs karon? May adlaw sa tanan? Ako balik ko sa magkausa, adlaw karon nga Lunes mga kabayabs ug pizza utso na sa bulan sa Hunyo tuig 2026 mga kabayabs. So karon, ari na ta sa to ang istorya. Hindi nga to ang koan ha, to programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Karon nga po na mga kabayabs yung atong sinder, maukinig usa ka lalaki nga si koan, kana ang Jubin, oh, taga Naga Dennis Jubin mga kabayabs. Nga usa ka 28 anyos niya karon lagi ang iyang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi kabahin ni sa iyang karon nga relasyon sa iyang uyab mga kabayabs no. Nga diin ang iyang lagi kuno mura og ganang about ni sa iyang karon tato mga kabayabs ug sa pagkaunsa ato na ning sugdan sa pagkaykay sa kahanginan ang iyang kaagi sa gugma kaagi sa kinabuhi. Okay, unya andam na kadin ha Miss Eva.
1: Yes.
0: Okay. Sige din natin maglangan pa, mga kabayabs. Aniya, ang istorya, kaagi sa kinabuhi, gugma, sa atong sinder nga si Juben.

0: kena ang musta na magkaday guro saningan ni mo day guryo kaya ni mo gani
1: si Marie.
0: Ah Marie man day kapito ako tong amigo si guryo kena ang day Marie kena ang duha na kita kabuan ini nga to ang gugma.
1: Duha na git
0: paspasa no duha kabuan unya kena ang gawas ba na bisag bago pa lang ta pero tanaw na gumurag dugay na kaita no kana ang paminaw na ko sa kuang kuan ba murag dugay na kaita nga nagkaila day Marie
1: na adyo ingon ana ang mga feelings Joven kana ang murag bago pa mo pero murag dugay na ingon ana ba
0: bitaw no
1: kanang, mga sunod semana ba di ay kanang nakuy ingon mo
0: unsa man
1: naami naami ko ayn family outing.
0: Ah, sa ato ba magbanding mo sa imong pamilya?
1: Oo, o ba nun tika? Ipailailan na po tika sa ako ang pamilya.
0: Ah, ayaw lang, oy, ayaw lang siguro, oy, kay maulaw ko, maulaw ko nga, muuban o niya. Mabay ko labot sa inyong pamilya.
1: Kay okay uya, rin na, oy, ipailailan na gani tika.
0: Ay, di, basig na ay mong mga uyuan ba? Basig sungugon, hinoon ko dito.
1: Dili, kami raman.
0: Kanaang,
1: oh.
0: Kanaang, sige, ako lang tanaon
1: oh, basta, ha? Sunod si Mayna, o niya. Kanang unsa man imong gibit-bit?
0: Gani, kuan kanang
1: sweater. Sweater. Ay magi-date man day kanako no. Mo rin din nang imong ipainom nako kanang sweater.
0: importante nga di ka uhaon.
1: Unsa may pais ana?
0: Na may kuan dang panburikat si kuan si Red Gas. Kari lang kay Mayri kay basta kanang kaon makakagpan.
1: Kaon makakagpan. Kanang sige diri lang ta skilid ay kanang mag holding hands nang ta.
0: Mag-holding hands sige dahin.
1: Oo, mag-holding hands.
0: Ano na? Hindi pwedeng maglingkod ng tanihan tapad lang, ha? Holding hands sige ta.
1: Sweet, sweet, man.
0: Sige, holding hands ta.

0: about to mga kabimes. Bisan bago pa may sa kuang uyab nga si Marie, pero tingin mo ka sweet. Ingon na anak yun may ka malipayon sa mo ang bago nga natukod nga gugma. Og mauling ito mga kabimes, yahadayin kong gi-invite, no? Bago pa lang gani may, gi-invite na ko niya nga dalhon ko no ko niya sa ilahang pamilbanding. Kay lagi daw, iyahasagong ipaila-ila sa iyahang mga ginikanan, ang siyang mga igsuon. So mautong nga ni, okay lang sag ko, kay ganahan po ko nga makaila na po sa iyang mga ginikanan. Kay aron po nga, open na po ming duha ba? Wala ko'y blima nga to sila ha, og mubisita ko. O mauto, nang labay ang mga adlaw, nahitabo gyud mga kabibes. Ang ligo ming dagat, kuyog sa iyang pamilya. Kuyog sa kong hinigugma nga si Marie. O guniha, ingon ani abang abang hitabo. Day, Marie. Tanag kita. Kusugas bao day, oh. Kusugas
1: oh, mga bao, oh. Murang, nalipay pud kaayo ko.
0: Basig unos, no? Sa?
1: Nalipay pud kaayo ko nga napailailan ng cutie ka sa akong mama o papa o sa akong mga igsuon.
0: Bitaw.
1: Oo, nga. Wala raman sila'y problema. Nga, ikaw, unsa may gibati ni mo?
0: Ako, kulbaan ko, eh. Kulkuyawan ko, day, Marie, kay... Kuan ko ba? Basin urog mga isog ang imuhang mga papa. Isog imong uyuan. Hadlok po taong ko, eh. Basin niya kasambaan ko kay... Basin niya ba? Di pa kasugtan. Or basin na sila'y ganahang laing lalaki nga gitagana para si muha.
1: Ikaw, Joy, negative ra kaayo. O, tanawa, di ba? Nakauyo na sila ni mo.
0: Salamat na lang po din taong ko. Sige, Day Marie.
1: Kanan, pag-ilis na dito ka. Nga, bantayan nandi ka dito sa gawas. Kay human naman kong ilis.
0: Pwede ra. Okay, lamin na po kayo kapakapa des dagat. Labi na kayo isang zoom.
1: Sige, sige. Ato na ta. Mulakaw na ta.
0: Sige, mag-ilis ko day. Hangot. Puro mag-dry ka na yung
1: Imunisit ko na.
0: Nananday ka. Ay, kaya ikidry ni mo. Kamura magkagawas gawam kay gana sa kuan. Ato ang drama. Bitaw dayo eh. Kana ang nanagid na dress sa kuan. Bih, mag-ilis. Asa raman to kung kuan day. Kaya mag-ilis sa gubi. Ito ba, akong sunin na abik, mag-ilis ako, kaya aron makapangaligo na ta, nindota na ilangoy-langoy. Niya, ato si Love Dagat ba, magkuhan ka na ang samsawam dito, Love Dagat ay ba, no?
1: Lagot na dyan ko niya. Kinsa man ang dagway nga nasa imong buko-buko? Kadako ba din imong tato? Karang palagi ko nakakita, ana.
0: Bitaw dako, bitaw kay kong kuanday, tato day sa kong buko-buko.
1: Kinsa man na?
0: Kuani, kandidato ni kanya to?
1: Pagdalong ba? Kinsa na? Guwapa lagi na.
0: Kuan, kana ang bitaw. Ako ng ex day. Ako ng ex ba? Pero upat ka tuig na nga, nagbuwag me. O niya, ako mag-itato sa kuwa buko-buko. Huwag mauni. Mauni siya.
1: Mao ba? O niya, kanang okay na nimo nga. Ako naman ang imong hinigugma karon.
0: Kana ang diliman, pero sa so, umunin ako nga dako magayon eh. Hurot magayon eh kumukubuko. Asta magayon ni Dapits Liog, agi-apil magayon eh. Ano niya, sa so, umunin ako nga. Sa so, umunin ako ini eh. Mao naman eh. Huwag mang hinaot lang ko nga makasabot ka ini day. Marie, sa kuwa nga, ako ang tato ba? Hinaot lang ko ba?
1: Di ko makasabot, ana. Kanang mauna lang sa kugpauli, oy. Magpabili lang sa kaderi. Muadun ako.
0: Magkuyog daw, kay imo haraman ang ginikanan
1: natin. Bahala ka diha, oy. Bahala ka diha.
0: Turay, sirit giglakaw, ay. Sukura ba kayo? Gawas ba? Hilak yun. Mauli na lang sab ko, eh. Mauli na lang po ko sumuha. Gibiyaan naman ko na din, eh. Turatoy raman itong lakaw. Suko kay siya mga... Suko kay siya nga... Suko, pero sukuan niya sa kong dato. Nga nakakita siya sa... picture rin si Kuwa Mugubuko, si Kuwa ng ex. Turay, inisakay na. Muli na lang sa goy, at doon na lang ko sumuha. Ugma ito mga kabaims. Perting suko ah, sa kong hinigugma. Perting ganyang hilak mga kabaims, dagan ko siya largo. Uli sila ha. Kay lagi, di ko na siya ginahan. Magtanaw, sa kong ang tato. Perting ganyang kasuko nga diin, ako nang itato sa kong amukubuko, ang dagway sa kong uyab. O niya, perting rabag yung dakua mga kabaims, sangkad yun ang ako amukubuko. Ugma ito nga ako asang giistoryahan, ako asang giadto sila ha. Nangayo ko niya og dispensa nga unsa omni nako nga nanamani. Og niya mao ni mga panghitabo mga kabaybs. Day, Mari, saluan na ay nalang pagkuan day kay unsa omni nanamani. Unsa wa man ko magdahom po taon nga magkabuwag po day mi. Mao ni nga akong gipasangkad gi kuno sa sangkad gina na ko sa Moronic Picture Prime ang kumukubuko.
1: Hindi lagi ko makadawat, Ana. Hindi ko makadawat, Ana, Juven. Kay every time kung mugakos ko ni mo, ang dagway sa imo ang ex akong makita.
0: Aguan lang kun ka na ang ari lang tamang kuan. Gakos lang ko, ari lang tamang gakos sa'yo. Kuan, piyong lang ka.
1: Dili, tiyo na na akong madawat, Juven. Pangitay, tiyo nagpaagi nga ma-erase na. Kung gigugma ko ni mo, kung gigugma jud ko ni mo, pangitay nagpaagi nga mawagtang na.
0: Pero tirabang, na may tinuod na may pamaagi, apan. Pero tirabang mahala sa kuan day, laser karon o ipalaser ni tato, paskang mahala raba day, Jesus. Usao ba din ako, no, day nga na naman
1: ni. Ikay bahala, mamili ka. Kanang tato ni mo sa imuhang ex o ako karon.
0: So, dili day pwede day nga, kuan na lang, ana na lang ni day. Kuan, ako lang ning, suman, magsinina lamang ko, magsinina lamang ko pirmi. Para di makitaan, mag-t-shirt lang ko pirmi. Ba? Okay ra ka, ana?
1: Di yun, Juven. Di yun lagi na ako madawat. Kay kita na good ka ron. O niya, napakahulagway sa imong ex. Imo pa yun ang ipatato diya sa imong buko-buko. Kalain, ana?
0: Okay ra ni mo. Aray lang ka sa kunti yan, ana. Akong ex sa buko-buko. Aron na ika masuko. Okay ra ni mo.
1: Di yun. Bahala ka diya. Basta, pangitain ang pagi. Di yun na ako madawat, Juven.
0: Unsa?

Mga kabaybs, mauni nakahatag hasol sa kong unahon na garon. Nga di indi gyud madawat sa kong hinigugma nga si Marie, ang ako ang tato nga dako kayo sa kubuko. Kay lagi, pong paniya, di ko na siya gusto nga magtanaw. Kung kanang kunong samtang mugakos ko na siya nako, makitaan ko na niyang dagway sa kong uyab kani adto, kung ang ex. Mga kabaybs, sumayangay na kong buhaton iniron. Pertira bang mahalas bayad sa paliser? Sa o maninago niya, dako ra ba kayo? Sangkad yun akong buko-buko. Murang yun ka na ang picture frames, balay ba? Dako yun kang dagway sa kong hinigugma diri kanad to. Mga kabayabs, mga DJ, tabagidaw ko ninyo. So may angay na kong buhaton. Sa o manago pagpasabot niya, nga iya ako masabdan. Sa may buhaton ako inikaron. Daghang salamat. Sinambag tagad nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Niining nabantog na kayo nga programa sa radio. A request na 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Dagang salamat o ako na lang. Inyong suki nagpaminaw, Jubin.

0: Eva?
1: Yes.
0: O niya, sa ito mga kabibs karon, kumusta ang inyong kahaponon? O kung sa may inyohang mahatag advice, bulawan ng panghunahuna. Ining atong ka... Atong kabibs nga nangayo in town o bulawan ng kuan, tambag, no?
1: O, dara, smile, smile.
0: O, smile, dara.
1: Abi siguro niyag makalingkawa siya.
0: Eh, kasi kayo kayo mahatay ka na sa mami Lodge, bisag kung sa'yo problema, Miss Eva.
1: Lagi. Ihatong mga kuan.
0: Kamagod siya mo advice, Gio, no? Kuan, Gio, kayo ka na.
1: Nasaitan yun siya, o.
0: Okay, mami Lodge, be, alin na.
1: So, yun na rin, yes, o.
0: Kayo unang advice, aron nga, mapaminawa na mo imong habig. Unsay imuhang masulti, unsay mahatag ni mong advice, iling usaka.
1: Lisod yun ba ang iyang problema?
0: Tinuon na, Miss Eva.
1: Ganong ipatato man pod gudoy?
0: Dako ko nung kayong murag ko nung kuan lagi ko, no? Murag ka na ang...
1: Nindot nang ipatato kung kasal na, kaya para wala na joy ko anay.
0: Okay.
1: Oo.
0: Sige, lara sa Mami Lodge Bay, atong paminawon kung unsa iyahang mahatag advice. Nining atong sinder karon nga maokining si Jubin. Nga na problema siya karon kay dako kay tatos buko-buko siyang uyab. Yang ex ka niya doon niya. Yang uyab karon di ba sugot kay ano kunong magtato, ano kuno na nga kuan. Ana sila na kuno karon. Okay, Mami Lodge, unsa may mahatag nimong advice ni Jubin. Iyahang problema ron.
2: Una sa tanan, sa di pa ko mo hatag sa akong advice, mayong hapon kanimo diha, DJ Rico Mambo.
0: Mayong hapon
2: o DJ Eva and I Selfie, yeah. Nga kanunayng guwapa o sexy.
0: Okay.
2: Guan, mayong hapon po tanan sa mga naminaw, no? Ang ako ra ikasulti ni Mudong Jubin, kaning ibutang talang sa panalitan, no, sa sitwasyon nga kung ang imong uyab aduna puy
0: susama.
2: Tato susama nga iyahang hinigugma sa una unya makit animo di ba pud malain imong buot di ba malain gid imong buot walay malipay sen ana sakitan ka kay nganong man paber nga wala nimo gi papas wala nimo tangtanga nagpabilin nga ikaduha dako pa jud kay tanan nga murag picture frame ingon pa nimo ilisod
0: murag picture frames bungbong ana
1: grabe kuno kay pahiyo
2: mao na diha syempre ma insecure man siya batiun magid siya insecurity sa kinabuhi nga ana apag sa iyang hunahuna makuan gid niya nga ana apagid siguro ang kuma kay nganong wa man nimo tangtanga bisan pag siya imong gilumluman kada adlaw unsa pa na diha
0: lumlum
2: di ba
0: ana siya kana ang Mami Lodge nga ibutang lang po niya picture sa tiya niya back to back
2: dili sad og ako pa pud nimo dong Jubin unya nagi ka magpatato og naminyo na ka mas maayo pa kay safety ba? Diba? Ang uban gani, ang ipatato, naong silang anak. Diba? Kay para, wa kay mapasakitan, kay wera wa takibaw o madamlag mabiyudosad ka. O, diba? Mas ang uban, safety po, ang anak ang imuhang gibutang.
1: Ang uban sa Mami Lodge kay pangalan, o niya, pare sa ang ana, gisumpayan na lang, anagun.
0: Anagun. Sumpayan na lang.
1: Drawing na lang, o ka ng, naong sa anagun po.
0: Di, ang teknika niya, yan na lang, sumpayan, o ka ng dragon. Ay, sumpay. Butangan na lang sungay, Miss Eva. Sumpay, dragon man eh.
1: Mo po, pinaingon ni Ma'am Junette. Mo sa naiingon. Butangan sumpayan na lang sungay.
0: Kuha na lang, mura lang dragon. Kuha na, kanang biti na anak kunda.
1: Niya, mo ingon niya. Kung kinsa man ni siya, ay, zodiac man eh, kanang aris ba? Di ba, naisungay?
0: Ipakuan na lang. Mura ipa-renovate na lang.
2: Pwede rin na. Kung naajin,
0: namay
2: mga artist na nindot siya kayo mo, dagtato.
0: Tapakan rin lang nila, Mami Lodge.
2: Kanang buhatan na lang siya glain nga kuan kanang sigan ana art
0: gana gana gani kuan
2: siya di ba
0: say tawag gana gana ang cover up
2: kana moron cover up para di na lang po in town ma hiubos ng imong hinigugma
1: sir po sakit kaayo
0: sakit kayo
2: samot
0: niya gasto pag yon
2: masakit pa siya kaysa atong nagpatato ka di ba wa pa man pugko kasuway pero kanang sigon sa atong
0: nadunggan
2: sa mga nakasuway na
1: ang
2: mga
1: inana.
2: Mauna siya.
1: Oo, nga ano, bitaw
0: si bro,
1: boys?
0: Si Bro Gab, ang sa may mong ma-advise ini, ang sa may nindot nga mahatag yung advice ini.
1: Ari dire.
0: O sa kanindot nga advice mong tatlo ini. Sa ma'am, himuon ang kanyang kahoy, kung puno ang kas yung kahoy. Ano?
1: Ay, kanyang nga ang babae. Ha? Ang sa picture ni Pahiyuman.
0: O di, ilisan niya, iyan ko nang...
1: Pahiyuon nila kitong ulo.
3: Agi bro. Kuan akong ma-advise na cover up na lang jud.
0: Cover up no. Cover oh, mo na gina
3: mo. Na mga oso nga mga kuan ron.
0: Na may daghan.
1: Ma-advise mo nga cover up.
0: Ang sa manindot kanang himo ang kasyag ha.
1: Babay man ang naon. Nindot ni Jesse.
0: Oh, ganang himuon na lang busay. Ganang kuan ba? Murag falls ba?
3: Ang kanang kuan doon, sungay. Sige, buwan sa... No, kuan man noon. Gipasakitan man doon. Butang nalang jug sungay ang kanang kuan.
0: Oh, sungay na lang, oh.
3: Ang sanayuban niya. Ang sipiat sa kanang nagpatato, kaya nga no, dili pangan.
0: Oh, muna.
3: Bisag ka ng call sign lang, baka ng gang. Oh. Gang, tato, pwede yung tato sumpay yung sini. Oh. Sini, gang.
1: Bito, no? Nakita ko ana sa kuan, kato laging ana.
0: Oh.
1: Butangan o gisumpayon o gun, ana gun,
0: dili
1: ana.
0: Dili anakunda.
1: Dili man. Gisumpayon yung ana gun niya. Naadyo na picture sa kuan.
0: Bito.
1: Sa ana gun, in ana.
0: Sige, sige.
1: Listen ka ayog yun.
0: Salamat kay Bro Gabriel Mamilod sa seminyuhang mga bulawanong panguna-una. Sige, unimubalik na karoon ng taon. Kaoban siya ang Cool Boy HDG Pamela, Miss Eva.
1: Okay. Okay.

0: Siyempre, sumaka ka vibes, hero, kumusta? Ang tanan, ang laong Lunes, ang Gulboy, Miss Eva, DJ Pamela.
1: Hi! Sa tumaka ka vibes, hero, kumusta? Ang laong, ay, oniya, sa tanan na ito, mga ka vibes. Sumusta ka, ang sakay ko, ang lakaw, ros gawas, Miss Eva, ang sa malandong ba? O kay ganina?
2: Init
1: ang sa maganina, si Redcast, pagpadong ni mo ni landong o init?
2: Ay, init?
1: Na. Ah, landong. Landong. Sabay na, sa ito mga kabibes, ganun na may na.
2: Kaaway nun?
1: Kaaway nun. Samaan. Medyo kuan, makulimlim, ana. Ah, dili ra.
2: Masa man? Init, landong.
0: Oh, siya mangipili lang siya, Redga. Saman, true or false? Landong,
2: true or false?
0: False, dili.
2: Ah. Uwan? Dag-om.
0: Dag-om. Okay. Ah, dag-im, day, dag-im. Oh. Dag-im di Iron, dag-im.
2: Maayo na umuuan kay paraway basket.
0: Ah, mo ba? Ah, naamang gihapon kay kuan man, cover court man.
2: Ah.
0: Oh. Bitaw, nan hala sa itong mga kabahims karon, wala naman tayo kuan, dahil unsa may atong madugang advice ini nga atong sinder nga nagdakong problemahon niya, Miss Eva. Kaya lagi, nagpatato siya, kaya siguro kaniadto, nagpakuan siya ba sa iyong uyab, no nga?
2: Nagpa-impress.
0: Oo nga, daddy agiday, ako
2: gigitato, day. Oo, gigayot, ikaday. Itato, gikuni mo, hulagway, gris akong buko-buko.
0: Sos, karon, mga kabahims, nagbuwag man. O niya, pagkabuwag ro na, unsa ba pagkaunsa ang kaniyang uyab ro bago si Mare, di man dahil ganahan kay tanaw lagi ko niya sa dako kay gagtang nas buko-buko. Oh, dako ko na kay gagtang, o niya, pahiyom pag-ikonomi si iba.
2: Maudyo.
0: Maunay na problemahan niya iniron. Kaya saan man niya, iabang iyo, saan man niya, ipaiang laktod nga pagka-istoryaan ni Miss Eva nga
2: para mo man
0: ipairis ganiya o kanang dako siya gusto ni Bayhana. Apan ini kahuman og iris mo ana nga magbuwag ta. So sakita sa buko-buko.
2: Pero mas maayo siguro nga iriso na lang yun. Kay kitang tanan maminyo man yun ta.
0: Oh, niya mo na. Oh, tanaw ni mo og mauna gini Bayhana imong maminyoan. Oh, kana, pwede na imo na lang na ipairis kay base no rin mo balik to collecting ex. Magbalik sila ni mo ana. Oy, balik ta niya. Oy, na-iris na ra ba? Ana, ay pabuhat na sa gusto. Sus, problema ha ka, no?
2: Siguro ko ay na lang yun.
0: Ana, kanang... yan na ginaipa, cover up.
2: Cover yeah. up.
0: Cover up ko lang ni Day, o magkadayo na kita, Day. Ana, unsa ba ka, o na ako'y kwarta, unsa imong pasalig, kay mamay pong niya, Miss Eva.
2: Unsao niya
0: pagpasalig ba, nga ma-okay in town ang feeling sa iyang hinugugma.
2: Ako, Uncle Boy, ko ano na lang, kay para ma-okay na yun, na may assurance ka nang iyan na lang ang pakaslan. Iyang uyab ka ron. Unya, bahala na lang ang tato, diha.
0: Kaslin na lang nagkalit, o niya. Ana siya, wako ka paminaw ka vibes, ka nag-charge ko, o niya karon. Request lang ko, Your Love by J.M. Brickman. O, sige, tanahon rin nang ipangayo ni mong awit karong taon-taon, sir, ni J.M. Brickman. O niya muna, no? Kay Lison Mangguniin nani. O niya, ikaw, Miss Eva, napakay madugang advice sa tuwang sinder.
2: Mauna lang yun na, para na assurance, iyahan na ng pakaslan, o niya, iyahan na ng pasabton nga, kuan, hinahinayan o pa-cover up, para mawala na jud na totally ang kanang itsura sa iyahang ex diha.
0: Okay.
2: Kay murag lain man jud kaayo siguro oy paminawon nga naapa nang bisan ganig picture, di ba? Bisan
0: mauna
2: sa cellphone, inana sa Facebook, murag insulto kaayo kung nganong wala pa nagipang delete diha. Unya kana pag yung imuha nga naa sa buko-buko gipatato. Murag lain jud kaayo so pangitain na lang nagpaagi nga ma-erase or ma-cover up. Ingon ana na lang.
0: Wala lang, iya na lang nang pangitaan gyugwe ana uwi nga mawa na mga tato niya karon bahalag na ko kay mula ginasako apon siguro kakuan lang kana ang inana nga
2: tambagi na lang ang mga kabatan-unay na mababay o lalaki kana dili na lang magpatato-tato gyud og dagway
0: mao na sa mga naminaw karon. O sa ni sinyuhang makuha ang maing pagtulunan nga, di day maayo nga magpadali-dali mo sa desisyon, no?
2: Kaya
0: pero mo lagi na kaniliging batanon pa tamis iba, dali ra magigay tamadapod sa mga hulhog, no? O, dali ra kay tamadal, labi na, murag, wapag ito ingon nga ingon na kahinog ang unahuna ba? Sumuna, di po nato ta makaingon na mabaka-blame kita, kay mo lagi na batanon pa man. Sumuna,
2: pero niya, basing girequest po do sa iyahang uya?
0: Mauna, sumuna, sa mga naminaw karon ron, o naaganin mo ingon-ingon ninyo uyab nga itato akong dagway kaya para gyud ingnon nga kana ang imo kong gigugma para gyud pamatod igyud nga gigugma ko nimo itato akong naong itato ako ang unsa din ha ayaw
2: dili man nabasihan sa gugma kana, kaya na
0: nga itato akong bugan
2: Bugan. Pero okay. Nabi uban ana di ako ay Uncle Boy nga sa agtang-agtang mismo gipatatuag pangalan.
0: Oh na, suspestilan.
2: Dira sa private part gibutangan og Junjun.
0: Oh, Junjun ini gabli oi na da Junjun dere aray ko. Pero mo lagi na mo na nakalisod ana mga kabayan. Kamo lagi na minaw ron. Pwede ko ani ha ma lesson learn ninyo. No, dili lang kay Junjun hasta sa mga naminaw nga dili magpadali
2: dali. Si Junjun.
0: Oh, Junjun naman. Hasta sa mga asa ni Kuan, dili lang kay siya ni Kuan ba?
2: Ni Juben.
0: Juben. Hasta sa mga naminaw karon, lesson learn ni nato, nga di ta magpadali-dali sa itong desisyon. Kay nana, ang kaso, suswa na, likado kay mga kabayab sa ino niya.
2: Parihan ni Kuan, ni Kiray, gitato sa iyahang, ang iyahang diri kanang samata, gitato sa iyahang uyab. Nya sila man gyud nagkadayon, so okay ra nang ingon ana.
0: Oh, pero malugi, wamsad kay baog, magbuwag ba sin? Taas pa mo kay panahon.
2: Buwag, butangan itong kuan, laser-laser.
0: Irison na lang.
2: Dili, irison. Butangan, oo, para yung naana.
0: Oo, niya, butangan lang ka ni kuan, Ray-Ban. Butang Ray-Ban.
2: Oo, okay na, pwede.
0: Ang usang, mura lang si ka ng hukagi.
2: Oo, butangan.
0: Nasa Naruto. Oo, nga, butangan lang kuha kay matang kulot. Adik mo ni. Pastilana, bitaw. No, nasa, Adik G. Pamela, on sa'yo mahatag niyo mo advice.
1: Mana sa kuan lang siguro na magginaingon ani part magini sa kabatanuan siguro mas iba po na yan na lang inang hinahinayan pasabot nga sige lang ako lang na ipakabir up ha ay lang kayo kakuan kay muna ako lang na ipakabir up ako lang na hinahinayan og makakwarta ay na mangita lang kog design ay na tabang ala tabangin kog pangitag design beyon sa nindot ay na aron nga murag makampanti ang uyab sa iba na nga sige maunay kong ganahan ay na niya mo na ay naging pag-usam basi mo anak po na imuhang uyab nga ako ang naong di haibot ay puli ay na ikabir up ako ang naong din ha ay na
2: lisod na gud kaayo.
1: Lisod kaayo na sunod buwan apon magbuwag pa ng litan ikabir up na pawa na puno sa suwat-suwat imong lawas. Ay na lisod na kayo ana. Amo kana lang siguro Uncle Boy.
0: Mao na para sa kuapod, maoras na ko at tanaw gini mo kanaang kuan ka, kanaang kay nindot trabaho no kay pagkabuhat kun mas iba. Oh, yan tato sa ato pamurag kuan gini mahal gid siguro mahal. Ni nindot ang artist ani mahalon. Oh. Kay kaning nindot ka tato nag kuan mapuna sa mga artist may iba. Og mahalon nga artist, mahal nga tato, mahal sa nindot sa gagi. Pero ari lang sa gas bukot-bukot mas iba nga moingon lang nga palite lang ko kuan kana asay nga na tinta. Kay palit og egg, way bayad ako ri bahala. Wa na kanang tato nimo mura sa gagikas suhan. Pastilan bitaw na muna no kana ang hinahinay lang na sakto tong ingon nimo pod DJ Pamela nga magpang ayang ikuan kuan para maulian ang feelings bit gaay ko sa may nindot nga itato sa Jesus ba ana kay aron nga mao ako ipoli diris ko mukubuko ma kaber up ana kay imo nang ipaliser dako gasto sakit pa kaayo
2: yes.
0: Onya lain pa imong lawas ug magsamong kuan man kana mura ka nasunog
2: onya ini gahigda nimo di ka katarong higda
0: magtakilid na lang ka pirme indi magubo sus sura bitaw ng kalakiha.
2: Oo.
0: Ana na lang siguro aron nga mahimutang ng kuan kana ang kasing-kasing si mong uyab. Pinanggar ba ka na ni mo taon? Ana. Sige, digit ko mambo. Okay, onya, maulang po ito siguro Uncle Boy. Ana na lang yun. Kayo. Maura mong ginaang uban na namin si iba. Pagkaras man yun. Naamit uban nga kanang murag katong nagdagkaras gani. Nag-viral mag na social media nga kanang tanawag ko din namin si iba katong mga tato nga mga gipang kabir up Facebook, di ba? Daghan kito mga design din ha, nga na ikatong nagdagkaras. Ana, munay, kana anggi sa nga ni mura o gipaagian sa karas bis iba kay aron ko nga mawagtang lagi ko nung tato ana sumuna sa itong mga kabayabs karong naminaw sa may inyuhang kuan no kay mura ka pikin na rin sa oras siguro inaanto na lang yun huwag yun tayo laing masulti siguro ana ang bugtong pamaagi ana kabir up man lang yun maura magin na no kabir up o baka
2: oo namin daghang design nga para maguba ng dagway sa imuhang ex
0: para nga di lang yun di lang yun plastada kayo bahala lang kung dili makabir up siguro tanan.
2: Butang na nagdahon-dahon diha in ana.
0: Aron nga dili lang gyud makabir up kay tanan kay labi nagdako gyud kay na. At least nga matabunan ng dapit sa agdang ug ang pahiyom. Ilisi lang ang pahiyom ipamugot lang tanan mo nagmugot din ka nang murag mo bayad.
2: Ipakuan na lang kato gani nga abat sa kunja tong salida nga ipadako ang baba. Ingon ana na lang sa
0: siguro. Kuan ang sige na. Sa salida hang nagugbaba mi siba. Sige, ano na lang siguro na sa mga kabayabs karoon na minaw. Dagang salamat sa paghatag advice, blawan o panghuna-huna. Kaya muna sa ito mga kabayabs karoon, salamat kayo. Ilabi na sa ito ang sinder nga si Jubin. Ano na lang siguro Jubin, ikaw siguro mismo, kay bawa naman po siguro yung kaan na nga. kasagaran ana nga nindot nga mas kana ang pabor nga buhaton, kana na lagi yung pagka-bear up. Oh, kay lisod man pug imo nang ipa-plansya o imo nang ipa-iris, sakit man pug kaayo niya. Gawas ana, dako na gasto, ana na lang. Eh ko ana lang gyud na, ngita na lang gyud kag mga design na may dagkong design pod. Kani gining mga kana insik ba na Miss Ivana. Dagko na kig datos buko-buko.
2: Oo,
0: kasi nagko halos na gani nga nahurot
2: na lang. Pwede inay na lang ang Digeri ko mambo. Ang katong buhok ilisa na nagbitin-bitin.
0: Para
2: murag si Valentina
0: ba. Valentina lang na, basig di siya masuko.
2: Oo, kana.
0: Ipa ang buhok ipakuan na lang katong mga nabitin na daghang kana. Daghang kig bitin sa oo. Aron di mailhan nga iyang uyab.
2: Oo, kana na lang.
0: Ang kasama ni Valentina, ano man ganahan mo kato si ang salida na Valentina katong kuan man na si Miss Eva katong si ang iyang pares utong dakong tao ba nga si kuan. Sa nga tutuhan
2: ako.
0: Di. Lahi man punay mo ha. Ang kanang dahok na salida lahi na Miss Eva, kanang Valentina lahi puto.
2: Oo. Ako na kuan sa Dynamite.
0: Zuma. Oh, Zuma. Mo ni pangan.
2: Si Zuma.
0: Mo na si Zuma nga katong lalaki nga bitin dako kay bitin si Eva. Mao to si Zuma. O niya, garon si kanang Valentina, mauto ka tong ang buhok lagi puno sa puno sa bitin.
2: Kontra ni Darna.
0: Kontra din sa Darna?
2: Oh, kontra. Waka ka bao, anak?
0: Basta kayo, abay na kung kontra ba din na sila din?
2: Oo, kontra.
0: Okay. Sige. Mauna na. Sige, atong oras mga kabayam, sila stress na wala tayong oras. Sa ito ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Ikayo na, Miss Eva.
2: Kung ganahan mo blingaw nga muhupay sa inyong makagool o maminaw sa inyong maksinatian sa kinabuhi, dinhi na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes ala una hangtod alas 4 sa hapon diri sa Favorite Music Radio 93.1 Kavibes. Mauna ni kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva Selfie. Bye and good afternoon mga Kavibes. Amping.
0: Okay, onya DJ Pamela.
1: Maras, ito mga kabahams ka na minaw. Ganun ka po, na. Salamat na lang. Huwag maing hapon sa tanan. Ako na lang ang sabi, DJ Pamela, maging on. Stop thinking in the start, do. Naging salamat. Huwag maing hapon, ganun ka tanan. Uncle Boy!
0: Alright, onya ay sa mga estudyante, karon nga nangating na, nanguli nagsayo. Oh, maupagay pagsugod klase, kating dayon. Oh, maupagay pagsugod klase, layat na skural. Di ba? Labi na sa mga kabatanonan karon nga kanabitang paligoy-ligoy ra ba mga eskwela. Tanaw nila mo ana man nila. Uli na tayo kay we klase kay bag-o pang sugod, unang adlaw ros klase, wa pa ay tarong klase. Ang uli magitag tarong ang klase kanir bang wa. Ato na yon dagan des loyos kura layat na yon mga kabayeps. Karong orasa wala, naglakaw na skarsada, padong na uli. Nigabot sila ingon pa nga wa may klase kay bag-o pang sugod, bag-o pang mapay pagsugod sa klase, wa tarong wa pay kuan, wa pay tarong nga kuan diskusyon. May hal no kuan diskarte. Sige lang unya mo na sa mga estudyante karong nagsakay nas bahas kay nagunaon nag uli. Ala sige unya musta man ang iniuhang unang adlaw sa klase mga kabayes. Mga estudyante, mga ginikanan, kumusta man ang iniuhang unang adlaw sa klase? Sige, wa naman tayong oras. Ako na lang usab si Uncle Boy. Ninyo magingon, tiguang bitaw panite. Di ba taros? Di jadi kumambo. Okay, unya sa tuwang sender, karong hapuna nga si Jubin. Salamat kayo, Jubin, sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, ni imong kasinatian sa gugma. Kaagi sa kinabuhi ni nga itong programang Request ni Triwan, no? Sukat sa launa, mga kabayab, santod ta sa alas 4, ang gikan po sa adlawang Lunes, nga to ta sa adlawang Biyernes. So, naman tayo kong oras, panahon. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa bay panahon, na bay oras sa mga gustong buhaton, buhata na, mga kabayab. Wala naman tayo kong panahon, oras, mga kabayab. Rakragana! Ayos so mga kabayans, karon sa mga nagbiyay, taxi drivers, mga grab drivers, jeepney drivers, bus drivers. Dagang salamat o bang hapon. Mga kabayans, wala tayo kong oras. Bye-bye! Ay, sa Depa Dias 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayans, mauna ni.
3: Request 931.
4: Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Hashtag naka-vibes. Sugdan taw sa'yo ang good vibes. Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag. Buntag na vibes! Buntag na vibes!
1: Everybody dance now! DJ Sprocket!

Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Kamu na minaw sa inyong paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1, your favorite music. FM Radio ka-vibes. Mauna ni. Welcome sa itong programa mga ka-vibes. Ang programa kong diin. Ikaw mapukaw, ikaw malingaw o makasayaw. Programang buntag na vibes. Siyempre, kaoban ninyo karoon, wanay lain. Ang kugyan kayo mamukaw, matagsayo sa kabuntagon. O maski magminanok-manok, kay gikatulog. Diba, Silver Gel? Oo. DJ's Bracket Gunato, a.k.a. Nior. Alagya. Kuan ay lay lami on na mamukaw ninyo matagsayos kabuntagon mga ka-vibes, no? Ha? Ako na. Oo. It's me and me and me. O syempre, adlaw nga kuan karon Martes. Pizza 9 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Ikaduang adlaw na karoon sa pagsugod sa eskwela, no? Oo, ikaduang adlaw na. O niya, syempre, dili man makompleto ang ito ang programa. Basta, kuan gani, adlawng Martes na atay ka vibes pakutana. Pakutana? Ka-vibes, pakutana, maone. Nga manginahanglan sa inyong explanation, manginahanglan sa inyong pagtubag. Ang tuwang pakutana, krobuntaga, maone. Nga nung kasagaran yun ko, no? Sa mga superhero, kay nasa gawas ang underwear. O pareho ni Superman. Nga nung nasa gawas ang brief. Batman, uguban pa. Okay, sa may makatubag ani be. O i-text lang sa 0995-472-0802. Osbon ako ha, 0995-472-0802. Pwede ninyo i-text di ha, pwede po mo manawag later on. For the meantime, ato sang ipadayon ang ato ang nagbuto-buto nga mga sunata. Alas 4.17 na sa kabuntagon mga ka-vibes. Mauna ni.

dimineața, mai mare, mai butag. Sempre ang ato ang ka-vibes, Paco Tanaka Rombon Tagama Oni. Ngano no? Kinsay maka-explain ninyo diha? Kinsay maka-explain nganong ang mga underwear sa ato ang mga superheroes na aman sa gawas? Ngano mana? Kinsay may mga maka-explain anak be? Nganong ang mga underwear sa tuang mga superheroes kay kanang naaman sa gawas? Sige daw. Nasa gawaso. Ato na pangbasahon na inyo ang mga tubag din eh, ha? Ato na pangbasahon. Joel, good morning Joel. Ma'am Michelle, good morning. O, naasa gawas niyo, ar. Kay para kungaw ilang ilahang tinaguan iniglupad, ha? Huh? Berteng, tinuon ka, Berteng, muhungaw? Suwayi daw, Berteng, kumuhungaw ba yun? O, oh, suwayi, Berteng, be, suwayi, be. Oh, bakit kaya? Oh, tagalugin natin kasi meron tayo mga ano, live na tayo ngayon sa itong TikTok account, DJ's Bracket Gunato. Oh, ito yung katanungan natin ngayong umaga. Bakit not karamihan ng mga superheroes o nasa labas ang kanilang underwear? Dinalian na og solob nyor. Hadlok maabtan sa bana. Mao ba? Ya, ang lalaki. Hadlok maabtan po sa asawa. Mao ba? Sigurado ka, Berteng? Panuhoto na siya kay nga naman na may hungaw. Alas 4.44 na mga ka-vibes. Pwede na mo manawag sa 0995-472-0802. Good morning to Z. Good morning to Erwin Cabillan.

Alas 4:48 na sa Kabuntagon. Good morning to Ma'am Annalyn Undan. Good morning, good morning. And you're still tuning in sa programang Buntag na Vibes sa 93.1, your favorite music FM radio ka vibes. Morning. Oo. Ato ang pangutana karong buntaga. Ato ang pakutana. Yung katanungan natin ngayong umaga. Oo. Bakit karamihan ng mga superheroes nasa labas ang underwear? Oo. Oh, sino yung makapag ano? Sino yung makapag explain yan? Explain. Explicate further. Good morning, DJ Sprocket. God bless you always. Salamat. Great ko sa akong palangga, si Maribel Borbon sa Sitio Latasan, Barangay Labugon, Mandawi. And I'm request ko song Asia. Gika ni Marlon Inot Archibald sa Sitio Tagaytap, Barangay Adlaon, Cebu City. Good morning. Good morning ni Dodong Kwe. And happy happy first birthday ni baby Ibrahim Said. Oo, happy happy birthday baby Dodong, happy happy birthday. Oh guys, sa tanong mga nag-birthday karon ha, o pizza 9 ron sa buwan sa Hunyo, tuig 2026, happy birthday sa tanong nag-birthday. And hello, good morning to Nonoy, 1, 2, 3. And sige, ato ang pakutan na karubuntaga, Nonoy. Ganong kadaghanan sa ato ang mga superheroes kay nasa gawas ang underwear. Pareho ni Superman, ni Batman, ni Washman. Hello ni Wash, 1S. Hello, good morning to Ma'am Cherry May. Good morning.

Ay, klase ka ron ha. Bangon, bangon, bangon na mo. Dile pwede magtinapulan, magtinasbukan kahit ang klase na. Bangon, bangon, bangon, bangon. Okay, speaking of bangon. O bangon na mo ako mga anak kay klase na. Si Cyril o si Gabriel, bangon na. O, bangon na mo niya. And of course, no, ato lang gyapon na giampo, no, ang ato ang mga ka-vibes, ato mga kapamilya, ato mga kaigsuunan sa Mindanao nga naigo in tawon sa dako nga linog, no.

0: Kaya magkinaon sa padayon na gihapon na itong programa mga ka-vibe. Kaya kung ba no, dili ba ikin malalim no, maigo o gita sa og katalagma no. Kaya pareho itong akita po din sa Cebu in town. Oo. Sige lang, ang kwagira na. Ampo lang gita sa Ginoo na ma-oke na ang tanan. O niya ang itong mga biktima in town maka-survive ra sa mga pagsuway sa kinabuhi. Alright, and hello, good morning ni Geraldine Albacete. Oh, good morning, good morning. Oo. Morning, sir. Naay klase sa Buang City karon. Ato pa nang ikuan, wala man koy wala koy idea, ma'am. Kay naman ko diri sa Cebu. Oh, naman ko diri sa kuan sa Cebu. Oh, ato kuno na to ang mga kuan don. Ato nga tanaw ng mga updates kung unsa man gani. Onya, hello ni Rachel Ongge. O si Nonoy. Oo, si Nonoy, kay naa sa gawas DJ kay nagdali man kay nang naay nang inhalan og tabang DJ mao nang naiwa na uwahi og sulob. Mao ba? Nagdali di ay. Natay caller diri mga kababs sa atong ipasodlon. Hello, good morning ka vibes.
1: Hello, good morning ka vibes. May buntag rin mo niya.
0: May buntag ka vibes, Oscar. Kumusta imong kabuntagon ka vibes?
1: Diyan ako rin karon sa dunlog niya. Sige hapon, okay lang hapon.
0: Okay lang atong signal niya. Loud and clear.
1: Loud and clear.
0: Tana. Yeah, kumusta man ka vibes, Oscar? Na mainit na ka? Na mahaw, nagsima-sima?
1: Wala pa kay...

0: Sige,
1: ngano kano kasagaran sa to mga superhero? Dere sa kana sa to sa mga superhero ba, mga Batman, mga Superman, mga unsa pa na, Elastic Man, unsa pa na sa gawas ang ilang brief, ilang underwear?
0: Nasa gawas.
1: Oo, nasa gawas. Ngano man na?
0: Murag sa ako pagsabutan ako, murag sa kanilang underwear. Kaya atong kuhaan ka kasi na si TV gani nga superwoman gani, superwoman.
1: Oh, superwoman, ngano man?
0: Oh, eh. Murag, anak ko doon doon siya ng underwear.
1: Oh.
0: Pare atong darma.
1: Oh, oh, lagi. Oh.
0: Naghubo mo to siya niya. Naghubo niya.
1: Oh.
0: Ligong lay. Klaro kaya ang nireverse sa TV.
1: Oh, kana. Oh, nga naman. Nga na magyun na.
0: Morang, sa kapag sabote na, morang, sa ilam siguro, sa ilam siguro ng gahom siguro.
1: Sa ilang gahom?
0: Oh, okay. Sa ilang gahong
1: nga igawas nila ilahang underwear.
0: Oh, ana.
1: Ay. So mas magamhanan di ay sila ana kung nasa gawas. Oh. Ah. Unya kay maura ni tubag.
0: Maura pa tubag maura.
1: All right. Unya kay na tubag manimo tong kabayos pa kota na karbunta ka kabayos Oscar. Kung na kay gustong po ka unong i-greet, hala, sige. Lahos!
0: Mag-greet ako sa mga ka-vibes, sa mga blind.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung sa mga hindi blind,
1: mm-hmm.
0: Greet ako nila ni Pili Rosales, ni Gaya Romano,
1: uh-huh.
0: Ni Ripaha,
1: mm-hmm.
0: Sa nila ni Alex Mancha.
1: Oh.
0: Sa mga taga-pasil. Oo, sa mga taga-dulo.
1: Aha.
0: Mga pag-upala na nagka-ulog ang pista.
1: Aha.
0: Sa tanan na naging listener ang Naminaw.
1: Alright, sa tanan na lang. Alright, dagan kayong salamat ha, ka-vibes Oscar, huwag may buntag ka ni mo. Oo, alright. O, gamping-amping ka nun ay oras na ito mga ka-vibes. Alas 4:57 na. Good morning to GL from Nasha Karo sa may Jones Avenue, no? Cebu City. Good morning, good morning. Elga, good morning ni Ayi Vlogger Mayong Buntag, Kalachurava, and also ni Jean Babor. Good morning. Og syempre natin ay color ato pasodlon. Hello, good morning ka-vibes. Hello.
2: Good morning.
1: Good morning ka-vibes, Jaco.
2: Hello, good morning. Good morning ka-vibes.
1: Good morning ka-vibes, Jaco. Kumusta man imong kabuntagon ka-vibes? Kumusta? Ah.
2: Glit maro inyo microphone ya.
1: Ah, kuan ka nang kuan na ka nang nag-iko ra nag-iko.
2: Ah, iko na.
1: Oh, nag-iko-iko na. Kumusta man ka vibes ako na mainit na ka or na mahaw or nagsima-sima?
2: Ah, okay ra.
1: Okay ra.
2: Oh, bagong ligo.
1: Ha?
2: Magaligo ra.
1: Humot na day ang bibi na. Humot ang bibi.
2: Oo, oh, humot.
1: O niya ka vibes Jack, oh. Kanang usama na mai, wapa ka mamainit no, wapa mamahaw.
2: Wala pa.
1: Oh, o niya, kinamatay ka vibes. Pakuta na, andam na kang mutubag.
2: Andam na kayo.
1: Alright. Ato ang ka-vibes, pakuta na krumbuta ka maon eh. Nganong kadaghanan sa ato ang mga superhero? Oo, naaman ang underwear sa gawas. O sa explanation ane?
2: Eh, hindi mo na, pero underwear sa gawas.

0: Mone, makaluwas nila.
1: Ah, mo'y makaluwas? Lano maluwas man?
0: Mone, makapawagta sila ka goal.
1: Lano man?
0: Eh, kung makita nila na gabukol.
1: Osman, nabukulan diay?
0: Mone, dagan sila mga pag.
1: Ah, mo rin dagan pants di ay, kay tungod sa nagbukol.
0: Mo rin dagan sila mga pants ay, labi na mga kamatrona o idara na ay, makita nila nagbukol.
1: Ayaw, Kol.
0: Kaya nagbukong lawas, labi na nagbukipan pa, Superman.
1: Oh. Mao ba?
0: Dagko kay mga ads.
1: Ah, so gituyo di ay, kay para dagan pants, dagan mo tanaw.
0: Oh, eh, makita nila
1: gabukol
0: ba?
1: Ah! Ayaw, Kol!
0: Makapawagtan silang sa goal.
1: Onya! Ka-vibes siya ko!
0: Onya, mga tao, kiligon po sila?
1: Kiligon po! Kaya nakakita?
0: Oo!
1: Mayo kay ka, ka-vibes siya ko, mayo kay kagin, mayo ka! Mayo!
0: Ah. May tapo ko na nakabrief lang kita tanan,
1: no? Basin. Ato ta sa kwan, sa dagat.
0: Ang mga laki nakabrief lang ya, ang mga babae naka-underwear.
1: Oh. Pwede din na.
0: Pero sa kan may tapo, no?
1: Mahita mo man ato ka sa kwan, ato ka sa kan mga dagat sa mga beach na dito daghan. Oh, listen man po ko. Oh, listen man po ko kwan ka, listen man po ko mga rasunis ka maligog dagat. Na, na, atukag kwan, atukag mga atukag Siargao, atukag mga Burakay, mga Palawan na dito magsuri-suroy.
0: Ah, naka-short man ta sila.
1: Ay, oh. Nakamubo og short.
0: Oh, short na lang to. Delegate underwear.
1: Onya, ka-vibes Jaco, natubag man nimo ang atuang ka-vibes pa... ka-vibes pa kota na kapunta ka na. Sige, pamukaw i-greet imong mga silingan lahos.
0: Pukawan ko lang ako nga nasa si Andro pag-iskila na.
1: Oh, pukawa.
0: Ay, kung lamino yung... Yang mama ay nawag ta manggod ang iniso. Good, ay asa naman to yung iniso.
1: Agay!
0: Oo, di mo ka-introgo ako no iniso.
1: Agay! Naanag iwag tangman.
0: Lagi?
1: O niya?
0: Kapahit ang asa na po ta.
1: Kana? O, kinsa pa man, kinsa pa?
0: Moro to ay, ang ako, misis, nagluto liyo.
1: Liog sa?
0: Liog sa manok.
1: Uy, gusto ka, gipirito.
0: Mauna ako, malunan nun.
1: Sana. Ang tatanan pinangga sa asawa, no? Ay.
0: Oh, may muntag. Salamat, bigis prakit.
1: Alright, may muntag po ni mo ka-vibes sa ako sa may Alopez. So, muna, may muntag ka ni mo.
0: Salamat.
1: Alright, oras na ito mga ka-vibes. Alas 5.03 na sa Kabuntagon. Oh, bangon na kating klasina. Alas 5.04 na sa Kabuntagon. Natay color ato pa solo. Hello, good morning ka-vibes.
0: Hello, good morning,
1: Sio. Good morning, Sio. Good morning. Kumusta man yung kabuntagon, Sio? Na mainit na ka, na mahaw, nagsiwa-sima, naligo o nagusaman?
0: Pagkukong humagkaligo.
1: Uy!
0: Humot na kayo, baby.
1: Humot ang baby na.
0: Humot na baby eh.
1: Oh, mga ba? O niya?
0: Nangaling yun.
1: Uy! Muna niabot din yung oh, ni maho. Onya, kanang show naman tayo pakutan na karubutaga, andam na kang motobag.
0: Andam
1: kana ato ang kababs pakota na karon butang gamaw ni. Nganong kasagaran sa to mga superheroes dere? Sa to ano kay nasa gawas ang underwear. Nganong mana?
0: Nang underwear sa gawas yo kay Monay ilahang gahom niya makapaluya man ang mga kontra.
1: Makapaluya. Nganong magluya man ang kontra?
0: Baluya magtanaw ana kay sabi na ay Mayon Volcano. Mayon Volcano.
1: Na ay Mayon Volcano. Mura po si Kwan. Mura po si Jaco na ako na yung mga mubukol. Ayaw, Kwan!
0: Hindi ito, Jaco. Kwan, bukol-bukol.
1: O, mamanay ang ganahan. O, mamanay ang ganahan. O, niya ka ng... basin po, no? Kanang ituyo nila ba? Kaya para daghan mo tanaw, no?
0: O, okay. Na ako nung ilang gahong diha. Kay, anang ako, Mrs. Gere nga.
1: O.
0: Magkakita ganit po nga. Bagus.
1: Magkakita o gunsa?
0: Bago siya magdunod siya superpower. Maluya daw po.
1: Ay! Pero magkakamaluya ka ron.
0: Ah, wala kondisyon kayo.
1: Tana! Onya, Sean, natubag man imo atong kababs pa ko tanak rabuntaga. Dala sige, i-greet imo mga silingan, imo mga kababs, imo mga kapamilya. Lahos, Bunal!
0: Okay, una sa tanan, mayong buntag sa tanaw na itong mga kapay siya. Mga power kayo.
1: Oo, mga sipa.
0: Sipa, sipa ganyan sila.
1: Kana?
0: Ako tanin akong asawa ko sa kabuhok na Pinanga kayo in town.
1: Boyag!
0: Oo.
1: Kinsa man?
0: Siya direta. Indipit-pit
1: niya. Oh, indipit-pit. Indipit-pit. Oh. Kana? Hinganli yun, hinganli.
0: Sa itong mga kabayad niya, si Miss Eng, ito anong huka dumog?
1: Oh, sagi lang. Oh, naranak siya.
0: Oh, ni indipit-pit ko, wala.
1: Oh, naranak. Oh.
0: Busy kagapon, maragwagi cooler kagapon. Busy kay pangandam sa mga estudyante.
1: Oh, di nay mga nanaw kagapon pero wag na wala ko makuan. Wala ko matubag.
0: Ah.
1: Oo.
0: Oh, di ba eh?
1: Si kinsa pa man?
0: Oh. Ah, ako ang bata jo pa dong ngi diron. Kadto na ni magandang ka nila si. Yung tipan si Kitria o si Itil.
1: Oh.
0: Sa tanan na lang siya, ha? Sila na lang greet sa ilang gagalingon ngayon. Hindi man ako sila magsagsagsa.
1: Tana, oh, maog yun, sakto yun na. Alright, oh, dagan kayo salamat, Sodi, ha? Umay buntag ka ninyo.
0: Oo, oh, kanadyo, dagan salamat.
1: Alright, dagan ka sa inyo, salamat. Ato ang certified ka-vibes niya sa may pahak, Lapu-Lapu. Si ka-vibes, si Eric, oh, the one and only show, ha? And hello ni Marites Merced. Tatatulo sa iyang kasin sa Bayoos Amlan. Hello ni Kuya Rex Vlog ni Grace DH. Good evening, shout out po Makono Family, Carlos Family, Palma Family from Kuwait. Ayan, good morning and good evening. Hello to Mimi Mans. Good morning, Pilipinas. Hello to JR. Shout out Arnel Diacoma na always naminaw sa imong station. Oy, good morning Arnel. And hello ni Rista Espinosa sa mga taga-Bataan. Good morning po, magandang umaga. Hello to Logistics Cebu, good morning. And ni Nico Martin. Hello aspiring Filipino country music singer here. Uy, hello. Congratulations. And of course, may pagpaminaw po sa itong mga ka-vibes sa may Lapu-Lapu City Hall, ang mga walang tulugan o mga kugihan ng mga marshals. Mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo niya. Naanaminaw sila si sila si Ronald Pantonial, Gary Benzi, Carlito Rodrigo, Juanito Berami Jr., Jake Asio, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alicier, Jody Villamansing, Oxy Felix Boy, Boo, good morning, good morning! Siyempre, may morning, may buntag sa mga taga-barangay, Adela Poro, kamotis mga Gunato family, mga sitiukan mga asang, no? Taga sitiukan mga asang. Barangay Adela, hello sa akong amano, kinahan, Hermine Hildo, Medo Gunato, Lulita Gunato. And of course, si Tio Iber, si Tia Ellen Gunato, si Edson Ocean niya sa Merkado, si Erwin Gunato, si Redford, si Ayay. Good morning, good morning. Gerald Gian, good morning. Og si Randy Cabante, good morning.

0: Family. Napo diha ang Montenegro Family o ang Montesilio Family. Good morning! Ato ang kabibes pa ko, tana karubuntag ang mga kabibes. O nga nung kasagaran sa ito ang mga superhero na sa gawas ang ilang underwear.
1: Sa taas meron na Abel, Pablo, Eman, Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph,
0: Pablo! Good morning to Irene Mantos. Good morning!

0: Ditay og salinog ang Jensan DJ. Apan kanunay mag-ampo ako sa Ginoo. Asa naman to? Ginoo nga, sorry, bagyuhon ka sa mga bagyo sa mga way kabutangang panalangin. Labi na sa financial og mayong panglawas og taas nga kinabuhi panalangin. Oo, kakanunay. Og ang imong tanang pamilya, ang Dios magauban kanimo. Kanunay, kay makalingaw kay ka sa kahanginan. Uy, salamat kaayo ha. Makapanuhot sa Lagos. From Marcho, Marlon Archibald. Salamat, salamat kayo ha. Sa mga tao diyan nga ni-appreciate sa tuwang matagsayos kabuntagon ng pagpamukaw ninyo. Oh, magkinaon sa main. Padayon lang gihapon ang atuang pagpamukaw. Ang atuang programa matagsayos sa kabuntagon mga ka-vibes ha. Hello ni Irene Mantos, good morning. Musta, musta? Uy, natay color ato sa nipasunod. Hello, good morning ka-vibes.
1: Good morning,
0: Ray.
1: Happy Tuesday.
0: Good morning, ka-vibes. Bebe, happy Tuesday. Kumusta man imong kabuntago?
1: Happy Tuesday, mga
0: ka-vibes. Kumusta man, ka-vibes, bebe?
1: Happy lang, DJ.
0: Happy lang.
1: Happy lang.
0: Murag nakauyab na gid ni siya ba?
1: Wala po, DJ.
0: Wala gihapon di ay?
1: Oo, naama di ha?
0: Naamo di ha? Ato pa ito, naamo? Ha? Ha?
1: Wako, naman wako. Diya, DJ. Wako man ko sa mga kabay.
0: Wako man ka dungo. Gaan sa naman diya. Ah, ah. O niya ka-vibes. Bebe, tamo sa diya sa may garing. Naman tayo ka-vibes. Pakuta na krobutaga. Andam na kang mutubag.
1: Andam na.
0: All right, ato ka-vibes. Pakuta na krobutaga.
1: DJ. Oh. Love and care na din, eh. Ang inyong station.
0: Maoban. Kung dili na ka naas. Unsa may kala?
1: Wala pa'y pasundog.
0: Mao ba? Basta wala pa'y kuha na kuha gihapon, tinaw gihapon?
1: Oo, okay na DJ.
0: Oy, unsa'y kalainan sa katong pirmiro ginin pagpaminaw ang karon?
1: Sa pirmiro pagpaminaw?
0: Oo, asa pagkakaroon?
1: Okay ka rin, okay na gin siya DJ.
0: As, katong as in?
1: Una, kung anon siya, kanang dili man clear.
0: Karon clear na gyud.
1: Oh,
0: madungog na gyud nimo.
1: Kusog
0: ug madungog na gyud nimo ang atoang kalamion.
2: Lamion.
1: Oh, labi na kayo DJ, labi na ganina.
0: Ang unsa man?
1: Music pa ganina ba pag abli nimo?
0: Ay.
1: Wala jud ko kahigdan balik DJ.
0: Mao ba?
1: Wala ko
0: kahigdag
1: balik
0: ganina,
1: DJ, ay,
0: sa'yo mga ngunti. Hindi na gid ka kahigdag balik, kagihipos naman ni Mama Siling ang higdaanan. Asa makahigda sa saog?
1: Katong ni Mama Siling, DJ, katong kinsi akong asawa, DJ, mahigda akong balik ato, DJ, ay.
0: Kinsi ka buki mo ang bana, o sa?
1: Katong bang imong ipli nga, kinsi rang asawa.
0: Akin si Rangaza. Ano?
1: Oh, kanto. Ano? Muhigda kag balik ato ni Joy.
0: Muhigda kag balik kung ingato ang tukar.
1: Oh, muhigda ko ato ni Joy.
0: Nga, okay, kan si maga kay si Akin si ni ikaw zero. Oh. Iya Akin si ni ikaw zero man ka. Wa kay mahim sa mana kahigda na lang gyud kanya piyong namingon ka. Sana all kinsi. Onya, ka-vibes bebe, kanang naman tayo pakuta na karubuntaga, andam na kamutubag. Ang pakuta na to karubuntaga, kay ganong kasagaran sa to mga superheroes na makita sa TV, nama sa gawas ang underwear.
1: Ay, para ma-attract ni siya ang mga viewer.
0: Para ma-attract?
1: Oo,
0: oh,
1: nga,
0: kung
1: sa fit sa ilang title ba?
0: O,
1: sa'yo nga? Fit ba sa title nila nga, superhero?
0: Ah?
1: Ang, kay, kung kuha mga action star din magingon ana DJ ganang nang sa gawas ang underwear diba bakit god no
0: adi okay raman asa sa sikat sikat makita ni mo ang
1: gubat DJ nga ang kuhan underwear na
0: gawas oo ana dinaganay para ini ka kung maigo sa bala makita mapaksi ang agi. Diba? O niya, o maura para maka-attract sa mga viewers.
1: Mauna, DJ.
0: Ah, mauna, kusog kay kamutanaw. Ma-attract yun niya ka.
1: Mauna, DJ. Baka nun pa, kusog kay mutanaw, ana.
0: Ah, o sa mga, mo ang kuna na ikaroon. Nga, kuna ka, idara na.
1: Alain na sad, boy.
0: Alain na sad. Oh, sige. Lain asad niya, ang sa may nakalain.
1: Oh. Lain asad, kaya rin ang sa cellphone.
0: Ay, oh, bitaw no, ha. O niya.
1: Kau na, wala man po, di ba?
0: Oh, karo na, na sa cellphone. Pero may kamutan na o di ay.
1: Wala ko tumauso ang cellphone sa o na, di ba?
0: Adi, karo na, uso
1: naman. Kaya na kita sa TV, mutan na.
0: Ya, karo, kay uso naman ang kuhan. Maski diri superhero, kay mugawas magyapang underwear na. Onya kabayms bebe na tubag man imo ang ato ang kabayms pakutan akro butaga. Dan sa i-greet imo mga kabayms imo mga silingan, kapamilya og kinsa pa na lahos.
1: Pagkana na lang na mino sa 93.1 FM
0: Radio. Mauna ni.
1: Dagan kay Happy Tuesday.
0: Happy Tuesday og dagan kay salamat kabayms bebe hatamosa. Sa may garing konsolasyon. Oras na to, alas 5:18 na. Siyempre, atangin nyo itong kabahibs pa Zumba, pa Budots, karong taon-taon, 5:30. Hello ni Mia Moore, hello ni Pingo, hello ni Starfine. Shoutout ko na sa gikan sa isla sa Camotes. Oo, good morning, and good morning to Tantado. Oo, og ni Gian Ikoy. Oo, live ni Adili. O, din ni live. Sos og ulitaw pa ko ka vibes bebe. Basta na ako jud ka. Oy. Ala nanay ni angko nimo. Ah. Ka vibes bebe hatamo sa nanay angko nimo. Makaluya ang bokol sa mga kontra sa mga kontra DJ. Mao ba? May bungkag ni Pinggo. And pasado from Sambuan, hello ni Mia Moore. May buntag. Uulitin ko po yung ating katanungan in Tagalog, ha? Katanungan natin ngayong umaga. Oh, bakit karamihan ng mga superheroes na napapanood natin sa TV nasa labas ang underwear? Why? Maki Peralta. Oh, iti-take note natin yung ano mo, kanang imuhang yang katanungan mo para sa ibang araw, ha. Itika, picturean ko lang. Oh, yung katanungan natin, ha. Iano ko yan, ayan, alright. Sige. O, babasahin ko yung katanungan mo na yan sa susunod na mga araw. O, basinapa mo di, ha. Baka meron pa kayong mga katanungan dyan. Baka meron pa kayong katanungan. Oh boss, ang nga logo. Oh, ang FW. Oh, nga logo gawas gyapon ang brief lagi. Oh, lagi. Ngano man na? Ngano hilig maginis sa gawas sa ang kuan, ang underwear gyud. Matay color din ato pasodon. Hello, good morning ka vibes.
3: Good morning, good morning, good morning.
0: Ay, sige. Good morning, Miss L.
3: Yes, good morning, kaayo.
0: Good morning. Ato pa hinayin gamay itong radio kay para masakan ako imuhang tingog. O, amay lang.
3: Palayo sa koy kay Dili, kaayo.
0: O, palayo lang, palayo.
1: Okay, kana.
0: Kana. Kumusta man, Miss Ems?
1: Kana.
0: Asawa okay ni Kano.
1: Lang.
0: Okay ra. Unsa may imong gikabisihan diyan na mainit, na mahaw, nagsima-sima, naligo, nagtigda, nagsayaw-sayaw.
1: Humalap ka, ligo.
0: Ay, alam mo na, ihumot na kayo ang bibi na.
1: Kasi humuta.
0: Eh, huwag ka humot. Onya, Miss M, naman tayo ka-vibes sa pakuta na karubutan ka. Andam na kang mutubag.
1: Andam na, nga nung dili naman tao ni Kaayon.
0: Ka-vibes, Miss M. Oo, ato ang ka-vibes pakuta na karubutan ka, Maoni. Ganong kadaghanan sa to makita ng mga superhero sa TV, nasa gawas ang underwear.
1: Okay, naman sa ilang kinatawa nilang power.
0: Nasa ilang...
1: Tama,
0: hindi pa gawas na rin nila ilang underwear kay Lai sa kaayo, okay, magsuot na na. Amaw ba? So dapat sulutan di ay, suluban
1: gidi ay. Nasa ilang pagkalalaki o pagkababay ang ilang mga power.
0: Ay, mao ba? Modi ay no nga kanang kung panalita no ang makakita kag na ay magkano mag bikini or kanang mag brief sa kon kay mukon ka mugawas imong power no. Ah, basta kayo nakit. Oh, basta kayo nagawa si may mong power. O niya, o, mao to, ha? Mao ilang ikon ay, mao tinublan silang power, di ay.
1: Nasa ilang pagkatawa nilang power.
0: Ay, mao ba? Maipod ka, Miss M, maipod ka. O, okay kayo ka. O niya, natubag mani mo itong kabibs, pakuta na, krabuta ka na, hala, sige. Pamukaw si mo mga kabibs, si mo mga silingan. Bunal, Miss M, bunal!
1: Good morning sa mga plaboy, sa bayan girls. Sa tanang mga lumulupi yun diri, sa Rupipulo, advance sa pipiesta, kay magpiesta, may ugma, mong patrol niya, si senior sa nansun niya di pa doa.
0: O niya?
1: O niya, sa akwang anana nga, sa badyan ni si Nayengate, o niya si Jenny Day nga na, sa sila nagdrive o kasi, niya huli ugma.
0: Ah!
1: Sa akwang ka-friend, nina ni Mami Peli Rosales, ni Rini Repaha, ni Kaya Alex Manja. And then, nila ni Emily Flores, Randall Flores, ni Jun Magag ni GB. Then, sa tanang mga barang official diri, nagkakilalaman sa ilang mga kakugi dayon. Ang friend sa Alcatel Cebu na si

0: buang dautan. Bye-bye.
1: Alright. Oras na to, alas 5.24 na. O, gitripingan ko na siya. O, at least na nag-tripping. Good morning ni Koyog ni Jenny. Naligo na kay Moscol na sa Kamandagan. Alright, good morning. And hello ni Mim Ading from Kuwait. Good evening, good evening. Ito na di amat ka Middle East. And hello ni Mary Jane Bebeko. Paki-play ng hawak mo ang beat. O, na-play na nato pero mag-play pa taon yung taon para sa tuwang ka-vibes, pa-budots, pa-zumba mga ka-vibes. Ato ang ka-vibes, pakuta na karumbuntaga ha. Anong kadaghanan sa tumakita ng mga superhero sa TV kay nasa gawas ang underwear. Oo, o saan eh, para di mabuni. O saan may mabuni, Sir Virgil? Sir Virgil? O saan may di mabuni?

Ito ka vibes, certified ka vibes, certified ka vibes, Jerome. Oga sa atong certified Jumar po niya, Jumar. Good morning sa dia sa may unit 1 sa Carbon Fabric Market sa Dodong Bilin Meat Store. Sa unit to nga na si Naraldo o si Auring. Og sa Tabuan Public Market sa stall number 94, Gina Dried Fish. Good morning! Oh, Pinggo! Oh. May muna may buta ko ni sa itong ka-vibes niya. Si Sir Angelo. O nga nag-drive karon og van. O Sir Angelo, lahi naman dahil mong kikwan doon Sir Angelo. Wala naman ka sa kwan on si me. Asa naman ka ron, Sir Angelo? Asa naman ka? Onya, syempre. Hello ni Bossing Junjun Hubay o ni Gigi Hubay sa may Liyong Alang-Alang. Good morning! Oras na ito, alas 5.26 na sa Kabuntag.

oras na ito, mga ka-vibe. Alas 5.33 na sa kabuntagon. Bangon, bangon, bangon, bangon. Panikay si Kenny mo, mga ka-vibe. Keting klase na.

City nila ni Langlang ni Kokoy from Dada in Kuwait. And also hello ni Renz. Good morning, shout out sa mga Riobal family watching from Kukulay, Kampokpok, Tabango, Leyte. Alright, good morning, good morning. Oras na to, alas 5.34. O syempre mga ka-vibes, syempre mga ka-vibes, igawas na mga stipeng.

Ay, pagsayo-sayo sa tanan mga nagluto karon labi na itong mga karinderiya diyan nga busy kayo. Busy kayo pagluto. Labi na itong nakakaroon sa may dual sa eskwilahan, no? Nga nakatsunin na karon o samtang nakukay-ukay sa ilang giluto ng gawa sa mga steeping. Oy! May muna may butang nyo ito na ni mga kapas, volume yung radio. O siyempre, kung na may gusto ipag-greet or ipa-shoutout, oo, i-text lang sa 0995-472-0802 akong Osborne. 0995-472-0802. O kato mga busy niya karon ng mga karinderiya, mga kaunan nga nagluto karon. O niya, samtang nagluto, nagsayaw-sayaw. Samtang naghugas, ligawas ang steeping. O, mo na niya, ha? Sayaw-sayaw lang mo, di ba, kabans? Mauna niya.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.53 na. Maayang good morning, maayang good morning, maayang good morning. Oo, ato ning gitoyo nga mga bunal kayo, ito mga sulata ka, makabangon mo niya. Aron makapanikay si kayo, aron mo bangon mo sa'yo, kating klas na bangon, bangon. Bangon. Bangon.

May pagsayaw-sayaw diha ni Alvin Mindahaw. Good morning! May pagsayaw-sayaw po diha ni Ma'am Lorna Albio sa may Upper Dobdob, Argao! And of course, naglanog-lanog ta. Diya sa may isla di Pito Gobol sa GMN Michaela Store and Agri-Fish Supply. Tugnaw Refilling Station sa mga

0: Magpatigholog na jud ko mga ka-vibes. Dagan kay salamat sa inyong pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Kung din ka nga programa, malingaw ka, mapukaw o makasayaw. Si DJ Sprocket mapaminawan ninyo Lunes hangtod sa Biyernes. Alas 4 hangtod alas 6 sa programang Buntag na Vibes. O alas 11 hangtod alas 1 sa programang Ka-Vibes sad-sad sa Odor. Oh! Siyempre no, mabalik ko niya di ay ha, alas 11. Para sa programa Ka-Vibes sad-sad sa Utoog. This has been your DJ, DJ Sprocket Gunato, a.k.a. Nior. Hola, yeah! I'm certified Lami On. Mga ka-vibes. Siyempre, sa dili pa ko magpatighog, musunod na dayon ang programang Arangkada. Sa Buntag with Ka-Vibes, Tonton Alcosantogot, mga ka-vibes. Madayon lagi mo sa pagpaminaw din nila sa inyong paborito nga sasyonan sa radyo. Sa dial sa inyong mga radio 93.1, your favorite music FM radio, ka-vibes. Mauna ni, may buntag mga ka-vibes, ato na ko.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na to mga ka-vibes, alas 6 untop na gyud sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?

0: Facebook, kabay mao na ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong Favorite Music Radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maingbuntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Martes, pitsa 9 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Lainaw sa Medisyon sa Arangkada sa Muntag. Sa gihapon, ako ang inyong ka-vibe, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot asab kita sa mga butang o mga isyo nga may labot ang katawhan, kangkansang atong tumong, aron kita makaumol o kaum nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Muntag!
0: Mga ka-vibes, sa wa pa makatultol dinhi sa atong text line, pwede kayo kamo nga makasalmot pinaagi sa 0995-472-0802 akong usbon, 0995-472-0802 ang text line nato dinhi sa atong Arangkada sa Buntag. Unya, gawas sa akong personal FB page, anaasap kita sa atong official Facebook page, ang 93.1 FM Radio Cebu. Usmo nako atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibes, mga usa ka oras, lapas gamay tangkod karon. Nahitabo ang 7.8 nga linog dito sa Sarangani province kagahapon.
1: Arangkada sa Buntag.
0: You know, kana naabang doon ako isugi din yo. Nga daw karon pa ni sink in ako ang panghitabo kagahapon dito sa akong pinalangga ang siyudad sa Jansan. Ingon man ang Sarangani province, because mga ka-vibes, I can really relate. Sanglit half of my life, mga ka-vibes, dito ko niining dapita.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Tuod man kay kagahapon manggod, naatol nga duna sa dagkong mga panghitabo sa kauluhan. Ilabay na sa aspetong politikal, mga ka-vibes, nga hangtod karon kitang mga Pilipino. Padayon nga nagbahin-bahin ining isyo kalabot sa flood control projects controversy, ingon man dito Senado.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Tanong, ingon kong karon pa ni sink in, because the number of casualties dito sa Sarangani o Jensen, mga ka-vibes, sigon sa Office of Civil Defense, may abot na yung taon sa 35 ka mga tao.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Imagine mo nga, mga ka-vibes, nga ang nahitabo kagahapon at about 7:37 a.m. samtang nagprograma ko din hi. Usa sa atong mga ka-vibes ang nipahibaw na to sa maong linog. Ni-pop up sa feed nako ang iyang kinig text. Unya, ang initial gani nga location ni Alto Davao, because I was discussing then about what had happened to the landfill in Davao City, mga ka-vibes, nga ni kalasad og kinabuhi. Nga ang butsad ni Davao City Mayor Basti Duterte. Nga, kananaabang, imbis nga pangitaan og solusyon, magkaingon ta nga nagpabadlong mahinoon.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kaya ang gibuhat, mga ka-vibes, ang basura sa mga taga-syudad sa Davao, dito niya niya gitipunog, dito niya gilabay sa tubangan sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources. So while I was discussing about what had happened in Davao City, kalit lang, alas 7 pasado kagahapon, atong nahibaw-an ang nahitabo dito sa maong syudad. Unya, all the while I was thinking nga ang nahitabuan sa linog was only concentrated in Davao region. But sa diyang nahibaw-an ako nga apil ang akong pinalangga nga Jensen ug Sarangani, I must confess to you, mga ka-vibes, nga karong butaga medyo devastated gyud ko.
1: Barangkada Sabutan.
0: Tinuod bitaw, kana bang pagsud unta na ako deres istasyon, ha? Piskay kay ta. We're looking forward to discuss about serious political issues, but you know, somehow ba kining atong mga politiko, ha? Di ba ka mahimo nga magka bisan pa sa atong mga political differences, mag-iusa ta alang sa mga nabiktima sa linog dito sa Mindanao?
1: Arangkada Sabutan.
0: Mga ka-vibes, makaingon yun ko nga maka-relate kay ko kay dito lagi ko ni ining dapita. Ha? Since my early childhood until I took up schooling in Mindanao State University. Unya kaning ang epicenter sa maong linog ang Glan sa Rangani Province, ha? Mga ka-vibes, mao ni ang labing layo, this is the farthest, ha? Dito sa Soksarjan area, kinatumya na ning bahin sa kining sa Rangani Province nga kon ang Pikas, ang Batanes, mga ka-vibes, ang Pikas tumoy sa Pilipinas, mao ning gitawag og Glan sa Rangani Province, mga ka-vibes, nga dito ang ubay-ubay ang nakalas.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ah, ang epicenter, mga ka-vibes, dito tuod sa maasim sa Rangani Province, apan doon ay lugar dito sa Glan ang natabunan gud in town sa mga istilan, mga istruktura ug uban pa nga nitabo nila ang mga mulupyo ditong dapita sa Glan sa Rangani Province.
1: Arangkada Sabutan.
0: Sa akong pinalangga nga Jensen, mga ka-vibes, ha? Ang akong namonitor ang buhatan sa Cebu City Mayor's Office ug sa City Disaster Risk Reduction and Management Office dito, ha? Unsi ang kumpirmadong nakalas. Unya, tingali nakita man ninyo sa social media, daghang mga istruktura dito ang nangaguba. Mga commercial establishments, fast food chain, gani ang ne-viral yun katong usa ka fast food chain nga susama sa pangalan sa fast food chain store diri sa syudad sa Bugo. Kung mahinumdo mo, mga ka-vibes, labi na katong mga Subuanon, sa dihang ang syudad sa Bugo na igo sad sa 6.9 nga magnitude sa linog niadtong milabay nga September 30, 2025, mga ka-vibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: So parehas ug ngan ang maong fast food chain store nga nahimong viral diha sa social media. But more than this, mga ka-vibes, ang ako bang awhag sa atong mga politiko, ha? Tingali, it's high time nga maghiusa mo. Kay akong tanaw, mga ka-vibes, ha? Kay dito magyukon ni dako aning Mindanao. Dako kaayo og kadaot sa Mindanao area ang infrastruktura dili tiaw. Kay you know what, mga ka-vibes, daghang rehiyon ang naigo. Ha? When you're talking of kininiang Jensen and Sarangani, you are talking of the Soksarjan area. So, kaniadto, tingali maisgutan na sa dinato katong kung kahinomdo mo inyong gisaway in town ang kining political blogger nga si Lovely Granada. Kaming taga Jensen, we used to be part of Davao region. We used to be part of Region 11 dito sa Mindanao, mga ka-vibes.
1: Arangkada Sabutan.
0: Ha? Nasiyak lang mi tungod sa mga maingunta mga political interventions. So therefore, from Region 11 nahimo ming Region 12, unya mauna na ang gitawag og Soksarjan area, mga ka-vibes, which comprises the provinces of South Cotabato, Cotabato, and then Sultan Kudarat, then the Sarjan area, Sarangani, and General Santo City. We are collectively called Region 12, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So gawa sa Davao Region, nga mao ang Region 11, naigo sad mga kabibes ang Davao Region mismo, ang Region 11. O ang mga sikpit pa nga rehiyon dito sa Mindanao, mga kabibes. So, in other words, dako ang kadaot sa Mindanao area.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ha? Katong diri Cebu na nahug nga na confined to sa Northern Cebu. At dito sa Mindanao gahapon, imagine ka 7.8. Ha? Magnitude, mga kabibes, ang gikusgon sa lindog. Labi, kato ang labing kusog na linog nga nahitabo ditong dapita. Although, historically speaking, mas duna pa'y mas kusog ni adto. Nga ni kalasad o libuan ka mga kinabuhi dito sa Moro Gulf area, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Happy watching ito ni Kuya Randy Vasquez. Ingon man ni sa akong pinanggang ikagaw, kumusta ka diha, Inday Christine Kabang Mercader, maing buntag, Inday Christine, sa imong pagtanaw. Muna mga kabibes nga, ako manghinaot nga, nagsiniday mangyod, sinidiya magidron ang Senado, ang Kongreso, nga mayong tag mga ato ni silang atong mga politiko dito sa Mindanao niya tanaw, nung saong pagtabang. Niya alang nako mao ni ang mahimong agianan nga magpahigayon mo og hiniusa nga tigom pananglit. Pagpahigayon mo og special session aron mahanay ang usa ka budget supplemental on whatever nature, mga kabibes, aron matabangan ang mga biktima sa Linog Town dito sa Mindanao, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes, 9354, giwarningan ra ng taga Mindanao, Kabibes, tonton sa Ginoo, labi na kadtang Dabaw nga nagplano nga muhimo og kagubot karong Hunyo 12 nga to sa Malacañang. Okay. kanana ang matukan sa sa imong gisulti, Kabibes, 9354. Bitaw, Kabibes ba, subo kayo panlandungon. Ikining atong nahitabo, bitaw sa Pilipinas. Ha? Kana bang tanawa? Ha? This is ang ako tanaw. This is all providential. Wagyo'y kana bang ang Ginoo kanunay gidag tanaw na to. Nga mura bang gipahinumduman dang tananoy mga tao ra mo. Ha? Grabe, you know what mga kabibes ha? Sa ako nang gikaingon lagi, today, lahi ang akong gibati pag sink in na sa tanang balita ba? Yeah, by the way, salamat kayo sa akong mga higala, mga kumpare, mga fraternity brothers, na nangumusta taon sa akong pamilya dito sa Jensen. Salamat yung kayo ninyong tanan. Kaluwis Ginoo, okay ra, akong igsuon dito, akong mga pagmangkon, akong mga parinti dito sa Mindanao. Pero ang kana bitong imong maaninaw ang imong mga kasilinganan dito, labi na kanang area nga nahugmakan bitaw, nahugmak tong fast food chain store. So anak gitawon may maghiking ni adto diha dapita, because that area is located near the City Hall of General Santos, mga kabibes. Duol sa diha ang among gitawag og Plaza General Santos.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So gawas nining atong awhag sa mga politiko nga magiusa sila por Mindanao, ang atong awhag sad sa atong makigsuodan, sakto ka de Christine, let's pray for Jensen, let's pray for Sarangani, let's pray for Mindanao. Kay as we speak, murag nagpadayon pa ang search and retrieval operations. Ha? Ang makalilisang kayo mga kabibes. Ha? Kay nga no, May lang gani kay naato lagi nga flag raising ceremony pa kagahapon. Kay simba ko naatol pa nga ang mga bata diha na sa lawak sa ringa nila. Tingali simba ko, mas daghan pa ang maingunta ng angol. Kay bawa ka bata, pa? Baka kananaang maka-feel na nag-jutang tayog, amanyagit na, unya, the tendency will be, labi na og, dili kayo consistent ang pagpahigayon sa ilang earthquake drill, mga kabibes. Amanaga ng mga bata, unya, simba ko, og doon ay stampede, maka-imagine mo sa panghitabo. So mo na atong awag sa atong mga kaigsuunan in town, please pray for Mindanao. Unya, kining atong mga politiko in town, ha? Pwede break sa politika. Pero although, hindi kalikayan, inighuman ako ni ining pag-iskot sa nahitabo dito. Imagine lagi mga kabibes, ha? 7.8, may lang gani kay ang structure dito sa Jensen, dili mga tagas ang mga buildings because mausan din na uyunan kay dili sa pag-unsa. Ha? Kinimanggong Jensen o Sarangani, mga kabibes, daghan kayog mga fault line dito. So kuyaw, nga mo tukod ka dito o mga high-rise building, mga kabibes. So mga na'y nakaanghil. Ha? Mga mid-rise buildings na dito kay og nagpasagad pa ang atong mga politiko dito, ang mga political leaders nining dapita, nagitugta nila ang mga high-rise buildings, ang butlang. Og unsay nadangatan dito sa maong dapit, mga kabayos, mas grabe pa ang damage ng mahitabo. So karong adlaw, matod pa sa mga sakop sa majority block sa Senado, mangadto ko no sila. I hope kining grupo po sa para na ako ba prangka lang nagpabadlong ron nga ga Cayetano Black sa Senado, mangadtosan mo dito, tanawsan mo dito kung say matabang ninyo sa itong mga kaigsunan. Ha? Di nga, sige lang mo ngaw-ngaw, sige lang mo ha? Good morning nga to ni Attorney June Lagare, matod pa niya, good morning sir, power, water, wifi, wow, thank you very much, kining former General Santos City Councilor, Dominador June Lagare, thank you very much, Attorney, ha. So, okay na pala, balik na ang power, balik na ang water, at saka wifi, thank you very much, so ang bilis, no, please extend my regards to Mayor Lorelei Pacquiao and to the rest of her officers in the Pacquiao administration. Ang bilis naman sa Attorney June, ha? Ganun ang serbisyong Pacquiao dyan sa Jensen. Thank you very much for the feedback, Attorney Dominador Jun Lagari, mga kabibes. Mga kabibes, alas 6:30 na mo post ko niya humaniini atong isgutan ang mga panghitabo nining controversial kayo nga 18 Marines nga ang butlang naunsa ba to sila gahapon nga imbis nga gipatawag ganto sa lehitimo na nga Senate Blue Ribbon Committee, nag-press con mahinoon dito sa buhatan ni Senador Ruben Padilla. Balihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo, Bueno, alas 6:34 mga kabibes. Grabihan ng trolls bitaw sa mga DDS. Wa man yung mga puangod, mga tawhanaw. Ha? I mean, naata sa katalagman. Tanawar ko na yun. Ang nakabasa, ang nagtanaw sa atong official Facebook page ba? Ang bot siyang klasihan ng mga tawhana? Very insensitive. Ha? Yung taong diri ay nga, wah, hilom show hearing ni mo na himong meeting real quick. While there has been an earthquake in Mindanao, mga kabibes. Mauna ang ilang reaksyon. Still paita, no? Ibao ka, o na mag-ingon bit ako, usahay, toxicity in social media, di ni mo kalikayan. And ang mga toxic ayo, prangkang pagkaistorya, naasa Duterte diehard supporters.
4: Arangkada sa buntag!
6: Ha? Grabihan ninyo eh. Daghang nangakalas. Daghang mga nangaangol. Inyo pang katawan sa mga klasiha ang mong pagkatao eh. Mga tao paghamo.
4: Arangkada sa buntag!
6: Good morning ato ni Kabibes Mike Angelo Cubar. Salamat kayo, Kabibes Mike Angelo Cubar, matod pa niya. Good morning, Kabibes Tonton. God bless. 93.1 FMR Radio mauna ni. Natusad mi, Kabibes Benjamin Hildore. Morning, Kabibes. Hope your family and friends in Jensen are safe. Hindot kayo inyong mensahe, Kabibes, pero ambot. Kaling troll farm sa mga DDS, klaro naman kanil silang troll farm. Orgid gahapon. Patigbabaw gid kanuna yung politika.
4: Arangkada sa buntag.
6: Gahapon nanuyo ni sila kay atong gi komentaryuhan ang nahitabo dito sa Davao City. Ah, laliman kag kanabang inani magud mga ka-vibes ba? Ha? Mura ba coincidence gahapon nga while I was discussing about what had happened in Davao City. Nga ang basura lagi nila dito na nilagi gilabay at tubangan mismo sa buhatan sa Department of Environment and Natural Resources. That was past 7 yesterday morning, mga kabibes. Sa second portion na nako, motong kalit ka nahitabo ang linog dito sa Davao Region, Sarangani, Jensan o uban pang mga rehiyon dito sa Mindanao, mga kabibes.
4: Arangkada sa buntag!
6: Nga natulto nga, nag-discuss lagi ko sa dili maayo nga gibuhat ni Davao City Mayor Basti Duterte. Nga raba, o imo kong subayon, mga kabibes, ni Duterte has been lording Davao City for more than 3 decades. Kapin sa 30 katuwig sa ato pa, unsa man di ay ang ilang solid waste management dito nganong nahitabo man ang trash slide nga mikalas o mga kinabuhi dito sa ilang landfill sa Barangay New Carmen sa Tugbok District dito sa naasoy nga syudad, mga kabibes.
4: Arangkada sa buntag!
6: Makaingon ko nga Astilano. Kaya nga no, mga kabibes, kana bang atong gipalapdan ang diskusyon ba? Because di ninila ang kunon. Ang ato magong napanglantawan, Basti Duterte is the plan B of the Duterte camp if and when si Vice President Sara Duterte, mga kabibes, ma-impeach o rather makonbikto sa iyong impeachment dito sa Senado, mga kabibes.
5: Arangkada sa Buntan.
6: Unyang, while I was discussing lagi what had happened to Davao City, laliman ka. Ha? Unsang klaseng pagkabastos nga politiko ka nang ginganlan og baste, Duterte? Why? Di mahayong ihimplos katawan ba? Naot punta nga tinud-on sa DNR ka ilang pasakaan og kaso si Davao City Mayor Basti Duterte.
5: Arangkada sa Buntan.
6: May kanganlan og bastos, Duterte, oy. Laliman ka. Ha? Diri sa Cebu, in fairness to ha? City Mayor Nestor Archibald, kining iya diri sa SRP, pero dito grabe yun. Atubangan yun sa opisinas DNR nga wabay pagtahod sa mga ahinsyas gobyerno, unsang klase na nga pagka-leaders politika kairang katawan, oy. Matod pa ni Councilor Junjun Lagare, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Benz Dizon, and DOH Secretary are all here in Jensen kahapon pa closely coordinating. Okay, ang ganda naman pala ng tugon ng National Government, Attorney June. Closely coordinating with our vibrant Mayor Lorelei Pacquiao, thank you for this administration for a lightning fast response. Well said, Councilor ining Attorney Junjun Lagare, the kid brother of my very good friend at malapit ka ng mga attorney, si Bus Dome, Dominador Dome Lagare the third. Ito yung sa pamilya nila, si John Lloyd Cruz of the Lagare family and General Santos City. Thank you very much, Attorney June Lagari, once again for the feedback.
5: Arangkada sa Buntan.
6: Sumaon to, mga kabibes, ang premise ni Anda nga samtang gahiskot ko sa Davao, ni kalitlag ang maong pagitabo sa dito sa Davao. Nga di ay dito dahi gani ang epicenter sa Sarangani province ka. Silingan rin lagi ni. Ang kanana ang nag-uwang ani nila, it is Davao City, sa wapa maswito, ang naguwang sa Davao City o Sarangani, kining Davao del Sur, particularmente ang City of Digos, mga kabibes.
5: Arangkada sa Buntan.
6: So, dool ra. In fact, ako laging gisgota ninyo, in the past, we were part of Davao region. So, mauto kagahapon. Unya, samtang nag-gisgota niya na, amaw na to. Ang maong trahedya dito sa Mindanao, mga kabibes.
5: Arangkada sa Buntan.
6: Unya, hisgota ni ining 18 Marines o'y kakak for sale. Nagkakak man gahapon nga nang waman lagi mo tunga dito siring nga gipatawag sa lehitimo nga Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Irwin Tulpo.
5: Arangkada sa Buntan.
6: Ang ako manggong panahom ni ini, mga kabibes, kung ikaw nagsulti kas tinuod, bisag kinsa pa'y mangutana ni mo, bisag kinsa pa'y mo investigar ni mo, ha? Di ka magmakuli pag-atubang pagsulti kung unsay imong nahibalan.
5: Arangkada sa Buntan.
6: Pero unsay gibuhat sa 18 Marines kahapon? Niatutuod sila sa Senado, ha? Iba mo, mga kabibes, dili man sayon pagsuod sa Senado, because as I was saying, nakadalikit sa dito sa at least 5 times, ha? Kinahanglan doon na kay prior appointment kinsa imong adtuon. Kinahanglan mananghid ka sa daan, ha? By appointment. Kaya og mo-walk in ra ka dito, unya, wa kay klaro nga tuan, di ka makasood. Ingunaan na ka-stricto. ang mga tinuganan sa Office of the Sergeant at Arms kung osaa dito sa Senado, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So pangutanon ka na kung sa imong tuyo, magunsa ka dito. Ako gani dito, ang pamaagi aron lang gid ko ma-facilitate kung kinsa ang opisina nga doon natin appointment, sugaton ta. So magpasalamaton kay ta dito. So, ingon niya na ang pamaagi. Unya, sila kagahapon, ang grupo niya ito ni Libito Baligod o kining 18 ka mga kanhi Marines, nga sumala pa sa Arbadong Kusog sa Pilipinas, nilihaom nga tawgon sila nga mga kanhi Marines kay matod pa nila, they were already out of the service sa dihang mitrabaho sila ni kanhi Congressman Saldi Co, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang gibuhat sa maong mga ex-Marines nga nakanakini silag pangan, ginganlan silag kargador, ginganlan silag basurero, and so on and so forth, pero alang maguna ko ba? Whatever the name is, for as long as you are telling the truth, wa ginay kaso, pero wa man. Aligasyon raman niya, doon na pa'y pagpinig.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kung saan ay giingon niya nga, wa ko nung pasudla, ambot lang anak niya. matod pa ni Kabibes 9354, dili na ginamatabang ang pagka, okay sige, pagka-demonyo ng mga DDS Kabibes, tonton. Purigaba lang, di ay meaning sa DDS ay, di lang sana ko basahon, kinini ang Kabibes 9354, ha? Okay. Salamat kaayo ni 3490. Ningon siya, hi DJ, good morning, kumusta? DJ FM, Lorna Abios. Shout out niya ni Kabibes Lorna Abios sa unsa na, Dubdub, Upper Dubdub, Argao, Cebu. Salamat kayo sa imong pagtanaw sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu, Kabibes Lorna Abios.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ngamaw na inahitabo kaghapon dito sa Senado, mga Kabibes. Imbis nga gipatawag sila sa kumitiba ni Senador Erwin Tulpo, nga mauntay ilang tuyo, agoy. Dito mahinoon sila sa opisina ni Senador Ruben Padilla.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Pila may istorya, ang ilang gibuhat nag-press con sila dito sa opisina ni Senador Ruben Padilla, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Pangutana, ganong press con man? Buot pasabot, mga kabibes. Grabe po ni si CJ Siboboy Taligatos. Kanang kabibes Siboboy Taligatos, sir, kanang taga didako magkikusmin din. Di lang ako gamiton ang imong termino, sir, ha? Okay ra nimo kay ang ato makingsoon ng Muslim sensitive kay ni ana nga termino. Matod pa nimo. Grabe ha, hapit kumuhog sa likuranan sa imong description sa 18 Marines. Mo na ba nga kung wa sila gitaguan? Kung nagsulti sila sa tinuod, ganong wa man sila matubang ato sa kumitiba ni Senador Erwin Tulbo?
5: Arangkada sa kabutan.
6: Tinuod bang ikailang gisulti? Nga nang hatag sila mga malita, di ay akong isulti ninyo ay. Laliman kakalit lang sila niingon gahapon nga, wade ko na makadawat og malita si Senadora Lorin Ligarda, oy.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So, may naistorya ha, oy. Doon na di ay pili-pili. Unya ang ilang gisustinihan. Kaya aron tingali maingon nga tinuod yun. Suma pa nila, tinood nga naghatod silag malita dito sa bahay ni Senador. Mark Villar, mga kabibes.
5: Arangkada sa Butan.
6: Dito sa gituwag og Portofino South. Ha? Usa ka luho nga subdivision dito sa Metro Manila, mga kabibes. Apan, kabahi ni kininiang Senadora Lauren Legarda, nausab ang ilang bersyon kay matod pa wa kuno aktual nga mupakanaog og mga malita sabay sa Forbes Park ni Lauren Legarda, mga kabibes.
5: Arangkada sa Butan.
6: Unyas kabahi ni Senador Mark Villar kanikalihim sa DPWH, wa man kuno nila makita gidoy ang naong ni Senator Villar sa ato pa ilan ang giabsul to daan.
5: Arangkada sa Butan.
6: Muna ilagi ba nga og tinuod pa ni ilang gipangsulti nganong wa man sila mutugot nga ipaubos sila sa makuti nga pangutana sa komitiba ni Senador Erwin Tulpo. Ha? Nga mahugta nga doon na cross-examination nila nga maklaro ginato ang mga detalye. Laliman kag matod pa ni NBI Director Melvin Matibag nga ligon gyud ang kadtong iyang nakuha nga apidabit nga matod pa gipang bayran nig tag 5 milyones pesos ang maong mga kanhi sakop sa armadong kusog sa Pilipinas.
5: Arangkada sa Butan.
6: Kay usa ka son-in-law ngining walo ka mga retirado nga kanhi sakop sa Armed Forces of the Philippines ang niadto sa NBI og mipirma ka pidabit gani sa maong saan nga kantidad ang nahibaw-an. Uy, gitagi-tagi man tag matod pa 700,000 pesos unya ang actually ang nadawat yun 350,000 pa man sus pagkadako pagbalance gid ang Mike Defensor.
5: Arangkada sa Butan.
6: Ang ako lang niinilagi mga kabayob sug tinuod gining ilang gipangsulti nganong dili man sila andam nga matubang sa bisan kinsang moimbestigar nila. Nagani kaning ilang apidabit, mahog nga omnibus apidabit ni ilang gi sumpay-sumpay ang ilang mga istorya kintahay niya akong gisusi of the 18 Marines. Dili silang tanan ang nailang bigit kyot sa pagpanghatag matud pa og nila pa mga malita.
5: Arangkada sa Butan.
6: Nagang buslot ilang istorya ba? Asos ka na lang laging telepono nga wa pa gani marilis niya itong 2024 o niya ang ilang gipang sulti nga kuno ang ila pagingingan lang si kani PNP Chief Nick Torre mga sakop ni General Torre ang mihatag nila og iPhone 16e nga sigon sa maong kumpanya nga nanghatag may nag-distribute ni officially in the market sa Pilipinas ang iPhone 16 2025 naman. Sa mga itong ipanghatag na telepono ninyo pag 2024. Sa mga ito, advanced edition to o nag-drawing ragin mo.
5: Arangkada sa Butan.
6: So diyang dapita, daghan yung kaay sila og si Piat na. Daghan kayo inconsistency. Karon ay ako ning isgutan ni nigbalik nako kay matod pa nila doon na po ilain ko no nga 14 ka mga kanisundao sad o diag di pa kuno paigo ng 14 doon na pa ilaing 7 na sad ang mudugang.
5: Arangkada sa Butan.
6: Mga kabibes, sa karong pagkaistorya kining paggawa sa maong mga giingong 18 Marines, this is a clear distraction. Murag diversion ni sa nag-ung-ung nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa Butan.
6: Gusto nilang iliko ang istorya. Gusto nilang tabunan ang tinud-anay nga istorya. Kay ngano mag-isko taog blood control projects controversy. Dahil gahapon gidakop ang kontraktor nga si Curly Discaya. Unya matod pang Curly Discaya, doon na siya ipang butyag unya. Nindot na. Muna'y klaro, ato ng paminahon ugun siya na ibutyag ni Curly Discaya. Sa ako nang gikaingon lagi, I don't mind, kinsa ay ma-involve, ani. Basta, tinood lang, dili nga magtumo-tumo, dili sama aning 18 Marines na klaro kayo kung imong tanahon, nabayran gini sila mga kabibes.
5: Arangkada sa butang!
6: Agiangkod man na ni Mike Tipinsor nga tumutulong daw siya. So that is the motive. Huwag na magtao ni mga trabaho, mga tauhan na. Ha? At the most tanaw na ako ni nila, wagin ni sila yung mga personal knowledge. Ha? Marites na ganyang ila ba? Unya, gisakyan ang politika. Aw, money, nadangata na ito ron sa itong nasod, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Sa ako nang gikasulti lagi, huwag nagsulti kas tinuod, di gig ka angay mabalakag, bisag kinsa pa'y mo bali-bali ni mong pangutana. Pero huwag na makaka, aw di gig ka makaharong kung pangutan-un ka kung unsa gyud ang tinud-anay nga nahitabo.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Yeah, I remember, kabibes, Benjamin Hildore, after nagiskot ka regarding sa basura sa Davao, matikol ko dayon akong kasin. Maubalita ko suglinog, somatic report po ni mo dayon. Salamat yung kayo, kabibes, Benjamin Hildore. Yes, it was you who was responsible kagahapon. Sakto gina imong recollection nga while I was discussing the

0: mugnumero basin makuhaan pa mo og DDS member sa Davao. Matod pa ni Kabibes 0792 unya. Shout out kato ni Kabibes Altea Batong Malaki Puntillas. Good morning Kabibes Sir Tonton, always watching from Negros Oriental. Salamat yung kain ni mo Kabibes Altea Batong Malaki Puntillas.
1: Arangkada sa buntag.
0: Katawa ko sila ilang hearing ay nga ambot lang ani nila ay sagdi ni ilang mga trolls pero sahay ba kana bitang makaingon ka mo ni klarong mga binayran ha kay wa man gyud ang ila paglubog sa tug istorya dinhi nga og, ikaw lagi og kada na ang di ka sakto og hapin mapiktahan ka gyud ha mo na akong punto. Gaw nagsulti ka sa tinood, anong mahadlo ka man matubang? Ha? Sa tayang palusot ko no, wa ko nung mutuman sa pamaagi. Dili ko no, ang kininiang Tulpo Lead Committee, dili ko no maong haom. Uy, ang Malacanang o ang official website gani karon sa kining Senado mga ka-vibes, ni ila na, ni acting Senate President, ha? Sherwin Gatchalian, wa nag-i-post para sa atong nasudnong gobyerno si Senador Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unang murag si Peter Cayetano ay namugos sa iyang kagalingon nga ilhon siya nga Senate President. Klaro-klarong istorya mga kabayos, 22 sila kabuok, 12 spikas. Wa si kinini ang nagtago-tago si Bato de la Rosa, gipreso si Jingo Estrada, na po na lang na ang naa sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa ato pa, sila mo ay klarong minoriya. Ha? Kapit sa patalim na lang gititaon si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Astilan, mga istorya ninyo ay. Mga kabibes, mupos ko makadiyot kay atong taganang agyana ng atong arangkada balita sa buntag. Pero inigbalik na ko atong isguta ning gipadayag na sad ni kinini ang Libito Baligod nga matod pa niya nga nagbuhat-buhat ko tag story dire. Sure oy, diay. Inigbalik na to atong isguta ang kining gibutyag ni Attorney Libito Baligod nga matod pa. Doon na po'y 14 sila ka mga ex-marines ang ilan na sang ipabuto sa publiko, ipaila-ila sa publiko sa musunod ng mga adlaw. So palihog standby ato sang hatagan o agiana ng atong arangkada balita sa buntag o ba ni Joby Balneg. Sangaan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alco sa tugup nga magaingon, hinaut paunta nga ang Diyos kalabaw nga makagagaham sa tanan, magagiyag magabulig kinato sa matag adlaw natong ginbuhaton. Mga ka-vibes, standby, mabalik ko inig ka alas 7:30. Ka-vibes, mauna ni!

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:11 na. Ani-an na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasun ug tibuok kalibutan. Ani-an na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Martes, Hunyo 9, tuig 2026. Ani-an na at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang sayran og paminawo ng update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa pag-asa maktan DOST. Atong mahinabi, Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, good morning!
1: Yes, ma'am. Good morning sa kanal. And sa ating banantig paminaw, kinit ang latest for the update karong adlawa. Padayon naman kasi natin generally sa weather, o init ang medyo ilang napanahon sa tibuok Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Tungod kini natin mga chances kining localized na mga pagpanila at pagpanugbog, kung padayon na mag-monitor sa mag-i-issue ng mga pang-response advisory. Hindi nga tumas sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas sa nakadagatan, malinawin at norma sa kasarangan ng pagbalot. Temperatura sa Cebu 26-33 degrees Celsius, haring adlaw mo sa alas 5 sa hapon, ang dagat mo taog sa alas 4.42 karong hapon. Philippine Standard Time, alas 7.30 sa buntag ikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST, Jomer Eclarino.
0: Daghang salamat og maayong buntag gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan DOST, Sir Jomer Eclarino. Samtang naguna sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes sa nahitabong makalilisang nga 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao, 35 na ang patay, 200 ang naangol ug 12 pa ang missing. Gikumpirma sa Office of Civil Defense kin OCD nga aduna nay 35 ang namatay, 200 ang naangol ug 12 pa ang missing human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao kagahapong adlaw. Ang linog nga nahitabo sa buntag sa maasim sarangani nagdala og dakong kadaot og kasakit sa daghang pamilya. Sumala sa ulahing datos, alas 11 sa gabi, padayon pa ang search and rescue operations sa mga apektadong lugar samtang gipangita ang mga missing nga mga residente. Ang mga biktima gipangdala na sa nagkalain-laing ospital o evacuation centers samtang ang mga otoridad nagpadayon sa pagmonitor sa kahimtang sa mga komunidad. Ang mga lokal nga opisyal o volunteer groups nagtinabangay sa paghatag og emergency assistance sama sa pagkaon, tubig ug temporaryong puloy-anan. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag ya kayo ma'am, nabiligid sa mga sukinting paminahon yung istasyon. Ito ang latest topic update karon diri sa itong pinalala ng Dakbayan sa Del Tugbo. At now ng Martes sa Hunyo 8, ahon Hunyo 9, Disney Batistais, ikadwa kini nga adlaw sa pagmuka sa tuwang klase, sa tuwang mga public school sa itong Dakbayan sa Del Tugbo. At ang latest topic update, nabiligid diri sa may SRP area. Meaning mga oras sa karon alas 7.14 sa sayong kabuntagon mga kaigsuunan, alas 2 ang southbound, mudli pa ang dagat sa latag sa trapiko, o ginom sa atuang FTC, paingon rin sa northbound na bahing, mudli pa po ang dagat sa latag sa trapiko, meaning mga oras sa karon. So sa mga karon, lupasin kita rin awad na panagpagda tali sa mga sakyanan na ni Agi diya sa maong CNCR o sa SRP area. Wabasunod kaya dawat ng mga naabiriya gihapon ng mga sakinan gihapon sa maong area mga kaigsunan. So, labi na gayon dili sa may dalan Estos Menya ang mga sakinan usap na lagi kan dili sa Cebu City paingon na to sa Mandawi City pa sa northbound o sa southbound na bahin ni sa tuwang Estos Menya mudri pagyapon ang dagat na natin sa trapiko. Huwag naman man din sa tuwang MG Cuenco, General Maxilum, o din sa tuwang Osminia Boulevard, at tuwang M. Macalso. Ang mga sakyan na usang, hanikan din sa may Talisay City, pasunod na ito sa Cebu City, moderate pag-iapon ang dagat sa natag sa traffic. ko na rin mga orasa. Diba gano'n, gano'n sa tuwang duror do, abis nyo lang binigin din may lahog na pahin. At ang alawag mo taga palagbangga, tali sa duha ka mga sakinan, duha sa aning MPUG o siya kaling auto mga kaisunan, diyan kita tungod aning mormon, sigurad may sa may sudlon, lahog. Dali asad kayo nyo na nakuha eh, dali asad ang salar mga tong traffic enforcer na nag-duty diyang dati sa gaila rin ikuhaan o abuskis ang mga palagbangga kali sa duha ka mga sakyanan na nagbangga diyang kapitan. So mayroon na ito ang dalan diyan kung dito may Governor Cuenco tayo nyo sa Talamban area blue side diyan po ni ini moderate pag-ihapon agad at sanatan sa trafiko nyo ng mga orasa karon. So karon mga pinatulog sa traffic din sa itong pinalagang dakbayan sa Dagsa Sugbo, kini inyong umusong galaga base control operator sa CCPO, Richard Lopez. Kamugani sa inyo sa Panginoon, kaming mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait na gigilin bakog, ngayong lawod sa kalisdanan, init ang ulan, abog sa kapoy giyagwan pagid na mo ang tanan, kay bugtong ragid na mong tinuha, tamo, among malagaran, umaptay lamang ang dagan sa natan sa trafiko, hinihining atong pinalanggang dakbayan sa sudan sa Sugbo. Kaya salamat o maayong buntag ka natong sarang Sugbo. Ano?
0: Daghang salamat o maayong buntag gikan sa ato ang balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Mga mga ka-vibes, surprisingly, I was expecting for the worst, good. Especially nga ikaduha karong adlaw, sukad nagsugod ang klase sa primary school. And usually, good, traffic yun around 7 or mga padulong 7, 8, ano. Pero karon nilid kay tanawon nga, natingala, good ko diyan. Ako lamingaw lagi ang dala, no? Wala kayo ko naglisod, padulong dari sa trabahoan. Nakasakay na po ko dayon. But hopefully, same po niyo, pariha po ni para sa ato ang mga trabahan. Nga unya pang taud-taud ang ilahang sugod sa trabaho. But then again, sa itong ilabi na sa itong mga trabahante nga naminaw karon, o moragama na nagyod ang atuang kalipay nga mga adlaw kung diin dili pa kay traffic. Kay karon medyo na naging mga traffic, especially if maabot siguro udto, no? Kay kasagaran sa ako ang mga trainees kagahapong adlaw na late gyud sila tungod aning unexpected ko no nga traffic. Pero again, tungod kay nagsugod namang gyud ang klase at angay gyud nato nga pangandaman ang ato ang mga adlaw ug unsa ta oras mo gikan para makasigurado ta nga dili gyud ta malate sa trabahoan or baka dili ta matanggong sa grabe nga traffic. Samtang, padayon sa tuang mga balita, mga ka-vibes, Jensen, gipaubo sa state of emergency, human sa 7.8 magnitude nga linog. Gipaubos na sa state of emergency ang General Santos City tungod sa kadakong kadaot nga gibilin sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo kagahapong adlawa. Padayon pa ang operasyon sa mga otoridad aron masalbar ang mga biktima ug mahatagan og tabang ang mga naapektuhan. Niabot na usab sa Jensen ang mga kalihim sa DSWD, DOH, DPWH ug uban pang ahensya sa gobyerno aron magpahigayon og briefing kauban ang CDRR M.O. Johnson, si Mayor Lorelei Pacquiao o guban pang lokal nga opisyal. Ang koordinasyon naglatid sa mas paspas nga paghatag o emergency response o relief operations sa mga biktima. Mogin ni ang anisugat na ako kagahapon nga adlaw mga ka-vibes kay tungod wala mako kagahapon kaya na ako isa yung klase sa akong trabaho pag after sa ako ang break maogid ako ang mga nakita no sa Facebook ang video kung diin murag yun o giduyan-duyan ang palibot sa Southern Mindanao and kita mismo kung inyo hinumduman mga ka-vibes pag niaging tuiga di Setyembre tuig 2025 naaputay na sinati ilabi na ang Bugos City 6.9 magnitude nga linog to mga ka-vibes grabe gyud ang casualty daghan ang mga naangol daghan ang kinabuhi ang nakalas tungod sa kusog nga linog but how much more kaning 7.8 magnitude nga linog mga ka-vibes and coincidentally kini pod agkagahapong adlaw ang unang adlaw sa sugod sa klaseng mga ka-vibes. Diin daghan nga mga primary students, no, elementary students ang nakasinati sa maong kusog nga pagtayog sa yuta sa ilahang skuylahan. Og I can only imagine ang trauma, ang kahadlok nga ilahang gibati sa kaning panghitabo. And hopefully, no, mas daghan pag ahensya sa gobyerno ang makabisita og makahatag og tabang aside sa kagubot nga ato ang permi nga makit-an tungod sa Senado o sa gobyerno. Hinaot unta nga masataga nato og atensyon ang panginahanglanon sa ato ang mga kaubang Pilipino nga nanginahanglan og tabang mga nabiktima aning kusog kaayo nga linog. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, Ombudsman andam sa pagpadayon sa pagsusi sa flood control controversies. Andam ang Office of the Ombudsman nga mususi sa mga aligasyon kalabot sa kontrobersyal nga mga proyekto sa flood control apan gikinahanglan kini nga suportaan sa ligon og personal nga mga pamahayag sa mga saksi. Atol sa consultative meeting sa Senate Blue Ribbon Committee, giingon ni Ombudsman Lawyer Karen Bato nga dili igo ang joint affidavit nga gisumite sa grupo aron dayon makasugod og formal nga investigasyon. Kung kompleto og ligon ang mga affidavit, posible kining isa ilalom sa preliminary investigation. Kung kulang gihapon, ipadayon kini sa Field Investigation Office alang sa dugang of fact-finding. Sa laing bahin, giingon ni NBI Director Melvin Matibag nga ilang gihangyo ang mga saksi nga magsumiti og tagsa-tagsa nga pahayag apan wala kini mopirma sa giandam nga dokumento sa mga investigador. Samtang gipadayag ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulyon nga dunay 14 ka mga kaso nga may kalabutan sa flood control nga gisumite alang sa preliminary investigation. Sa maong gidaghanon, 13 ka kaso ang nahumana o girekomendar ngadto sa Ombudsman samtang usa pa ang gifinalize. Dugang pa niya, mukabat na ngadto sa 841.38 milyon pesos nga pondo sa gobyerno ang nabawi o naitugyan sa Land Bank of the Philippines samtang 7 ka individual ang anaa karon ubos sa Witness Protection Program. Samtang balitang lokal, mga ka-vibes, usa ka estudyante na angol human masangyad sa tricycle sa Minglanilla. Usa ka 18 anyos nga estudyante ang naangol human masangyad sa usa ka tricycle dito sa Barangay Tulay, lungsod sa Minglanilla, pasado alas 12 sa udto kagahapong adlaw. Ang biktima, giila nga si Jake Del Socorro, residente sa maong barangay nga nagmaneho og bisikleta. Sa dihang nakabangga sa tricycle nga gimaneho ni Jezreel Caparida taga Minglanilla lang usab. Matud pa ni Caparida, nagpaabot siya sa usa ka motor nga kasugat sa dihang nagplano siya og turn. Apaan sa mismong higayon nga iyang gibuhat ang pagliko. Kalit nga misangyad kaniya ang bisikleta nga gisakyan sa estudyante. Gidala dayon sa mga sakop sa Emergency Medical Services sa Minglanilla ang estudyante aron matambalan sa iyang mga samad. Samtang si Caparida gidala usab sa Minglanilla Traffic Command ngadto sa Minglanilla Police Station tungod kay adunay naangol sa maong insidente. Samtang usa ka inahan na dakpan human makuhaan og droga sa pagbisita sa anak nga CICL. Usa ka inahan ang nasikop og nabalhog sa selda sa Guadalupe Police Station human makuhaan og ginadiling droga nga iyang gisuksok sa iyang bra samtang nagbisita sa iyang 16 anyos nga anak nga Children in Conflict with the Law or CICL sa Operation Second Chance sa Barangay Kalunasan, Cebu City kagahapong adlaw. Ang suspek, giila nga si alias Jackie, 51 anyos, biyuda og usa ka tindera nga taga Barangay Ermita, Cebu City. Sumala sa Standard Operating Procedure kon SOP ang tanang dalaw ipaubos og inspeksyon sa mga house parents. Sa dihang girikisa si Jackie, nakuhaan kini og usa ka pakete sa gituohang shabu nga nakasuksok sa iyahang bra. Subay niini, daling gireport sa mga otoridad ang insidente o gidala kini sa Guadalupe Police Station. Humaan makalapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gaangkon usab sa sospek nga siya tinuod nga mo gamit og shabu ug ang nakuhang droga iya unta kadtong pangkonsumo. Dugang pa niya nga nakalimot siya nga gisuksok di ay niya sa iyang bra ang kontraband sa dihang may bisita sa iyahang anak. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, Lapu-Lapu CDRRMO andam sa posibleng deployment sa Southern Mindanao. Naka-standby na ang All Hazard Incident Management Team sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO alang sa posibleng deployment ngadto sa Southern Mindanao. Humana tayo ug kusog nga 7.8 magnitude nga linog kagahapong adlawa. Pagkahuman sa linog, nakig-alayon dayon si Mayor Cindy Chan sa mga national agencies ug sa Office of the Civil Defense kung OCD 7 aron masubay ang sitwasyon. Gimanduan usab niya si CDRRMO Chief na Jel Banyasha nga i-activate ang incident management team aron andam na ang mga responders kung ma-request ang OCD 7. Ang team magilangkuban og 5 ka personnel adunay dalang first aid kits, megaphone, portable power station, tents, sleeping bags, foldable beds, burner with canisters, canopy, emergency ration meals ug uban pang gamit nga kinahanglan sa emerhensiya. Gipasalig usab ni Mayor Cindy Chan nga ang LGU Lapu-Lapu anda mo padangat og bisan unsang matang sa tabang alang sa mga lugar nga apektado sa linog sa Southern Mindanao. Ug maukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pang balita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita, with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Mayang buta pag-usap mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong Arangkada sa Buntag sa gihapon. Ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcosantugop. Bueno, magpadayon ta sa pag-iskot sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan mga ka-vibes. Nga lagi, dili malimod nga samtang kita dunay mga isyu politikal, padayon karon ang paningkamot sa atong nasudnong gobyerno nga matabangan ang mga nabiktima sa 7.8 nga linog dito sa Mindanao kagahapon adlaw mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kami isip mga tigbalita sab di gid namo ba ma-separate ang realidad nga og dunay mga panghitabo nga sama niini. Kinahanglan gyud nga kanunay natong pahinumduman ang atong gobyerno nga mohimo og lakang kay akong gitan-aw ang damage bitaw. Ha? Binitiaw. Kinahanglan og dakong kantidad gikan sa gobyerno aron maulian ang mga naapektahan sa maong 7.8 nga linog kagahapon kansang epicenter dito sa maasim sa Rangani province nga maapektar sa Soccsayan region, Davao region ug uban pang mga sikpit kadapit sa Mindanao mga ka-vibes. Gani lakip na niini dinhi sa Kabisayan nga dunay mga kanabang dunay say mga pagtayog mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Lipay tanga ang national government kagahapon mipadadayon sa ilang mga cabinet officials dito. Pinangulohan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Unya, I also monitor the activities of DPWH Secretary Vince Dison mga ka-vibes. Nga maoy nihimo og mga assessment sa mga damage sa infrastruktura. Doon ay daghang kaigtaytayan nga nga guba, nga putol. So, ang atong dagan sa transportasyon dito karon sa Mindanao, apektado. Unya, ang labing apektado gitaon ang mga mulupyo, mga ka-vibes. Busa, kita manghinaot nga ang nasudnong gobyerno muhimo pa og dugang lakang nga matabangan atong mga biktima sa linog dito sa Mindanao mga ka-vibes nga as we speak konpirmado nga duna nay 35 ka mga kinabuhi ang nakalas unya dunay dugang 200 kapin ang nangaangol sa maong linog kagahapon sa buntag dito sa Mindanao mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Padayon ta sa hiskutana nato sa kanilaging 18 Marines. Ha? Mga ka-vibes, ang ilang abogado kagahapon na si Atty. Libito Baligod, ha? Muingon ko, he again stole the show. Ha? Kaya nga no, mga ka-vibes, mura ramanig mga sunod-sunuran, mga kuyog baboy rani. Gihimo ramang props ni Libby Baligod ang 18 ka mga giingon nga kanhi Marines mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ha? Nganong niingon ko nga murag iarang mga kuyog baboy, iarang mga props mga ka-vibes kay kagahapon silang presscon nga imbis nga matubang sila sa kining Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senador Irwin Tulpo na unsa ba hinuon nga dito man sila nilahos sa opisina ni Senador Ruben Padilla.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang ilang tuyo gipatawag sila formalmente sa mga sakop sa maingon ta lehitimo nga Senate Blue Ribbon Committee. Apanabot? ngano nga dito mahinoon sila ni Papreskon sa opisina ni Senator Ruben Padilla, mga kabibes, unsa ba inyong panahom niini?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: By the way, salamat kayo sa nagtanaw sa atong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. O niya, nagtosawa pa makatultol ang atong text line. Maukini 0995-472-0802. Akong usbon 0995-472-0802, mga kabayo. So niya, di ay natibawas nga reaksyon si kabayos. 0475, batod pa niya ang mga trolls. Ang ilang gisunod ang diktar sa hari sa mga bakak o lansis. Pag-ampo ang gikinahanglan nga may masmasan sila kay gigamit lang sila sa dautan aron magkatibulaag ang tao o makapwesto ang dautan nga maunay maghari-hari. Batod pa ni Kabibes, 0475. Kanang tulukibon kayo ang imong gipadayag, Kabibes, 0475. And you know, sa tinuod lang, mga Kabibes, mga akong tanaw ni ining lakang bitaw nga nito mao ning 18 Marines. Klaro kay ning pag mugda lang og lakang lagi nga i-divert ang atensyon sa katawhan nining nag-ung-ung karon nga impeachment trial sa Senado, mga Kabibes. Batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Di ay laing reaksyon si Kabibes White Tao. Kabibes, gaano kaha nga og asa ang daghan DDS? Tuwa man ang mga katalagman, dili kaha warning sa Diyos nga gingalan ni Digong og stupid God ang makapa... Hinuklog ba siya sa imong tampo, Kabibes, sa White House? Hindi lang pong kumuingon, ana. Okay, sila raman nag-una-una. Kakita ko sa post ni ang lain po nga wanted nga si Attorney Harry Roque. Matod pa niya, gipaila ko no ang administrasyon ni BBM. Kay ngano ko no ning katalagman nga nahitabo dito sa Mindanao. Para na ko ba ganong ingon man ni ana ang maong pamahayag bitaw ng murag unsa ba kamo kun isubay nga kanang mga pangutok nga ingon ni ana si Harry Roque paimo nga buluyagon kayo
1: arangkada sa Kabutan.
0: Kabibes, sa imong assessment comparing damages sa Bugo last year sa quake yesterday, you know, Kabibes Benjamin Hildore, since I am from Mindanao, kanang in terms of casualties, ambas-ambas ra. Ang naka kuan lang gud ang nakaanghil lang dito sa kining maasim ug sa Sarangani. Ingon man sa Jensen kay dili high rise ang ilang building dito. Unya ang katong dinhi sa Sugbo niadtong September 30, 2025. Particularmente sa Northern Cebu, may sad nga di po tagas ang building, pero ang area manggod nga affected sa linog sa Bugo atong September 30, na-contain ra sa Northern Cebu. Ang dito sa Mindanao gahapon, SOC Sergeant, that's Region 11, Region 12, unya Davao Region, o ang mga sikpit kadapit, ang Caraga, o uban pang dapit sa Mindanao. Doon na gani mga nahitabo sad sa Visayas area, Kabibes. So, ang ako nga in terms of infrastructure, mas dako dito sa Mindanao. Kaya lagi, for the simple reason nga dako man ang iyang nakaber nga area. Nga, may na lang lagi. Kay ang mga bata gahapon, wa pa magklase. Flag raising ceremony pa nila kay maumay pagsugod sa pagbukas sa klase sa mga public schools kagahapon dito sa Mindanao. So muna, Kabibes, Benjamin Hildore ang akong tanaw. Mas lapad ang nahitabo dito kay ispuko na nimo 7.8 ang tectonic and origin, magnitude 7.8 pagkakusog. Katong din sa ato sa Sugbo, taon Simbako, ayon na tukos pa, kusog sa to, 6.9, pero mas grabe gyud dito kay 7.9 magnitude ang gikusgon, kabibes, Benjamin Hildore.
1: Ang kada sabutan.
0: Gikan ni kabibes 0792 matud pa niya sa Senado, they have simply called 18 bodyguards or 18 kargador. Gigamit ra ang Marines aron ingnon nga naay kabug-aton kadang ilang script. I really do agree with you, kabibes 0792. Ha? Noon, para nako kanang termino nga kargador, with due respect ni Senador Erwin Tulpo, dili sad kayo haomba. Because these guys, kaning niingon nga 18 Marines nga nasubay gani na to, ang uban ani nila, mga dili sa pag-unsa, mga Army Reservist town, kasagara nila, mga dishonorably discharged. They were already civilian. Sa dihang gi-hire sila ni karon wanted nga si kani Congressman Saldico. Sakitan ra ba sila na ng termino nga kuan nga kabibes? Termino nga kargador, mga porter. Kanya, ang labing tukma, ako agree ko nga they were 18 bodyguards of former congressman. Saldico, mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: Matod pa ni kabibes. Oh, salamat kayo, kabibes Jesus Cañete Celestial. Maing buntag, Sir Kabibes, watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat kayo ni mo, kabibes Jesus Cañete Celestial.
1: Ang kada sabutan.
0: Gika ni kabibes 4541. Good morning, kabibes. Akong silingan nga DDS, sige, send na ko og videos gahapon about sa ex-Marines nga pera sa Y, mga fake news gyud in town. Akong reply sa iyaha, ang ako pong observations nga based sa actual nga nahitabo. Nakapanglingo-lingo na lang ko kay town, tuogid sila sa mga fake news. Let's all pray for doon na siya isumpay, mga kabibes, akong aninaon. Let's all pray for those affected sa Lino gahapon, Arpilo Pilipinos. Salamat kabibes, salamat kay nimo pod kabibes 4541. You know kabibes, mo lagi na itao nang ang atong ubang kay suunan ba? Tuog sila sa fake news. Unya mao na nakaparat na to ani. Ha? Kay kanadto pa man ani kuyanap ang fake news nga ilang ituhuan. Ha? Daghang gyud kay sila ba nga abot ilarapong gipasumban. Mo bito na nga dita ka kana naabang dita ka mahay sa uban nga ang mga DDS bisan sa ano mapagpasabot sarado na ginailang una-una. Mo bito na nga pasangin lang nga mga kulto gina sila.
1: Ang kada sabutan.
0: Tanawa ra gunang gibuhat sa mga kanhi Marines. Atong na lang silang pasumba na ng ilang gustong tawgon sila 18 Marines. Ha? Sa pagkaunsa nga kagahapon, ilan ang gi-cleared? Si Senator Loren Legarda kay nasipya trakuno sila, pwede day na. Sa ato palagi, ang ilang gibuhat, puros ragid sila aligasyon, wagid sila ligong ebidensya, much more klaro kayo nga kuwang sa personal knowledge.
1: Ang kada sabutan.
0: So, ano mo pag-convicto kung marites na imong hinungdan? Ang imong gibasihan? Ha? Unya, naun sa itaon sila, niyatong Pebrero, ilang giisgutan. Napay address sa balay, napay pizza, nga kuno ilang gihatan og malita. Sa kwarta si Senadora Loren Legarda, unya gahapon, uy, nausab ang tono ni Libby Balikot.
1: Ang kada sabutan.
0: Di ba ka ito bugti kabibes kay matod pa ni Loren Legarda? Hero kuno ang mga kanhi Marines. Na naunsa pagkahero. Naglabad na bang oo ni Loren Legarda ron mga kabibes kay ang iyang anak? Kay ba mo kinsay girecognize? Ha? Nipada og suwat ka ito si Batangas Congressman Leandro Leveste? Ha? Kay libestem kini actually si Lorin Legarda mga kabaybs, kay naminyo man siya og usapod ka kanhi politiko dito sa Batangas, albeit very controversial. Ha? Kanana ang ha? Ang iyang bana si kanhi Batangas Congressman Tony Leveste, but doon naman goy mga panghitabo sa ilang kinabuhi nga mas mayong din lang ato isgutan din mga kabaybs. Ang iyang anak ni si Leandro, ha? Anak nilang Tony Leveste, ni suwat ka to ni ha? Chairman ha? Erwin Tulpo, nga andam siyang mo-cooperate o pagbutyag sa iyang nahibawan sa flood control projects controversy mga kabaybs. So matakibawag, duwa mo sa nanilang mag-inahan mga kabaybs. Ato nang tanahon, karong pipilakan daw. Ha? Matod pa ni Kabaybs 0792, para na ko sir, it's unfair to say nga kining Mindanao gisilutan for being a DDS province. I truly believe nga daghang tarong diha sa Mindanao nga walay pakialam anang isyo sa mga DDS og BBM group. They're simply living a simple, honest life. Let's all pray for them, especially sa mga bata. Tinuod ka gyud Kabaybs 0792.
1: Ang kada sa butang.
0: Pagtimbaya og shoutout kato ni Kabaybs Francis Yanyan Huerte, matod pa niya, good morning Kabaybs, it's

ni Senador Rapi Tulpo. Kay ora man gitin sila. Amaton pa nila lagi, nagserbisyo sila nga to ni Saldico. Unya lagi, nga lang mag-usab-usab ba ilang istorya? Na-amnesia. O sa, may nakao nila ni atong Pebrero nga ilang ginganlan si Loren Ligarda nga nakadawat og malita. Niya takulaho lang kagahapon, matupad na shipyat na sila. Check lang siya pagkatoy-toy mga tawhana, oy. Sumaw ito na nga, og imong tanahon ron, klaro kayo ni nga, ila ragi ni bitawong liko ang istorya ba? Gidivert ang istorya kay nag-ungong lagi mga kabibes. Ang ubaabot nga Senate impeachment trial. So ang ilang gusto nga ang mga Pilipino mututok sa isyu sa flood control imbis nga naining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay niingon sila ay nga mupuno pa kuno sila og lain pang 14 ka mga ex-marines. Nahalata na una to kung sa ilang ibutyag, pero mga kabibes, matod pa sa buhatan sa ombudsman, di man magsilbi kay wa mangyoy mga personal knowledge. Asagog ka mangita mga kabibes nga mamasangil ka nga nanghatod sila og matod pa nila apidabit, pero walay individual apidabit. Sila rin tanan. Uy, saba na ito. Sila yung 18 ka mga kargador. Oh, kargador naman. Sila yung 18 ang nangatod o kuyog sila pirme. Imposible man na. Kaya sa ako nalaging gisulti din eh, ang aligasyon dili na ebidensya mga kabibes. Hay man lagi inyong ebidensya. Puros raman mo pasiatabs. Puros ramon mong pasangil, wa man mo'y klarong ebidensya. In short, murargin mo'y nag-chismis, murargin mo'y nag-marites. Ha? Muna'y nahitabo na ining 18 ka mga kanhi marines, mga kabibes. Mga kabibes, mag alas 8 naman mo, post lang sa ko niya. Human ini, sa atong commercial break, padayon na ta sa atong katapusan nga portion sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.